0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Oo, kina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ugon sa cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabagal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Gumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Kelly Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! At 6 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
11: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updin ni isang Vanular with high levels of 5D vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit May 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxFit Kargado.
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: gihapon.
1: Muna sita at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 8:11 sang aga.
4: Sumasaludo.
6: Your attention please.
4: Buong buo.
6: May I have your attention please?
4: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
6: May I have your attention please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Aha, RMN.
5: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point. Biyernes, Mayo 15, 2026. Sa ngalan ni Boss Idol, ako si Radyoman Novi Malyon Guaso.
4: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
5: Ang sobrang kainit, tamo na gid sang nagkalastroke, no, santo sa record sang Western Visayas Medical Center. At risk gidiri ang may mga high blood na ngadaan, ang mga nakagi naman stroke. Kaya iban nga abita healthy, pero ang nagabarabara pangabuhi exposed sa initan. Mga panday, mga basuriro, street sweeper, traffic enforcer, no? Police mobile patroller, no, kagtanan nga nagapangabudlay sa karsada. Ilakip mo da ang pinakdamo gid. Taxi, jeep, bus, sikad, tricycle, kagabal-habal drivers. So halong gid kita kay may forecast subong. Ang heat index base mag 43 to 45 degrees Celsius. No? Ang heat index klaro honta init ina nga mabatsagan sang aton lawas. So pwede ya nga ang init sang kalibutan ya nubo, pero ang epekto sa lawas ta, kay tiang lawas ta may kaugalingon man ya nga init. So idugang muna siya kag kun kay isa depende pagid kun diin ka nga area. Kunara ka sulod sang kwarto nga directly maigo sang adlaw, tapos may mga makinada nga naga-emit man sang init, may mga appliances nga naga-emit man sang init. So nagadugang ina sa pagpainit man sang lawas ta. Ti minimum lang na ang heat index kung pilang sa forecast, kung direkta nga mabatsagan mo, ngara ka pa sa lugar iya nga mabugnaw. Pero kung may mga triggers, no, like naka-on ang TV, ang computer, no, may mga ginagamit ka nga mga electrical appliances or devices, so may init man ang ila, so gadugang ina, painit sang kwarto kung diin ngara ka. That is why nga ang paliwansan sang iban, air conditioning unit. Ma-aircon ka. Pero hindi, tanan nagrasyahan sang aircon. Kung may ara man, nagakinot man, kay ang kuryente subong, mahal. Kagti, kung magdugang naman ang power demand, grabe ang consumption ta kuryente, apektado naman ang aton yang overall nga supply sang kuryente. Nga mas dako pagid ang dalang risgo. Imagine abibal kung ang SM City napatsan sang aircon kay kulang ang supply. Or kung hindi man kay Mangranon sila, may generator sila. Te, magamit ka sang generator, ang ginapuswak niya sina nga aso kag init, gaduga man gyapon sang init, nga ginapainit niya ang kalibutan, dala pagid ang init ya sang adlaw. Suway ka bala pasinadtuan? Sa muna, diri na masulod ang dugay na namon ginaadvokasya diri sa RMN. Kay wala kami diri para lang niya nga mag-deliver sang balita kag magpakyot sa kahanginan. Ari kami diri to constantly remind everyone nga may mga daan kita nga pamaagi nga before pa man ining grabe nga mga invention sang tawo, dalaman sang pag-alam sang tawo sa kalibutan, amo na ning ginahimo sadto sang aton nga mga kaluluhan, kagkalulahan, sang aton katigulangan. Testingin nyo bala ang mga umah nga puwerte pakadamo sang kahoy dayon dira ka mabutang sang duyan mo kag payag-payag. Bugnaw-bugnaw gid gyapon di bala. So, it's about time nga ma-realisar nyo ang ginatudlo sa inyo sang arimen nga pagtanom sang kahoy. Ti amon di hindi kami ka one time big time nga tamnanay. Ihatag ta na sa gobyerno kiti we have limited budget and limited manpower. Generally, limited resources. Pero ang pinakadako nga goal na mundi, nga bisan ti gamay gatanom kami, is to remind and inspire everyone nga mananom kita kahoy. Lain na yung radyo gambal mo. Kiti because ang radyo mapabakal gani namon kamo kapsula nga para sa kayong lawas mo. No, mapabakal gani namon kamo sang tubig nga para sa kayong lawas mo. Kaya ano pagkinabi kung magtanong kami kahoy, nga mas mahapos, why gasto sa inyo? Kaya ang liso nga ginakaon nyo alin sa prutas nyo, itanong nyo malang na sa inyo ogsaran or sa mga bakante nga mga lute. So muna nga nga nagayiwat kita sa nga muni. Kagti to inspire you further, unique amon nga pagtanong sang kahoy, diri kami sa syudad, sa residential areas. No? Kay para nga makita sang tao nga muningin tanom gali sang arimen sang unaw. Kung itanom mo gali ni, subong kayo nagbunga na, hindi man yung arimen na nag-harvest, kita man gali. Hindi bala mas maname? Nan. Amo na nga ang diri kami sa syudad. Why diya sang landslide? Why diya sang baha nga halin sa tubig sang bukid? Pero ang idulot niya sina nga bulig sa aton parang mabuina ng init. Amo na nga importante gid, we should help each other. Tanom kita sang kahoy. Actually kahilisa gani sang mga lagpad bala kadutaan. Pero kung magyan mo bala, natingala ko nga ang wise laga tanom. No? Depende man sa tao, pero ti kung ang tao yaway gana mananom, i-inspire ta sila. Numan ko sa una sang nag-apartment kami, ti siyempre hindi ka man ikadiman, kini man imo propiedad. Ah, puro tanan siminto, kag may gamay sa amon lugar, Mark. Pero abin yung inubra ko, nagbakal ko, sang inutod bala nga drum. Tapos dira ko yung nagtanom. No? Paghalin namon sang nakalon na tas pag-ibig, nakabalay-balay man ta. Oh, gindala ko ti ang tanong ko, ti dako na. Tingini mo, ginkihad na lang ang drum, kaginsaylo, pero dako na yung kahoy, mga 12 feet na. So, kinanglan may amo kita sina nga mindset na. Kaglain niyang natural gyapon nga hangin. Kung para mo sa ulo aircon, ang aircon, makapabugnaw ka man, pero imaginable, hindi ina iya natural. Tiyano gani, anything that is not natural may have a certain percentage of harming, no, the human body. Kagdayon mamatay ka aircon, pagpatay mo, dugay-dugay, init naman, Mark. Oh, kung bilog nga dalaw pandaron mo, hindi mo papatsyon, why man tuod init, initan ka naman sa electric bill mo, kung hindi ka kabayad, utdan ka man. Pero kung natural nga kahoy, sinong masukot sa imo? Kay wala gid. Ga-contribute pa sa healing sang kalidad sang aton duta. Kag eventually sa source ang tubig ta kumatasok kamo kag mabubon sa inyong mga lugar. Although ay tanan na gina-encourage subong. No? Nga magtasok kamo kag magbubon. No? Lain niya gyapon ang rainwater harvesting. Nanugon gi kuya sang tubig sang ulan. Kada mo damo mo, isa lang niya kapag waswas ang ulan niya, tabuta tayo tani kung may tangkikas na. So dira, no? Sa mga nag-aulubra, subong, invest ka mo ang matamat, supot-supot ka mo kwarta. Kay mabot simpo, o, gadinamo lang tao, lang tawa niyo bla, subong? Gadamo ang tao, gainit ang kalibutan. Tingko gadamo ang tao, mga kahoy ni, ang mga waterways ta, eventually, balay na sa tao, blakadlaway na ta source. So we need to be independent. We look forward to the day nga when we retire. Why kita los gasto iya sa source ng tubig ta? Why kita los gasto sa source ng kurinti ta? Di rin na nagpapilar subong solar. Grabe subong ang demand. Hindi lang niya sa Pilipinas, worldwide. Pero nakita ko gid ang degree sang influence ang media. Kapin pa sang radyo, if you advocate for something, lantawa nyo, no? Sano lang langin tabo ang pagpanakit sa apat? Krusada na agin bit-bit sang arimen. O, subong damo kita mga kilala nga mga respected nga mga tao, gapamangkot, abin nila ganiya, may gina-endorso kami ya, ni Busa Idol nga specific nga manog-install sang solar. Actually, wala, no? Nakita lang namo ng beauty sina. Kung ano na ni kay importante, subong ti, kay nabatian nyo si Miss Angel Tan sa balita ta, ang spokesperson sang More Power. Nya gayo kita sa tanan nga mangin conservative kita sa paggamit sang kurinti anay kay ang NGCP, ang mayor nga ginalatayan sang power supply ta, nagabatyag subong sang kakulang man sang supply. Ti, kung may solar ka, hindi blaway ka na nagpasabad-sabad sa more. Pero hindi man pirdi da ang mga more, ang mga electric distribution utilities, ang mga ilikon eh. Di sila pirdi kung mag-solar ang tao. Kaya ang aton gina-generate nga kurinte, alin sa solar, ang sobra, kung may net metering ka, masulod na balik sa ila. Ti ang bakal nila yung max sa is, bligyan na sa aton, pila? 11, 12, 13. So, ginansa man sila gyapon. Gin-produce mo sa is, why sila yung gasto sa production, gin-sulod mo lang to, kaya ang net metering, i-attach mo na ang imo linya sang solar, sa mayor man nga metro, sang moro kon iliko. Teng tanan ka balik na, isip na to. Teng ka balik sa ila, pag-abot simpo nga ubos ng solar mo, kaya hindi man tanan nga adlaw o nginuras, gaganang solar mo. Kakaubos man sa, so ibalik niya si imo, saron mo, pero pag-usar mo, mahal na yung bligya. Di ka mo kita, daya nga, sampo lang dulsi. Ging kapitala ni Mark Lima. Tapos ang kinanglan niya luwat dulsi nga na, gimbligya mo siya, balik ka pulo. Pero nami pa sa kalibutan, kay ang carbon emission na buhinan ta. Paano? So, amo na ang kinanglan ta nga magbinuligay kita subong. Conserve energy, tanom kahoy, no? Budget te ang rainwater harvesting. Design nyo dahil mga balay nyo nga ready naman for resiliency. Pobra ka man tuod balay, gusto man magpate sa gina-advise ni Radyo Manubi sa inyo. Pero ang balay mo yan, kagagmay man sa bintana, tigisan buksan mo, ginot magyapon. Mo man na sa mga eskwilahan. No? Kung ako ang education secretary kag presidente, it's about time nga ipa-review ko na ang aton nga mga structure sa DepEd. Lain man to yas ang una nga panahon mo. I-design na yung mga eskwilahan ta subong nga hindi mataman ginot ang kabataan even without sang aircon. Pero for the time being, ipasolar matamat ang mga public schools ta. Kaya private yan, may mga aircon na yan. No? Di ko may solar na sila, at least may source man kita sang kurinte nga hindi mataman pamayad ang eskwilahan. Kaysa kurinte, ano, basic mo lang budget nila. Hasta mo lang sila sa suga, kag ceiling fan or electric fan. No? Pero sa aircon, wala. And for all you know, ang quality sang pagtudlo sa teacher nyo, kag ang quality sang absorption sa lesson sa ngayon natudlo sa kabataan, major factor ang comfort or convenience sang classroom. Abi Mark, ikaw. Oh, sa working environment pero sorry men. Si Radyo Man Mark anad man ni sa uma, no? Why man ni gani ga aircon? Why gid man Mark? Pero dire sa arimen mag duty sa testing e abi Mark why mo da aircon? Bisan dire sa announcer's booth testing e nga why aircon? Kay mawaab ka guro, ti paano bi kami ka komentaryo mayad? Kung pinamahulay kami di, paano namon mahambal mayad ang gusto namon ihambal kung uncomfortable kami sa sulod sang announcer's booth? Si Mark, paano niya mapindot ang tanan nga pilindoto niya da? Kaya nagdugay na ginawa sa kagpinamaypay kagpirtik ginot. So, amo man na sa eskwilahan, Why don't they provide, no, a very comfortable classroom sa aton teachers, kag sa aton mga estudyante? Paano binaka-absorb mayan lesson na estudyante kay gapinanguyab, ginapamahulay, daw malipong, tiyang teacher mo man, kay mga teacher tangadaan, gaedad naman ang iban, ti masakiton, may high blood, ti ginot ang classroom, dugang mo pa ng gahod kagugta sa kabataan. Pero testingin nyo bala, no? Kaysa makabakasyon ka mo sa mga wala aircon, makabakasyon ka mo sa mga resort, sa mga hotel, kag aircon, nami tulog nyo, di ba? Ganami, matsagan nyo. Kung may ginabasa ka, bisan lapyo ka, daw matuon nga matuon kapag eh, kaya nga, konbinyente mo. Tiyambot na realistar na sang depet. Hasta lang ginta na perme, mapaobra building, then tapos na obra building, ano? No? I-address ang backlog sa classrooms. Pagkatapos, ang teachers na naman. Why man sang adjustment sa sweldo? So, bisan na muna lang natani, bla? Munang iba, nambal nila, ah, san gamay lang sweldo ay komportable kung may ginobrahan na mo. No? Mabugnaw, no? May cafeteria pa kami. May libreng kape kag pandesal. Daw ka nami man, ah. No? Kapin pa pag-abot sa group chat. Agahan pa ni Rajuman Fia kag ang balon nga sweldo na. Hindi blang. Daw ka sadya. So, amo na siya, no? Diri sa aton sa syudad kag probinsya. Sige, saan bahay lang butonta si Attorney Sedfrey Cabaluna, ang number one counselor for two terms ang syudad sang Iloilo. Te, ano pa ni kay gin-announce na ni Mayor Isa Treñas nga ginakonsider na subong ang congressman si Miguel Treñas. Amo ni gali nga amigo sa barangay ga ginuwa na subong sa social media. Ti Vice Mayor Sedfrey Cabaluna. Dahil may mga initialist sila sa mga konsihal nila. Ang initial munisanday anay Councilor Elistante, kiti ma last term ng iban mo. Dahil ang slot ni Shin Marie Mabilog, ti challenge man na nila kaya hindi nila kapartido. Si Sol Araneta Zaldivar, no? Do Councilor man isang una. Kag do ano ini bayaw ni Councilor Alan Zaldivar nga ma last term naman. Si Lapos Association of Barangay Captain President Arnel Asturias. Si Arnel Asturias ni amo ni siya ang Rodel Fulion sang iya ka panahunan, no? Hindi bala Rajuman Rodel ikaw ni nagbulo sa program niya. So, shortwave sa igantis magsikat si Rodel Fulion. Amo ni si Arnel Asturias ang sikat sa radyo. No? Si Mr. Gerald Ganzon. Bata ni Vice Mayor, kag isa ka registered nurse, kag anay international flight attendant. Guwapo mo, daw si Gerald Anderson ang itsuras ni. Daw si Dennis Trillo. Si Dr. Anay Counselor Candice Tupas. Si Attorney Kisha Piscina Tupas. Tupas na pamanan niya. Pero I'm sure kay may tupas na madlagan, ti piscina ning dalo niya. Pero di black kay barunda ini nagdagan nagligad. Galing bati tang amay niya sini si Attorney Tony Piscina Anay Counselor man. Daw malapit kay Anay Mayor Jerry Treñas. Kagdamo man buto ni Piscina nagligad mo. Ti pressman kay Attorney Sheila ulit, kung makaupod ka sa dako ang partido, dako nga bagay eh. Ti si Anay Councilor Jay Treñas, pakaisa ni isang mga Treñas de, mapabalik man, lagan. Ti may mga incumbent na nga daan subong Rex Arabia, Nene Dilaliana, kag sino pa ang mabilin sila da? Mag-graduate na si Romel Duron, si Francis Grace Parcon Torres, si Alan Zaldivar, then ti masaka si Miguel Treñas, kag si Sedfrey Cabaluna nga may tag-last term patani. Boduro ba kanti, Mark? Tiyan mo na, no? Hindi sa piyak na grupo,

0: ati siyempre may mga leader yung partido mo. Di subong lang taon tabi kay nag-okay na siya. Kay nakambal na kagabi si Mayor Raisa Treñas. Nga sila niya, ginakonsider namon nga Treñas, Kabaluna. Tiyano ni? TTC. Ah, imo naman na sila sang ilang akronimya. Ari siya tong linya, si Attorney Sedfrey Kabaluna. Counselor, mayong aga.
1: Mayong aga, Radyo Man Novi. Mayong aga, santaran tagpalamati sa imo programa sa RMN.
0: Alright. Counselor, i-confirm lang namon ining ginambal ni Mayor Raisa Treñas that you are being considered or ikaw na gid ana declare na main candidate for vice mayor sang inyong grupo.
1: Medyo malayo pa man ang filing kagang election, pero this week ipatawag kita sa mga lideres ng aton partido, including Mayor Raisa and Mayor Jerry, and they've asked me to play a bigger role para sa partido sa coming elections. Although medyo may pag-aalang man kita sa kapasidad, pero hamba ko sa uli, we accept the trust and confidence of our party and we'll work towards seeing to it nga makita man naton ang will sa aton mga pumuluyo kung amugid man ni. So definitely isa sa mga decision, mabudlay nga decision and challenge, and we've accepted it, Raja Manovi.
0: All right. So thank you for your honesty, no? So it is now clear nga human na ini ang Miguel Treñas for congressman, Raisa Treñas for mayor, kag Sedfrey Kabaluna for vice mayor. As of now. Amo na ang decision.
1: That's right, Raja Manovi. So, pero ni sa partido pa lang, sa masunod nga bulan, magkakonsulta ta sa atin pumuluyo. So if together, no? Amo ning gusto Manila para sa atin syudad.
0: Okay. So you've been number one councilor for the past two elections. Pero very amazing man, no, ang imong karir sa politika. Kaya yung first nga try mo, kabit-kabit to, no? Pero sa ika second kag third try mo, number one ikaw, Councilor Kabaluna.
1: That's right. No, 2016, nagpapili kita independyente. Gimpisanan taman. Pero ginkabos kita, we were number 14. Then in 2022, nagpapili kita liwat. Ang dakong adiperensya, tiya mo to, ang pag-agda and invite ni Mayor Jerry to be part of his party. And the rest is history. We won the 2022 elections and also the 2025 elections. No, duwa katermino nga ginsebisyon tatong pumuluyo. We still have another term. That's why mumana nga ati, we have to weigh it heavily. Kasi balanta, if we want to continue serving, dapat tanawin ta kung anong din nga platform ang we can do better, no, para sa atong siyudad.
0: Yes. Now, nagligad, tindiya natin may mga ulo intriga sa politika. Kagti, kung wala gani intriga, hindi na niya politika, councilor, no? Showbiz na. Pero, ang politika kag showbiz, kuno, wa isang kinalain ni kung intrigahay. May pagani ang showbiz kay do hindi amo na yung kalapuyot, gid, no? Sang sa politika, nga, at the end of the day, kay ti are fighting for power, not just for fame, kumpara mo sa showbiz, medyo mahigko ang away. You have always been doubted, no, by everyone, no, not really everyone, but by some quarters diri sa syudad nga hindi ikaw loyal sa imo grupo. But I think with this offer, no less by the head of the party, former Mayor Jerry Treñas, kag mismo ni Mayor Raisa Treñas nga magupod sa ila and assume a bigger role this time to run for vice mayor, I think nagapakita ini sang dako nga pagsalig sa imo sang grupo, Councilor Kabaluna.
1: But you're right, no? Ara gina yung mga intriga all the time. Siguro this was born out of ever since we've been open to this, to discussing issues with people. So that's why kita nila open man kita sa leaders, sa piyak to listen to them on the ground. Pero ultimately balaan sang partido, and especially Mayor Jerry, nga from the very beginning aligned gid ang amon intention sa pagserbisyo. In 2022 when I joined them, nakaklarohay kami kung anong handom para sa syudad, no? I remember Mayor Jerry telling me, said free when I was a new councilor, I dreamt of a better city, and nahuman niya during his time. And would you like to be part of the city, of how the city will become in the future? So nagtataka to, and I wanted to commit to that, no, maging partner, no, sa partido kag sa mga pumuluyo. para madayon ang mga handom natin para sa syudad. So,
0: yes.
1: I'm glad nga naklaruan ini. And more importantly, I'm glad that the trust and confidence of the party is there for me. And ako nga

0: nila, wala kita nakaservisyo sa pumuluyo kung wala ang bulig sa partido natin.
1: May ara abi sa mga tao nga kunoferan mo madlagan ang kaputot sang ila pananawan Councilor Cabaluna. Mamangkot anay gastuhan nyo ko. No? Butangan nyo ko tao nga mabulig sa akong turutudo. Tanan nga mga hapaw bala iyang mga provision sa isa ka political career. Pero ang nakakuha sang imo blatsagon, sang gin-challenge ka sang anay mayor nga gusto mo nga mangin kabahin sang kuswagan sang syudad kag mangin kapalaran sang syudad tas palubuton. So kinahangkat ka namon subong nga mag-assume ka sang bigger role sa grupo. Sa so, dira nga part nga nalabot gid ni anay mayor Jerry Treñas ang kaybuturan sang imo nga blatsagon nga na-challenge ka man to do your part, Councilor Cabaluna.
0: That's right, Radyo Manovi. Where I started, I was student leader sa elementary, high school, college. Always kita gapangita platform to serve. That's why sa nag-professional kita, nagsulod kita sa media, nagpanabang kita, na joint government through the CHR and the Department of Tourism. Always, these are platforms to serve. No? So medyo lain aton approach. Go excited, buwi aton duko. Excited kita ya when are given opportunity nga makahubra naman sang mas mayo, mas dako. No, kay dumduman ko sang estudyante kita, wala kita funds, wala kita resources, pero gaservisyo kita. So when I was asked to be a counselor, we excited kita ya. Yeah. Sesubong another level of excitement begins for me. No, I'm evaluating kung ano ang mauman naton bilang if ever given the chance. So galain, meaning the excitement really is the opportunity to help and the opportunity to transform the city, whatever platform is given. So bako gani from the very first day as a counselor go celebration ayo para sa akon kay do hindi mag-expect na may ara matagaan kitang sa opportunity balan mo gid when in 2016 gina ang journey to mabudlay no so we were denied that so do ini all this years nga ara kita sa konseho do privilege nga ginhatag sa aton hulam nga pulungkuan nga gin kayo tinting wanta man mabalik sa pumuluyo sang sakto so lain na ni subong hopefully pahulmon pagid kita sang mas dako nga palungkuan nga mas matingwan man naton mabalik liwat sila pagi sa pagserbisyo.
1: Ang role mo sine kuning kaso nga magrasyahan ka sang kadalagan by 2028 is legislative work ini iya no pero ti dako kamo nga mangin complement sa trabaho sang executive department. Pero as of now, anong nakita mo nga mga kapinasahe nga umrahon ni Councilor Cabaluna kung mangin Vice Mayor Cabaluna ka?
0: This is something nga ginapanumduman tago. This giving me sleepless nights since the day nga ginambalan kita ng module for to play a bigger role. But I'm looking really at uniting the council, giving opportunity for everyone to really do their part no and pass the needed legislation. Ini siguro nga area nga dapat tutukan. I've also ginamgumanato ng isang konseho nga really is the go sanggunian no ginakantuan sa pumuluyo ginataligan sa pumuluyo and that's why we need more discussions on more pressing issues and mamana ang aton nga tinutuyo dira to put a platform and ultimately really mabatsagan sa pumuluyo nga konseho nga palapit sa ila no so we're looking at all these things. I've seen some best practices here and there nga gusto naton man matabo sa syudad and that's why I'm always open to that. Amo man ang challenge ni Mayor Jerry when he asked me ambalya importante gid if ever you can guide the council to help pass the needed legislation para mapadayon ang progress ng syudad. And I've shown that many times before. For example, recently, ang FOI ning ordinance nga duwa kabahin ang nagpasar both the admin and the opposition na ano naton na we were able to move it towards solution. So hopefully next week ipasar na. So I think that's an example of what we can do nga kaya naton ma-guide no, nga itong mga hukdanan, mabuligan, mapasar ang kilanlan nga mga ordinansa, albeit no, kami with opposition man or administration.
1: So matabo sini ang kandidato nyo gali sa grupo nyo sa babaw nga posisyon, mayor, vice mayor, congressman, mga bataon ini no. I think ikaw in your 40s, si Mayor Raisa Treñas in her 40s, I don't know about Councilor Mix Trenas, late 30s siya or early 40s siya? Councilor?
0: I think late 30s siguro. Sige, kita ko gani picture na mo do lain no. It ushers a new beginning for the city na gulain ng
1: yeah. Lain naman no, kabataan. Sige, Councilor, I'm sure damo pa ning mga interview engagements sa palabuton kay manami ng istoryahan ang politika subong. Gambal ang iban nga ti kalayo pa sang eleksyon nga ginaistoryahan ini. Hindi nyo na yasala kay kami ang kapanawag sa inyo kumamangkot mo. Tinagpreparar kamo inyo, ya. So, I think kamo man, ang bisan ng iban, ang piyakto ga preparar naman gani. So, hindi malain magpreparar. As long as, why naman gyapon yung kalimtan nga may mga lubrahon pa kamo dahil sa konseyo?
0: Sakto na, may lubrahon pa kita in the next few months. Unique lang biyang partido kay after the declaration, we have to prove ourselves sa aton mga leaders kasi community on the ground. So hindi na siya. Well, ang declaration siguro is really for us to really reach out to our leaders as well. Yes. But we commit nga hindi niya makapekto sa pangaladlaw namon nga trabaho. Tubtob magabot na ang masunod nga piniliay. Now, we will continue to work for our people and for our city.
1: Alright. Thank you again, Councilor Mayang Aga.
0: Salamat sa Jumanovi. Mayang Agastanan.
2: Tatak RMN.
1: Si Attorney Sedfrey Cabaluna, ang aton nga number one councilor subong sa siyudad sang Iloilo. So ti klaro na ni Miguel Trenas for congressman, Raisa Trenas for mayor, kag Sedfrey Cabaluna for vice mayor. Ti ang mga konsihal nila, ang tanan ngayon kumbente, mapare-elect na. Pero ang mga former, ti mabalik man eh. Kaya ti, ang inistoryan, perminada, padaog mo. Ti, Eli Estante, former councilor. Ambot sa noon ni si Councilor Estante, mapirdi man. Duway ni sa kakapirdi, no? Ti mga boss namun, mula sa una ni sila. Nga, natsundan mo balalin sa mga bataon pa sila hasta nga nagmalalaam na sila. Pero why man ga kalapirde, di ba sinasawaan man sila sa taga-syudad eh? Basta councilor isok, hindi lang daya pagbabayang animal welfare. Ya, okay kita. Kumabotan tiyon nga duha lang tabilin, pait sa. Si Anay Councilor Sol Araneta Saldivar. Duhay na nato niya mabtani. Kaya daw ng ibang bansa, kuno ini siya eh. No? Ti kun may recall pa man sa iban, ti kapin pa Saldivar man, ti may Saldivar man tanga konsehal subong, ang I think brother-in-law ni siya, niya, no? Si Councilor Alan Saldivar. Ti daw medyo basi kun may recall gyapon. Ti siya anay broadcaster, kag subong Barangay Captain Arnel Asturias. Ti daw preparado man ikuno kay mga ayuda ni Mig Subiri, ni Chis Escudero, kag ni Jinggoy Estrada sa iya ni Gage. Kaya mo managuro nga may clout man sa barangay nga ginakonsider sa subong. Tiwaya na iya question si Mr. Gerald Ganzon. Paglagan niya ni as independent, number 13 ini mo. Why sa partido, kusog lang gid katama sa unang grupo sa administrasyon, ti why ni sa kasulod sa administrasyon. Hirana sa independent, pero number 13 siya. No? Kagti may recall gyapon, kay ti Ganzon, bata ni anay Vice Mayor Ganzon, kag manghod ni outgoing, graduating city councilor, Rudolph Ganzon. Ti siya anay councilor Candice Tupas, executive assistant man subong. No? Kagti, murang datis eh. Doktor mo? Tupas ang bana? No? Ti, muna kuno sa eleksyon, kisa yawan kagiti mo, maging kwintro ka sa abogado, kag sa doktor. Manang abogado, ya, mang libre notaryo, may pabor na sa natags tao. Ang doktor, ya, mang libre bulong, or konsulta, may investment na sa tao. Ang makabato lang gin ni sa duwan eh. No? Abogado kag doktor. Media personality. Lantawan nyo blang Rafi Tulfo ho? Ang Erwin Tulfo. No? Lantawan nyo ang Noli de Castro sa una. Diri sa ato mo man nakita nyo nagkulunsihal Rodolfo Leon, Eli Estante, Armand Parcon. Nan, amo nang Patrick iti hindi ka na ibudlayan nga magpalibot sa ila sa barangay. Kay pagamba nyo, kilala nyo ni si Kwan? Oh, mambal hindi. Ang ngalan niya si Kwan, ah, oo, batian na muna. Na, ang isa lang ka-broadcaster nga jutayal na magdaog, atong number 4 bala sa survey. Pero tapos seleksyon na naog siya sa number 16. No? Ti kapalaran niya to iya. No? Kay ti duro man sabi sang inintrahan ng mga unnecessary ng mga issue, Mark. Sige, sagad sa kainintra, di. Iging krusada. Sana yung dagdag sa? Pero again, amo na ang power of the media. Kung media personality ka, nga maglagan ka. Pero amo man ang power sa media, no? Kung hanuton niya ka. Mak mo number 4 ka sa survey. Naulog ka sa number 16. Daog na ginto tani mo. No? Galing ti guhit ng palad, ah. No? May mga bagay nga hindi ginbangin para sa imo. Then ara, subuna surprise kita, ginpagwa nila nga lano ni Attorney Kisha Piscina. Ti, may recall man kayong tatay niya ni sa una kunsihal. Kag ti abogado to, siya abogada man. Ti again, may investment na sa tao. Manglibre kay mo notaryo na karon ti. Kag, nagligad ari ni sa kampo sa pihak. Barunda Mabilog. Pero ang info ta, ang amay niya, be, malapit kay anay Mayor Jerry Trinias. Di, balon mang mukon mga old men na mag-inistoryahan na eh. Di, ang kabataan, kung taas mo lang respeto nila sa ginikanan nila, di, ma-prevail ginasla. Di, kapin pa, ginistoryahan tayo sa politika, padaog mo. Di, karo ko nang pag-ampiyak to, gambal nga, organisado na kami ah. Di, hindi ka masulay. Amo na si Sidfrey Cabaluna, popular. Kaya ti, alinsa sa TV sa una. No? Nag-disjackin isa kag-host ang local nga programming sang popular nga national or international nga TV network. Di kayo nag-abugado pa. No? Nakaubra pa sa Commission on Human Rights kag sa Department of Tourism. Permin pag-MC sa mga okasyon. Oh, ti, may tsura pa. Muamon ni sila gwapo kuno ni Busa Idol, sila ni Busa Idol. Ikita nyo mga bulk sang voters niya kabataan pero una niya nga dlagan despite sinapirdi sa hindi kayo nakaupod siya sa baskog nga partido nang number 1 siya damo pa buto niya sa bata ni Jerry Trinias number 2 lang si Miguel Trinias siya mo pero tiyan mo na lain abi ang eleksyon sa damo, bala ka mo, like sa konsyal 12. Sang sa singgulan na yung abuto, malain naman ang equation. Para sa akon, number 1 ako counselor sa University Student Council sa WVSU. Pirmi man gawakal sa microphone, kilalagid. No? Abi ko gani, madaog ko presidente sa Student Council. Kaya tiga awas-awas gani ang popularity. No? Pero pinirdi ako sa number 10 nga upod ko man sa Student Council. So, gramo makita nga kung eleksyon sa padamu ay popular ka. Pero sa singgulan ay galain man ang equation kasi so many things have to be considered. Kung sa eskwilahan yang politika ti kung diin to sila nga departmentalin kagdamo ila estudyante. Pirde ka kung gamay imong department. Tiamon, maskom, gamay kami. No? Maskom lang ganyang amon. Tingkontra mo karon kung sa arts and sciences, may pulsay, may BS bio. No? So, pertis lakdamo da, ti dugang sina ang College of Medicine. Kay mostly mga BS bio na, dira na nag-graduate sa department ganan, antes mag-medicine. So, dako tsansa sa ila pagin na mabuto. Ting nursing, dako man na tsansa sa ila mabuto kay isa sila ka field sciences, arts and sciences. Tiyamo niya communication. So, kadamo kasang dapat i-consider. So, batalyahan na ini ang intrahan nga gira ni Councilor Sidfrey Cabaluna. Ti siya na'y Councilor J. Trinias, ti konsyalman, may recall man. Kung dumangon isa sa una, sang una niya nga adlagan. Asa sa Guaya sa SM City, ya, makita ko si Jitri niya. Sige, pinanag-tag flyers mo. Timangkot ko sa bako. Basi natagaan mo, di, taga-probinsa. Nami man sa bat niya. Tisling niya, Dream na Diga de Lion. Ang landlord nila, landlady, taga-drig na. May mga friends man na di sila, may punto. Rombal ko mo ng bakasay si Lixo, no? Timangkot ko sa unas, Mayor Jerry Trinia. Sili ko yung nablos mo ni, madaog ni. Nya bakasan niya. Nya hindi sa'yo magsalig kay Trinia. Siya bakasan niya. Tiyan mo managuro to sa Gua SM City. Aga pinanagtag to ka, dukoy-dukoy to ka, panagtag ka flyers si Trinia. So, si Attorney Sheila Ulid. Sang gadlagan ni sa, nga sila lang, grupo ni sila day Councilor Joshua Alim sa una, kag Councilor Plaridel na ba? May buto man, pero dalom-dalom pa. Umupod sa karon sa administrasyon. Sa Team Uswag. Tiyano na matabo subong after Uswag. Kaya ang sulong, ara na spihak. Ang gugma, may ara man spihak. Ang Ariba, why naman? Kiti, why na si Vice Mayor Jeffrey Ganson? Ang ano ganing kay Anay Vice Mayor kag Mayor Joe III Espinosa. Anong tagline gani niya? Anong slogan niya gani? Doon nalipat ko sini. Abi ba si may mga listener da kindly text me. Ano gani ang iya? Kay ang trend niya Uswag. Ang Barunda gugma, ang Mabilog sulong. Ang Ganson Ariba. Ano gani ang kay Espinosa? Ti pag-abot kay Kabaluna, ano naman yung iya? So, uswag, ano ni? Oh, tiyang piyak tiya, sulong, gugma mo. Arya, uswag, kag ano ni? Amo na ang balantayan. Pero anyway, si Attorney Sheila Ulid, sa nakaupod sa administrasyon, nagligad, numero 13 siya. Jutayan lang. Kiti, mano ka kay nagkabit-kabit si Shin Marie. Kaya nga pilido, Mabilog. Di may recall man ang Mabilog. Kati turutudo man pangampanya sa tiyo niya. Muna black on former mayor ang gapangabay. Sa 12 nga pililion, isa lang ginapangayo kung hinablos ko. Hindi blang leaders, bisan control sa piyak na maminsar man. Sige, buligin na lang. Anyway, isama lang na. Oh. Pero this time, investment na si Attorney Ulid. So, dagan sa liwan. Idugang mo sa mga incumbent subong ng mga konsihal. So, good luck ah, sa inyo. Ah. Di sa pihak, why patakabalo, pero ang info, aarang ka ang kay Judah III. Yung nag-message, Mark. Okay, sa live. O, arang ka, gali. So, sa una, kaya hindi bala sa una, Jerry Trenas ang congressman, Jed Mabilog ang mayor, kag Joe Espinosa ang vice mayor. So, ang ilang grupo, tawag sa una, Uswag, Sulong, Arang Ka, USA. Kita nyo paglayas ni Mayor Mabilog sa US man sa nalagyo. Oh, dumduman ko gini sa una. No? Ang handong ko ng Judah III mag-mayor, di hamak pro, no? Sino sa aton ding wala? Ipokrito ka nagigid kung wala. Di ba? Tanan niya kung si Aldi, handong na mamayor. Kung gaan mo lang sansa. Bago lang na serving dismissal ni Mayor Mabilog. Pagkahapon, sumpa na yung Judah III mo. Why na yas ang pahuya-huya? Sige lang, huya man ta kay Mayor Jed. Mga next week lang. Galing daw hindi man naguro sila nga daw na hangol-hangol. Gadiman man abi ang DILG para why vacuum of leadership. No? Mo na natabo sa amon sa dingli sa una. May iban nga taga dingli, kumod-kumod gid sila. Sa nang patay si Mayor Ruben Solinap la. Di ba is mayor niya si Anay Mayor Man Riblon Luntaw Lacson. Damo to nag-message sa akon do tudluan pa nila ko sa i-komentaryo sa radyo. Asip daw ihambal ko gid. Hindi lang pala madabi si Vice Mayor Lacson nga daw kaglaba man nga way pagani matapos imbal sa Mars Mayor nagsumpa na siya. Galing, hindi na ila gusto. Yan nasang DLG. Para wa isang vacuum of leadership. Eti, few seconds, few minutes lang away ang leader. May risgo kita sang pagsalang isag sang tanan nga transaksyon sa gobyerno. So hindi man naguro sala ni Vice Mayor, no, Jura Third nga magamuna. Pero kita mo sang naghandom sa sang nakapungko na sa mayor. Di na saya mag congressman niya mamiyor sa tining kwentro sa ni Bilas. Si si Bilas siya kinakapanggamot na. Ipirdi siya. Pero subong sa ara na sa City Hall. Daw okay na sila ni Bilas. Yan lang pa picture-picture na sila, Pirmi. Pero ano yan namang enroll ni Anay Mayor Joe III, no? Sa sining eleksyon sa 2028. Latlaton ta. Pero amo na sa subong ang balantayan. Ti sa pihak, ang info mo niyo. Si Jamjam Barunda kay last term na, ti siyempre kung ka, alang-alang mamantiner ka Vice Mayor? Mamayor eh! Galing mo naman ang dilema da, kay incumbent ang utod niya, base kung mapirdis lang duha, kay why pa ni matistingan di sa aton sa Iloilo, kag so far do hindi amo na ang Iloilo eh. No? Lain niya sa mga Dabaw, yung Duterte, aton diya do hindi pa na mabaton. Bisan ang trenyas ni. Kung mag-Vice Mayor ang isa da, hindi gurong baton ng lunggos na. May isa ginala sila nga hulugon. Ti, siyempre kung ma-mayor si Jamjam Barunda, ma-congressman si Jed Mabilog. Ti, paano mag-vice mayor si Labla Barunda? Kay utod niyang mayor. Isang sorbiyon mo, subong tantabi, madawag pa silang dua. Ultimately, mangin issue na. No? Nga bagahon nila. Ita mo la seleksyon, ginawa ni Congresswoman Barunda ka explicar kay nakabuhi sa tinaga nga wala sang Barunda nga madlagan luwas sa iya kay ang Barunda hindi hangol-hangol spisto kay dumalagan sa kong ang utod dumalagan Vice Mayor ano gani ang justification niya ang nagayo sina si Mayor Jed Mabilog para lang nga malutsan so aware na sila nga hindi pakasaho yang Iloilo sa mga musina nga Mayor Vice Mayor inyo, no? At least bisan, hindi bala one line down, kundi at least gaikis man, gadayagunal man, tikon mayor, congressman ang isa. So, amo na, so posible Jamjam Barunda for mayor, Jed Mabilog for congressman, pero definitely mangita sila sang lain nga vice mayor. So, si Labla Barunda, pwede ni mo nila ma-slide down sa pagka city councilor. Sang una, tabu pa na. Notice nyo sang una, ang mga mayor na huya maglagan konsihal. No? Pero sang uli, unahan sila ni Alex Entina, last term niya mayor, lagan ta na mayor, ay bala ng mayor, ti gumatayon. Amnog daog mayor. Tayo nang mayor, liwat. Grabe si Entina. Halin sa to, nagsunod-sunod ng tanan. Nagpakabal na sila tanan. Nga pwede man gali. Walang tawa, may mga mayor subong SB member. Ang iban mayor nagbarangay kapitan. Oh, te na amplify pagid. Nga daw nang inor na lang ina sang si Gloria Macapagal Arroyo. Nang in presidente naglagan kongresuman. Para nga di sam priso eh. May poder pa man sa bisan paano, may VIP treatment pa. Kuanyo? So diri sa aton si Lablab, di man na malayo mag-slide down. Tiyo pa mangkot, sino ang ma-vice mayor? Tingita naman sila eh. Pero, kung wala ka sang bakod-bakod nga vice mayor, mayawan ka mo. No? Pwede yan nga si Shane Marie Mabilog. Aling kanugon man o si Kanyo ang nadwa niya ka-term. No? Kay kung Mabilog, congressman, pwede yan ka vice mayor ang Mabilog. Pero masugot bala si Barunda sina? No? Pinsada ko rin ni Barunda ay tinunto ito. Ako magasto, duwagid Mabilog. Kaya subong ka-rebuild pa malang si Anay Mayor Jed Mabilog mo. Ay, si Undersecretary Jed Mabilog. Ti dugay sandula di. So, why pa man gid sang enough nga resources? No? Ti ang bulk sang iya pang gastos na ara na kay Barunda. Ti si Barunda naka 3 terms mo ti damo naman na bisan paano connection damo donors damo sinuptan kag makita mo man sa hulag niya last election unlimited budget mo. Oh ti ang ginalantaw sang iban what is 3 years to sacrifice? After all, utod ko man gyapon ang congresswoman. Siyempre, tingwaan man na nila madaog mo. No? Tiya kuya, madagan na kuya vice mayor. Kaya tiya lang-alang man si Jed Mabilo, gimoon ko vice mayor. Pinapauli ko na di siya, kaya ang goal niya sinaya, mabalik gid siya ay mayor. Oh. Ti Jed Mabilog for mayor, Jamjam Barunda for vice mayor, Kaglabla Barunda for congresswoman. Anong ginalantaw nila nga amuni ang mangin equation? Tiang Barunda ya, basta masecure lang nilang pagka-kongresista, okay na sila ya. Kaya ila naman yung adaan subo mo? Bonus na lang nga may vice mayor sila. Tikon si Jamjam karong maglagan vice mayor, sakit eh. Dibla? Bugat eh. Magmo congresswoman, madagan vice mayor. Magamon ang makinaryas niya. Kaga ang popularity niya. Sa mo man ang pihak, base na basa man nila na, ngayong ipengkwintro siya, ang exact opposite niya. Paano kung nagambang exact opposite? Kaya si Jamjam Barunda, hindi sa doktor, hindi man sa lawyer. Si Sedfrey Cabaluna, lawyer. Si Sedfrey Cabaluna, ti maklasify mo siya as malam. Maklasify mo siya ang articulate. Si Sedfrey Cabaluna, kuhan ni mo? Toastmaster ni mo? Gaintra ka mo sina sa mga public speaking competition. So, dira nila ba silang taon nga may mismatch na sa pagka-mayor, ti siyempre former mayor, kaging incumbent mayor, ti sadya. E ti, popular pa man subong si Jed Mabilog mo. Kapin pa, may poder na sa subong mo. Undersecretary siya for peace and order. Amot kong kasarang ni Manguga, drug lord kong. Amot kong kasarang ni Manguga sa mga dungol sa local government units nationwide. That is yet to be seen. Nang taon ta kiti kagiman mayor. No? Si Lablab Barunda, ti simpre sa pagkabarunda niya. Pwede bala na nga subong kung kapag nagtagda ayuda si manang niya para magamot sa tao. Huwag gitsa na ginapaintra ka ginapasurusiding kaga magklaiman sang kredito. Kiti preparar na siya mo. Dibla? Amo man ang ginugbra sa mga Trinyas. Ginpreparar niya man bata niya. Dibla si Mayor Jerry Trinyas. Si Mayor Raisa, gintugyanan niya as executive assistant sa mga responsibilidad na magtubang sa tao. So, part na niya sa game plan. No? So, tikon si Labla Barundada, sa pagkabarunda niya, vice mayor man siya. Tapos, gaintra man siya da sa pamulig-mulig sa magulang niya. Ting chief of staff nila da, barunda man. Siguro, feeling nila ang buto pwede ma-convert. Pwede ma-transfer. Transferable. No? Nga kung butos magulang, takot saan sa butos manghod. Kagtino ang mugiman ang nature sa politika di sa atun. Paano? Kaya may mga dynasty gani kita. Political dynasty. So, bantayan ta. So, ang pihak, ulap na ton ta ba? Si, kung may lista man sila sa mga konsihal, abi, pang ningad-singad, bida, Radyo Manjuel, para mabalanta man ang iyas ang pihak. Kag silagid mismo hambal man eh. Kaya piyak nagambal na yasang ilaman oh.
2: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: May motor na kabunggo dito sa Tigbawan. Patayigit. Kag sumuman, may ara kita sang presentado gidugay. Bokaluluoy man sang ido. Nagahampang-hampang gindamlot niyang manok. No, sa propose ko nuning resort sa mga biron, but sino nga biron ha? Pero idea sala ang biron ha. Yan isang taon nila ay kaymuan. Tiniro niya yang ido. Samtang gatiro mo ning dako mo nga latubang unoy. No? Kay may psychological trauma kang gintuga sa lima ka tuig nga bata kay iya ni ido. Gapalupad borador ang bata. Nagupo ng ido, tikay ido gani nakasulod to sa compound. Sining alias jury nga ni, nga caretaker sang propiedad sa mga biron sa Barutak, no? Linutang niya dayon, way duro istorya, galantaw ang bata. Hindi gid pwede tabugon hao. No? Nga maniro gid dayon hao. ti Subong, ara na sa Barutak Nuevo Police Station. Pero ay takabalo kung ano may kapalaran sang ido nga ni. Pero matiyan ta report karon ni Radyoman Marjorie Miani. Ang 13 kay ido ang giniluan man sa San Miguel, may person of interest na kuno sila. After duha ka semana, nakakuha na gimang kamo person of interest ng mga layood kamo. Ti si Mayor Buneng Salapantan, amo giniya kadugay, Mayor?
2: Tatak, RMN.
1: So, standby sa aton karon nga pagpangalagad, no? Sa piyak nga bahin, sa aton man nga pagpangalagad, kuhaan ta report dugang ni Radyoman Flo Navarrete. May ara sang bypass operation sa Tigbawan, tunga naman sa milyon nga balor sang droga ang na-recover. Sinong leader-leader sang droga da sa Tigbawan man? Nga daw permi na lang niyao. Nagligad to ang mga manugpatay di sa lapas. Tigbawan man. No? Hindi, ihan kinanglan. Nuluhog to na ni sang IPPO ang Tigbawan gani. Kaya may puerto, abi mo. No? Abi, sa IPPO, hulugta nyo ni ganing Tigbawan gani. Kaya daw, kadamo na daw sa kakalatabo. Kung hindi sila may involved sa drugs, ang assassin sang mga ginapangtumba nga mga tao di sa syudad, dirahlin sila. Karon sa aton nga pagpangalaga.
2: Tatak, RMN.
1: By the way, no, istoryahan tabla karon ining sa Senado, duha ta kadlaw nga nakapuwa. Duha kita ka intra sining waswas ni Boss Idol.
3: Daw kadlawan.
1: Hindi na kuya mag-intra sa inalam-alam sa mga bugado. Dire lang kita ya mark sa lingwahe manaton ya nga mga ordinaryo nga tao. Pero pasugte nyo man nga ma-intra kami. Kay gabayad kita tanan buwis, kita ning gasweldo sila. Abi nyo ang sweldo sang senador, amo lang ang income nila. Hindi. Di bla, may nag-claim ball sa flood control. May mga pork barrel ni sila. Grabe ang kwarta. No? Ang mga budget insertion. On top sina, purti pagid kadamo sang kwa, no? Purti pagid kadamo sang empleyado nila. Tiyamak mo kay Bato, nagwa subong, chief of staff niya, bata niya. No? Nablos niya. Tanan, ato to, tagdo sinto, sin mil ang sweldo. Ti ang perks pa. No? Okay, sa basi libre plate nila sina Zero Plano, kay tiga PR silang airline companies, shipping companies, mga hotel da, katagsang mga libre nga bakasyon sa ila. Ang mga travel agencies da, no? Gapadala mga pagkaon sila. Amo na mga perks. Amon gani may perks man. No? Lantawan nyo blang amon ni mabuligan mong tao nga gapangayo bulay bisan mga pigado sila. Gabalik dig isa mark dalan kanila kapayas, utan, no? Isda. Padalan kanila kung kay isa sang mga produkto nga alin sa ila. Taehan pa kung senador ka. So, may right kay kita nga questionon kung ano ang nangin misbehavior nila recently. Wala ako yung agapate. No? Nga dulaon mo lang abi ni mga ginapang site nila nga laye. Saktong ginimo nila. Naging tago nila si Bato de la Rosa. Wala ako yung agapate nga saktong ginimo nila. Nga pabayaan lang nga malagyo si Bato de la Rosa. Gali kay senador. Ga-create ka mo impresyon sa tao. Gali kay senador, hindi siya gali-dali iya mapusasan. No? Pero kamo nga mga ordinaryo nga tao nga sagad niya ka dinipinsa sila, paminsara, ang tiyo mo sang una, ang piyakbalay mo sang una, nga do kayo man to nga tao, naka bunggo lang sa hindi hungod, sang bata, sang taga-piyak nga barangay, sang na-filan sa kaso, pinusasan gid. No? Kung kaisa lang alangon, matampaan pa kamasipaan sa pulis. Nagantos sa prisuhan. Praria senador! No? Nga may poder, may kwarta, makasarang abogado, makadepensa sa lawas niya. Bao, ang bilog yung resources ang senado, ginusar para sa iya depensa. No? Ano na ini nagkalatabo sa aton? Pero tapos ng kokaina sa sinong 10? Sinong 01? Kag sinong 11? Actually, 11 sila subong. One win kay Cayetano kag kay Bato kay Waygid sa madakpan. Pero one win man kay Marcos kay nakagwa na subong si Bato, so pwede na gid nila hantingon subong si Bato nga waay na sa may mamalabag. Hindi na nila kinangan maniltig sa building sa GSIS. Pero pangabay talang kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi magtaas tingog mo. Kag hindi ka mamusdak sang lamisa. Kung ginapamangkot ka sang media, parte sa Daugin stage yung drama nyo nga ni sa Senado. Tiyang irason niya lang sa aton ganyan, ako, history ko, asa sa tagig sa lugar nila, wala kami agagamit sa ngamunin nga style. Sa politika, ang gusto niya pagawa nga doon may violent means, may linok panay. Niya, tanan na lang gaduda sa akon sa una, pero ang Diyos way gaduda sa akon. Okay na ko to tani, hasta ginamit niya ngalan sa Diyos. Base na lipat si Senador Cayetano. May isa din nga nagsiling sa aton anak sa sang Diyos. Hasta sa Amerika, kusado siya. No? Child trafficking. No? Ginahimuslan ang kabataan. All, no? Because he is the son of God. No? Don't you dare to use the name of God. No? Kay who is God kagin namon. Not because kay self-proclaim ka nga why ka ginaduaduan, ginasaligan ka sa Diyos, hindi kami ya pwedeng pamangkot sa imo. Kay klaro man ang office of the Sergeant at Arms, amo ang una nga nagpalupok. Pero why man taga-invalidate sina? Kay tuod man, if you want to defend the Senate, may taga-NBI karon nga daw masulod, ha? Oh, natural palukpan mo. Pero padalman ta, bino mamangkot tagamay, Mark. Mamangkot tagamay. Hindi bilang NBI ayin siya sang gobyerno. Hindi ina sa enemy of the state. In fact, enforcer. No? Law enforcer of the state. Tinga nga kung masulod siya sa isa ka public building. Pareha sina isang senado. No? Nga nga pasalbaran mo sa or pasalbahan mo sa grap lang adaan, balanon gid ka mo. So why kita di may ginapinan sa politika? Why ta niya ginalantaw sa konteks ang politika? Ang ginalantaw ta di ang rule of law. No? Tiyabi, masulod ang police mark sa City Hall. Ano ang mga gwardya ni Mayor Raisa Trinias? Pasalbahan niyang pulis? Di nga mo kakita. Kuan yung point? Ahin siya sa gobyerno ang Senado. That is a public building. Every Filipino has a right to get inside. No? Tingkol magsulod ang NBI, abib sa may armas pa siya, kitilo enforcer mo. Ang una mo, taning question ng kuton mo, may ID ka, ng NBI kagid man. After ka na-verify mo siya, di blood okay man. Ti, nga ang hindi hao, o, ang ibang gambal, ti, why na to sa oras? Ti, sa masulod sila sang adlaw, hindi nyo man pagmasulon? Sang office hours? Oh. So, di nga part, di nga sakto ang pagpasalba sang Sergeant at Arms. Ang gwardya sang Senado. Ti, balantagid, nga hindi ka mo gusto nga magsulod sila kay base dakpon nila si Senador De La Rosa. So, kung mamangkot ang tao sina, hindi dapat mag-alsa tingog ni Senador Cayetano. Karo magsige ka daal sa tingog, sugid ka kay Ruben, ipa-text niya ka. Eh kay Kiko Pangilinan, nagtaas lang gamay tingog niya, lumang napungol na si Ruben. Amo lang na iya kasimple ang aton diya. Why gid ka mo mahuya bilang mga senador? Sang Republika, sang Pilipinas? Nga butang tapabi. O inabugado nyo na yung istorya nga why jurisdiction ng International Criminal Court na magdakop sa isa ka Pilipino? No? Kakunan o pada ng mga justification. Bisa nag-agi man lang sa paminsaron nyo, mahuya ta. Base ang balong kita sa tao nga, ang ordinaryo, gani nga tao, gina pangbaklid lang sa pulis. Iba no, may panagani warrant. Arya sinador. No? Dipinsahan tagit sa kamuni. Kung buotan eh. Sabto niya ni Senador de la Rosa ang iya eh. Dakpon sa, dayon, i-argue niya to ya Supreme Court nga mapunggan eh. No? Kung dalon giman sa iya sa dahig eh. Iya na iya. So may explanation ganing iban nga mga bugado. Siling nila, hindi foreign court ang international criminal court. Ang hambal sa Supreme Court sa nagligan nga tuig sa ruling. Nya kon sovereign country, meaning lain nga pungsod, meaning lain man nga korte. Like korte bisang Amerika, ipadakop abi si Bato. Sila niya it requires extradition process. Petition ka mga naidi sa amon, antes namon ipadala. No? Kung ipadala, gid man, i-justify nyo di. Pero sa International Criminal Court, kay signatory kita, no? Sang nangin kasugtanan sang tanan nga mga nasyon nga nagpamimbro dira, hindi foreign court ang International Criminal Court. It is a court. Pero hindi foreign court. So i-honor ta ang warrant niya. Kung hindi kita membro pero isang ginaparot sang mga nag-aapin kay Senador De La Rosa, no? Klaro man bisan ang Supreme Court naghambal nga ang korte, ang International Court, no? Siling sang Supreme Court, kung ano ya ang ginintrahan ta, kag nakomiter niya na sa period nga naka-intra pa kita, bisan nagwa na kita sa ila, covered ka sang layi, sang International Criminal Court. But again, di tagani siling kung magpalawi sa legalidad. Kada isang interpretasyon, ako, si Cayetano, ikaw, kung sino di tanan subong nga may gusto ihambal, parte sinay. Pero balik talang niya, ikaw yung akusado, ato ba nga to? Hindi iya sila yung bilog yung asinado, i-drag tayas kontrobersiyang ni. Hindi ba? Pero abin niyo amuning effect sang political dynasty. Why nyo lang ni mapadalman, pero kadamo sang ugly head ang political dynasty. Sabi nyo nga, ah, si Loren Ligarda nung hambal ni Soto, ah, siya nga huwag kumaglaong ba? No? Sa kadugay na sa akon sa politika, huwag ko karealisar ngang traidor, traidor gin. Si Senador Ping Lacson, siya nga huwag magutek ba? Bisa nagutek malantani sa amon? Nagmatumato lang niya upod sa pihak. Naglaong pagani nga siyang Senate President. Until na backstroke lang siya ni Cayetano. Si Cayetano, eh, may bilidad gini niya. Balantak mo daw. Hindi siya masyado popular, pero marunong ni siya. Because bugado, malam mo. Lang tawa bala bisan magsabat. No? Alang alangon ka lang. Bisan lain interpretasyon mo. Makumbinsi ka ni Cayetano, matanda, maglusot. No? Tiatag ka ng akredito siya. Bilidad na. No? So, political dynasty. Si Loren Ligarda, balanta na, nagapaminsar ni masinador bata niya. Di kayo may kaso, kagti kabalo naman ka mo, panakop ganit ni Marcos si Digong Duterte. Gapati ka mo si Leandro Libiste lang, hindi ni pagpalupot karsel ni Marcos kung bakitaan sang kitar. Di bilang nanay, nga nag-aspirar nga mabulos bata niya senador, kag-proteksyon na ng interes nila sa politika, kag-sure gid ako sina tro-intro, no? Sinday Lorenja, ang inyo kasi manwa, no? Nag-aulikid ganwa palangga kay ninyo tanan, no? Lantaw bla utod niya naglagan congressman sa antike, ang ngalan niya, Loren Ligarda. Una niya naglagan, ang ayo niya, Loren Ligarda mo. Kita nyo gilang. So muna siya ka desperate to keep her power. Pero lang tawa nyo bala. Overall ang effect kahit may political dynasty sa Pilipinas. Nga ang pamilya pwede kabulos. Lang tawa. Si Loren Ligarda binayaan niya si Chis Escudero. Bulos siya kay Tito Soto. Pero pagsulod naman sa bagong interes, This time, interes ang bata niya mag-senador. Ito naman sa spya. Banyo? Amo ng effects ang dynasty? Kaglantawan nyo. Because of political dynasty? Lantawa ang buto ni Cayetano. Tinupdan sang utod niya, si Pia Cayetano. Lantawa ang duha ka bilyar. Buto ni Manong, buto ni Camille. Oh. Kita mo si Mark Bilyar? Natapos lang ni sa anong katuig na DPWH Secretary? Naka-apat katuig na siya. Nga senador? Why giko kita nga nag-Facebook live na subong pa lang? So effects ang political dynasty. Preservation sang interes sang ilang pamilya. Lantawa man, ang sa piha ka mo mana. Ang buto sa duha ka Tulfo, parehas man. O ang duha ka Estrada, sining Rabi, akon subong narealisar ko na Mark, pabula lang niya ni GB ka ni Jinggoy nga may away pa sila. Dugay na ni Matsag ko nasetol sa amay nila, di ba half-brothers nila, half-siblings. Ang isa, gapabalo da good one. Ang isa ya timining among bad one. Pero lang tawab lang diskarte ni JB Ersito. No? Arakas majority, di kag panindugan nga, mambal ka nga, hindi kuya sang Senate revamp. O, oh, nag-abstain sa iya. Hindi man sa taga Mindanao, pero sabi kay Miguel Subiri nga, tantabi maipit man sa politika kay taga Mindanao sa ang Duterte to 93% popular sa Mindanao sa latest nga Pulse Asia survey. Oh. This Jinggoy aras piyak. Pero lang tawa nyo, because of self-preservation of political dynasty kay ginaalaw sa kasuguan na mag-utod pidik lagan senador. Lang tawa. Kabalo sila magtimpla sa ila tindog. Si Jinggoy maupod sa piyak, ang isa maupod man sa piyak. Nga ah. Para kung dumawag ang piyak, ang utod tong malabi, ang utod ko ni man napatami. Magdawag ang piyak mo man ang brahon niya, ang utod ko ni man tumapatami. Political dynasty. Sa muning ugat sinitanan, aksesore la na diya day bato, day Sara Duterte, amatuod siniya, no? Intereses nila ni personal, sakyan na nila si Duterte, subong sakyan na nila si bato, pero matuod ha, nag-ambisyon niya si Cayetano kag si Loren, na magsaka, kag makita mo gidang guilt ni Loren Ligarda, no? Si Cayetano ya, nagpahilom na nasang kulor niya. Si Loren Ligarda ya, lantawa, una, hambal niya, wala sa matabo nga Senate ko. Di ba sa elevator sa gininterview sila ni Erwin Tulfo? Why kuno? Sa matabo nga change of leadership? Pag-abots butuhay ito. Dahil nabidyuhan pa si Loren Ligarda, galingas siya, sa ginaistoryahan ko may numero ang piha, galingas siya anay, kay guro nalantaw niya nga kung do pirde, ang bago nga majority dahil kay Tano, maupod man sa spiak para relevant man sa Gyapon. Kita mo kanya ginambalan si Lacson kag si Soto nga masaylo siya. Kay ka panimbang, ting matabo to kung may number biyang piak. Limbawa, majority pag Gyapon ara kay Soto, na-counter nila bitong isa sa mga bilyar abe nga magupod sila. Si Loren, mapahiro-hiro na to spiak magambal nga. Why ko yung mag-upon na sila, kita nyo, diri ko yung gapon. Oh. Dayon mang kuton sa parte sine, why ka sabat? Bisang inaambos interview sa, kuya siya may explicar lawas niya, kay balan niya, ang inimo niya, hindi manami. Another thing. Sino lang yan nag-senate president pro tempore diya nga, ang bilog yan ang tiki, yaga congratulate yan sa imo sa Facebook. Tanan niya nga mayor, board member, governor, do pinanugo sila yung congratulates Loren. Ano ginahaw? Sunod nga bulan, ba si Dula naman na siya? Sa akin mo ka, congratulates na? May tanibla kong Senate Presidency, gina. Diri sa aton, kapila mag-Senate President si Frank Drilon. Kabate ka mo nga may mga mayor di sa Kadabanwa. Nag-congratulate gin sa iya ang Senate President sa? Abot ni Loren ngang baklas ang public opinion, grabik bugat. Tikinanglan niya pabulaho ng mga mamo sina. Tilang tawabla? Mayor mismo sa mga banwa sa antiki. Kaya congratulate siya. Pero lang tawa niyo ang CS comment section. Mga antikin niyo mismo gambal kakaraya pang iban. Tad-tad si Loren Ligarda sa istorya. Eh, again, gabalik mo lang ni. Ano nag-senet revamp ka mo? To defend Bato from being arrested? Yung pamangkot sa ordinaryo nga tao, is he above the law? Kay senador sa hindi sa pinidakpon? Oh. Kung may remedy pa sa iya, mapakurte pa siya, kay kung ano man da iya, siya to ya away eh. Senador man na siya? Hindi man na sa ordinaryo nga tao? Nga nga usaron taya ang opisina, kag resources, kag uras ang senado, just to defend no somebody who has a warrant of arrest. Who is, by the way, no, very capable to defend himself. Kuha nyo? Te, may mga pending tasya ang senado? O lang taway, may mga investigation na subong. Te, ang kaway ananta pa ya? Ang possible na constitutional crisis? May lang gani kaway magpadungol si Bongbong Marcos? Nagpadungol, sabi nga, arestoha si Bato? Kag-aristo ang tanan nga senador nga magbalabag sa pag-aristo siya. Hindi bala sadya. Tindugan sang senadong poder niya, tindugan man sang presidente ang poder niya sa executive branch. Anong guwata? Oh. Ang akon punto di, mga opisyal kamo sang gobyerno, no? Sa executive man kamo kun sa legislative, o kun sa law enforcement, why gidang isa nga nagapit sa pinsar nyo? Nga sa ngalan, sa kasuguan. Kaya mo nang rason nga rin kita dire. Hindi gid pwede, kapabayaan ta na lang yung kasuguan. Kapabayaan ta lang na to sa iyang awayon niya na yung kaso niya. Oh. Kaya nga, sa nagpinaniro to sila sang unaya, sa ginaligar nga extrajudicial killing nila, nga naglisensya sila sa Senado. Oh. Ginpaintra nila kamo sa una. Nga subong kay may kaso sila yan, na pinanago sila diya sa Senado. Kaya ang ultimo tanga mga NBI nga nagapaningwa man lang implementar ang kasuguan. Oh, ang mga pulis tanga implementar man lang sa kasuguan. Nga sila pa ya subong ang nakontempt sang Senado. Sila pa ya posible may kaso. Sila pa ya ang ginapakalain subong. Di ba? Nga ang nabalaman lang nila may warat di serbi namon. Period. Ang hindi ya kontento, eh, challenge siya tuya sa korte. Tinga ka mo niya, magpinanira ka mo niya sa Senado. Di ba? Oh my God. God.
2: Tatak RMN.
1: Pagbalik ta, report ni Radyo Manflo Navarrete. Las 9:29.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
4: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise. United
2: Home. Unilabian.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm and Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
10: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
12: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.

0: save sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
4: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS!
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatihan sa kidney.
8: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatihan ko gid ang epekto, hindi na mapagdaya ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang.
5: Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Talk RMN.
7: Last 9:34, standby si Radyo Man Flo Navarrete. Sa mga traffic enforcer nga nagapatial subong sa initan, baw ang kapoy hindi gid maagwantahan. Dugangan pa sang aso sang salakyan, reklamador nga motorista, kag madamo pa, pagkagabi ang palamoy poy sang lawas, may aman pa nga sakit sang ulo, hindi gid guro magwantahan. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira, kaya nga laksan sang una, extra galing na. Ang bag-o nga, alaksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di ba? Gani para sa sakit sang inyo lawas, naibulaan nyo na ang imuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen. Sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga traffic enforcers, hindi magpatama sa init. Kung mataman, hindi ka magpakulba. Kaya pagkagabi, may kaapin ka. New Alaksan Extra.
6: Tatak RMN.
7: Duha ka balita ning kay Radyo Man Flo. Tunga sa milyon nga droga na kuha na naman sa Tigbawan. Kag may ara sang nakabunggo nga motorista, patay gid. Notice nyo ang balita, gasod-asod, puro disgrasyano. Buhalong gid sa karsada. Radyo Man Flo Navarrete.
6: DYRI Radyo Man Report.
8: Radyo Man na no, binatigayon nga madakpan siyang RPDU, no, kon Regional Police Drug Enforcement Unit, sang PRO6, ang isa ka pintor, no, kag inisang iningadlan sa kay alias Panoy, no, sa may barangay Barok Tigbawan Iloilo, matapos gin kasangin ng akong gin patigayon ang ining drug bypass operation.

0: posisyon na baklan ini siya sang nakapin 500 or nakuan ini sang 544,000 pesos na illegal na droga, no? Kagang source ini sang pagbaligyan niya sang droga nga sa rin na ginadistribute niya sa mga kabanuanan like Oton, Tigbawan, kag mga kaiping sa mga banwa sa may first district sa probinsya sang Iloilo. Ang gintuad niya kapon sa mga operatiba na ginakuha niya kag may source dito sa may BGMP Ungka o kon BGMP nga Pototan, no? Sa rin gira niya ginakuha ang illegal na droga. Pero sunok kay Police Captain Marvin Villanueva ang gintuad niya nga gintuad sa subject nga sa Ungka o sa may BGMP nga Pototan nga nagkuha sa illegal na droga pa rin nga ginaimbestigaran nila, no? Kung ano hingga matuod Radyoman Novi. Yari si Police Captain Marvin Villanueva, ang chief ng RTDU Region 6, sa nga kung sini nga ma-interview.
1: Sir, no, kapon sir, no? Naka-recover to si sa additional na 7 pieces na hitsel to sa sachet, kag isa ka natatayid, no? Kanan ni sir, no? Bubukat ni siyang 80 grams, more or less, 80 grams na may standard drug price nga 544,000.
2: Masobra to nga sa milyon ang na-recover sang RPDU. Okay. Now, sir, ining si Panoy, ano nakadugay nga nag-engage sa illegal nga truka?
1: Bisap ng monitoring, no, sa palumangkot namon, more than 8 months naman siya ga-engage ko no sa illegal na droga. Malapot man nga isa ka bulan natin yung monitoring sa iya, no, bago ta siya nadakpan nga akon.
2: Ano ni classification niya?
1: Makonsider to siya ng ano sir, no, na high value individual yung sa pika kahapon.
2: Okay. Sir Marvin, di ni siya kuno nagakuha sang illegal na droga, sir, nga ginadistribute siya, Pierre?
1: Yes, sir, no. According sa iya kahapon, based on sa ginambal niya, may ginakontakt siya kuno sa sulod sang BGMP. Pero as of now, sir, no, ibabalidate pa na nato ng information kung ina, matuod, kung either ginapalikaw lang ta sa iya nga main nga ginakuhaan.
2: Natumod niyo bala, sir, kung sinong persona ngayon na sa may BJMP?
1: Maginambal naman siya, sir, no? Pero hindi naninamon pag i-divulge para at least hindi maano sa ato niya follow-up investigation.
2: Verify ko lang, sir, BJMP Ungka or BJMP na nga, Pototan?
1: Yes po, sir, no? Amo na ang iyang inambal.
2: PDL siya, sir, PDL.
1: Yes, sir. Tama.
2: Okay.
1: Ang base lang inambal niya, sir, no? Pero hindi pa na, sir, verified, sir, no? Ang information kung matuod ang iyong inambal.
2: Okay. Sir, ano na si Panoy, sir, sa Tigbawan?
1: Base po sa ating information, no? Drug na sir, especially residente niya sa barangay Barok, Tigbawan, sir, no?
2: Sinong iya mga parokyano, sir?
1: Ang parokyano niya, sir, no? Amunang area sang Oton, ay sang ano ulit, sang Oton, Tigbawan, tsaka Iloilo City. Amo nang iyang ang area of operation.
2: Okay, so iya sini nga mga ang iya gina-distribute is first district, sir, no, sang Iloilo. Okay. Sige, sir, with this information.
3: Hello?
0: Bain sa pagpayag ni Captain Villanueva sa Jamanovi, no? Karon nahunong
3: na mga rumpag mga ning balay ni Plo, no? Pero tagtungas milyon ng minabligya niya ba?
0: Tinigdo ko nung sir sa BGMP na nga putupan, pero ti
3: pabligya lang sa iya, pero muna gani nga gina-highlight ko ning balay niya na dumarumpag man gani ni kay abita gani, kay nagilintra sila sa illegal, imo daw nagmayagi pangabuhi nila. Pero legal na ang inaubra mo, ang balay mo, mamula na gyapon, ubra na lang mo sa insakto.
0: Amugid, no? Si, pangita sila sa ano eh, legal nga mga ubra, bra. Na, hindi nila makatublag sila pangabuhi, no? Kag maging mayo, manang ilasin nga pangabuhi, no?
3: Sanway ka lang imo, ya, kwarta, gin nga damo, plo, kung kada sweldo mo, bla. Sananong mula na kagamay, prosubong sweldo. pagtapos pag off mo yan bla magad mong pamilya mo nga mga kaon-kaon tatukong diin to di gani malagaw-lagaw tas plaza bisan makaon ng tatok kikyam di happy ka na plo saan sa yo gaganar ka to dako pro lang tawag at tihin kay mo yan bisan kulas ang kalas ang dahon niya dahil mo yan lagan
0: ga panilag ka bla
3: oo no? Dapat maintindihan na nila anong itsagan nila binaliga ni isang pisting drugang ni man.
0: Ya kitetala nila no kaga hindi ka pa hindi sila ka pa buhay isang normal eh no kay tigi na ayam sa mga awtoridad samtang sa piya kabahin na tapayig ang driver sang motorsiklo matapos nga na diskrasya dira sa may barangay San Juan Barotac Viejo Iloilo no kaga ining dalan dira padulhog no padulhog ng motorsiklo dira dampi sa may DPWH no asang nakabunggo ini sa may bahinsang nasugata sini nga pick up pero pick up nakapundo na no according sa driver nga si June at taga Iloilo City driver sa pick up na nagdulog na sa gani kag nakita niya ang motorsiklo nga nagikis-ikis naman ang iya sini nga agi no sang da sige sini nga padalagan kag mapaspog sini impact no gilayon nga ti gibawian sang kaburi ang ining nga biktima nga nakagom sang mga kapilasan sa iya sininga lawas nga ini siya gin kilala kay alias Toto 32 anyos sang Barotac Viejo Iloilo. Yari si police captain or police captain na Francis Batalyones ang hepe sang Barotac Viejo Iloilo or Barotac Viejo PNP PNP sang akon sininga ma-interview.
4: May settlement sila.
2: Okay. So, ang pamilya mismo nagpasitol sa driver nga nakabunggo.
4: Oo, sir, ang iyang nanay kag iyang nanay kag iyang tatay nang met sila kang kang other party.
2: Okay. So, sir, ano to gani natabo, sir? Paano nagdulantad ang inyong insidente?
4: Bali sa may I don't know kung familiar ka dira sa may Baklayan daw dira na dala sa may bukid sa may ang malaba na pala ng bukid dira sa mga San Juan na Barotac Viejo.
2: Mm-hmm.
4: Ang dira na doon natabo. May portion na daan yung tawag nilang daw si Chulumboy.
2: Mm-hmm. Okay.
4: Na, ang ato niya, ang ato niya motorsiklo is sa pakad ko sa Barotac.
2: Mm-hmm.
4: Wala lang ato niya pick up is sa opposite direction.
2: Mm-hmm. So, ano saan ang motor nagpadulhog o pasaka?
4: Padulhog. Bali, ang padulhog ang motor, ang ato niya pick-up is pasaka.
2: Mm-hmm. So, okay. Ano sir, ano natabo? Naglapaw sa linya niya, ano?
4: Before daw, based sa mga regulations sa mga tao dito sa may, ano ganyan, stop pala sa may front sa DPWH na ano, engineering office.
2: Mm-hmm.
4: Dira na dagalin ang ano ang kaagi na dito ang ato yung motorsiklo nga doon nga pa isi-isi.
0: Mm-hmm.
4: So,
0: ang kabayan na sa pagpayag ni Police Captain Batalyones no sang Barotac Viejo PNP no.
3: Si Yari naman po masubo man eh ginanglan ma-highlight tagid ni Blaplo. Kay para sining nagasakay ni sa motor paghali niya na iguro sa balay niya lisensya pa na to nga pagbalik niya pagkahapon, pagkagabi. May dalasa ko na muna mga happy times bla sa pamilya, blo. Dahil why ka na imo ka balik kay muna ang tabo si mo, blo?
0: Pag nag-obra ni Sadra sa may Barotac Viejo, do sa talyer ni siya nag-obra, no?
3: Kaya muna, ikaw, kay gamotor-motor ka pag halong kagid.
0: Hinay
3: ka, lagan ko, hinay lang lagan, taplo. Hindi gidman na muna ang risgo, ah.
0: Oo ah. Eh, kurinta, tama na kurinta, swinta. Kung tawahay dalan, si Winta, si Sinta, okay na na.
3: Ano pa naman? Ah, si Sinta, sa motor, hindi na nahinay, plo. Gabagrong na nadunggan mo sa angin.
0: kung ano, bla, kung largo, bala, kung tawahay man lang.
3: Hmm.
0: Eh, along it, kay ma, ano na sila, nagpasitol naman ng pamilya sa biktima.
3: Huwag man sa may gusto sina. Huwag man sa may gusto sina. Oh. Kaya mo managuro na settlement naman lang sila eh. Pero tiyan mo lang na eh. Kanugon sang kabuhi, Blatlo?
0: Kanugon. Kaya ti, damo ka ni Tanihan doon. Kaya ti, may agaw-brad sa may Italian mo. Para tali sa iyaman nga mga pamilya. Pwede man na nobi. No? Ako ni mga dulong pang information.
3: What is true love, Blo? What is true love?
0: True love is true love is true love.
3: Sabi ko nga, Mark, ha? True love is going out of your house, then you go back to your house safe and sound. Di ba? So, tandaan nyo, kung nagabiyahe ka mo, why lang ka mo kay nagabiyahe para mga buhi? Nagabiyahe ka mo para makapauli ka mo ng hilway. Buhi, no? Kagwala sang bakiras sa inyong pamilya, kaya as long as buhi ka, mangin katimbang ka sang pamilya mo sa pagpangabuhi ninyo sa palabuton, Radyo Manplo.
0: Yes, no? Sakto gina, Radyo Manovi.
3: Anyways?
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Ililo, Radyo Manplo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
3: Ipot ng palabuton ta si Radyo Man Marjorie. Salamat gid sa kay Radyo Man Flo Navarrete. Mga ka Radyo Man, di ka mo malipat mag Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga nagapabakod hasta sa aton nga kondisyon sa prostate. Ang prostate di dapat magtiga, di dapat magdako. Kung magdako man, AIDS related, pero hindi pwede nga lapaw sa edad, mas lapaw ang paghubag. Hasta nga magtiga kag pilakadla maulog sa prostate cancer. Kagti may paaman dayon eh, gapanami sang intimacy, sang pangabuhi mag-asawa. Gani kamo man, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Tatak RMN.
3: Health News, Radyo Man Joel Franco.
6: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Natukiban sa mga researchers nga ang regular nga exercise nga nagalawig sang 30 to 60 minutes nga moderate exercise, maka-improve sang aton mood, nagkapanubos ang stress, kag nagkapataas ang self-esteem. Malawas sige na amnigan man sang regular exercise sang aton lawas kontra sa high blood pressure kag cancer. Sa tiyon sa exercise, nagkataas ang temperatura sa aton lawas, nga nagkapakalma sa aton. Nag-release man ang lawas ang chemicals na nagkapaayos sa aton pamatsyagan. Iniamo ang endorphins kag norepinephrine nga ginapatihan sa mga scientist na nagkapanubos ang aton depression. Ang endorphins amo ang feel-good chemicals nga nagkapabasok man sa immune system at nagkapanubos ang pain reception samta ang norepinephrine, isa ka neurotransmitter na nagapayo man sa aton mudo.
7: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
3: Salamat sa kay Radyo Man Joel. Hari naman ang aton loves ko si Mother Earth, Radyo Man Joy Paraonda.
8: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
9: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglikaw nga ma-overcharge ang aton nga mga devices. Ang pagbirin sa aton phone charger nga nakasaksak sa bilog nga gabi bisan nga wala man ini ginagamit isa kapag uyang sang kuryente. Ginatawag ini sa mga eksperto bilang vampire power o kon phantom energy. Bangod pa dayon nga nagakuha ang mga charger sa magamay nga power o kon kuryente bisan nga wala man ini ginausar. Para sa iban hindi ini makahalalit apang kon minilyon naman ka mga balay ang himo sa ni kadagabi, nagaresulta ini sang dako nga uyang sa enerhiya ka nagapataas pa sang carbon emissions gikan sa mga power plants. Suro sa US Department of Energy, ang pag-unplug sang wala ginagamit nga chargers kag electronics, nagabulig agud nga mabuhina ng electricity consumption kag nagapanubo sang ginabayaran naton nga kuryente. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
3: Salamat sa kay Radyo Man Jaylene para Onda. Ipot lang confirm tabi kay Radyo Man Mark. Kung ano nang status to sang ido nga tiniro, pero gintiro niya sa tubang basang bata, pero pagkagtuto sang nanay sa nanugin ng bata, nagapos na yung ido. Tiniro mo na, ginapos mo pa. So, cruel gidyay. Muna, no, kung wala ka kompasyon, anong kaklase tao, no? Kay duna sa tao, may blatsagon mo. Pero nga, nga mukagid na yan, no? Delikado mga tao, parmasan mo lang niya, lain na yung ila. Radyoman Marjorie Miane.
10: DYRI Radyoman Report.
11: Radyoman Novi, gina-verify pa natin subong sa tag-iya sang ido kon na-operahan na ini kang ining nalutangan kahapon dira sa may barangay Salihid, Barota ka Nuevo Iloilo. Ining ido nga nalutangan sang ginapahayag airgun, Radyoman Novi ang ginkilala diri sa kay Messi kag ginapanag-iyahan ini ni Ma'am Christine Martinez sang nasambit nga barangay. Ang naglutang diri si alias Jury, 53 anyos, kag residente ini sang Ahoy, caretaker sang duta dira sa nasambit nga barangay. Sa pag-check natin, Radyoman Novi, kahapon sa pinaka-latest nga nakuha natin diri nga medical bulletin sang ido, after nga nalutangan, gin-respondihan ini sa Barotac Nuevo PNP, gindala sa may veterinary clinic sa may Banwasang Anilaw. Kagkahapon stable naman ang iyang kondisyon. Galing kita yung igo, balakabala, ka-airgun, Radyoman Novi, lapos sa iyang ilok, lapos sa sa piyak. Pero may parts ang iyang tulaan nga daw na ninapudpod bala. Because sa nga igo, kahapon before ginbilin dito, ang gintagaan lang sa painkiller. Radyoman Novi. So today, ang schedule niya para nga operahan ang ining ido. Ang status ng suspect, in fairness, sa Barotac Nuevo PNP, kay Police Captain Jersey Besas, gin-aresto nila ang suspect. Radyoman Novi, although hamba nila sa private property, nagsulod dito, kaging kagat ang manok. Pero because nga ginlothang yung ido, animal cruelty, gin aresto ini siya do 18 hours kag do nakagwa siya sa iskiina sang aga.
3: Nakapiansa na. Ah, hindi na magkasong pamilya.
11: Ang wala nagpirma ang tag-iya sang ido sang affidavit of non-interest to file a case. Kay may ano pa eh, nagapaminsar pa ang tag-iya. So ano ang plan? Pero nag-offer dito ang ano niya ang suspect nga saloon niya ang tanan nga gasto kag pabulong sa ido. Asta nga mag-ayo, Radyoman na Novi.
3: Gastuhan guro sa ngamo niya eh. Di black caretaker man lang siya.
11: Daw, amo na, ang siya ang initially, actually nag-contact kahapon ng hinab ang do hinablos bala naman kot ka status yung pasikto ko ang bako ano mo ning suspect kay kaina kapag pinamangkot ko na nung update haban actually kuno tiyo niya na kagati gin ginatawagan niya gani kuno para nga kigan kay amo ni amo to katimi air gun pero naghambal to nga buligan niya kuno buligan nila kun anong need dam ako depende na ya sa complainant ko nanong plastada kay di palangga na ya kabata
3: to help, ara. Pero telikon ako sa family, i-file nyo na yung kaso. Kung mapareglo ka mo, inyo na naiya, pero i-file nyo na yung kaso. Para mahigtan nyo siya. No? Sukton nyo sa santanan nga damages. Kaya hindi pa man ni makita sa bundi princess ang ido. Bisa mabuhi pa siya. File nila na yung kaso, pero para may bugat, duwa sa violation sa Animal Welfare Act, child abuse. Kaya maniro ka sa tubang sa bata. Nung dumaan mo ang case sa dito gani, New Lucena, kay Kat-Kat Black. Kit-Kat?
11: Nalipat ako dito.
3: Ang sa animal welfare violation, pending pa sa piskalya. Pero sumaka, gidya, ang sa child abuse. Amo nang masakit, Marge. Kaysa may psychological abuse mo. Nga tiyan niya sa bata, sa tuba niya, tiniro mo, so na hindi manami sa bata. Kag-sensitive ang layi partida. So, ang pamilya, kinanglan, i-file nyo na. Kag sa Barotac Nuevo PNP, facilitate yung pag-file sa kaso.
11: Muna ang ano kagabi, ang latest dari nga ginasikaso.
3: Ang suspect, why mo interview, Mars, no?
11: Wala ko malabot.
3: Namin na ba si Ma'am Bal sa Blan? Ini mangkuton mo sa, hindi na tama mangkot ya sa mga standard, yung ano na tabo mo ni mo to. Mangkuton mo sa naton, nong by conscience. madalas ang konsensya mo, natamon ning itsura sang ido, amon ning kaimtangan niya subong, amon ning hibi niya sang gintiro mo, by consent subong galantaw ka, bilang tao, no? Gapati ka nga may Diyos, kabatsag ka man sakit, naton, anong balatsagon mo? Tisting niya, Abid, on March, nga munang line of questioning mo. Pakita mo sa yung video, naton, anong feeling mo, no? Naton, wait, kaya ginakigan ko na, no? Naton, tao sa tao, ang storyanay, anong nabatsagan mo? May sense of fulfillment ka nga nabatsagan, kinakatiro ka? Happy ka? Una, no?
11: Actually, kahapon, pag atubangay nila, anag ang pagpatpat diri sang tag-iya sang ido bala ang gihambal ng manok mo kamusta kay may nakakita gyaman nga ginaklab gidman sang ido nagsulod sa area nila ginaklab niya gidman pero wala bala na dutlan kay habag ka tag-iya nga tiruhon mo gid nga tiruhon mo gid ang ido kumnara manok mo gatindog kamba na ti ang pag-on ang kuro, ano na korobkob or korob karob-kob sang manok.
3: Hindi, Marza. No? Sa body weight pa lang sang manok. Oh. Kanton ka sang ido kung tuntuod gina nga, no? Why na yan sa pabakod-bakod karob-kob yan? Why gadya ang ido intention nga patso ng manok niya? Hampang.
11: Base, ginman ginahampang. Kaya ting ido, kita mo nag-ulo.
3: Eko na nga o, na patayang manok eh. Bisan sa mismatch pa lang sang kabugaton sa lawas. Ang aklam sang ido, ya dutlan ganing tulaan sang baka. Ayan pang manok lang. Dito pro drama makita the way manabat si jury, pobre espiritu gid. Kabalo magbantay, maisog kag kun ano pa da. Pero ay sa kainchindi sang ginahimo niya. Sige, sa dira lang tanay, March kada walang ala na gid kita. Te, kumusta ka daw? Okay ka man?
11: Okay man.
3: Do, little do, medyo. Sige lang.
11: Wala.
3: Amo gid na iya, mga tao.
11: Nga, di man yung tao din. Okay. Tao,
3: sige ah. Amo na iya.
11: Amo gid.
3: Sige, pero check mo na. Iya ko na sa mga biron eh. But sino nga biron? Basta biron ko ng pilido sa tag-iya. Sa property.
11: I-double check natin kay kahapon.
3: Anyway, kinaklaro. Oh. Taway mandiya labot. Oh, ay, oh. Ito, ilaman na iya. I-discretion na iya sa tao niya. Nginimo niya. Pero, ti, kung ka pamati man ang tag-iya, kung sino ka man, biron ka man o kung hindi, brigay nyo na lang ido nga niya makarecover, no?
11: Oh, kaya mo naging pamangkot man natin kahapon in fairness ang basang dog owner. Haba na mo, why man niya problema kami niya sa ano kalupa, well, dira. Haba na nga mo, concern niya gidya isang caretaker.
3: Kaya mo na kita na lang malawag kung biron ang tag-iya, kahit duro man kwarta ang biron, bisan hindi pa ni mga biron ng politiko, ang biron duro kwarta, buligay nyo na lang na. Kagawin yung makasurvive ng si Messi, no?
11: Messi.
3: M-E-S-S-I, mo na yung spelling niya.
11: Oo, oh, amo na, ano na siya?
3: Nang Lionel Messi?
11: Do social gini ka pili ka iyang hangalan. Kinang typical ba lang nga ido, nga kung maglakat, ang bata nga ginuopda niya na 6 years old mo, nang palupad ka burador.
3: Te, ang effect sa bata nga nakakita pa ni Ro, kang impact sa iya subong emotionally, kay iya na utod, do utod niya na.
11: Upod niya kung diin siya maglakat, sige upod ang ido mo.
3: Tabugon, way taga-siling, okay lang patso ng manok. Ang manok sapat man ang kinalangan taman dipinsahan, pero hindi eh, ikaw nga tao nga nakainsindi. Te, tapos si turnout, huwag gani mapatay ang manok, huwag gani pilas. Dahil nung ito niya, after mo gintiro, hinigtan mo pa imo. Tama man ni sa inyo, iya kapintas man. Sige, Mar, salamat, Ged.
11: Oo, muna madulong natin yung update. Radyo Manovi, nagikan sa Banwasang Barotac Nuevo. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Areman.
12: Tatak, RMN.
3: Ang Areman, nagabantay gapon sa mga animal cruelty. Dagon tani ang kausa nga ini. No? I-remind tang tanan. No? Nagligad tong sinaway tato nga comment niya, Blendy Amo, na kadto gid ang nanay niya bla. Isa nag-message gi sa akong. Siling ko sala na. No? Iway na yaki skwilang ido. Iyan mo na yung inyo mga komentar.
12: Tatak RMN.
3: Iway ka mukha. Ging bululigan man ka mo. Anay binuligan na ka mo natapos ng inyo. Ayuon lang ka mo about compassion. Wagi ka mo sina.
12: Tatak RMN.
3: Manawagan anay sa tanan ng mga pariente kag kakilala. Ilabi na sa Dingle kag sa Banate. Ni Mrs. Melinde Moico Espinosa. Ilo isang akong classmate si Jenny Espinosa nga siya napatay ang iyang lubong na schedule sa Mayo 20. ang misa alas 9 sa aga sa St. John the Baptist Church sa Banate, Iloilo. Ang iyong pamilya ang nagapanawagan.
12: Tatak RMN.
3: Sa katapusan, di ka mamalipat mga karadyuman, may bago kita nga kape nga ginapakilala sa inyo, ang kape sa mga may abilidad sa pangabuhi. Hindi lang bastahin yung intellectually superior ka, kundi henyo ka sa tanan nga bagay. Panday ka man, sika driver, as long as legal ang imo ginahimo. As long as namaster mo ang imo trabaho sa matagadlaw, kaginagamit mo ni sa may kapuslanan. Dala ka, no? Sa ginatawag nga henyo. So may kape para sa inyo nga mga henyo sa patag sa pagpangabuhi. Ang kape henyo. Bago ni nga kape, ara na subong sa Shop at Samara sa Mary Mart Mall. Ang Shop at Samara, rabla sa Sarabia Optical, ayon. Hindi lang mo magapit-apit ya kung diin. Tapos mambal nga may araman sila kapehin nyo. Kag may soft touch wonder oil. Hindi, diritso ka mo to ya kay dito lang na. Kag makabarato ka mo to. Para hindi ka mo pagpatungan sang iban. So sama tamat nga pagbarato sang gatong kag balaklon. Balikin nyo man ang kanamit sang nagaaso-aso ninyo nga kape. Tilawi, bisan ka isa lang, kaistoryahan ta ang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang. Kape henyo, 14-in-1 herbal coffee. May mga masunod nga ingrediente, collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, kambugya, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, may gutokola, makarot, ginseng, kape, kag ginseng. Kag siyempre, no? Ginpatamis ang stevia kag nagpananom ang non-dairy creamer. So meaning hindi sa mataas sa kolesterol. No? Testingin ninyo ang 14-in-1 nga kape, mabakal nyo sa barato nga presyo. Di grabe ang pangangkat ha. Kapihin nyo. Kape henyo. Testingin nyo kag iparefund kung hindi ka manamitan.
12: Tatak RMN.
3: Radyo man, dali lang, may greetings kasi si Apong Diyo. Matunog ko nuning nga nagpamati sa ito, no? Diragid sa Barrio Obrero. Sontri Barrio Obrero. Si Jackie, ang Jackie Adrias Talabahan. No? Dira sa Sontri Barrio Obrero, kagapili siningid. Sa kay Jomel Delphine Moreno, sang Barrio Obrero, kag Udak nga nagapamati. Salamat gid sa inyo.
12: Tatak RMN.
3: Radyo man, Novi Guaso.
12: Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Community. Community Health Alarm. Kaupo ni Papa G.
15: Nods. Herbal Capsule. Ano sa inyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan yung sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man nila, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi kag natural partner practice gid sa good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS herbal capsule.
16: NANS herbal capsule
15: ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
16: NANS herbal capsule.
15: Yara lang sa mga butika.
16: Mega Man herbal capsule.
15: Utoy. tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na gin na tob-tob saan, oh. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inasang nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
16: Megaman. Herbal Capsule.
15: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistansya. Kag imahinasyon mo, partner, kay ang Megaman may ara maka. Honigot, witong, katali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
16: Megaman. Herbal Capsule.
15: 30 minutos ang partner.
16: Yara na ang palating.
15: Megaman. Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
16: Man's Lemon Oil.
15: Hala, kariskis. Sige pa. Is-isa pa tudo hasta magdrapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado ginyo malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ang lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang stay this, makalalaton.
16: Man's Lemon Oil.
15: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
16: Nance Liniment Oil.
15: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine, bangod sang iya advanced formula.
16: Nance Liniment Oil.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Nance Corn Coffee.
15: Partner, niya amo kasi na pagbasa sang imong cellphone out. Singkundang ginatigid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas ng grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat na protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
16: Nance Corn Coffee.
15: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
16: Nance Corn Coffee.
15: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas sa blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
16: Nance Corn Coffee.
15: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
16: Megaman Corn Coffee Mix.
15: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
16: Megaman Gold Coffee Mix.
15: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bani.
16: Megaman
15: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
17: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
18: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: TTX 500. Si Edding Grace Pagimutan, 45 years old, Taganila Munan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
20: Dami mo nga gininom nga kakapsula.
19: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
20: So, wow.
19: Namin nagid na ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tusok-tusok sa ako nga tiil.
20: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahamal mo sa ila?
19: Mapakal na ka mo. Sa TTX 500, kay namin gitingi sa ako nga lawas.
18: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Historianta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is the medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, di kita ya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang nag-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
17: Mm.
21: Simptoma kita, anay dok, ang simptoma sa cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
17: Sakit pag-ihi.
21: Sakit pang-ihi. Tapos
17: sakit kung
21: mangika, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan na kaihiun, doon na busisaw ka dok. And then ang imong ihi, tama kaisog ang baho. And dok, cloudy.
18: DTX 500!
22: Ginakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlao City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI.
1: balay kag kasakit gid sa akon niya puson kag sa akon niya maiwang pagka pati namon nga may DTX 500 sa primero katatlo sa subong kaduan
20: subong kamusta
1: wa ini ko ginapatsi at maskin gamay
20: ang mambal mo sa mga way pa nakatumala sa DTX 500
1: DTX 500 lang amo gid ang makaayo sa aton
2: DTX 500
20: ano pa mapatyagan nga pressure sa imong lower abdomen kasakit ang balikawang gusto si Doc Ramil low grade fever now diri kita sa ngaa una is bacterial cystitis may ginatawag kita usually nga bacteria nga infection ni is ini tawag ta nga E. coli or Escherichia coli ini siya ang E. coli amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut okay lang man ni siya pero kun once nga makakadto ni siya sa si imong urethra amo niya portal of entry
22: urethra sa bacterial sa niya infection
20: mahubag
22: pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
20: isa man na
22: mahubag ang imo ano
20: palakaon ka sang white bread ano mga starches
22: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kauturan na to kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
23: pagang sobrang pag-inom sa antibiotics
2: DTX 500
22: para hindi dali mag-ubag ang mga selulada sa imong bladder amo na ka-importante ang antioxidant ang work sa antioxidant wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula in short sir GP nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant kalayo lang sa mga kuana mga berries sa Amerika
20: layo
22: 5 years ago or even 8 years ago nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo
20: DSE
22: diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500 mata mo mabuligan kurason di dali maghubag tanan nga mga inflammation malikawan atay mo dasig matinluan because of the antioxidant amo nang bintaha indi kadali magtigulang indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant so wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant it's DTX 500
20: imo pangalan na partner
24: Dennis Antonio taga Kamakungan 41
20: nagpa-check up ka sa mga free clinic imo nga blood sugar test nakita ko daw pila tong score gani
24: 470
20: saan ka nagsugod inom na DTX 500
24: nagteko 2 sa gabi 2 sa agad bali 2 times at
20: least pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check
24: 160
20: sa may mga diabetes kay mataas ka blood sugar anong mahambal mo sa ila
24: inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.

0: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako itaman nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
4: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
3: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
5: Ga-entra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
4: Negosyante gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
3: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
5: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha? Ha?
3: Mang!
6: Ay, di mo ginayanin ang gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lang, ha?
7: Ama ka na?
6: Diba? Oo, sometimes.
7: Love conquers all.
6: Oo.
7: Amo na galing.
6: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mama na. Mga ahaw-ahaw lang.
7: Gani, ma.
6: Pinugun.
7: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
3: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon. RMN DYHB, 17th Dacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon.
8: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Wala si Mom!
11: Don't worry, Dad's got this.
10: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
12: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
13: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand. Brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga panglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule
20: may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Alas 10:21.
23: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
24: TTX 500
25: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
26: Karon pila na may mo sugar?
25: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
24: TTX 500 D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
28: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala din ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang may DC. Tag one capsule, 3-10. After one week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa May DC.
24: TDX. Mabaka mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500! D3 Bio.
29: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon na puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
24: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
31: Mga pinalaganamon nga mga tagpalamati ako basi may pamangkot da okay lang ko ah tahong paman ah te ano ano ta ni padayon na tapa ni kapoy adli pa subong adlaw sulat ni Toto Marvin nga taga naton sang Kabue o te Marvin maano ka pa narin na to.
32: Hello! Mayong adlaw na sa inyo. Ako Glis Marvin. Abid fan ka, listener nyo gate kuya. Ang sulat galing agin, pasakop ko subo sa inyo. Experience ko ni sasawa. Ako bala nga. Tawagon tala sa sangalan, Bibian. Kailinit lang balahaw. Kay kada pamangkot ko sa iya, ilabi na sa pag-abot sa kwarta, kag budget sa balay, masinggit-singgit ni siya dayon sa akon, kag mga kigit siya dayon. Daw aling nga blaw, bam! Mainit-init ko kung kaysa, ah, wala ko na lang natagan alawan sa talaka blaw, bam! Ari na lang, wah, agad lubos ninyo mang panagtanan, suguran ko sa pagsaysay.
31: Ay, katalaka man yan kay papa mo, ja-ja man! Kung diin pa yan ka maruglakat, naamu pa yan pagpanghimos ang iya!
33: Baw si mama, matingala ka pa kay papa nga daw babae na yung paymoso ng saton.
31: Kung sa bagay, Marvin! Hoy! Ay, tindi na lang! Marvin!
32: Laga talaga!
31: Ay, hindi na lang ah!
32: Ba? Anong hindi? Ari man, babae yan ah! Kabalo na kita siya nga ginwasingan ko pang silakyan kay Inap!
31: I am bot! Ma-explain pag i-dyan, silingon mo, uyaya ka!
32: Ma! Bibian? Ay, anay ka! May kwarta ka pa da ngay bakal sang grocery
33: store. Hey, kapiste mo ni Simon man. Oh. Natural may ara eh. Nga nga mamangkot pag idya. Hindi pa lang may sweldo ako kahapon. Plus naghatag ka sa akong digat sa semana. Natural nga may ara pa kaya hindi mo kuya gastadura.
32: Ba? Bebian. Ah, gali ka. O tayo kaya. Ah, ikaw yan at may kwarta ka da. Basi makakita ka to karon toy sa mall.
33: Wala pa eh. May obra ko ah.
32: Bam! Jaja. Ate, kuna mo. Areo 3,000 ah. Imo na lang na. Kay daw wala mang gana si mama mo maglagat.
33: Marvin!

0: Bibian, hello? Da! Ma'am, hindi. Gitpatyan ako, ma'am.
1: Agay, lain ba?
0: Lain, gitpre. Ay, lalain ni Batasa bla si Bibian pre mo, ma'am.
1: Sanguna pa na, bago mula na notisyan.
0: Ma'am, notisya. Sanguna pa man gani, pre. Pero naipsan ko lang galing.
1: Pre?
0: Hey! Ambot nga nag-amo na yan si Bibian, ha? Wala ko sang hambal kag pamangkot sa iya nga hindi akay gasabat niya sa akon. Ginagablahaw!
1: Pre?
0: Ha?
1: Ay, te. Basi kung dala na sa minupos ya?
0: Ma'am! Ha? Minupos pa gid ya? 35 pa lang na yagani si Bibian, pre!
1: Ay, te. Early menopausal eh!
0: Ma'am! Ambot, pre, ha? Ay, kalibugulo ko, ha? Abi mo, bla, pre. Daw nakapuy ako bla kong kaysa kay Bibian. Daw ka nami blabulagan kag mangita ibanhaw.
1: Pre, ay sus. Baw, nagano-ano ka manimo yaman. Abi, hindi na pagpatugaye. Bulagi ka mangita lain nga babae ah. Sus, mga ako na binayaan ko na si Bibian niya.
0: Ma'am!

0: pod ako sa inyo palindakan, no? Ay, kung nilibreng sulod, ano namon sa isa kasi man.
1: Gani man. May lang gani kayo nakitaan ka namon sa bangga kay nama. Ay lang ka. May bilhin ka pa ng kwarta.
2: Wala
1: eh! Bam! Bibian! Shhh! Uy! Ang sungat mo! Mo Diyos ko, Bibian! Asta pag-ideya?
2: Ay, te! Kay kahibalo kagid ba lang nga 2,000 ang dala tapakado din sa merkado, mamangkot ka pa? Nalipat ka, ha? Ginsako, pusudan, kagurana-ano pang iloy, mamangkot ka pa?
1: Ma'am! Bibian!
0: Ay, hala. Ay, te nga, maaki
2: ka. Kaya tala ka sa bata mo, ma! Doaling nga nga! Ay, ambot, ah! Doon ka namin, gid ka sa imo, ibunggo, Marvin, ah! May pagkatanga, kagid siya, kis ano? Katala ka sa imo! Mauna ko sa salakyan, ah, buiset ka!
1: Hala! Ato na siya! Ma'am! Bibian!

0: News E3 Bio with Fizzle.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 ngamay Fizzle. Ang Fizzle ngamay D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about. Paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw? Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka-the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain.
3: Plain D.
2: Because ang nag-work dere sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini, ining D3 Bio, para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amun na siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin sa ears ta, alin sa eyes ta, abi ara mo gi sa underarm.
3: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pa gid sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambay niya
2: ni 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Amo na ka grabe mag pinsa ang probiotic sa ato lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones. Sila ang gapatay sa ang sobrang kagaw da.
4: Correct.
2: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya, kung qualify pag inom mo kagton mo, tapos pag abot sa tutun lang tanan nga magyan nga kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay, pag abot sa tinae, ang mga kagaw tong adamo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria. Lumpat-lumpat imong ginbuligan sila.
4: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayong mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Babatsagan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamay ang akong ngaboyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
4: Sa bata pa lang may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong nga katabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sa D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglycerides, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
4: Lipay naman ang probiotics. Dina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na ang benepisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics.
2: Padamuon mo
4: siya. Padamuon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
6: Sa D3 Bio lang.
2: D3 Bio na.
7: Last pa, Doc Sam, Doc Ramil, nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya padamuon ang imo mucus. Ang mucus lining.
4: Mucus lining mo healthy.
6: Kamu lang trap eh.
4: Kung mayo
2: man trap.
7: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag inyong epekto.
4: Gadominyo effect ang good health benefits sang D3 Bio. Susungalan sa chan, healthy si probiotics, ang balindok kami, nami ang production sang gut-derived vitamin B's.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
4: Correct, no? Na ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Na blang
6: serotonin
2: may problema ka, makadlaw lang ka, bastante ka happy hormones.
4: Correct.
2: Na sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
4: No?
2: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Nila-promote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
4: Wala. No?
2: Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sample Plus Gold.
7: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
6: Sample Plus Gold.
11: Ako gali si Ban, firme lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
12: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
13: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gilang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
14: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
12: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
15: Alas 10:38.
1: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
16: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical

0: doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
5: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number one!
11: Oh, te ano Bibian lang ga. Na namian ka mo sa pagkaon nila dire. Ikaw ya ja na namian ka man.
12: Namit man
11: ah. Ma, Bibian.
12: Oo pa namit pa. The best ang seafood nila pa.
11: Gani man.
12: Ay. Ay na inyo bill ma'am.
11: Ah, abi. Ah, salamat. Oy. 1,850 lang. Ah, oh, barato ba? Ay, Bibian ga, may kwarta ka da, no? Bayri lang anay ga, kay pagwa ta karon ma-withdraw lang ako.
12: Wow! Wala ka gid nga paminsan, Marvin, no?
11: Ha? Huh?
12: Ikaw ang naghaga diri sa amo tapos ako pagbayaran mo ginago.
11: Bibian, kuani? Nagano-ano ka man imo ya? Asta di sa restaurant, masinggit-singgit
12: pa imo. Si imo ya? Nangamang ko tono pa ako. Syempre, no, may dala ako. Oh, araw, dos mil na ha? Balik tayo na sa silyo ko ha? Dasiga!
11: Ma'am! Bibian!

0: Ja. Sige na, ha. Saka ka na sa kwarto mo, ha. Ma-istoryahan na lang kami ni mama mo.
1: Okay pa. Ano?
0: Oh.
1: Ha? Maano ka, ha?
0: Wow! Nagano-ano ka man imo, Bibian, yaman? Bisa diin lang, kumamangkot ko sa imo, dayon mo ganyan kasingal, kagsinggitan, kagpangakig sa akon. Naano ka?
1: Pagusta lang ko yan!
0: Ma! Bibian! Suka! Ano ko lang ka sa amo niyo? Ha? Amo niyo?
1: Amo na! Abi mo natak ano ko sa imo? Kagagiyo mo pamangkot!
0: Kagagiyo mo pangakig man! Peste! Abi mo kung wala ko matakas imo? Buragan na ka! Malayas ko din, kagdalo ng bata ta! To! Tay murag gani mo tamo? Oy.
1: Ano? Huh? Ina ko na himo mo. Hoy, abnoy ka. Amo na dumabu ang kasakon malayas ka. Otat mo Marvin. Abi tala na ting budget si sini si mana.
0: Wala. Adere. Wala. Kabati ka. Wala.
1: Marvin, ay te, masinggit ka ged.
0: Amba.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
3: Kaka naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sininga edisyon Doc Nelson, istoryahan taman ang ginatawag nato
3: UTI,
2: no? Mm-hmm. Ining pagsakit mag-ihi. Mm-hmm. Ang iban, Doc Nelson, hindi magdiritso ila ihi, gaputol-putol. Ang iban, pertika color yellow. Ang iban, ga reddish na, o ano na, mm-hmm, orange. Mm-hmm. Ang ila nga ihi. Amunis yung mga palatandaan nga may problema ka sa urinary tract infection, Doc Nelson. Ano ang unatang himuon?
3: Yes, Dr. Erwin, sa mga pagtuon, pag may ara kita sa urinary tract infection, buot silingon, may bakterya nga nag-invade sa aton nga urinary tract. May nakasulod nga bakterya dito.
2: Mm.
3: Siyempre, madamo sa ginhalinan or cause nga diin nakasulod ang bakterya dito. May bandira, siyempre, tungod sa mga, ano bala, Dr. Erwin, mga higko, dira sa ilang alagyan.
2: Mostly, Doc Nelson, ang magka-UTI mga babay.
3: Mm-hmm.
2: Sunod sa pagtuon, mas malapit ang ilang alagyan sa ihi, mm-hmm, sa alagyan sa higo.
3: Yes,
2: isa man nakarason. So, dapat may mga tips, Doc Nelson, paano malikawan ang magka-UTI sa mga babae.
3: Yes.
2: Ang himuon nila, Doc Nelson, kung maghugas sila tapos sila ihi, hindi pa baliktad ang pag-wash nila. Mm-hmm. No?
3: Dapat,
2: hindi halin sa likod pagkadto sa to bang baliktad na siya, dapat halin sa tubang pagkadto sa likod.
3: Yes.
2: All para safety nga hindi kadali magka UTI.
3: Yes, oo. Muna sa tumatoy pa natin, pag mag-ihi ganit kita nga kabatsa kita sang pain or may ara bala sang burning sensation, mm-hmm, while urinating, isa ina patimaan nga may problema kita sa urinary tract infection or pabalik-balik ka ihi nga pajutay-jutay nga ihi kag medyo mahapdi pagkatapos na mag-drop ang last drop lang sa ihi naton, mahapdi ang ibang gani pag start lang sa ihi nila, ma-feel lang nila nga medyo mainit, mahapdi ang pag-ihi, but silingon may ara kita sa ang ginatawag na UTI.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santo Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
0: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Sa pagtuon, dapat matap na ina. Kaya kung hindi matap na, Dok Erwin, pabayaan lang naton, pwede ma-damage ang aton nga kidney. Kaya siyempre, sa mga pagtuon, ha, ang makabulig, no, sa aton makauturan, labi na kung may mga problema ka mo sa UTI, ang sambong, Dok Erwin, makabulig.
2: Mm-hmm. Nang ano?
3: Alibhon. Lagaon inang alibhon, ang sambong. Mm. Imnon, makabulig ina. Sa mga pagtuon, ang pag-inom sa madamong tubig, makabulig man sa mga problema sa urinary tract infection.
2: Mm.
3: Pagsubong man sa mga pagtuon, ang pag-inom sa Santo Plus Gold, makabulig man sa aton mga kauturan na may mga problema sa UTI. Tungod, ang Santo antioxidant, may ara sa antibacterial properties. Kag subong man, may ara sa isang diuretic effect. At silingon, ginapaihi kanya. Ginapagwa niya, was out niya, pinaagi sa pag-ihi ining mga bakterya sa aton urinary tract. Pag subong man, ginabuligan niya ang aton immune system na mapatay ina ang mga kuan, ang mga bad bakterya dira sa aton nga urinary tract, Doc Erwin. Pag subong man, nagabulig man ang aton nga Santon Plus Gold, Doc Erwin, para ma-improve ang aton nga pag-ihi. Sa aton mga tagpalamat dira, inom gid sang Santon Plus Gold, kaya siyempre, updigid ninyo sang pag-inom sang Santon Vitamin C para malikawan ang urinary tract infection, Doc Erwin.
2: Ang vitamin C sa Santon Plus Vitamin C, Doc Nelson, non-acidic. So kung mahapdiin nyo tiyan, pwede lang gid kamo mag-inom sang Santon Vitamin C. Kag dako man mabulig para malikawan ang pagdamo sa bakterya sa aton nga urinary, para hindi na magdamo ang bakterya, inom gid kamo sang combination sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: D3 Bio.
11: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
14: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
13: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
14: Wala, naging nagbalik ang arthritis.
13: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Maria. Mas taas, gid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
10: Yung may D3.
12: Mabaka sa mga butika.
10: TTX 500.
16: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya by 1.
17: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
18: Sa TTX 500.
16: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
18: Subong kamusta?
16: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginabatya.
10: TTX 500. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3, yung may Visio.
10: Ang Visio,
12: yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Pindoble, okay. Mounding hinata sa supplement 2 in 1.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule.
3: Ang supplement 2 in 1
2: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa supplement 2 in 1.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus.
2: Herbal capsule.
3: Ang supplement 2 in 1
2: na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, harap po ang Anmoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko na umpawan. Intry ko ang Santon Plus Gold sa gudang duwa kabulan na umpawan.
5: Santon Plus Gold. Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Sa mga butika.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: sa singgit sakon, pero wala gid kadala-dala si Bibian niya. Bisan diin lang kag kun sinong pod namon, mauyaan gid kuya sa iya kay kada pamangkot ko ilabi na kung parte sa kwarta ay masinggitan sa iya sakon niya kag makig siya dayon niya daw aling nga blahaw, ma'am. Ay na no man, dalasang minupusal stage siya, ba minupusal? Daw visit black klase ba ayaw? Ano na yung nami siya dilayla kag lingling man? Kung kamubi ang pambalon, Marvin.
1: Marvin! Hindi na shock talaga, Marvin. Ano naman?
2: Ti, nanda na nagurus ang iasawa. Yaling amo na ling.
1: Pamatasan.
2: Mm-mm. Basi sa mga lahi naman naguro nila.
1: Kasi minipusal magiguro.
2: Basi, minipusal man.
1: Tapos ka na yun, oh.
2: Tapos na, kuya.
1: Yeah,
2: I'm proud to be
1: a graduate.
2: A graduate. Oo,
1: with flying colors.
2: Kiti, siyempre, hindi tama na madula.
1: Ano sa imo?
2: Sa tanan yung mga babae, ha? Maagyan, ginayang nagyan ko.
1: Pilang edad mo sa nagabot?
2: 38.
1: At early?
2: Early ko.
1: Kaya ba nila, kung nag-early, nagabot ang imo monthly period, early man na?
2: Mga ano ko, guro, 10?
1: 10 years old.
2: Oo.
1: Ako, based ng asa
2: subong. Grade 5 ko to
1: ako,
2: mo.
1: Ako, asa subong ko, lagi ako nagabot ako.
2: Ay, nano. Pa check up mo na. Pa check up ka na kasi may problema na lang sa batteries mo.
1: Pero Marvin!
2: Dito o naguro, basi ko nag-menopause or may aragin na problema sa ilang inang wala ka man guro ang ga sa imo asawa mo.
1: Kulang man guro.
2: Guro.
1: Sa karinyo ba?
2: Oo. Kay mga asawa bala nag-irritable na ang kaisa kun wala man ang ga.
1: Dapat kuno ginabalance na ito. Ang isa in, ang isa kalayo, isa dapat tubig.
2: Oo, ti ako ya kung kaisa ya kalayo. Si Tupa siya tubig. Pero kung magkalayo sa ti, siyempre, eyes na gid ko yali.
1: Ay to, lain pa gid saya.
2: Grabe na gid saya. Ang akin-akig na gid.
1: Ang mga ipuson, wala budlay pag yung mga akig.
2: Hindi mo na sa ipuson actually, dahil talagsa lang yung sagapang akig.
1: Pero support.
2: Pero kung mga akig sa panago, kung nalangadaan ko din, kung luyang manago, ando mo na. Pero wala pa kinman naglabot sa amo gina nga punto nga.
1: Wala pa man.
2: Wala pa man akay.
1: Hindi
2: man.
1: Bali,
2: hindi man ko pareho sa kay ano nga irritable.
1: Mm-hmm.
2: Kung pakanoon mo lang kuya, kuton kay hindi, okay naman.
1: Ay,
2: kuya.
1: Ay, ang susabi ko ko na ipakaos.
2: Kuton kay hindi lang kuya Ling.
1: Kuton kay hindi lang, galing ako paumpaw sa imo, oh, girl.
2: Amo lang ko na yan, pulo lang na ikapisos nga to, kuton kay hindi.
1: Patundumang ko na mga hambal sa akon nga, ang hinablos ko sa akon na iloy kagamay, ina-joke-joke na si mama ko, kasi papa. Kasi lola, yagin per me, hambal na si lola, no guy na lola, ginaaway mo si lolo. Sang hambal ni laging paatagan ka lang luloy papi lolo to kupol ka dayon.
2: Tuod.
1: Hindi ah. Joke.
2: Nga ano ni.
1: Hambal na ang lola ni mama. Visit ka. Ay mo ya.
2: Uy kay kabudlay bala sang unay gani yung luyag-luyag na iya. Kabudlay na iya.
1: Grabe to ya si papang to kay mamang. Dua tatlo iya karibal kay mama.
2: Oo.
1: Kaya ambal ni papang na itsura ko na ni mamang sa una do si Rosana Roses.
2: Aba.
1: Tapos si papang ko na yan sa una, ambal ni mamang do si Rico J. Puno.
2: Aba. Mga artistahon ni gali.
1: Diba? Mm-hmm. Puro tanong roses. Si? Roses kag puno.
2: Puno. Puno sang roses.
1: Yeah. Ay, okay.
2: Ah, diba? Muna bala. Okay. Di kinanglan.
1: Pero Marvin.
2: Balik na kay Marvin. Kay kinanglan manggid, ara ka
1: or
2: nga
1: naga
2: hapuhap guro sa iya.
1: Kung mga kiksa mo ka, hindi lang ba
2: oo, nagahapuhap guro sa kay ano,
1: diba, si,
2: sasawa mo.
1: Kung ginaama mo, pag ni Marvin, kalma lang bala. Sundi, so, hindi ka po ng ulo.
2: Ate, may problema. May problema sa sawa mo, Ben. Halong-halong ka da.
1: Iulit.
2: Iulit sa ginikanan, yun napadako sa iya, Ben.
1: Hey. Wala ba, si kung ano, nadagdag na sa basi sa aboy-aboy?
2: Gani.
1: Kasi itong bahan para doon.
2: Nagupi. Hindi ah. Kaya kung kaisa, may harap ang ginayaling ang batasan ng babayaling amuna. Kagdason, siguro,
1: gano'n
2: sa
1: yaman. Gano'n lang, pero...
2: Basi sa environment, nga amuna, balahaw.
1: Mm-hmm.
2: Basi sa isa ka-compound, ang iluya amuna. Ang mga katiyaan niya amuna, ang iya mga paryente amuna, taa sa tingog.
1: Mm-hmm.
2: Di ako, kung kaisa, duga panumdum ako si nanay, hindi man amun eh. Nga, kung kaisa, jutay likday, masinggit, problema niyo, ma'am.
1: No.
2: Sa ano, hindi man sa edad,
1: Basi kung dala pa naguro sa ano ya?
2: Sa menopause. Basi siguro kung sa menopause.
1: Hindi naman natuguro matawag ka postpartum. Naku na yun layo na ginaguro. Naku na, menopausal guro.
2: Oo.
1: Ito rin yung ipa-check up, you know?
2: Basi, di kayo bala mo, Ling, ang mga babae nga, amo na, Ling, nang in denial na sila. Nga, ay, amo na yung batasan.
1: May ba, hindi nila mabaton.
2: Hindi mabaton, na, no, sila, no? Hindi nila mabaton. Ako yan, pag nagambal nga, ako minupos ka. Oo, bala. Hubin pa ko yan, minupos na ko. Doon mo na ba na? Hindi mo yara, iba niya.
1: Ang babae, may tendency ng babae nga kumigit ng batsyag, doon ginadala nila sa amuna para makover up na lang ang kumigit ng batsyag niya.
2: Napaangga lang na, Ling.
1: Oo, muna.
2: Kulang lang na sa angga.
1: May kilala ko na, na amuna, angga lang
2: ito. Oo.
1: Gaon mo lang okay na.
2: Oo. Mambal na ka dayon nga. Kung mamuna na ba na nagpasingit inyo asawa, hagara bala magwa. Sakay di bala sa motor kay malibot ta. Oo, oh, amo na isahay lang. Paglibot niyo na pabakla da pamahaw. Kaon kamo da fishball sa igadalan or ano na. Oh, okay na ya ako, ya sa akon okay na ya. Ambot sa iban basi un luyag pag inila ya. Sapatos,
1: window shopping.
2: Hindi
1: window lang ano.
2: Hindi na window kung may ano. Kung may ara ka kwarta bakli. May ara na iban ng mga asawa, amo na ling mo kulang sa angga.
1: Oo. Oh. Doon gusto nila, kung ma-feel nila nga, ano ba lang, ang pagpalangga.
2: Oo. Nga, ina ba lang daw, ay, bisan mag-amo ko ni may bana
1: ko. Ano ba lang daw pangaliyag stage gapon?
2: Bisan mag-amo ko ni may bana ko nga, arat gapon sa tupad ko, kanaga, inchindi sa akon. Sana muna akong batasan. O, di ba?
1: Na, Marvin, pati amo to. Dahil, di ba lang kitugloan na ka? Oo, na, amo to, yung bata! Ay! Pati yun ang pabadalas ang sulat din sa tabulatuntunan.
2: Kung ako, pahambalon,
3: balon. Kon kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account RMN Ilonggo Broad Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
4: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Uy, concerned lang ko, kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Top, top, top, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
14: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
20: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
21: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
22: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
25: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
26: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
27: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: Mayong adlaw mga pinalangga namon nga tagpalamate, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa Sining Adlaw. Iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sa benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ini sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pag-abot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kung sobra pa. Pagparanakit sang puson kag pelvic pressure nga hindi madula, bleeding o kung spotting between sa bulanan nga regla. Permi daw mangihi pero nabudlayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhi kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwedeng himuon para likawan ini. Ang pirmi nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara ka sang healthy lifestyle choices pareho sang pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas sa utan. Makamulig man sang dako ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran nga gin-publish online sang December 2018. Ang study gin-perform sang 69 nga mga pasyente nga may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Samtang ang group B nagbaton sang placebo nga may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga na-treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita nga ang administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagamay sang size sang myoma. Iniisa ka-epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag-life extension vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life extension vitamin D3.
3: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
4: Ako, sir. Gableeding ako, sir, sa gold tape.
5: Life extension vitamin D3.
4: Tinag-okay malakon pa matyag.
5: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life extension vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan niya products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized control. controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available lang ni tanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wing sa Robinson Space Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab. Hey!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Mga kabiyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin nang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw anlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi! I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Alas 11:17.
13: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
15: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
16: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
17: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
18: MaxFit, kargado!
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Sa mga nagaedad 50 pasaka,
23: magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
25: Herba Strong,
13: Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mga magabuti ka.
4: GTX 500.
24: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
4: GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.

pinalangga namon nga mga tagpalamati. Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysayan ni Jem, sang banwa sang Binalbagan, Negros Occidental nga aton gintiguduhan. Hidden tears, silent struggles. Diri sa aton palatuntunan.

0: Nagkasakit naman ang dugan ko. Oh, dumay nagabukol ka. Nagangot-ngot sa salon.
1: Ano?
0: Sa mismo tulaan ko.
1: Hindi! Dali po si Mama! Diyos ko, tabang! Tabang ka ba si Mama? Tabang! Diyos ko! Diyos ko, buhatan ko! May makabutihan sa amo. Dali tugod balayo. Ang amo mga kaingod. Tawagan ko si Joshua! Sabta pali, huwag Joshua! Kinahanginan kong buhig! Please, please, please!
2: Hello, Lahap?
1: Lahap, please! Sugataan ay kami dali pali, huwag sa balay! Si Mama!

0: Kamusta si Mama?
1: Ariang iya MRI result. After several years of her surgery, after her chemotherapy and radiation, the cancer cells were not treated. Sabay lo, nagdamo pagid ini. Naglapta kay nagutot sa iatulan. This stage is called stage 4 metastatic breast cancer.
0: Doktor?
2: Doktor?
1: Ginakasubo ko sa pagpahibalo nga, hindi na ini maoperahan. Tungkol sa ribcage nga, nagpuyo sa among cancer cells. Once the cancer cells spread of lives at the bones, it is not curable, but it is treatable. Mayimo na lang naton paganhagano ng iya ginabatsyag pagi sa mga bulong. Pero wala na sang kaayuhan pa.
2: Dok!
1: Wala niyo siya ma-check? Tuman na kadako sang tumor niya sa iya rib. Tuman ini kasakit kung magngot-ngot tungod sa tulan ini nga nagaut-ot.
2: Diyos ko! Nga nga nagbalik ini nga balatian ni Mama. Ang pensar namon kay okay siya kung magatubang sa amon. Wala na siya sa may kinabatsyag.
1: Himuo namon ang amon masarangan. Agad mapaganhagan ng iya ginabatsyag. We cannot assure you. Pero tingwaan namon maglawig pa siya, Ma'am Jam.
2: Doktor!
0: Doktor! Doktor!

0: So, madamo nga salamat pagulig mo nga madala si asawa sa ospital. Dako nga mong pasalamat nga isa ka lang katawag ni Jem, ara ka na yun. Utang ini nga kabalastan amon sa imo.
1: Wala sang kaso, Tito. Sa tanan nga oras, handa akong magbulig suno sa masarangan ko. Palangga ko sa Jem. Kamu nga pamilya niya.
0: Salamat. Ginakalipay ko sa pagbaton nga mangin kabahin ka sa pamilya namon. Palangga si Jem, ha? Alungi siya. Tungod na gaisano na siya nga babae namon ni Tita Mloida.
1: Salamat sa pag-abi-abi, Tito. Oo, pangako. Palanggaon ko sa sabukos kong kabuhi. Pati na kamu nga pamilya niya. Ari lang ako nga nagasuporta sa imo.
2: Pa, lala na gid ang ginabatyag ni Mama.
0: Jem.
2: Stage 4 na ang iya breast cancer. Wala na kung nasang kaayuhan sila isang doktor. Hindi naman maoperahan. Kagduha-duha na nga, madala pa sa chemotherapy kag-radiation.
0: Amo pala. Makaluloy man si Mama ninyo.
3: Pa, pauli na di. Kinahanglan siya ni Mama.
0: Kwan, kinahanglan tapang dako nga kantidad na nak. Labi na sa pagpabulong kay Mama ninyo.
2: Pa, siling sang doktor. Hindi na magdugay si Mama. Oo, magasto ang pagpabulong sa iya, pero makaya namon nga magutod. Si Rostom, engineer na, nag nakasulod na sa province. Si Lennon, may stable naman nga obra. Hindi mo na kinahanglan nga magbaka-baka patira sa abroad. Kami naman nga mag-utod. Makapahuway ka na pa.
0: Sige. Tapusok ko lang ang kontrata ko, ha? 7 months na lang. Yawat pa yun, ay.
3: Madamugid niya salamat, pa. Ikaw ang mangin kusog ni Mama sa pakigbato niya si Abalatian Subong, pa. Ikaw gid lang.

0: Salamat nga rin ka na, Pa. Ikaw ang ginahulat ni Mama.
1: Oh.
0: Luyag niya mo ba't siya ganang imo pag-atipan kag pagpalangga sa nagahinga pos niya nga kabuhi?
1: Kamusta siya?
0: Balantayan git siya, Pa. Hindi pwede mabayaan. Nagaluya siya nga nagaluya. Sa tion sang kagabihon, hindi siya maayo matulugan tungod sa ngut-ngut nga iya ginaantos. Pa? Sa imon amon itugyan si Mama. Matrabaho kami nga mag-utod sa tagsa naman katrabaho. Mahapuli-puli lang kami diri kon weekend. Ikaw nang mahibalo sa iya, Pa.

0: Kumusta ang pamatsyag mo, ma?
1: Okay lang. Hindi ka mo magkabala ka. Strong si mama ninyo.
2: Ina, ya, ma. Ina, ang gusto naman mabatian. Isog. Nagabato. Sige lang, ma. Kay kami diri. Hindi man mag-give up sa pagkikaway sa balitian mo.
3: Very good,
2: very
3: ma.
2: Good, ma.
3: Ayaw gali, sa din si Papa. Kaina pang video call naton. Nga ang wala gid siya nagapakita o kung sa ligbat man lang sa aton istorya.
1: Kukuhan. Nagkadto sa Janggi. May ginbakal.
3: 37 minutes na ang call. Wala pa siya makapauli. Ginabayaan ka na ni Papa.

0: ng katinga di lang makapangpakuha sa pulaw.
1: Good thing,
0: may Santon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit game.
0: May free collagen.
1: Ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko kumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kataadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Oras tatak, alas 11:35.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ahoy! Kinikinair time!
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa matag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
21: And Dr. Suzette.
22: Ito po si Dr. Bernion.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
25: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3.
27: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot na ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, ginakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan.

0: Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number 1!

0: Joshua? Ma? Maayong gabi.
1: Maayong gabi, Tita Loida.
0: Maayong gabi, Ma'am Jem. Joshua. Nakapanyapo na kamo?
2: Tapos na. Gindulong lang ako dari ni Joshua. Mapauli man siya dayon. Abigan, inamon kong tulog na kamo ni Papa. Ang mga hinay-hinay namon nga ginbuksan ang mayor nga puwerta kay magsulod. Gali kay ari ka malang diri sa salas, nagapungko sa bangko kag nagabasa sang libro.
0: Hindi ako matulogan. Amo nga, nagabasa ako kag magpatuyo.
2: Si Papa, tulog na?
0: Kon, wala siya diri.
2: Ano? Sa diin siya?
0: Kon?
2: Ma, sa diin si Papa.
0: Ginsugat siya kay inas ang kumpare niya. Last dos pa sang hapon. Mamulang ko na sila.
2: Ano? Kaginpasugtan mo lang? Oh, manuglas dyan sa sang gabi. Wala pa siya makapauli. Wala ka gagali upo diri. Halin pa kay ina?
0: Wala, Jem.
2: Ay, te, wala ka man manawag sa amon nga wala kagali diri sang upod. Na ano man si Papa man? Kung may malain, gali nga natabo sa imo diri. Sapuan ka na lang ya, kay ti, ikaw lang diri isa. Madali lang, tawagan ko siya.

0: Hello, pa. Diin ka. Kung wala gali kami din na nagpauli sa balay. Si mama, wala gali din isang upod.
1: Pasensya agad na. Juan, galing na bingulo ko kay kaset kami. Ginagmayman lang ni. Oh. Ilang buwas lang umpuli, total. Araw naman gali ka muda. Paliwag niyo ko na kay mama niyo.

pagkakahonin dali eh. Ipo ka wapos ang kaihiyon ko. Ubaman ako kang magwa sa kwarto ko. Pakadwa ako sa CR.

0: Nagasigag yahapon ang suga sa salas. Si Maya, nagapungko siya sa salas. Nagahibi siya. Tagmabatsyagan kong iya pag-agunpos ang kasakit. Samta nagabasa sang Biblia. Palapitan ko siya. Ma? Ma? Ma? Sakit? Hindi mo kinahalan na taguon sa akon kung nasakitan ka. Haksan ko ikaw. Napatagan mo sakit na ginabatsyag mo, Ma. Nakita ko kung paano ka magkuriit sa sakit. Napatian mo ang mga pag-agunto mo. Nahibalan ko na ginaagwanta ka ginapakigbatuan mo ang sakit. Pero hindi ako makahibalo kung paano ka buligan sa ginabatsyag mo. Nagod na maraganhago ng paglutlot sa dugan mo, Ma.
1: Halos kadagabing hindi ako matulogan sa ngagunto ko magmutnot ang dugan ko.
0: Ma!
1: Imbis na nun na lang ang agot ginahimo, agot niya mapayo na ng sakit nga nabatsyagan. Nagapanglubay-bay ako pagkanto nilis sa salas, agot magbasa sa mga libro. Ilabi na ang Biblia. Nabatsyagan ko. Ngayon di na ako maglawig. Ginikinatugyan ko na lang sa Diyos ang akon mga pag-antos kagkabuhi.

0: Kamusta akong Lebron sa pungadlaw? Nagtingo ba nga akong report tungkol sa mga leave ko last week? Okay lang. Ma-manage kong time ko. Ba? May nag-pop up na message sa akin? Si Tito Roddy? Importante ba yun eh? Pasahon ko sa notification center. Nag-enjoy kita ko sa imo kagabi, Diyosa. Kanamit sa imo. Bisan ara si Loida. Wala pugong-pugong ang ugayong mo. Kinadalian ko na nga mapatay siya. Agud legal na nga makaobtanay kita. Karon naman, ha? Ma, ano? Hingagaw ko screenshot ni. Hinali lang nga nadula sa notification center ko. Siguro, gin-unsend niya. Tungod na rong send siya. Nanawag si Tito? Mapakunukuna ako nga daw sa wala lang. Hello, Tito?
1: Joshua.
0: Oh, to.
1: Nakita mong message ko?
0: Tito? Wala. Nga, nag-message siya sa akin? Wala akong makita, Tito. Ano abi kay bisigid ako dire sa opisina eh. Nga, may kinahanglan ka, Tito Rode. Madali lang nga kay buksan ko.
1: Hindi na, nagra. Gin-unsend ko na lang. Nanawag na ako itong nga sigurado, Black. Kunabi, maayo ko sa imo ay. Dahil mo karoon si Jim magpuli ha sa balay. May ilaktan ko eh. Putang tikit. Kamuha na ipantay kay Tita Morita ha.
0: Tito?

0: Hindi ako makahibalo kun bala. Dapat ko iniisukmat sa imo. Hindi ako makahibalo kun anong mangin reaction mo. Pero nagkahibalo ako nga, nagkahibalo ka na sini. Matuod pala nga may babae si Papa.
1: Jem?
0: Sansano ka pa nagkahibalo nga may kirida si Papa? Kaginadala pa din mismo sa aton panimalay.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Gitrain Bio!
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitrain namon patumaron sa Gitrain Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Gitrain Bio.
8: Gitrain Bio! Ang Gitrain Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Gitrain! Makakas, magabuti ka! May DC! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
8: May TC! Mabaka sa mga butika. TTX 500.
11: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka? TTX 500. Tinadala sa mong imo sugar.
11: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
8: gito. TTX 500. Gitrain Bio with Visio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Gitrain Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: Gitrain Bio. Ang Gitrain Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Gitrain. Mga butika.
14: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
15: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
16: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
14: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
15: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
16: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
5: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado!
8: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
20: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
8: Sample Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, pero may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Manugidayan si Loida sang kamatuoran. Mahimo bala ni Jem nga kaugtan kag sikwayon ang yaamay. Pananglit mahibal-an niya ang kamatuoran. Paano niya sukmatan si Rudy nga magapangibabaw ang pagtahod kag pagkalulo? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang katapusan nga bahin sang kasaysay ni Jem sang banwa sang Binalbaga, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Hidden Tears, Silent Struggles. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RNN Drama Center.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
3: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
4: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Good morning, my dear plants!
12: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo!
11: Kitty! Sorry, di kita nakita! Nadaligan ka tuloy!
13: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
14: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Pindoble, okay! Maldi minata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maldi minata sa Supplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: Oras tatak impunto alas 12.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
20: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
1: This time check is brought to you by di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
11: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan targitan ay sa Udto karong adlaw-adlaw kita subong mga kabiyanan nga Biyernes. Yari kita sa Pitsa 15 sa bulan naman sa Mayo 2026. Kumusta na nga ito ka mga suki sa kanginan tabok sang karagatan, kauman ka gabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines, bilog ka kalibutan, basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
12: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na ton sini mga suki umalin sa ton sini nga mga mapisan nga maunguma sa atong kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya, pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo, palatuntunan.
11: Inyo kabibabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
12: Inyo man makitaan mga kabelang kung kano ka nami, kagano ka shining buhok sa akon sinang partner. Dirigyapon sa may DYRI RMN Iloilo Facebook page.
11: Kag inyo man makitaan ang pag inaw-inaw sa akong nga partner ang maambong nga wala sang diwan kundi ang inyo talahuron nga hukom Master Radyo Man Don Mr. Green Boy Dolido.
12: And of course mga kabina na gina-idolize sa kalontanan ng mga kalalaki na andre sa sudad ka probinsya sa Iloilo bagod man sa iya kabagsik sa mga chicas Radyo Man Ronel the best Sorbito
11: kaginiang
12: targitanay sa Udto
11: Don
12: kita-kita man lang kita-kita man lang dayaw sa kagulingon
11: Don
12: Ronel
11: oh. Oy mainit man lang ang panahon mo nang nakadlaw ta lang mga kabiyanan kuy dahogin magsulay sa silak sa ngaring adlaw nga diretso ha kun makaagi man kadali lang pahandog gidayon kag dapat hydrated gitabot sa lingon inom tubig
12: correct
11: mga kabiyanan every hour.
12: Yes, parikoy, subong adlaw, may ara sang nagpatigayon sang ceremonial oath-taking dara sa UPV Visayas Iloilo City Campus.
11: Mm.
12: Si now DILG Undersecretary for Public Safety, former Mayor Jed Patrick Mabilog.
11: Mm.
12: May check na nakaroon ang mga, eh manti, bugal taman ni Yosek ng isa kay Longo, parikoy.
11: Oo, oh, eh. Si ano pa ba? So, congratulations, former Mayor Jed Patrick Mabilog karon Undersecretary sang Department of Interior and Local Government.
12: Yes, and of course, parikoy, malapit sa akon masubra sa 500,000 pesos tungas milyon.
11: Pintor, ha?
12: Pintor. Kanami, uh-huh. Guru, magpinta ni kung nag-yup-yup, guru ni.
13: Yeah, sir, balan mo, sir, kung nagapinta ko, sir, kinanglan ko, gitbala siyang nagapaswabi, bila sa akon paminsaron, kaya daw nag-artistic ako.
12: Hugas pinggan niya?
13: Ang hugas pinggan sa naligad pa ng rason. Tais na to eh.
11: Grabe pagi. May mga hugas pinggan niya. Yeah. Druga mo lang ko, hugas huyop ko kay para blang pirmi ko kapang hugas pinggan.
13: Grabe nga mga rason sa mga adiktos mo. Tanan na lang po. Oh, may arahugas pinggan, may ito pa to.
6: Wala pa to ko nung
13: Gabike. Bisiklita mo. O, oh, ti kay Kapoy man ko ng magsikat. Animal, kadamo sa mga sika drivers. Di, amo ginang rason mo.
6: Naman, di, ari naman subong pintor.
13: Ay, Allah.
6: Oh. Grabe. So, anyway, check na lang karon. Dari sa aton sinihapag pangalagad kag the same time parikoy. Hmm. Ining masadya nga ginestorya ng natabo dito nga quote-unquote alleged gun battle between the NBI kag Subuman mga Office of the Sergeant at Arms sang Senado. Sa karon nagaginuwa na ang mga videos sang mga reporters parikoy nga dito sa side sang NBI at the time, no? So i-plastar karon naton ina, no? Ang ila sining mga footages kay nagagwa dito nga wala gani kabalong imbiyable sa sino na papaputok? Sino putok?
13: Pero may nabatian pa kayong ita nga do not engage, no?
6: Do not engage.
13: Do not engage. But ang instruction sa ila klaro nga hindi gid guro magpalupok eh.
6: Atong babae guro parikoy, babae kong lalaki to nagambal nga do not engage.
13: Do babae.
6: Okay, ginambalan sa ma'am. Imam, oh, saan galing? Napunsan lang taon nila. Baka doon sa Senate. May umusok ko.
13: Kay ara sila sa GSIS building eh.
6: Correct.
13: Adjacent ng Gidmaster doon sa Senado. So, muna ng mga nabatian. So, anyway, ang Senado, subong, suno sa NBI, may salab doon.
6: Oo.
13: Kon makapalagyo si Senator Bato de la Rosa, Master doon.
6: Yes. Bala mo, parikoy, amuning gasaligmato ning hambal ni Wonderboy, ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang bali, wala, ang Senator de la Rosa is free to go. Eh, wala naman siyang waran. Diba mangkot na ton si Senator Alan Peter Cayetano, kung wala siya waran, nga there is a need sang protective custody.
13: Mm.
6: Nga ma-file ka mo sang resolusyon nga i-protective custody si Senator Bato de la Rosa if there's no waran.
13: Yes.
6: No?
13: Tidaw gimpatalang mo lang ang publiko kagang NBI.
6: Patalang. O malin parikoy nga napungko si Senator Alan Peter Cayetano na ginamo na ang Senado.
13: Tigin panindugan sumong sa NBI yung Master Don nga responsibilidad sa Senado. Ni nga dalunta ni sa korte si Senator Bato de la Rosa.
6: Mm-mm.
13: Bangod nga ti may protective custody sa
6: yes.
13: Under protective custody man siya bala.
6: Oo.
13: Tingkot sa Senado. Ti karon kay why na da siya? Siling sang NBI, hindi may salabton sila eh.
6: Salabton eh.
13: Ang ba sina nga, limo sa ako na ni Sanay ah. Ano baton ba? Ako lang ni Anay ma-hold siya yan eh. Sa ako na ni Anay. Pero gulpi lang nadula. Ay, ala, nadula siya. Bye.
6: Abala mo parikoy, amuni. Legally speaking, magambal ka protective custody. Ini para sa mga witnesses parikoy, no? Para sa mga kabataan nga in danger, no? For example, sa witness protection program, ang witness ginabutang sa protective custody sang Department of Justice. Kag ara na, kag obligasyon na sang Department of Justice nga pangalagaan, no? Kag subo man proteksyonan inang tao samtang gahulat sang iyang atorno nga maghambal sa witness stand kung patawag sang korte, no? Amo mani ang idea sang protective custody sang Senado. Dire ka sa amon sa Senado until such time nga magwa nga may ara sang court order o kon ipatawag ka, no? So ako ang may obligasyon sa imo. Madula ka, ako ang basulon. Na ano matabo sa imo, ako ang basulon. May protective custody ka. So ang natabo parikoy, subong nagsalimato naman liwat si Boy Wonder, no? Tiyambala, ti free to go si Bra de la Rosa. Bisan ako man, may oportunidad, malagyo man ko.
13: Agoy, grabe nga statement.
6: Ay, ugag nga klase, ang Senate
13: no,
6: President.
13: Budlay,
6: kapanawagan kita subong nga mag-resign ka na da. No? Senator Alan Peter Cayetano.
13: Aring specific subong kay ang NBI nagasiling person of interest si Senator Robin Padilla.
6: Yes.
13: Ha? Kay bangod nga, kung pamangkoton, kung diin si Senator Bato de la Rosa, unagi nga masulod sa pinsar mo, si Senator Robin ang pamangkoton.
6: Oo,
13: so, person of interest sa subong nga nakabalo siya, kung diin nagapanago si de la Rosa, kay siyang pinakauli nga nakitaan nga upod ni de la Rosa, mga kabiyanan sa sunod sa Senate building, kag siyang pinakaulihi nga nag-logout nga senador.
6: Yes, parikoy, ginaulat nato ng closed circuit television, no? Una, sa natabo sini before nga nagdalagan si Bato de la Rosa pakadto sa session hall. Second, gusto naton makita ang CCTV kung sa diin nagsakay nakagwa si Bato de la Rosa 2:30 a.m. sunod sa report si Robin Padilla nagwa after 5 minutes, 2:35 a.m.
11: Master Don,
6: kag nakita sila sa NAIA Terminal 3, domestic flight.
11: May paso ni Master Don nga sa salakyan or SUV ni Senator Robin Padilla sumakay si Senator Bato, no? Kag siyang naga-drive. Ti ang pamangkot karon siyang person of interest kun diin nagagapanago si De La Rosa kag kun manabat ang senado sunod sa NBI. Ano pagit ang specific nga salabton sang isa gid mismo ka specific nga senador nga siya gid ang nagdala kun bawa mapamatud-an ini.
6: Yes, parekoy ti aiding and abetting ina sang isa ka fugitive. Now you can say all you want party sa warrant of arrest sang ICC, but it is a valid warrant of arrest nga gin-issue sang isa sinika permanent international court. Always remember, mga kabinan, nga ining korte nga ini ang gin-form sang community of nations, no, para nga mauntat ang impunity sa pagpatay sa mga tao, genocide and everything, no? So gin-create ni isang madamo nga mga countries. That is why isala ina nga maghambal kita nga foreign court. Kaya ang foreign court ya parikoy korte sang isa sinika pungsod. For example, pungsod Vietnam, may Supreme Court man sila dito, no? That is why duwa ang pamaagi para makuha ang mga criminal diri nga wanted sang ICC parikoy. First, the authorities may surrender sang akusado, and second, deportation. Extradition.
11: Mo silingon i-condine ng korte, i-dalon to siya.
6: Oo.
11: I-remit siya.
6: I-remit siya.
11: I-remit.
6: Kaya po, for example, nagambal abi si Hong Kong, no? Gusto namon ini kay ano din siya? Nang
11: fugitive ni samon lugar.
6: Wanted ni samon. So, igapatigayon ang extradition.
11: Kaya may ginatawag ng mga extradition treaty between countries.
6: Yes, yes.
11: Bot silingon, nga kung may ara ka mo ginpirmahan ng extradition treaty, ang mga wanted person sa lugar nyo, pwede nyo ipadala.
6: Correct, correct.
11: I-remit dito sa pungsod kung sa diin nga nagpirmahanay ka mo sa sinaya nga treaty.
6: I-plastar tamang karon sa aton siniba pagpangalagad kay isa-isaw naton sabton, no? Ang ining mga bullet point ni Senator Amy Mismanggahan Marcos, no?
11: Kagin na sa Sagimarasa.
6: Basta
11: kagin na sa entrada sa Sagimarasa.
6: Bati ko siya ang inspirasyon nga nagpa-festival sila da, no? Manggahan Festival.
11: No comment ko yan. Okay, ko diyan.
6: Amo niya.
11: Senator wala. Abati mo malang.
6: Abati ko malang.
11: Sa bagay, tik ko no batian mo. Giniko mo malang di mo.
6: Giniko ko malang Miss Manggahan.
11: So, bali ako nakabati man sa imo. Pero ang nabatian mo, ginambal mo din, nabatian namon.
6: Yes, yes. No?
11: Okay, sige, sige.
6: Amo nang ambal ni Eugene eh.
11: Gindalaig ba ganyan isa?
6: Anyway, parikoy, amo na. Isisahon ta ni, no? Ang balya to, nga amo ni. Nagaklaro nga, nagaklaro, abi parikoy, nga matuod din yung ginahambal sang NBI. Now, karon, mambal sila, tingnan NBI, ginang ginrequest ang GCIS, hindi ang police. Well, masako na tong police, kag ikaduwa, labot nyo ya kung NBI ang ilaya sini. Ano yang imo? Wa ko BGCS? Di kay gusto ko ya NBI.
11: Well, well, tanan po hindi marasonan ah.
6: Alang-alang tanod pabutang ko ni.
11: Hindi wa matagbay ginadampigan po ti mga rason na malangguro ini an ginugay. Ako da bala.
6: Actually, ganin nagambal si director sa NBI matibag. Bala, we accepted it. Kaya ti iga-request ang GSIS. No? Hindi kaduwa. Di gusto mo namon mamonitor eh. Well, gusto mo namon ane si matibag mo balat gusto man namon na monitor si Bato eh.
11: Nga binga to oportunidad na nga ang Piyaka building gambal nga baby may chay bantay kami dikay basi kun mo na mo hindi ka pa nga
6: ang isa bala parikoy nga ginalawlawan ko kay Wonderboy kay Peter Alan kay Tano. Amak mong mambal ka to diyon nga may apat ka senador nga ang naratibo bala nila nga sudlon gidya ang Senate.
11: Okay.
6: No, amo tong narrative nila nga gusto nila ipabalo sa pamuluyo nga may plano gidya nga sudlo ng Senado which eventually nabalaan naton nga wala. Wala gali. So ang bala to may apat ka senador nga gintipan nga daan nga magtiprano na puli. Actually parekoy pulo kabilog ang mga senador ang nagpuli kay manti mga grupo sa minority. Ambal ni ano si Senator Erwin Tulpo. Ang bali, actually sang timprano pa nagambal giman nga may caucus kami, no? All senator caucus kay
11: pero,
6: maabot ang ano, maang impeachment complaint, no? Pero Pagabot sa hapon?
13: Eh, pagabot sa hapon, nagbaylo nga ti all majority na lang.
6: All senators.
13: Ang ma-attend kiti, ang istoryahan ko na to, parte sa simpre chairmanship. Ti, kung sino majority na daw, burawan naman na nila.
6: Ti Parikoy, namin ko bala, maambal ka diyon sa kapwa mo senador sina. Nagintipan sila. Actually, wala galing. So, ang pagbinutig ni Alan Cayetano is very glaring. Kung kamo nga mga pumuluyo, hindi nyo pa makita na, but silingon, may katarata na mata nyo.
13: Tinga nga madiritso ka ginambal sina, way na nai-respeto sa kapwa mo, senador.
6: Ngambalon mo nga.
13: But silingon niya, daw gina, ang implikasyon sa naiya, mga traidor tong mga apat nga ginambal mo.
6: Katulad sina Parikoy, ako saron niya si Senator Tito Soto. No? Nga kabalo ka na galing, nga ginpasulod mo pa di ang NBI. So ngambal ni Senator Tito Soto, ambal hindi. Nagkanto sila di ang bako coordinate kamo sa usaa.
13: Oh, correct.
6: Kay ilan niya trabaho. Wala man niya, wala kuya kabalo nga maabot si bato.
13: Correct.
6: Kay kung nabalaan ko lang, tadani lain ang perspektibo ko.
13: Sana master doon. Naku man no, masiling okay. Kibalan ko si bato dula na pila ka bulan mo. Halos tungat as tuwig. Ti karon masiling ko ti coordinate nato sa kwan. Kay wala man niya kabalo tuod nga maabot sa mo.
6: Pero sang ginubras ang CIDG. Nag ano sila sang sampina, no? Sa ano na Somon. Sa kay Senator Bato de la Rosa, tingin pa ang ginpanugutan man sang Senado. Ibala man nila wala si Bato mo, pero procedure ina ang, na ihatag.
13: Ang pamangkot karon niya, sino nakabalo nga maabot na si Bato?
6: Ang duwa man lang kamagutod nga kay Tano?
13: Si kay Tano man lang. So anyway, istoryahan ta niya. Kay ti siyempre ang usaa head nga si Mau Aplasca, ti kabalo ta classmate ni kuan mo? Ni Bato.
6: Parikoy, nagagwa na karo kag dako do kumbinsido na almost 85 to 90%. Nga may plano ini instigated no drama ini
13: Master Don Ario, may warning shots blang amutok na mo
6: Parikoy, wala sang warning shot actually sa operational code sang PNP naton gina-discourage na kag gina-completely eliminate na kung ang kabuhi mo is imminent may imminent threat sa imo kabuhi or injury nga ama warning shot ka pa kundi tiruhon mo ng individual amo na sa operational manual sang PNP. Ang may legal lang gid nga pwede maka-warning shot amo ang Philippine Navy kag ang Philippine Coast Guard.
13: Master Don, ma-warning shot ka mo to kalayo. Min kalayo sa kwan mo anong threat nga siling nakita mo to na siplatan mo tapos ma-warning
6: Parikoy ang masala diri amo ni. Nagpakilala, no? After ka nagpakilala, may verbal warning bala siya, no? Ang after pagkilala NBI, no? Pagambala sino ka, NBI. Nagambali siya ka doon na ibaba yung armas. Nga ay baba ang armas. Nga ay panaugon mong armas. Kay otoridad na. No, i-drop ko nung armas. Amo dito, nga sang wala ginpati, nang palupok sila, actually, isa kabilog. No, ang ara dito nga NBI, hindi to threat sa ila, kay hindi man sila outnumbered Parikoy, isa kabilog mo. No, isa kabilog nga agent kag isa ka guardiya sa GSIS.
13: Kag Master Don ti ara si Bato de la Rosa mga sagad na ni ara man si Aplasca. Ang balon ta nagid lang sa mga estratiya ka nga sini sinong kabalo daw mga senador. May senador pero ti ina may mga background diya sa PNP mga kabiyanan. Sure ball kay ba mo Master Don.
6: Parikoy, makauluya sini nagpamangu-mangu si Aplasca. Interview sa kagabi sa isa ka TV station ang balya ara na sa standard operating procedure namon nga ma-warning shot kami. Dano makibot ang angkor, sinin pagid nga adlaw, amo magin interview sa isa ka angkorman. Ambala, no. Hindi yan, di, mali yan. Yung, ambal sa angkor, this is your operational manual. Nagdugay ka sa PNP, you're a three-star general. No, before ikaw nga nag-retire. This is your operational manual nga wala sang warning shot. Kung hindi amo ni present.
13: Balis ka ron niya pa. Binalis ka niya pa.
6: Napamangumango.
13: Mayokon wala ga-research siya mga pamangkot. Siyempre, check itong ginambal niya.
6: Correct.
13: Tikaroon ka nakitaan nga baliskad sa ginambal niya. Kundi, ginsiod sa liwat. Anyway, balikan tali, Master Don. Mga exciting ni Kidoga, kaon ka lang ni, namin ni kaon popcorn samtang monitor ka sa cinema.
6: Ako yung Parikoy, kung ako si NBI matibag, I will file a case against sa kay Aplasca. No? Person in authority, agent in authority, ang iya sininga gintret Parikoy. No? So I don't know kung anong kaso pero ginatun-an ko no sa NBI ini.
13: Check na to na mga dalag ko ang balita na sa international po ng RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Uto.
14: Network News. Patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea.
15: Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan, ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
16: RMN Network News.
17: Darating na sa bansa ngayong araw ang dalawang Pinoy na sugatan matapos tamaan ng cruise missile habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong Martes, May 5. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, nabigyan ng travel authority ang dalawa sa pitong Pinoy na nasugatan sa insidente habang patuloy na nagpapagaling ang lima pang Pilipino na nadamay sa missile attack. Ang dalawa rito ay na-airlift na mula sa isang ospital patungo sa ibang ospital para gamutin habang isa naman ay nasa critical na kondisyon ay nasa maayos ng kalagayan.
18: He remains in ICU. But ang ulat ay hindi na siya hindi life-threatening ang kanyang sitwasyon. Pero pagpupulong na ginawa dito sa Maynila, sa DMW,
19: yes.
18: Sa DMW, hindi ko si Jose Crenibay, yung mga pamilya ng pitong tripulante ay inilipad dito sa Manila at nakapiling, nakadaupalan natin to update them about the proceeding, treatment. At mayroong mga ilang family members na dadalaw sa kanila sa ospital.
17: Yan po si DMW Secretary Hans Leo Cacdac. Samantala, mga tripulante naman ng MV Honduras na naka-quarantine sa Amsterdam, Netherlands, nasa maayos na kalagayan at walang sintomas ng hantavirus. Kasama mo sa balita si Rajuman Gerald Ulep.
16: RNN Live Report.
17: Babalikan na lamang natin si Rajuman Gerald Ulep. Samantala, dumating na sa bansa ang 13 pang Pilipinong biktima ng human trafficking mula Myanmar. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang mga biktima ay nirecruit sa online job offers kung saan pinangakuan sila ng mataas na sahod sa abroad. Nakikipag-ugnayan na ang DMW sa Interagency Council Against Trafficking Task Force para matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa naturang illegal recruitment at trafficking scheme. Muli namang nagbabala ang DMW sa publiko laban sa mga nag-aalok ng trabaho sa mga karatig na bansa sa Asia na karaniwang sangkot sa illegal scam operations at trafficking syndicates. Samantala, ang travel visa consultancy firm na illegal na nag-recruit ng Pinoy caregivers patungong US, pinasara ng DMW. Kasama mo sa balita si Rajuman Joyce Adra.
16: RNN Live Report.
20: Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang State 101 Travel Visa Consultancy sa Pasig City dahil sa inay-illegal na pagre-recruit nito ng Pinoy caregivers patungo ng Amerika. Ayon sa DMW, ang naturang travel visa consultancy ay walang lisensya at walang aprobadong job orders para mag-recruit at mag-deploy ng mga Filipino workers patungo ng US. Sa ginawang operasyon ng DMW, naharang ng mga ito ang dalawang dating OFW applicants na magsusumite na sana ng kanilang mga dokumento. Nabatid ang dalawang aplikante na nakapagbayad na rin ng placement at processing fees sa consultancy firm. Natuklasan din ng DMW na ang mga aplikante ay pinagagamit ng tourist visa at pinapangakuan ng $1,800 hanggang $109,800 na buwan ng sahod, pero sila ay hinihingian ng 150,000 pesos para sa documentation at processing fees. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Curiantes Adra, Tatak RMN.
17: Mga tripulante ng MV Honduras na naka-quarantine sa Amsterdam, Netherlands, nasa maayos na kalagayan at walang sintomas ng hantavirus. Balikan natin si Rajuman Gerald Ulep.
16: RMN Live Report.
21: Rin ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapawis sa mga tripulante ng MV Honduras na kasalukuyang naka-quarantine sa the Netherlands. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, 21 sa mga Pinoy seafarers ngayon na ang naka-quarantine sa Amsterdam. Ang 17 na ay biyahe Rotterdam para ikanya na sa 6 na linggo ang quarantine ng naturang mga Pilipino, kaya hindi pa siya kung kailan sila uuwi sa Pilipinas.
0: DCXL News, ang himpilan ng RMN.
18: They are currently undergoing quarantine, so pinamamana naman sila ng DOH natin together with the Dutch side and the ship owner and the Philippine Embassy. At 6 weeks, 42 days ang quarantine. Wala pong nakatalagang petsa. So there will be a proper announcement tungkol sa petsa na kanilang pag-uwi.
21: Ang tulong na ibigay sa mga kumpalang mga Pinoy ay nasa MV Honjus kung saan na pinaman ng ilang pahero. Kasama mo sa DZXL RM Manila, Radyo Man Gerald B. Ulep sa Pakpak.
17: Sa ibang balita, mga kasama, hindi na magiging kapani-paniwala ang magiging paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga pinakahuling pangyayari sa Senado. Ito ang paniwala ni dating senador at Philippine Red Cross Chairman Richard Dick Gordon kasunod ng pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan at pag-eksena ni Senator Ronald Bato de la Rosa na biglang nagpakita matapos ang 6 na buwan na pag-absent. Sinabi ni Gordon na ngayon pa lang may pagdududa na ang taong bayan sa kahihinat na ng paglilitis sa pangalawang pangulo.
19: At saka dyan yung makikita, 6 na buwan, umaangal ang tao, sumusweldo si Bato, at pinapayagan lang ng Senado na hindi siya magpakita. Mm-hmm. Kailan siya magpakita, it is only to vote mm-hmm. for the organization at the time na papasok yung impeachment. Sino ang niloloko nila? Kaya nag-reorganization para magkaroon ng mayoriya yung mga tao ni Duterte. Para lalabas na naman niya, pagsududahan na naman ang Senado para maharang nila yung impeachment. Ako sa tingin ko, talagang malaking pag-asa na makikita ng tao pag nilitis na yan, lahat ng mga ebidensya lalabas yan, kumbisido sigurado ng tao. May pa lang, kumbisido ng tao. Lahat ng survey sila sabi dapat tumarap si Vice President. Pero kung nasa kanila ang boto, hindi naman niniwala ang tao sa kanila dahil talagang marami nang ginawa. Bago dumating tayo sa loob ng impeachment, marami nang ginawang pangaharang.
17: Naniniwala rin si Gordon na base sa mga lumabas sa mga pagdinig ng kamera, may malinaw na basehan para i-impeach ng kamera ang Vice Presidente na inaakusahan ng katiwalian at hindi maipaliwanag na yaman.
19: Palagi ko, mahaba-haba ang aking experience there. Hindi ko pwede sabihin, guilty na yan o hindi guilty yan. No? Mm-hmm. Yun na naman ang sasabihin ng impeachment court. Either you convict or you don't convict. Mm-hmm. Right? Hayaan natin. Sa akin, panalo na, na-impeach na eh. Bakit ka mo? Lalabas na yung mga recitation ng mga ginawa nila, paano ka nagpayaman, paliwanag mo kung paano ba't lumaki yung income mo. Mm-hmm. Yung sinasabi din yung madraga na nakakuha doon sa mga kumawak ng family, ng pera, 175 million, at saka 100 million in July 2021, kung mm-hmm. kailan natapos yung family. Maraming kwan, yung pananakot na yung grave threats, doon lalabas yan. Makikinig ang tao. Mm-hmm. Sa akin, may tiwala ako sa pasya ng tao.
11: Okay.
19: Kung yung daanin sa, meditato ko dyan eh, niyakap ako dyan, nabigyan ako ng pera, mm-hmm. isa lang ang batayan natin.
11: Mm-hmm.
19: Did they commit the wrong? Should they be convicted? Regardless o kamag-anak mo o kaibigan mo, ang batas na ang may hawak niyan. Kung hindi na gamitin, kaya kasi sinasabi, the highest standard of impartiality na dapat wala tayong papanigan, wala tayong kikilingan

0: Manila, binigyang diin ang political analyst na si Dr. Froilan Calilong na sa pamumuno ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, maaaring direktang maapektuhan ang ilang imbestigasyon ng Senado. Inihalimbawa ni Calilong ang flood control scandal kung saan posibleng malantad ang ilang hindi naisiwalat sa nakaraang pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Alam naman natin that with the change in Senate leadership, magbabago din yung mga committee chairmanships. Mm-hmm. And one of the very powerful committees na maaaring mabago dito, itong ang Senate Blue Ribbon Committee. Alam naman natin, nung panahon ni Senator Panfilo Lacson, instead na ma-uncover yung investigation, parang natakpan. No? Mm-hmm. At hindi talaga nalaman natin yung katotohanan. Ano? And I think with the change in Cayetano leadership, magkakaroon ng pagbabago sa composition ng Senate Blue Ribbon Committee at maaaring ma-direct talaga tayo no doon sa mga investigation na may laman at meron talagang patutunguhan.
0: Habang maaari namang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang bagong Senate President dahil nasa control nito ang magiging takbo at proseso ng impeachment trial.
1: Kung sino yung may hawak talaga ng liderato, meron siyang kakayahan to actually control and dictate the tempo of the impeachment proceeding. O pwede niyang tignan yung mga constitutional, jurisdictional, and even questions of procedures. And this may actually create yung tinatawag nating delays dito sa impeachment. And remember that impeachment is contingent on timing and momentum. So yung momentum shift kapag nangyari yan dahil sa matagal na proseso ng mga pagdinig at matatabunan yung issue and before we know it, it's already 2027 and filing na no, ng candidacy. May control yung liderato doon sa proseso and mayroon din syempreng control doon sa decision o doon sa pagpapasa ng verdict later on. Like I said, there is a tendency for the majority bloc to coalesce with their leader.
0: Bagamat anumang oras ay posibleng mapalitan ng Senate President pero alam ng Senado na may negatibong epekto ito hindi lang sa institusyon kundi maging sa mga kapwa senador. Nauna na rin inamin ni Senator Cayetano na hindi malayong magkaroon ng pagpapalit sa liderato ng mataas na kapulungan dahil sa nangyaring kaguluhan noong Miyerkules ng gabi. Samantala, spokesperson ni Attorney Man Scarpio, binweltahan ang question ng respondent sa kasong inihain nila. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chelsea Arcilia. RNN
2: Live Report. Maraming binaltahan ng spokesperson ni Attorney Man Scarpio ang alegasyong pananakot ang dahilan ng pagsasampa nila ng mga kaso laban sa ilang mambabatas. Kasunod ito ng pagsasapubliko umano ng record ng mga bank accounts ni Carpio sa impeachment hearing ng Kamara noong nakaraang buwan na pinaniniwalaan ng kampo ni Carpio na paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act.
3: So first, we respect the opinion because that's a free speech. And second, this is not simply about pananakot but it's also about accountability. Kasi very clear naman po yung Anti-Money Laundering Act na you cannot disclose any information, shall not disclose in any manner. So they disclosed it in the Committee on Justice hearing which was publicly broadcasted, televised April 22. At kung i-disclose po kasi ninyo yan, may corresponding penal provisions po yan under the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy and the Data Privacy Act.
2: Maliban dito, biniltahan din ni Attorney Nel Abayon ang tanong ng mga respondents kung bakit sila kailangang sampahan ng kaso gayong ginagawa lang umano nila ng tama ang kanilang trabaho.
3: Yung pag-illegal disclose sila, kasi very clear din naman po yung Anti-Money Laundering Act. It is very straightforward po in provision, Section 8A, kung basahin ninyo, shall not disclose in any manner, any information. So they disclosed AMLAC records, therefore may corresponding penalty po yun.
2: Samantala, hihintayin pa ng dalawang panig ang susunod na pagdinig sa May 29 para malaman ang schedule ng paghahain ng counter affidavit maging ng pagdalo ng iba pang respondent. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
0: Sa ibang balita, mabagal na paggamit ng 1.287 trillion pesos na pondo pinarerepaso ng Malacanang. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chanel Salazar. RNN Live Report.
2: Pinabibilisan ng Malacanang ang paggamit ng pondo ng gobyerno sa pagpapatupad ng malalaking proyekto na

0: Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinaunahan ni Executive Secretary Rafrecto ang assessment meeting kasama ang Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Department of Education at Department of Budget and Management. Sentro ng pulong ang mababang utilization ng ilang ahensya kahit nakapaglabas na ang pamahalaan ng 1.2 trillion pesos para sa second quarter budget. Ayon kay Rekto, kailangan mapabili sa mga proyekto at serbisyo para agad maramdaman ng publiko ang benepisyo ng pondo ng gobyerno. Pinag-usapan din ang pagpapadali ng bidding at procurement process para maiwasan ang proyekto na hindi nalalabas. Utos din umano ni Pangulong Marcos na unahin ang mga programang may direktang epekto sa trabaho, presyo ng bilihin, pagkain at paglago ng ekonomiya. Kasama rin sa pulong ang uplift program ng gobyerno bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis tulad ng tensyon sa Middle East. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: At sa atin namang balitang sports, nakatakdang sumabak si Filipina tennis ace Alex Iyala sa qualifiers ng Strasbourg Open sa France bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa nalalapit na French Open o Roland Garros. Matapos ang impresibong kampanya sa Italian Open kung saan umabot siya sa round of 32, itutuon ngayon ang 20-year-old na Filipina netter ang kanyang ensayo at momentum sa WTA 500 Strasbourg Open. Magsisilbi itong huling tune-up tournament ni Iyala bago ang pagsisimula ng French Open sa May 24 sa Paris. Inaasahan ding aangat ang kanyang ranking matapos ang solidong clay court campaign ngayong season. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita sa ngalan po ni Radyo Man Angel Garcia. Ako po si Radyo Man Drew San Fernando mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
2: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
3: Mag-Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
5: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Ano ba lang colorectal cancer? Hindi nga klase ang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
0: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
6: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuot nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
12: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
15: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minyod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiyo. Wala na yun.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Pamakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
21: Mahigo ba lang ang imo dugo?
22: DTX 500.
21: Masamit ka ba lang gina energy?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga energy.
22: DTX 500.
21: Masalikan
22: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
22: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: na si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
1: Mayo kid Dan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee.
2: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Mga kabyanan, subong May 18, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
5: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
6: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Kargado! Sa mga Ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: Sangtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Amelia, ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
23: Ako galis iban, dermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
21: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
24: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Udto.
28: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN Targetanay sa Udto ang oras na ton, Philippine Standard Time. Last 12:51. Standby kay kwauntang report nagikan sa aton nga City Hall connection kay Master Don. Si former Mayor Jed Patrick Mabilog, karon USEC na sang DILG. Si USEC Mabilog ginladlad ang iya katungdanan bilang USEC for Public Safety sang Department of Interior and Local Government. So lang taon ako na nung kwa niya ang iya himuon, ano mga naara sa poder niya. No, para mabalanta kung bala, kinanglanta sa pamakoton parte sa mga muni ang muto, no? Kay ti kon USEC damo na sila nga USEC mas ti kay ang iya natuon sa public safety no sang DILG as undersecretary secretary karon mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin Master Don sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto di kalidad ni Doc Crispin Hico basta produkto ni Doc Kiko sigurado nga epektibo evergreen herbal capsule ang tanang sobra buinan, tanang kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas. Gintingob ini nga persama nga kabyanan sang pito ka mga ingredients para ka makahatag ini alibyo sa gidebatyag sa aton pumuluyo. Sobra sugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan ina, pagwa, no? Buinan ina sang aton nga Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka naman sa vitamins, of course matik na iya. Kung kulang sa vitamin A, B, vitamins, vitamin C, vitamin E, mga minerals kaangay sa potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa, buligan ina dugang sang Evergreen. Kaya ini ang may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Basta produkto ni Do Kiko, sigurado nga, epektibo!
0: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. No, kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral, sure ball inaya, wala na damo question, no? Nga ikaw ang masakit. Kani para malikawan nato na 2 to 3 capsule a day sang Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients nga makasigurado sang imo vitamina kag mineral sa lawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
28: Ang isa sa mga users, mga kabiyana nagpamatuod ko na no kay Piktibo, ang Evergreen Herbal Capsule aton siya pamatian.
1: Sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal
28: Capsule. Yes, mga kabiyanan, ano pa ginahulat ninyo mag-Evergreen Herbal Capsule na ang kapsula nga kompletos Ricardo's, wala ka nang hahanapin pa. Ara lang sa mga butika, ha? Basta produkto ni Do Kiko, sigurado nga
0: epektibo! Check na natin si Mateo, naka-standby na direkta sa UP Visayas, Iloilo City Campus, Radyo Man Joel Franco.
3: TYRI, Radyo Man Report.
4: Radyo Man Don, nag-sumpa na no, bilang Undersecretary for Public Safety, si former Iloilo City Mayor Jed Parikulido, kag masangkad rin no, ang coverage sa iyong responsibilities, no, because public safety, yara dada sa iya ang police, Bureau of Fire, BGMC, gisubong man ang pati sa environment, pati niya ang environmental safety, sakop niya pa, no?
28: Sino maglaom, no? Well, nag-pop-up na sa mind. Sino maglaom nga sang year 2017 to, well, no? Nga naglakat siya. Yes, kinalagas ka sang gobyerno. Kahit ti, amun eh. Pero subong bumaliskad ang paya, well?
4: Correct, correct. Pero ang hamba po no sa iya ni Secretary Rimolia sang nagsumpa siya, no revenge. Hindi dapat magtimalos. Hindi dapat magtimalos. So muna ang instruction sa iya ni Secretary Rimolia. Kay tising niya, because of your background, because of your accomplishments, siya, you're fit for the job, no? Good governance, no? Mayong kapag dumalahan, niya di fit siya for the job. That's why, amuning, tani, balaan, nakulkom niya mo. Pero mas ginting butong siya pagkanto sa DILG. Alam mo niya, yasin niya, nari pala, radyo man doon, portion na ni sang iya nga paglatag kung ano ang yasin maging katungdanan bilang USEC for Public Safety.
5: First day palang galingin sa alag na mo sa budget meeting. Second day, yesterday was busy because we already had our executive committee and MANCOM committee where policies, priorities, and operational directions are discussed. Grabe gila ang mga meetings, sir. National level, si Lea Letrero Balanya na halin alas 6 ng aga, hasta sa dasun niya alas 6 ng aga. Public safety is not only about enforcement. Public safety is about people. It is about preparedness before disaster strikes. It is about responsiveness during emergencies. It is about accountability in government. It is about professionalism in service. And above all, like just what Father Lester said earlier in his prayer, leadership with competence, compassion, and kasing-kasing or gugma. Gugma! Gugma! The DILG vision reminds me that we must become a highly trusted department and partner. Trust is not demanded. Trust is earned. It is earned through honesty, through hard work, through transparency, through action, and through sincere service to the people. I firmly, we will continue to strengthen systems that promote accountability, transparency, responsiveness, and efficient delivery of public safety services. I firmly believe that government must not only be strong, government must also be compassionate, just like what President Bongbong Marcos Jr. is now doing. As we move forward under the banner of Bagong Pilipinas, let us remember that nation building is a shared responsibility. Peace and order are not achieved by government alone. Resilience is not built by one institution alone. A progressive nation requires cooperation between government, communities, civil society, and every Filipino citizen. I have learned through life that adversity can either break a person or strengthen one's purpose. Sinobalad rin sa ato may kaagi sa pangabudlay, sa challenge sa kabuhi. Each one of us nakaagi dira. But what is important is for us to overcome that challenge and move on towards better. As what I said, adversity, ang pagpangabudlay, can either break a person or strengthens one purpose. Sa mensahe ni Congressman Redon earlier, today, I choose purpose, I choose service, and I choose to dedicate this opportunity to helping build safer, stronger, and more resilient communities for our people, especially here in the city of Iloilo.
4: Regiman Don, Regiman Ronel, motong portion sang speech ni Yusek Jed Patrick Mabino. Actually, natutukoy na ang sigilawas ng PNP, BGMP, si Jenna Liga, natutukoy na, si Kerle Paragiato Magto, ang taga BGMP, no? Ato dito kayo na nag-tambong ban, sa sinapag sumpa.
6: Hello.
7: Si former Mayor Jed Patrick Mabilog karon na ginbutang sang administrasyon nga ini bilang USEC sang DILG congresswoman.
6: Well, extraordinary happy because ang grasya sang Dios kahit papano ginsabat gid ang aton nga ginpangamuyo para sa kanay sa aton nga abyan. So nalipay gid kita si him after he fall now that he is there writing. There's always hope, no? Grabe ang hope. Sabi ko para lang sa syudad ng obligasyon. Tagaan sa sang obligasyon sa aton Pangulong EDDM and of course, Secretary John Bicrimeya. Tumas on his plate that I know he can do it well.
0: This is a complete turnaround, no? 7 years ago, nga ko sa diin na grabe ang naagyan ni Mayor Jed Patrick Mabilog, no? And right now, a complete turnaround, head pa siya sa public safety side sang Department of Interior and Local Government. Kag sa speech siya gani, Congresswoman Baronda, kapila ka beses siya gid ikaw nga ginapasalamatan. How do you feel on this, Congresswoman Baronda?
6: Well, actually, no. para sa akin, we consider, Family Baronda consider Mayor Zed sa una pa lang hamon na napag-intindihan ay pamilya na kami sa Rosarista. Kung miyembro ko sa pamilya, no need to say thank you. Ang ato na lang niya is to be hopeful, no? And to wish for the best para sa Rosarista, para man sa siyudad ni pagsubong sa bubuos na Pilipinas.
0: What are your initial suggestion kay Yusek Mabilog, no? Sa mga pungko na yun siya, kag-officially nakapungko na. What are your suggestions to him in terms of public safety, Congresswoman Baronda?
6: Well, una, no, prior to his appointment, kabalo naman kita nga kung ano ang specific job description ni Mayor Jed at same time ano appointments niya. With his experience in local government and with his speech tagina, and he is already well-versed kung ano iya buhaton. But one thing na mislook, hambalto muna, when I was the SK president of Iloilo City, we strengthened our advocacy against the war on drugs. So young people should be here. They are no longer our future. They should be our partners in nation building. That is why, no, unagid ang mga kabataan, unahon gidina ni Mayor Jed o ni Yusek Jed Batik Mabilog, include, kumbaga, inclusivity, dapat tanan, no, halin sa bata, sigulang, sa mga public officials, barangay officials, include nato ng kabataan. Kadamo pa sa nga muna istoryahan, and actually, he has already planned it out prior to his appointment. He is already ready. And habal po lang sa iya, once again, let us be careful for those people na ma-meet natin. Let us always make sure nga aton nga gut feel kung sino ang may maayong intention, sino ang hindi maayong intention. Hindi makita mga away, but please always keep in mind that there are people who will always deceive you. Whom you think your friend, at the end of the day, he will deceive you. So let us be careful sa mga amuna nga mga oportunidad ng mga tao.
0: Oh.
6: But again, ang importante subong, moving on, moving forward for Iloilo City and better bagong Pilipinas.
28: Okay. Kung kabati kita nga ti isa sa ginmuno ni Secretary Rimulya sa kay Yusek Mabilog, nga hindi pagamiton ang poder nga magbalos bala. Anong initial nga reaction diri ni former Mayor Mabilog, ni Yusek Mabilog, sa inyong istorya?
6: Tama tudtod lang, prior to his homecoming sang September 8, amo na naduay ang istoryahan. You are here for a purpose. You are here feeling ko not to ano nga hindi nga magbalikan ang mga tao na guba sa imo.
0: Oh.
6: We are here to regain what has been lost. After all, after nga naging spokesperson, so ako naging resource person sa sang quad ko, nagapati kita, nagabating bugos ng Pilipinas, na indeed si Mayor Jed, biktima lang. So, kabalo na kami, and he's
0: yes.
6: not, kumbaga, why siya na nakibot na amuto hambal ni Secretary Mulya, because that's what he said when we approached Secretary Mulya, then Secretary Mulya told us that we will reserve this post for you. For you to do good, to do well,
0: yes,
6: and
0: yes.
6: to achieve what the department would say to you.
0: Ma'am, kung total ari ka naman lang, and pamangkoton ka na lang, kung na lang ikaw sini, no? Nagpagwa na sang information, no? As matter of fact, na balita na gani, ang line-up nanday Mayor Raisa Trenas, and she will run for second term niya, no, for mayor, and sa congressman si Councilor Meg Trenas, kag Vice Mayor si Councilor Sidfrey Cabalona. Kamo bala, ma'am, sa inyo grupo magaladlad naman subong sang inyong line-up, Congresswoman Baronda?
6: Kabalok mo, 1 year pa lang kita nagtungko on our last term. Damo pa dapat ang buluhaton. Kinahanglan tutukan ang mga problema, hindi lang sa kabarangay. Kinahanglan, we need to make sure that the governance of hope, institute reforms, dapat amo nang tutukan sa. Kung sa party election, promise why kami gusto na ni Mayor Jed. ang amon subong ginasayahan ni Yusek Jed is ano ang dapat maayo para sa syudad. Tapuson ang multi-facility hospital sa Western Visayas Medical Center. That is the reason why Senator JV as our champion Aridiri, we need to instill good governance. That is why we invited Congressman Terry Ron of Saro Parcelis, and we also want to strengthen our people when it comes to disaster preparedness or resiliency. That is the main focus of our congresswoman and ang aton na grupo. Ang eleksyon ato bangon ta sa 2028 January. Pero subong kalayo pa sa pili ay people of Iloilo City deserve to be served, not deservability sila, deserve to be served, not for them to serve us. So kaya, looking forward kita sa ano pa dapat ang mahimo ni former Mayor Jed Madilog and Yusek Madilog para sa syudad, para sa kayuhan, hindi para sa amon na personal interest.
0: Kaya,
6: our personal interest, definitely we will listen to the call of the people. If they want Long Jamjam to run, we will listen to them. If they want Mayor Jed Yusek Jed to run, we will listen to
0: them. Ano ay han kong ang magkapatrigger sa imo nga magpadlagan, ikaw kay you are in your last term as congresswoman, nga magkapadlagan si Congresswoman Baronda as mayor kay amon ni kunong galap ng subong bala. Wala na sang ibang posisyon kundi mayor gi dapat si Congresswoman Baronda. What could make Congresswoman Baronda decide to run again, no, sa 2028?
6: My genuine love for my people and my service to God.
0: What about si Yusek Mabilog? Kay gambalang iban, siguro by maglapit na, by 2027, maglapit ng filing of certificate of candidacy, manaog na siya bilang Yusek. Ano tapuson niya gid ang iya siling until such time na manaog si President Bongbong Marcos, or pila ka porsyento nga magapadlagan man sa 2028 si Yusek Mabilog, Congresswoman Baronda? I'm just curious.
6: Well, that's what we said. Wala gid ya kami nag-iisip ng eleksyon ni Subo. Ang ginaisip naton nga si Mayor Jed hindi siya mahuyan kay presidente, hindi siya mahuyan kay Secretary Zanvic, and si Kong Jamjam maka-achieve pa more for Iloilo City. So, yahan pa lang mula eleksyon sa 2028 January, kaya inaasigurado na.
0: Sige. Congresswoman Baronda, lastly, ang mensahe mo sa mga kautoran ng kapamati, subong ang bilog ng syudad sang Iloilo.
6: Thank you for your support. Thank you for believing in us, believing in me. And I thank you, the Ilonggo, sa ilang padayon niya pagsuporta. Akong gadya mabatsagan, maglibot ko sa siyento sa sakabaran niya yan. Sabi ko, artista ko. Pero dira mo makita kung ano ang impact na na-create mo sa ila kabuhi. Si Kong Jamjam, Aridri. Magaservisyo, pula ka man, puti or blue. Kung nagkinhanglan niyo ako, this I can assure you, I will help you.
0: Okay.
6: Namo gini salamat Senator JV, Congressman Terry Ridon for joining us this morning.
7: Oh, ready sila gali, no?
6: Yes. Bless you dad sang Iloilo.
0: May interview tabi kong kay kong kay Senator JV kung mabilog.
7: Ara siya.
6: Ara siya.
7: Oo.
6: Then JV si kasamang ari man dayon si Kong Ridon.
7: Oo.
6: Si kasamang Don pag si kasamang
8: Hi, hello.
0: Hi, Senator JV, si Radyo Man Don and Radyo Man Ronel. Welcome po sa Iloilo, yes, dito sa Aramean Iloilo po.
8: Yes, maayong hapon sa tanan, sa Kasimanwa, dito sa Iloilo, maayong hapon.
0: Yeah, we're very glad you're here, Senator JV, after ng mainit-init na mga nangyayari po doon sa Senado. Could you get your reaction on this? And there, will there be a possibility of an investigation to what really happened, Senator JV?
8: I hope so. Kasi, siyempre, ang Senate now, I think it will be, yung popularity or trust rating will be one
0: yes.
8: of the lowest, no?
0: Correct,
8: so,
0: correct.
8: So, I hope that we can recover because of all of these things. Kaya, siguro sa akin, personally, I think yung timing ng siguro nung leadership change, tapos may impeachment, tapos yung kay Sen. Bato, naghalo-halo na, pero I think yung timing of the impeachment, Yun yung ano, yung parang hindi magandang timing sa leadership change. So, hopefully it will be... We are hoping for the best, pero it will definitely tarnish the image of the Senate, no? Because of this, all of these things.
0: Isa pa nga po si Senator na tinitingnan po natin, and I would agree with you, no? This is a sentiment of the people na medyo mababa yung trust rating ngayon ng Senado as a whole, no? Pero there are also talks because of the way na na-handle ni Senate President ito na parang may maraming quote-unquote palpak raw. Is there a possibility, may mga nag-uusap-usap na ba for another leadership change dyan, Senator JB?
8: I would not know. Anything is volatile. Kay, alam mo naman,
0: very slim 12, eh. Very 13, slim yung ano eh.
8: Very slim. 11-13 eh. So, kahit naman noon, 15-9. So, very slim. Anything is possible.
0: Mm-mm.
8: The leadership or the Senate is only... source of the pleasure of the majority of the senators. So, hindi natin alam, no? Kaya masyadong manipis, no? Very slim.
0: So,
8: siguro, explain ko lang, kay madamo gina-question ba nga ako nag-abstain?
0: Yes, yes.
8: Hindi ako nag-for or again, yes or no, for the leadership. Kaya, alam nyo, ang offer sa akon, so ang new leadership was supposed to be majority leader. Ako po ang talagang supposedly majority leader nila, and it was offered to me. So the best thing I could do eh syempre naman ano na, no, parang bilang courtesy na lang nag-think, parang pasasalamat sa trust and confidence, but I have to stick na lang to my principles. Kaya I'm also part of the leadership under Senator Soto as deputy majority leader. So kung swapang man ako, kung talagang
7: opportunity
8: ako, I would have grabbed the opportunity na maging majority leader, kaya ikaw ang second most powerful man in the Senate. So, yun ang rason. Kaya, instead of mag-yes ako o no, as a sign of ano lang, pasasalamat na sa trust and confidence, syempre hindi ko rin naman pwedeng, hindi naman pwede tayo mag-tridotin sa leadership ni Senator Soto, kay kasama rin ako. So, nag-abstay nila ako. So, yun ang reason.
7: Senator JV, sir, nasyak ka ba sa naging... desisyon ni Senator Legarda na doon ang support niya sa bagong majority? Dahil parang yung ibang senator nung tinanong, parang walang alam na itong si Legarda ay magsusupport doon sa kabila.
8: Siguro, you better ask her, no? I don't want to answer for her kung ano yung reason. Siyempre, surprise, pero everybody has their own reason, eh. May reason sila. So, ayoko naman, I don't want to put words in, kaya... normal, no? Kung siguro siya na lang.
7: Yes, Senator, last question ko. Ganito, sinabi ni SP, ni Senate President Cayetano, na parang yung minority daw ngayon ay parang nakikusap sa ibang mga senador na siyempre mag-ano sa kanya. Ikaw ba isa sa mga nakausap na o hindi pa?
8: I'm not aware. Because I chose to remain independent. Okay. Decision natin yan. So, nag-abstain ako. So, I'm an independent senator right now.
0: And lastly, Senator JB, won't just like to get your opinion on this, because sa kasagsagan po ng drama nung nakaraang araw, yung mga putukan, naka-iskapo po si Senator Bato de la Rosa. Tayo po, ang may responsibility po ang Senado, being it was approved na i-under sa Senate yung protective custody ni Senator de la Rosa. Are you disappointed of what transpired? Umalis siya?
8: It's being investigated. So, say natin, I think the Senate leadership has to explain, no? Kay yan ang ano, dapat under... nag-ano sila na Senate custody. So, dapat siguro, ano, dapat ipaliwanag siguro ni Senator in the same manner that Senator Gatchalian said na kailangan ipaliwanag kung ano nangyari.
0: Sige. Senator JV, thank you so much, sir, sa opportunity po. Thank you.
8: Malamugin ka, salamat.
0: Thank you.
8: Ay, kaya ako magbisita pa sa Amon nga may binikong jam-jam, yung Western Visayas Medical Center.
0: Oh, malapit na bang matapos, sir?
8: May heart center na. Opera na ng angioplasty, bypass.
0: Wow.
8: Soon kidney center.
0: That's good.
8: And then soon kidney center and then cancer center. So tinrabaho niya pinya since 2015 with Congresswoman Jam Jam. So malapit na maging full-blown specialty center. So,
0: siyempre, so,
8: mamaya mag-visit ako para malaman pa natin yung mga kulang. Para for, maging totoo na.
0: Yes, okay, because of your help also, together with Congresswoman Baronda, yes. Every year po, may budget po tayo sa GAA for the construction po.
8: Well, definitely. Kaya that's the reason I'm here, para makita pa natin makulang, para
7: dagdagan pa.
8: More on the, para we can augment
0: that's very good. Thank you, thank you so much, sir. Thank you, sir.
7: Salamat, sir. Thank you, sir. Si Senator JB Balti. Okay. Master Don, pinatay, no? Masako-sako.
0: Hindi, kaya gusto ko may storya pag yun si Congressman Terry Redon kay next week makanto sila sa Senate for the ma-convene ang Senate as a impeachment court.
7: Masadya ini Master Don kay si
0: sige lang, okay na lang, Guro.
7: Senator
0: okay
7: JB, Master Don, kwan. Nag-kwan sa'yo, nag-abstain.
0: Oo. So, siling sige, take ang opportunity, Parikoy. Anong masiling mo no regarding sini? Are you for the investigation? Bala, dapat imbisigaran, gid. Eh, gusto nato mabalaan ko anong natabo
7: dapat
0: dito.
7: Dapat sabton. Kaya-explain, gid, ya. Kaya hindi pwedeng, hindi na pag-explain sa publiko. Oo. Kapin, paano nga hindi mo na ma-explain kay paltanan nga palibot na sang Senado, Master Don? Namuna mo na CCTV cameras na?
0: Oo, tilang tawa bala.
7: Ang makasabat siya, CCTV, why na sa iban?
0: Oo, kay mama, may alegasyon ng piyak, may alegasyon ng piyak. Oh. Ang hindi makabinuto, yung closer kit television mo.
7: Correct.
0: Ang problema karon,
7: ano?
0: No? Wala sang unod o kung hindi nila makita nga na-capture sang CCTV ang alleged gunfight. Ambal niya plus ka.
7: Araw pa.
0: Ambal niya plus ka, Parikoy.
7: May ara pa da sang portion sa Senado nga hindi makitaan sang CCTV?
0: Ara gani siya, exit ganito, pero exit gani. Sa stairwell, may ano ganis bato nga dito na dumalagan.
7: Di, no? Master Don, ang lain sinikaroon. Kay base, kung amo na ang statement mo, Subong, nagkakangawa ako nga base hindi tayo makita sa CCTV kung sino nagdala kag di nag-agi si Bato de la Rosa.
0: Inaya nakita. Nakita. So no, kay Mau Aplas ka, no, nga nakita nila sa closed circuit television kag statement sa mga personnel, nga upod si Robin Padilla kasi Bato de la Rosa.
7: Abi mo anong isa ka, Kwan?
0: Ano?
7: Pasado alas 4 ang kagahon, nakitaan mga kabyanan sa Naiya.
0: Ngaya, Terminal 3.
7: Si Robin Padilla, sa VIP area, Master Don. Ti, ang pamangkot, kada dito makuno si Bato de la Rosa.
0: Oo, nakitaan sila.
7: Na
0: tibot si Lingon, sumakay. Pero suno sa Bureau of Immigration, wala sila siyang record nga nakagwa sa pungsod. Kaya ang Naiya 3, hindi ko magsala, pari ko, ano ni domestic terminal.
7: Ti, oo, kayo doara, domestic na. Oo, domestic. Ti, bot si Lingon, ti, diriguro sa kundi ini, no?
0: Dabaw. Ako, Dabaw ang nalantaw ko, pari ko. Kaya ba mo, kingdom yung Dabaw mo?
7: Pwede, pwede. Doon
0: mabulubudlayan ka. Kung wala lang itong determinasyon si General Nicolas Torre ito sa kay Kibuloy, pari ko, hindi tumakwa. Kaya tinga, gatipo ng followers mo. No, mabulubudlayan ka to.
7: Amo na, isa kamamismo kay Torre. No? Awal na ako balo kung sa kay Bato kung mabagwa itong pagkakuha ni Torre.
0: Pero kung si Trillanes Parikoy, ang DILG secretary, sigurado ko na.
7: Sakit niya.
0: Kaya balaan mo, may kurason. May isog.
7: Actually, nasuya sa
0: may political will.
7: Nasuya sa ganit kay John Vic Rimulya.
0: Kaya tipo na puro.
7: Sili niya, may kukbalo ko ng tao nga niya, dinigaside.
0: Oo.
7: Amo na, ba't amo? Amo na ang ambalya mo?
0: Ambalya gani, ambalya. I-question noon mo pa ang nakaptan ko nga ano nga Warrant of Arrest. Tanigin tawgan mo si Director Matibag. Director, ano totoo ba yung nawakan ni Trillanes? Pero nagpagwa siya sa statement nga amoyad to nga daw ginadown niya pa, no? Ang pagkanto dito sa taga NBI. Tipo naman ko si Trillanes nga civilian kay mo nga dala kay mo warrant. Inimbitar ko ni Bato de. Hindi ba lang ginambalya sa akon nga kumapusa siya? Tiyari ko. Tingka ba lumang garit-garit si Trillanes.
7: Oh. Anyway, pero, dali lang. Ara pa si Rajuman Joel? Okay, dali lang balikan tani tapos na si Rajuman Joel.
0: Okay,
7: welcome back, Well.
8: Yes, paunta na si, kung sumo para sa update sa impeachment, no?
0: Kasi si Kong Terry. Okay.
8: Sa Congressman Terry Redon. Congressman si Rajuman Don, nila sa Rajuman Don.
7: Hello. Hi, Congressman Redon. Sir, thank you very much at welcome po sa Iloilo. Si Rajuman Don at Rajuman Ronel dito po sa Remin Iloilo.
0: Congressman Terry, magandang hapon po.
9: Good hapon.
0: Yes. Congressman Terry, last time po, napirmahan na na-receive na po ni Senate President Alan Peter Cayetano yung impeachment complaint po galing po sa House of Representatives. What do we expect? I think May 18, Monday, they will convene as an impeachment court. Am I correct, Congressman?
9: Tama po, nagsabi po siya sa President Alan na magkakabin po yung Senate Impeachment Court ng alas 3 na hapon sa May 18. So yung pong House Prosecution Panel pupunta po roon para saksihan. Ito pong magbubukas ng Senate Impeachment Court.
0: Mm. And ano po nakikita po ninyo because habang nag-iisipan po ng boto doon sa House of Representatives for the impeachment, may change of leadership po sa Senado. Are you hopeful that I cannot say, but are you hopeful that they will be all impartial, Congressman Terry, as Senator Judges?
9: Ang nagbago lang naman sa Senado yung liderato, hindi naman nagbago yung composition, ano?
0: Mm-mm.
9: So, mataas yung tiwala ko namin na maging impartial po yung mga Senator Judges at titiyakin ko namin na mailatag ko namin ng maayos yung ebidensya para makabili po yung mga Senator Judges.
0: Alam po namin na
9: ating pong pangalawang pangunan.
0: Nakatutok po kami during the impeachment hearing. I don't know kung term talaga hearing, pero parang clarificatory po yon sa apat na impeachment article, no? And sa apat na impeachment article, Congressman Terry, if you are to choose yung pinaka grabe, yung talagang makukonvict siya, alin po doon, Congressman Terry?
9: Yung apat po na yun, makukonvict ko talaga si Vice President Sara doon. Kasi malinaw ho yung ebidensya ni each and every ground.
0: Yes, yes.
9: Pero syempre, yung mabigat po na ground po talaga doon, yung banta sa Pangulo. Kasi video evidence po yung
0: yes.
9: Nagpapakita na walang kailangan pag-usapang ibang bagay doon.
0: Yung
9: una, pangalawa, yun po unexplained well.
0: Correct.
9: Kasi, ibabangga mo po yung 88.5 million na salin doon po sa 6.7 billion na total transactions na mag-asawang Duterte Carpio, yung po 4.4 billion in inflows at yung po 1.5 billion in outflows. So, yan po yung mga datos na parang mahirap pong ipaliwanag para sa isang public official, mga abogado, at meron po mga nalulugin mga negosyo.
0: I see. Ang kita ko rin, sir, and I think there are precedents na sa mga former impeachment, like impeachment ni CJ Corona, na doon lang siya nadali, no, doon sa sal-in niya because it will not, wala nagmamatch sa kanyang salary at the time, no, kanyang mga investment. Anyway, Congressman Terry, nandito ka, ikaw ngayon sa Iloilo City, and of course, yung party list po ninyo. Ano po ang kayang maibigay na tulong po sa amin dito sa Iloilo City ni Congressman Terry Ridon?
9: Yung po nga, pagpunta natin dito para supportan po yung taking, no, ni Mayor Jed, ngayon Undersecretary Jed Mabilig na po ng DILG. No? So, bilang bahagi po ng Kamara at bilang bahagi ng Komite ng Public Order and Safety.
0: Yes.
9: Siyempre, sinusuportan po natin lahat po ng mga measures para tingakin po yung maayos na pagbubumbero, yung po nga mga pilitan at iba pang mga nasasaklaw ng trabaho po niya Undersecretary Mabino.
0: Isa po na hiningi ko sana sa inyo, Congressman Terry, mabudgetan po natin yung mga PNP po natin dito ng mga non-lethal weapon po para yung mga ulo away-away lang, may merong mga nag-run amok lang, hindi na talaga gagamitin yung baril nila. If they have non-lethal na mga weapon po, Congressman Terry, I hope that mabigyan po natin ng budget sila.
9: Pwede yung pag-aaralan po, no, kung ano yung pinakamabisa para dyan sa mga ganyan po, mga tipo ng mga incident.
0: Sige. Thank you so much, Congressman Terry.
9: Okay, maraming salamat. Good hapon.
28: Radyo Man Joel, thank you again.
0: Okay.
28: So, sige, so, in-waiting, iyan ang Saro party list. Master Donte doon nakapokus sa Bicol.
0: Bicol.
28: Area. Kaya siya lang nangga-represent sa Bicol region sa House of Representatives. Ang focus na daw regional development mo. Ito mga pang-biko, pang ano. Pero sa aton, Oswag Lunggot, yung mga Ilunggo, mana.
0: Ang aton to kay Kumo, I think to chairman siya, sang public safety in order.
28: Tingi ko na anong support na nga, ma'am, baliab na tanin, maikong, muna bla, no?
0: Muna gani ako niya pariko, naduso ko ya, no, nga matagaan budget, ang mga pulis na nga, hindi bla. Kompleto sila sa gear, may armas sila tuod, may bulletproof sila, may ara sila sang taser o kung stun gun dira. No, may batuta man sila do ko. Kumbaga parikoy, kung nagamulumaoy maoy malan ng tao, kag tapos do hindi
28: nakakilala ko nanod dalon mo.
0: Oh, kung tapos hindi nakakilala parikoy isang asang pulis, sulungo niya ibinangon. Si Salina kay wala na sila iban ng armas, gamit gabuto nilang armas sila kag tiro, pero kung may mga stun gun ka, may mga yes stun gun, no?
28: Inang
0: ma-neutralize
28: mo yun. Disable mo lang.
0: Disable mo. Oo.
28: Kaya hindi ibala patal dahil. Kaya sometimes, di masiling ka, bisan ano ka kasagad mag-ego na, kuan ka, ang marksmanship mo sa tiro, grabe.
0: Mm-mm.
28: No? Iwan ka. Ti galing kiti armas na mo, balaga, hulag tao mo.
0: Oo, oh, oo. Oh,
28: oh. Eh, siling mo, ti ilong ko lang nisa. Ang karoon na ka sa mato, imbis na til, uloy ko.
0: Oo.
28: Oh. Oro, nagahulag ka na karoon. Kiti, oh, oh. Gulpihanay na yan mo.
0: Correct, correct.
28: Lain man na, ti, ang target mo lain, lain ang naigo. Ti, yeah, disgrasya, pero ti kon stun gun lang, mga oh. Kung ano lang dahil pwede makakuan sa iya temporarily. Ti
0: ma-neutralize mo siya, ma-neutralize
28: mo sa ma-save mong kabuhi, bla?
0: Mm-mm.
28: Na pwede pa malang tani, ma-save san sa mapatay mo gid.
0: Okay ti, ma nakainom lang ni, bugubog lang ni, o kung nakadruga lang ni, hindi mo kinanglan nga patyon bala ti, anon mo na karo kung ang endanger na kabuhi isang pulis. No? So mo bala nang aton, no?
28: Ang nami diri Master Don Gutierrez na Yusek na si former mayor
0: Mabilog.
28: Mabilog ti syempre taga Iloilo kita lokal.
0: Ti apos no? Magutek tos babae
28: syempre. Ti pamangkot sina anong implikasyon sini? Ano ang mahatag sini sa posible nga pagpadalagan kag tandem nila ni Baronda sa mabot nga eleksyon sa 2028?
0: Tingin salot ta gito kay Congresswoman Baronda gina. Nabala serbisyo ta naya. Suryanta lang na sa 2028.
28: Karon Master.
0: Oo.
28: Ginbutang da sa Siusek, ang bot siya simple lang.
0: Ano?
28: Ginasaligan siya ni Marcos.
0: Oh, yes.
28: Sinong nag-backup siya at Baronda?
0: Mm-mm.
28: So, bot siya ang Marcos, ta medyo may tingog, gawa kag may hutik, kag nagapamati sa Baronda, magamuni.
0: Mm-mm. Yes, amo na.
28: Amo na ang pamatyag ko, nga mangin masadukot ang mabot ng 2028 election. Kaya di man pwedeng hindi tayo pagbutangan sa politika. Kaya,
0: oh.
28: Amo na niyong mangin tunos ang tanan eh.
0: Yes. Ti, lang taon na ton, kay Manti, for the meantime,
28: dirita ni focus sa
0: DILG ko anay.
28: Yes,
0: mamon ang ni Jed. Pero ti may mataas ang huring-huring nga magapadlagan siya bilang congressman.
28: Mm-hmm.
0: Talos kay Congresswoman Jamjam Baronda kay ti last term na ni Congresswoman
28: Baronda.
0: Kag matunog ang istorya that Congresswoman Baronda magapadlagan mayor. Ti ambali ako amba ko ti ano ayan ma'am ang makapapa ano ayan ang mga bagay nga maka-decide si mo nga mapadlagan ka. Wala may genuine love. Today longest.
28: Kaya muna, kung nililigin nun mo ito, kundi ang putli yung pagpalangga, nga gugma, alam mo gamitin, oh. Ang putli yung nga gugma sa mga Ilonggo.
0: So, ginalantaw ko kung amun ang uring-uring, kung may ara sang Meg, Raisa, and Sedfree,
28: okay.
0: Na tandem.
28: Anong posibleng kontra na?
0: Ati, laban-laban na, Mabilog, Baronda, Baronda Guro. Kay si Labla Baronda, no, as vice mayor, duwala ka bagay ni Parikoy mo, no? Manaog siya kay ti dapat isa lang ka Baronda magapadlagan.
28: Kung ano ni mo ginambal bago lang po, duwa makatrinyas?
0: Oo, duwa makatrinyas.
28: Oo.
0: So, basi mag-amuman ni, Baronda, Baronda, Mabilog.
28: Aha.
0: Trinyas, Trinyas, Kabaluna.
28: Or, pwedeng ti Mabilog, Baronda, Baronda mo.
0: Oo.
28: Daw mo na be, pwedeng puso ito ba?
0: Oo.
28: Nagabahig ta sa puso, iba? Nanutulog pang damo?
0: Masadya gani ni Parikoy. Oh. No? Masadya ni... Ano?
28: Kisa ginalakutan, tagi ba na sang ginatawag nga politika. Kaya daw, dragi man niya padulong na mo.
0: Mm-hmm.
28: No?
0: Ti sa side ni Trinyas, mga bata.
28: Mm-hmm.
0: Mga kabataan, no? No? Sa side ni Baronda, ti siyempre mga seasoned politician na ni.
28: Mm-hmm.
0: No? Ang tatlo siya ni. Si Raisa, on her first term pa lang.
28: Hmm.
0: Si Meg Trinyas, on his first term. Si Sedfree Cabalona, ito in his second term,
28: mm-hmm.
0: No? Bilang councilor.
28: Kaya nagligad, ti ginhuring-huring ni si Cabalona nga pa-Vice Mayor on tani.
0: Oo, oo.
28: Muna, bla? Pero ti, anyway, wala tulad to, basta doon ah. Kung ano ang mga latest nga development. For the meantime, dito na itutok as Yusek siya.
0: Mm.
28: Aras si Joel. Sa mga kabyanan.
0: Balikan na si Joel.
28: At ito, may additional info. Well, yeah. Welcome back, well.
10: Ambal ni Yosek Mabilog, sa kaan saan ko sa Chimpo nga magtrabaho, to prove himself.
28: Ah, okay.
10: Nako ni nga task, okay. Ang hinatag sa iya ni President Bumong Marcos. No? Mm-hmm. Pero, ano ba lang namin niya kayo nga open options niya?
28: Okay.
10: Kay Congressman Baronda. Ari, pamatiyan sa lipot lang.
28: Okay.
10: Mga 30 seconder na nino. Ari, pamatiyan natin ang sabat ni Yosek Mabilog.
11: Of Danto, sa Of Danto, isa forever. Just imagine you said na okay na pa diba? Pero ang gusto na ito, kinanami ko na tango siya, tango gitsa. That is one thing. I can't say no.
12: to form the same way na shouldn't say no to me.
7: Oh, sakit nga statement na.
0: Opdan ni ko, no?
7: Ti, hindi sa kambal nga, hindi mo. Pares man sa ginambal yan, ti, why man makaindi sa iyang isa? Do, blabla? Oh, ti, do, may botsilingo ni Master, kag radyo man. Although nga, ti, layo pa ina, pero ti, ang tirada, kag ang plastarana, yara na na.
0: Saan ako pa imo, yung maghimo siya? Kung lapit na lang, di ba, well? Well?
13: Naman na, medyo limitado pang sabat niya, no? Pero ti, we will see.
7: May pangalihid.
13: I-prove niya yung self niya. Pero ang commitment niya kuno is matandaan siyang priority ang Iloilo, being USEC siya for public safety. Kasi ang first order of the day niya, mamiting siya sa mga local government unit, sa mga opisina.
0: Kaya gusto ko gin sa tanim may istorya kung ano ang strategy niya para madakpan si Bato de la Rosa.
13: Hindi na kuno under sa iya.
0: Public safety, ti basi si de la Rosa is...
7: Kasi no kuno?
13: Dosa niya ano, halay niya kabaga department, halay niya opisina sa DLG ang in charge nila.
0: Oh, but then again, total aras sa DLG mamangkot na lang ta, we might as well ask him. Do hindi ko magbaton sang sabat nga hindi under siya.
13: Hindi under siya.
0: Sige, limited maguro ang iyang
7: Basi mga secret na Master Don kiti.
0: Ah, tis bagay.
7: Balokan man, confidential guro kiti karon mabalaan. Ah, mugla itong ideya niya.
0: Hindi man, kiti masako man sa press confirming iyang sekretaryo mo. Mabalaan man sa kontrang ulag.
7: Anyway, well, thank you, Well.
0: Thank you, Well.
13: Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RM Iloilo, Rajaman Joel Frank.
7: Tata, RMN. Kung nag-Iloilo, kaya ti, ang una, okay na yan, nasunala yan mo, ang isekiyang posisyon, Master Don, pero ti, kung nag-Iloilo, anong implikasyon siya? Grabe, ito ga, ang isa pisto ni Marcos ba? O ti, ano ni, ti, sirugi pamatiyan,

0: Ay, sa dalom. Tsaka?
1: Nga, oo.
0: So, makita mo na subong kung mag-drawing ka, mabalaan mo na, may ulo, may lawas, may tiil.
1: Mm. Ha?
0: So, in a way, ulat-ulaton tani, balikan tani sa ibang mga news and public affairs programs ng Arimen, Ilo, Ilo. Dapat ang ulo, lawas, kung tiil, dapat, dapat fresco.
1: Oo, oo.
0: Adlaw, mga kabiyanan, magtumar na sang non-super plus. Ay, siyempre. Nga, hindi na pagtumaron kay ini mga kabiyanan, tuman ka epektibo, no? Ang aton nga non-super plus. Nga man, kay ini bag-o, improved ini nga non-super plus, mas pinabisa, mas pinasigla, gintingob ini nga pwersa sa mga gustin, guyabano, kagmalunggay, mga superfoods ini, para nga tibas baskog eh. Superfoods mo. Mas baskog resistensya mo, dugang inerhiya mo, kag mas mapagsik ang lawas sa adlaw. Nansa Super Plus, natural ng proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Available sa mga butika sa bilog ng Isla Sampanay, kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ng lawas sa natural ng pamagi, pili ang Nansa Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag HerbsMed Pharma Corporation.
1: And of course, Nance Liniment Oil, mga kabinan. Nance Liniment Oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Lapyo si tatay, gaplamoy po'y lawas si nanay. Don't worry, haplo silang. Si nanay ka si tatay, kaya medula, inaplamoy po'y kaplanakit sa ilalawas. Kaya may soothing and relaxing effect ang Nance Liniment Oil. May katol-katol si Inday, si Toto, may Arakis, Banyo Siman, sang Nance Liniment Oil, kaya madula ina. Ang manami pagidiri, kaya may neem tree extract ini, no? Nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Hindi ka magka-dinggi, dalaman sa kagat lamok. Buot sa lingon, wala kagat lamok, wala dengge, mga kabiyanan. So ano pag inahulat, sagwa ka man ako sulod sa balay mo, magpamanyos na sang numero uno, nga balanyos sa bilog ng Panay Island, kag probinsya sa Guimaras, ang Nance Liniment Oil. Dula pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat, kag maskulo, dulang arikis, alap-ap, alipunga, an-an, mga skin problems, hindi magkabala ka, no? Hindi ka na makagat lamok, wala ka na dengge. Hapnig pampanit mo, dula pa na mga itom-itom da. Banyos eh. Basta isa lang balanyos. Barato, epektibo. Hindi mapilit sa panit. Nance Liniment Oil.
1: And of course, mga kabinan, ang talisman sa mga kalalakinan, Megaman Herbal Capsule. Ang Megaman Herbal Capsule, mga kabinan, may double impact sa aton sini nga lawas. Ang first impact yan sini, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact naman sini, amo siyempre ang imo stamina o konsistensya. Gani mga boys, hindi magwa sa balay nga wala sang dala sa Megaman Herbal Capsule para malikawan ang kahoy anan kay partner. Megaman Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika.
0: Yes, kag ang impact yan daw ara lang sa hardware, mga kabiyanan. Megaman Herbal Capsule, Megaman, Megaman, Megaman!
1: Ay! Kanami!
0: Oy, Megaman ha, mga kabiyanan. Megaman Herbal Capsule, ini mga kabiyanan, sigurado gid makatagsang resistensya kag hindi kagid mauyan kay misis mo kung kay partner mo. Gabato pa sa pulaw kag kakapoy, gabato man kay misis sa kama lang, outside sa kama hindi kagid magbato kay sigurado pirdi kagid. Sigurado mga kabiyanan, Megaman Herbal Capsule, no? Wala ini sang side effects, frontal effects may aray. Kag ang marami kay puro nga natural ang sangkap, tongkat ali, ginseng, maca, horny goat weed. Ining mga sangkap ya all natural. Hindi ni synthetic, mga kabiyanan. That is why safe ini gamiton. Subong alaw na 38, inom ka isa karon sa gabi, before, one hour before sang inyong sparring. Inom ka pagit isa, sigurado daw championship rounds lang. Hindi kagit mahuyan. Boys, ha? Basta kapsula, panglalaki, Megaman Herbal Capsule.
1: And of course, ang kape sa mga gwapo, Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kimantika gwapo ang performance ninyo mga toto, no? Megaman Gold Coffee Mix, kung katrabaho ka na, madugangan ang stamina mo sa labing-labing gangirit permi ang imo sininga partner. Megaman Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
0: Megaman Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ginahimo na ang kape sa mga nagapangsaw-saw sa tanan, mga kabiyanan, ginahimo man ini pangalimog, ginahimo man ini mga kabiyanan nga panghilamos, kag ginahimo na ini nga tubig sang kalabanan nga mga amigo ko, labinigid sang ako na amigo nga si Paul Aranda, mga kabiyanan nga pamatigid kag ini gid mahuyan kay business niya, ini mahuyan kay partner niya, kay bangod ini ang shadow gid kay epektibo nga klase sang kape. Ang kape nga bisan wala kag gana, maganahan kag gid nga bisan ang tawo nga wala makainom, maganahan man man kay bangod nga ikaw ya ang nagadala sang tanan mga kabyanan. Gani indigin magkalipat maginom sa Mega Man Gold Coffee Mix ang kape nga sigurado

0: Mapapakapika, bisan luya ka, kay ang imo isa ka tiin nagabaskog, mga kabyanan botsilingon, in short, bakal na.
1: In short,
0: bakal na. Sa kaluig-lawig, sa tanan nga ginhambal, pero isa lang ang ginhang botsilingon,
1: bakal na.
0: Amo malang na, palawigon, tapa. Abi bakal ka mo tanan para hindi na kami maghambal? Nga nga, hindi tayo maghambal, master?
1: Kati.
0: Silang mambal.
1: Kamu na mambal.
0: Para sa aton. Kay bangod sila ang makahambal sang nangin performance nila. After na tilawan nila ang Mega Man Gold Coffee Mix.
1: sa aton, sini nga pag panumbalik, parikoy check taman, no? Si Radio Man Flo Navarrete. Interesado ako sini kay P100,000 plus eh.
0: Plus, pintor lang. Pero gintulinan sang more than 500,000 nga balor. Grabe, ini ang na-confiscate ng saya.
1: Oo.
0: Ini ang nadakpan ng siya. Pila na ayhan kagramos o kung kinilo ang iya sini na dispose.
1: Correct.
0: No, sa tanan nga mga ginpinturahan niya, este, sa tanan nga mga suki niya. Grabe nga klase pintor.
1: Huwag
0: ka pa, hindi ka pa kontento sa ang paghaklo na sa pinta mo. Oh.
1: Nauna ang bambag, grabe si Totoy, no? Oh. Kita yung lapyo, no? Sige pa sa paminta.
0: Wala ka mong ro mo. Pagbalik ta mga kabyanan, ang istorya kag misteryo sa likod sang pintor nga nadakpan sa ilegal nga droga sa atong nga pagbalik. 41 minutos na kaligad sa launa sang hapon, magabalik ang
1: Targitanay sa Udto.
2: T-Buy, ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
4: Sangkong Plus Gold. Abakan sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablum sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next Plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show yours at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!

0: chat malupit sa kamay mo mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
4: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Kailan nalang subong imo?
8: Sugar.
6: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, naka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Gigidyan ako ginadutlan sa balatian.
5: Mighty C,
2: babaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumar ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
4: Yung may Physio.
2: Ang Physio,
4: yung may D3.
2: D3 Bio,
4: babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
1: Pumalik si Yam Rita Tuyan.
2: May high blood ka man sa una?
1: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
0: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
4: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
4: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera.
3: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
5: Magnolia, feeling good, set up.
6: Your bill, sir.
7: What? 40,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order for more. Dessert?
8: EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, quick.
11: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
14: Cellphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas,
14: pinagaling,
16: pinahusay.
14: Cellphone Plus Gold.
17: Cellphone Gold Coffee Mix.
18: Kung siyang sang sumag, isa ka si Jante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
17: Cellphone Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na, lalakas,
17: at gaganda ka pa.
16: Pag-ibig sa mga buta.
19: Patas nga komentaryo, kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
1: Ronel Sorbito.
19: Kag Radyoman Don Dolido.
1: Don Dolido.
19: Targetanay sa Udto.
14: Mga ka Radyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remen. Targetanay sa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Tatakala una 52. Standby sa report ni Radyoman na Flo Navarrete ining isa ka pintor nga nakuhaan. Masubra ito nga sa milyon ka pesos nga balor sa droga. Check tani dugay dugang update. Kag ininga bahin Master Don, no gid ang pwede mahimo sang droga mo ya sa mahimo sang life extension vitamin D3. Ari oi ported palin sa Amerika. Gindala diri ni Mr. Jonathan Granada diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag sa aton pumuluyo. Kay kontaas Mr. Nonoy nene ang imo sininga vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Hindi pwedeng nga utat-untatan mo kaya para sa naginambal mo mga utat-untatan man paghatag sang alibyo sa ginabatyag sang lawas mo. Importante nga may vitamin D3 kita adlaw-adlaw. Mga inday, mga nine, nagabusong ka mo, nagapalidi ka mo, nagapamangkot ka mo, pwede na yun sa gabusong? Pwede good. Kaya kung gabusong ka, gainong ka life extension vitamin D3, healthy ka nga mami, ang baby mo healthy man. That is why ginarekomendar, ginaton mag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3 for longer life.
7: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya kay bangod may alibyo nga ginahatag, no? Kamakapamatuod dire ang aton ginatos kalibon ng mga utod nga nakatilaw sang alibyo sang Life Extension Vitamin D3. 2 to 3 soft gels a day lang. Ayos nang buto-buto. Ganun pag inulat nyo, magkanto na sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
14: Kag siyempre, Master Don, ang aton diring produkto mga kabyanan nga super fiber. Mm. Kaya yung super fiber sa mga hindi kapagwas ang higo sa lawas, like tag tatlo, tag apat, lima, kadlaw, anom, no? Correct. Basi mapoison ang lawas na to, dagon-dagon na sa butika, mabakal sa super fiber. Kaya balok ako mag-inom kasi ni pagkaaga, ay sus, makasinggit ka ganyan. Yes! Success!
7: Of course, parekoyla ang super fiber balaan. In case of constipation, inablang nabudlayan ka mapagwaga, buna ka na, pero lagi may nagagawa kasi nakit na lang yan chan mo, mag-super fiber ka. Puno sa may essential fiber nga needed sang aton sininga lawas para nga mangin maayo ang aton sininga pag-ariya sa ngigo. Hindi pwede mag-tiner sa aton sininga chan na mga higo na kay mamasakit ikaw. Worse, magka-colon cancer ikaw. Ganin, in case of constipation, stuck na kita sa balayta sang super fiber kay hindi na mapaktan ang amoni nga mga bagay. Super fiber sarang mabakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
14: Kag siyempre Master Don, yes, para sa aton nga mga tagpermati hindi gin magkalipat mag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Kay ang aton nga produkto nga ini mga kabiyanan, bag-o nga nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita nga ginakahidlawan gyud sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective, kag kilala man nga mayara sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa kasasays ang Vita D Plus Coffee Mix ang may unod nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
14: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
7: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarket sa bilog nga Western Visayas.
12: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
14: Check na lang aton nga STL connection. Alauna 57. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mong Kamin.
20: Yari na, Rajuman Rondon. Rajuman Rondon lang aton sining resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. First draw kita alas 2 sa hapon. Subong adlaw, Mayo 15, 2026. Sang aton sining draw team head, Mr. John Martin Pilimon Alipaw. Ang aton sining draw operation specialist, Victoria Custodio. Kagang aton nga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang aton nga judges chairperson, Ella Maligat kaupon sining mga members, Ryan Belgar, Alcid Flores, Kegma Belmiroy. Nagsugod na sa pagtarambula, 20 seconds, ang aton sining 40 ka numero. Sa sulog sa draw machine, dili sa mga STL sa probinsya sang Iloilo. Para sa aton sining first winning number, subong nga hapon. Yari na ang pinakauna na itong numero. Subo nga po.
21: Number
20: 13. Number 13. Ang itong sige pinakaunang winning number sa subong hapon. Another 20 seconds. Ito na ito. Para sa second winning number na ito. May 39 pa kamula sa sulod sa draw machine sa subong hapon. Panayin nga nagkakarambola. Bantayan sa atin sining mga kauturan sa probinsya sang Iloilo. Ano yan? Ikaduwa nga numero sa subong hapon. Yari na, ikaduwa nga numero.
21: Number 4.
20: Ang atin sining first winning number combination sa subong hapon. Numero 13, kag numero 4. Number 13, kag number 4, ikatatlo nga numero. 38 tanan ka mga bulas buong nabilin pa sa micro machine. Ikatatlo nga numero, third winning number natin sa subong nga hapon. Yari na, Regimando, Regimando Net. Numero 14, number 14, natin sining katatlo nga numero. Yari nga natin sining ang 3 winning number combination sa subong hapon, second row sa first row sa STL sa probinsya sa Iloilo.
21: 13, 4, 14.
20: Congratulations sa atin sining mga winner sa probinsya sa Iloilo. Kaysa wala pa sa Gyapon, maka-jackpot pa tayo sa pagbaya para makabulit kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa probinsya sang Iloilo sa PCSO
21: kaysang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyoman Mon Gales Kaparian. Takaremen.
14: Thank you very much, Radyoman Mon. Kapalihan ng lasot sungod draw karon sa gabi bantayan. Diriman sa Aremen, Iloilo. Ang oras, alas dos mga kabiyanan sang hapon. Standby kay kwaontang report ni Radyoman Flo Navarrete. Angot master doon sa sining way paguro mayawan ni singot sang pinta sa baho sa pintaya. magluwas nga gakwana, gabaligya pagin siya bote. Nadakpan ining pintor, more than half million pesos ni. Ang balor sang siyabo nga na-recover sang aton nga mga otoridad. Standby, naka-standby. Sa ara na ta, si Radyoman Flo Navarrete. Standby mga kabiyanan. By the way, ginatamyo na ton. May lang ang pag-upo diri sa itong program sa RMN Iloilo Fans Club dira sa Singapore. Ha? Kag-good luck sa inyo kasadya dira sa May 24 sa ikapat nga Domingo para sa Super Nanay nila. Galan to. Dito sila master sa plaza sa Singapore gid, no?
7: Oo.
14: Kag-ti kalabanan dira kung mag-Sunday, gati-puntipon kiti plaza. Ini master ti malokan man makahoy nga lugar kag-mahandong man. Although mainit ang panahon subong, but the auditorium nga daw may slope bala master.
7: Oo.
14: Nga tong style sang kanon. Palibutan gini sila kaglang taon sa iban nga mga Pinoy nga nagapulo pa Hawaii man. No? Sa sininga Chimpo. Pa May 24, so sa mga fans club nato sa Singapore, may lang pagpamati.
7: So, may super nanay sila?
14: Oo, super nanay.
7: Wow, nami. I-live nyo ha? I-live nyo kay mga
14: tao? Live na sila. Kag ang Armen sa Iloilo fans club dira sa Hong Kong. Kag ang Armen Iloilo fans club main chapter. Kag ang atong Armen 774 targetan ay taxi club, mga Radyo Manibela. Kag Armen 774 targetan ay OFW International.
7: Si Broadpet Madira Bistuer, kanday Greg Briones Dinosta, Paripol Aranda, Paripol, galantaw subong sa TV niya.
14: Sige pa nga, Pigro. Higop, pinagurod ako. pangalimog ang Megaman Gold Coffee Mix niya.
7: Abi? Ay, ari na, si Radyoman Flo Navarrete.
0: TYRI, Radyoman Report.
21: Pwede man na Roner, pwede man na doon, no, nakagahin niya madakpan ng iling pintor, no, sa ginakasang drug buyback operation sa may barangay Barok Bawan Iloilo kahapon, no. Sa din na kuha sa iya ng paginapot at kaya more or less 80 grams, no. More or less 80 grams ng isang baton sa iba na may 144,000 pesos na market value, no? Sunod rin kay Police na Marvin Villanueva ng RPDU, no? Na gintuan sa ila na nag-alit sa mga DJMP ang illegal na droga, no? Na iyan na ginabaligya ngayon sa mga kaiping ng mga kabanwanan like Uton, Sigbawan, kag-iban pa ng mga banwa sa tertiary district o sa first district of Iloilo, Radyoman Rebel. Pero, hinging panagdaon ni Panoy, no, i-verify pa nila kung ano inikamakuhod ang ila ang ginsugid ni Panoy, no, sa ilang ginusisa kahapon. Yari si Police Captain Marvin Villanueva sa RPDU sa kahapon niya ng interview.
2: Sir, no, kahapon sir, no? Naka-recover to sa additional na pitong pieces na Hitchell Tosuan sa Shea, kag isa ka na tied, no? Kanani sir, no? Bibugkat niya siyang 80 grams, more or less, 80 grams na may standard drug price na 544,000.
22: Masobra to nga sa milyon ang na-recover sa RPDU. Okay. Now, sir, ining si Panoy, ano nakadugay nga nag-engage sa illegal nga droga?
2: Bisap nga monitoring no sa palumangkot namon, more than 8 months naman siya ga-engage kuno sa illegal na droga. Malapot man nga isa ka bulan natin yung monitoring sa iya no bago ta siya nadakpan nga hapon.
22: Ano ni classification niya?
2: Makonsider to siya ng, ano sir, no? Na high value individual yung subject na kahapon.
22: Okay. Sir Marvin, dinis ako na nagkakuha sang illegal na droga, sir. Nga ginadistribute siya, Pete?
2: Yes, sir, no? According sa iya kahapon, based man sa ginambal niya, may ginakontakt siya kuno sa sulod sang BGMP. Pero as of now, sir, no, ibabalik pa na nato ng information kung ina, matuod, kung either ginapalikaw lang ta sa iyang main ginukuhaan.
22: Mm-hmm. Natumod yun bala, sir, kung sinong persona ngayon na sa may BGMP?
2: Maginambal naman siya, sir, no? Pero hindi na nilamon pag-divulge para at least hindi maano sa ato niya follow-up investigation.
22: Verify ko lang, sir, BGMP Ungka or BGMP na nga, Pototan?
2: Yes po, sir, no? Amo nang iyang inambal.
22: PDL siya, sir, PDL.
2: Yes, tama.
22: Okay.
2: Ang base ang inambal niya, sir, no? Pero hindi pa na, sir, verified, sir, no? Ang information kung matuod ang iyang inambal.
22: Okay. Sir, ano na ta si Panoy, sir, sa Tigbawan?
2: Based po sa ating information, no? Drat na sir, start especially residente na siya sa Barangay Barok, Tigbawan, sir, no?
22: Sinong iya mga parokyano, sir?
2: Ang parokyano niya, sir, no? Amunang area sang Uton, ay sang ano ulit, sang Uton, Tigbawan, tsaka Iloilo City. Amunang iyang area of operation.
22: Okay, so iya sini nga mga, ang iya gina-distribute is first district, sir, no? Sang Iloilo?
2: Oo.
22: Okay. Sige, sir.
21: Ni Police sa Captain Marvin Deva, no? So, ang nambal niya, PDL, kung nung ginakuha niya sa sulod sa BGMP, no? Pero ti under investigation pa ni sa katapos ang RPDU, kung ano ka matuod, may information na ginaboy ni alias Panoy sa ila Radyoman Ronel, kagradyoman doon. Ang muna madunan natin niya balita, sumong Udto, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Flow, Consumo, Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
14: So, pintor mga kabiyanan na dakpan sa aton nga mga otoridad. Okay? So, congratulations, pro. Amo ni Blas Silingta, no? Mga simple-simple lang yung mga pang-front nila sa kabuhi. No?
7: Okay,
14: pero minilyon ang balor sa droga nga makuha sa aton otoridad sa ila.
7: Dapat, amo ni Gary kung kaysa pareko, nag-go into the life of crime sila bangod man sa ano bla ng kulang sa pangabuhi, no? Pero hindi ina rason, no? Mag-turn into criminal activity kamo katulad sa pagbaligya sa droga kay kadamo sa mga obra diri sa aton, no? Nga kung mapisan ka lang mabuwi ka gidya, no? Hindi ka lang ambisyoso, but you have to be ambitious man kung kaisa, no, sa imo sini gusto sa pangabuhi. Pero hindi bala sila nga mga construction worker ko, mainit na rin, baligya lang ko drogawa, no?
14: Kuhan na iya, damo man sa pigado nga nagmayuhan man ako.
7: Oo, kadamo.
14: No? Nga hindi man lang yung droga ang pinagyan nila sa pagmayuhan nila.
7: Para ganun, nagdaog sa luto, parikoyo, 50 pesos na lang nabilin sa kwartaya.
14: Gintaya
7: yun
14: pa?
7: Gintaya, nagdaog 35 million.
14: Hindi, muna silinga jackpot.
7: Sakto mark, 35 to 35 million.
14: Muna silinga jackpot, no?
7: O, kung para si imo, para gina si imo.
14: Pero kung hindi, laktan mo ginsang tinguha.
7: Oo.
14: Okay, kung na kay Pilakabilog, milyon ang nagpasakop, ti siya ang isang nakakwandera, pero ti sa tanan blang may chances, siya lang ang nakakuha.
7: Blang. Okay, ba mo ti, kung hindi ukol, di bubukol. Kundi para sa imo, mabuyon ka ba to, hindi ka man mabuklan, no?
14: Pero kadamo sa mga pwede may idea damo, magmayuhan ka sa kabuhi.
7: Ako, yung parikoy, libre malang ang skwela sa TESDA. Kung wala ko sa skill, mangita ko yung skill nga kung pwede ako mag-abroad nga kinanglanon balada.
14: May mga diskarte niya sa kabuhi na itong inyo, mga pakahapos. Kay gusto nyo, amuni dayon.
7: Why na yan? Kung amun nalang ko, mangunguma ka. Kanto ko dabla sa Iloilo New Agri Industrial Marketing.
14: Araw, hindi pa piki.
7: General Services Incorporated. No? Kaya may promo sila subong. By the way, sila ng exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa bilog ng Panay Island. For every 3,000 pesos worth of purchase yun na, mga spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mo raffle coupon para sa ila. Kubota, kaagapay sa mga para sa masanag nga agrikultura. Gani, bakal na ka mo dira, kadto ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nga nahamtang sa...
14: Siyempre mga kabiyanan, ara lang gina sa may Balantang Haro. Malapit sa Ceres Terminal, no? Kubota tractors ka mga spare parts. Along-along ka muna basi may mga gabaligya sa mga spare parts ang Kubota nga ara sa lugar nyo. Isa lang inyong kantuan ta, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabiyan. Exclusive kag authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated for Panay Island, kag the only S or super dealer of the Philippines, oh, kag ginaward nawardan ni sila sa Kubota Philippines. Muti dira kaya kay masaligan ini why na sang liwan dira kita mga kabyanan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ha? Hindi na sa iba na kay sigurado basi mapapapiki kamuda sa delikado gidi na. Gani kinalan mangin maalam, bisitahi lang dira sa malapit sa Ceres Terminal sa Barangay Balantang Haro. Nagabaligyain ni sila sa Kubota Tractors, Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester Plus, Kubota Cane Loader to Truck.
7: Arigado. Yes. Oh. Parikoy, plastar ko lang sa makadali kay Manti gusto naton maestoryan ining parte sa Senado. And amo ini bilang rason nga kung dapat kwaon mo anay ang both sides katulad sa aton sa mga journalist antes ikaw magpagwa sang opinion mo. Mm. Kay may ginpagwa ni si nga po si Senator Amy Marcos for those reversing the narrative. Bala sa mga tao nga nagasuli sa matutuod nga natabo.
14: Mm-hmm.
7: Bala number one, yes, Senate Security OSA fired the first shot. But the NBI had entered the premises without leave, started drilling through the wall from GSIS, and loudly, threateningly refused to put down their long arms and ammunition. They were clearly assaulting the Senate, and it was mere self-defense for the Senate to fire a single warning shot, single, after which several volleys were fired by the NBI, further justifying Senate Security's single shot. Butigon gini shot. Si Amy Marcos.
14: Single shot?
7: Oo. Una, Parikoy, wala sa operational manual. Halin man ni si Aplaska sa police, wala sa operational manual nga mahatag ikaw sang warning shot. Luwas kung na-threaten na after the verbal command nga ginambal mo, na-threaten ang kabuhi mo, outnumbered ka, may imminent threat sa kabuhi mo, ang balgan is operational manual. No, kag sa mga opinion sa mga general sa una, ang bala nga ama warning shot ka pa kung threaten ng kabuhi mo, kundi tiro mo sa tao gasulong sa imo.
14: Mm.
7: No? You don't need the warning shot for that. No? Ikadua, Parikoy, wala nag-enter ang NBI sa premises ng Senado. Tambihanay ang GSIS kag Senate, no? And loudly threatening, refuse to put down their long arms and ammunition. Una bes, NBI ako, law enforcement agency ako, nga agi naman duan mo ko, nga panaugon kong armas ko. Sino ka? Am I arrested? Sino kaya magambal sa akon? Nga i-put down kong armas ko, may krimen ako nga ginubra?
14: Do, criminal lang ginubra niya ba?
7: They were clearly assaulting the Senate. Ang drilling, Parikoy, sa bag-o subo nga video, sang maupod mo naton mga media sa Manila, paglibot nila to, pag-abot nila, naglibot sila sa every floor sang GSIS para ma-secure ang floor. May nabatian sila nga nag-drill.
14: Mm.
7: No? Ginadrill, ginabuuan ang kilid sa pertahan. Mga staff ato, mga sa maintenance unit, sang GSIS ang nag-drill.
14: Mm-hmm.
7: Kay amuto nga da nga alagyan, ga-connect na gituya sa Senado, na gituya diyon.
14: Mm-hmm.
7: So pertahan ng tong pagitan. So ginabutangan nila to sang para nga hindi dali-dali makasulod sa ila in case kay may mga komosyon to nga himuon nga exit ang ila sini nga lugar, mm-hmm, ila sini nga alagyan, para nga ma-secure. That is why NBI ang gintawag nila kay naka-insindi sa security, Parikoy, no? So ang single shot ngambal ni Amy Marcos, ma'am, ang warning shot ni Aplaska daw tatlo gani kalupok to, no? Tapos nagpinaarak na sila. No? So sala ini ang number one point ni Senator Amy Marcos. Ang sabi may instruction na to arrest per NBI Director Matibag. Kung kahit sila ay hindi arrestuin si Senator Bato, then why should the Senate stop him from leaving the premises? Precisely, Senator Amy. Because Senator Bato de la Rosa is under your protective custody. Amuna na istoryahan nila, Parikoy, ni NBI Director Matibag kag ni Senator Alan Peter Cayetano, nga hindi nila pagdakpon hulaton ang resulta sang kaso o kon sang urgent motion 40RO ni Bato de la Rosa, no, kag didto na nga magahulag. So for the meantime, ara sa anay. So kung ara sa protective custody nyo, ang isa ka fugitive from justice, inyo inakargo. No? So nga, agin pabayaan nyo nga maghalin.
14: Ari, anong latest dire? May breaking news.
7: Ano?
4: CYRI Breaking News.
14: Si acting o sa head Aplaska, ginpaidalom na sa preventive suspension.
7: Oy! Te!
14: Anong kabulan, Master Don?
7: Na!
14: No, anong kabulan? Tinik yung confirmar ini ni Ombudsman ni Sos Crispin Rimulya. No, preventive suspension sa sulod sang anong kabulan. Ang pamangkot, ano ang mga rason kung nga gin-suspend ini?
7: Mm.
14: Eh, obvious naman, Guru.
7: Very obvious. Obvious una best, wala siya kabalo kay ginadinaya gani ang operational manual sa pulis. Parikoy, ang pagpalupok mo, you are provoking.
14: Dewey.
7: Ginaprovoke mo ang piyak ng kampo to engage in a firefight. Remember, armado ang taga-NBI. Remember nga ang taga-NBI, nagpakilala nga taga-NBI siya. Kaya naman, Kotsi Aplaska, sino na? Sino ka? NBI kami. Sa NBI ako. Kiti may bayo mo siyang NBI mo, Estado. Tapos, mambal ka nga, you lower your firearms. Si Pamangkot nga, ma-lower ko sa firearms ko.
14: Sino ka?
7: Ha? Palupok dun si Aplaska. Kaya dito nga, sunat-sunat nga lupok. Kag nagbalos ko, no, si Agent Francisco sang NBI, sang lima kalupok, nagbalos man siya. Para pabalo sila, nga may armas man ko.
14: Mm.
7: No? Kaya dito na, nang kinanangkara na tumupod yan. At that time, ara sa sulod sa GSIS building.
14: So, ini yung mga kabiyanan.
7: There was no assault. Nga gusto pagwaon sang grupo ni Amy Marcos. Ang ilang nga drama nga gusto pagwaon nga they are under attack.
14: Ari na lang ho. Under attack ka, Master Don. Sagay ka na imo yung vlog.
7: Oo.
14: Sagay ka mo nyo yung Facebook live da yung sa sulod.
7: Hmm.
14: Da pares na nga gina-inform nyo ang mga ara sa gwa kung anong ginahimo nyo sa sulod.
7: Oo.
14: Siyempre automatic na yung Master Don ang protocol sinada. Hindi ka na yung magsagay pa video para hindi mabalaan kag mamonitor sa sulod. Kung tuod gidman nga gina-atake ka mo kag under attack ang Senado, Master Don. Tikaroon na rin, no? Na ginawa na. Si Kwang gin-suspend na. Anong kabulan si Aplaska?
7: Mm-mm.
14: No? Si Mao. Amuning rason ko nga ang nagkinagubot. Kasi kung why na pinalupok to, Master, why maguro sa
7: tabo
14: nga parehasin eh?
7: Wala. Gin-provoke eh. Gin-instigate niya ang confrontation, parikoy. Tibiri, kadelikado na. Kayang piyak to nga grupo are also law enforcer. Sila yap. Kumbaga parikoy, private security, kumbaga private bala, no? Ang ilay trabaho within the Senate ground lang nga ma-secure ang protection sa mga empleyado ko sinado.
14: Sa simple nga pulong, Master Don, balang mong NBI ta dito, equivalent bala sang FBI
7: right.
14: Sa Amerika. Ti ano bala magsiling ka nga Federal Bureau of Investigation sang Amerika?
7: Mm.
14: Grabe na yan, Master Don.
7: Oo.
14: Ti NBI amon di sa aton sa Philippines.
7: Mm-mm.
14: Gusto?
7: Correct.
14: Ti karon sa mga amon nga bagay nga do ang level bla Master Don taas ting NBI ga sulod na
7: ari pagit pa dikoy nga a NBI get because ang GSIS is a national agency. Kumbaga kung ang NBI nag secure sang Manila City Hall, mambal ka nga NBI get it is not within their jurisdiction nga mag secure sang Manila City Hall kay local government unit ina ya. Dapat police ang secure na. NBI can do that sa mga national infrastructure, national establishment sa gobyerno naton. Now, nga wala na nawag si Aplaska, si Mao. May number suno kay Director Matibag. Wala na nga yun sa sakon sang Lunes lang sa numero sa magkanto ko to sa Senado. Kaya ambal niya, anytime ko nung may mga question, matawag siya kay Attorney Melvin Matibag. Ginatag ni Matibag. Sang amoto nga time? Sa nakita ya? Sino ka? NBI ni sir. Oh, NBI. Dali lang gid. Manawag ko sa kay Attorney Matibag. To clarify nga aming mga tao kadi. No? So amo to dapat ang ginubra ni Aplaska pero ang ginubra niya is wala gid ya sa standard operating procedure. Pagkatapos yang balto, suno sa iya, gustoy pa lower ang firearms, pamangkot sa NBI nga ma-lower ko yung firearms ko kung ako lang ya. No? Tapos nag-warning shot siya kuno. Kita mong igo parikoy sang bala sa mga kristal dito sa sinangapertahan, no? Ambot kong ila sininga kontra parikoy mga 10 footer. Puro tanan babaw ang igo.
14: Oh.
7: Sulod sa sulod mismo sang building kamo. Nagpinalupok ang balga nito sa initial
14: Ilang way nag-ricochet, no?
7: may mga nag-ricochet pa rin ko. Galing wala sila minigo.
14: Tikoron kon ilabala sila gigo budlay.
7: Ario before
14: or may nagkalaigo to karon sa mga atoto nga ra to sa mga media to mga high profile nga mga tao nga ra sa building.
7: Oo. Dito Parikoy, before sila magsulod to, nakita naton sa video mo nagpa-redress ang mga taga-Osaa. Paglakat nila, nagkasana sila, oh, kasanyo? Both sila ngon, they're ready to engage in a firefight. Wala pa nila ma-verify ang ano to. So ginapagwa nila nga sudlon sila.
14: Mm.
7: Sudlon sila. O kung nakasulod na ganing NBI. But the fact of the matter is, ara ang taga-NBI isa anon, upod ang blue guard, ang gwardiya sang GSIS, sa ilaman niya nga side sang building. No? Lapit ka ni kuno sa opisina ni Loren Legarda, sa ambalto ni Francisco. No? Diba dito kami lapit sa GSIS side? So, diri ka rin nakaaton at kita that they have created an opportunity of chaos para makasalipot-pot si Bato de la Rosa.
14: Pa dako para nga ti siyempre ang focus dito na sa kwani kundi nagluntad ang tiniruhay eh.
7: Kagbangod yad to Parikoy, gin pull out ang bilog nga team 21 ka bilog dito sa area sang GSIS to avoid further confrontation.
14: Kag-escalation.
7: Sila kag-escalation
14: sitwasyon.
7: Karon kay wala na may nagabantay kay Bato de la Rosa. Nagano siya?
14: Siliput-put eh.
7: Saliput-put. Nag-succeed ang ila plano.
14: Ari na, ginalantaw ko diya. Karoon, ari na. Si Mau Aplaska, ginsuspend.
7: Mm.
14: No? Ginalantaw pa natin kung anong rason eh. Kung nga, kanong insight? Siyempre may ginasight din ang mga reasons why nga isuspend mo ang tao mo.
7: Oo.
14: Ti, ginsuspend siya for 6 months. Anong implications na?
7: No? Oo.
14: Tapos, ako niya ginahulat-hulat niya kung ano yung manging kapalaran man ni Robin kay kung labo, ining senador nga ini, siyang pinakauli nga nakita nga nagwa sa Senado, kag siya ang nakitaan nga upod mga kabiyanan ni Bato de la Rosa.
7: Kag may CCTV.
14: May mga CCTV, kag nakalabot pa sa Sanaiya, no? Kag nakita kay ti simpre ni mo mabutigan ang CCTV. Ay, subong pa. Sa una, pwede mo na mabutigan, wala lang kakita si mo. Okay, po subong niya. Bisa may nakakita si mo, pag-review niya, kita ka sa CCTV camera na.
7: Mm.
14: Tapos so, ka na.
7: Sa una, ya, sigurado kung ako nakita mo to, kasi wala CCTV mo.
14: Gitaan mo, ginaya-ebidensya.
7: Oo.
14: Na may mga saksi.
7: Mm.
14: No?
7: Ang atong suspect, wala rin di subong sa korte.
14: Nah.
7: So una, ya, ang suspect, Ario, pagpastaryo ng CCTV.
14: Sa una, mangita ka pang pinakabudlay sa una, kay mangita ka
7: witness
14: sang witness ang lain bisa nakita mo ng witness pero nakulbaan hindi pa magwitness.
7: Correct
14: amo na pinakabudlay pero subong easy no. Mm. CCTV camera lang pwede na admissible na sa korte mga kamera.
7: Correct oh.
14: Makawitness na sa kuglingon yan.
7: Mm. So amo nang aton nga nakita, so that is why ginaduso subong sang grupo na de Caetano kag ni Amy Marcos ni ining si Miss Manggahan. No?
14: Kagina sa
7: ano? Sige lang bala.
14: Sige, mangkot lang. Kahit
7: ginaduso nila ang naratibo Parikoy. Nga, ba mo, di pa maamo pa na ganun si Alan kay Tano.
14: Musta?
7: I'm sorry ha, but the Senate is under attack.
14: Gin pa mangkot ba lang sa mo?
7: Bla, sorry reporter ha, but the Senate is under attack.
14: Pamirsagin ba?
7: Nagsinggit siya. May lang ganun, wala nang reporter si Ruben Padilla. Kaya kisinggit-singgitan mo si Ruben, mahibi! Mami Lori, no? Kisinggitan ko ni Kiko.
5: Narinig ko yun, anak. Narinig ko yun. Ha? At parang medyo sumigaw talaga. Itong si Tito mo.
7: Oo nga, tita.
5: I-check natin yan, ha?
7: Mapapail ako ng text complaint, tita.
5: Huwag ka nang umiyak, ha? Meron akong kinigil.
7: Kung gusto niya mag-apologize dito sa plenary. Dito niya ako sinigawan, eh.
5: Anak, sabihan ko si Tito mo.
7: Oh, thank you, tita.
5: Parang weak ka, ha? Medyo weak ka.
7: Tita?
5: Ano?
7: Ba't ganun naman yung sinasabi mo sa akin, tita?
5: Eh, ganyan talaga kami. Sa amin nga doon sa tika, kakaraya kami. Medyo, mas malakas pa yung boses namin dyan eh.
7: Okay, bye.
14: Hindi. Tingin na lang ulang. Oto mo lang.
7: Tingin mo na, Parikoy.
14: Oh.
7: Kalaw, ambal. Amo to ganito surangay nato ginawid sa Senator JV. Nga very low subong ang trust rating sang Senado.
14: Sakto na. Kasi actually, isa sa pinaka-nubo ni subong ang trust rating, Senado mo.
7: Oo.
14: Nadugangan pagid. Kasi subong, ang timing mga kabiyanan, kasi ang impeachment complaint, ato na to sa ila.
7: Oo.
14: Ang timing sang pag-ulot ni Bato, makita nga isa lang yun yung rason, islan ang leadership sa
7: yes.
14: Senado.
7: In preparation sa impeachment trial.
14: Yes. Ti shadow ka duduso kagang tao ya. Ang timing is very bad.
7: Mm.
14: Ti ang point dera senador na to nagambala.
7: Oo.
14: Gapati siya gani nga makapanubo pagid sang trust rating tapat. Ti ginhawa na ni nila ka recover sang trust rating but silingon. Ang tiwala bla ang pagsalig sa pamunuyo sa senado ti subong masalig pa niya yan. Karon kun ano man matabo kag dalagan sang hearing mga kabiyanan sa Senado sa impeachment kani ko kay Vice President Sara Duterte mapati pa balang tao sa nada.
7: Amo ni pareko yung ginalantaw gani naton. Now dako nga plamukol ini ni Alan Quitter kay Terlong hindi pwede pagyambal. Ti wala namang warrant eh. Bato can live anytime. Ti nga wala nyo na ginambal kag wala na tanin nyo ginbutang sa idalom sang protective custody si Bato de la Rosa kay kamuman wala magaling kapati sa waran. Pero doga sala sala ka mo nga hapan si Bato kag palanggaon si Bato, no? Kag i-shield siya, ibutangan siya taming against sa pag-aresto siya. Tapos ang balon nyo lang, tiwala man siya warat, free
14: Master
7: to go man
14: Donario,
7: siya.
14: Master Donario, kung wala ka malang sala, ano hindi ang magatubang? Wala sala, Master Don, hindi kayo man makulbaan ah.
7: Tinakita natin kung ano katalawit si Bato de la Rosa. Lunsay lang tanan lawas ni Ampaw ah, no? Dako lang, pero ang unod gamay. Katulad siya na, babahi ng kadto si imo to. Tapos iwa-iwa, waslikon mo kang magdalagan kay mo sa babaw to?
14: Ginresol sa kono mo. Ti siling niya, bala mong Miriam nga pag-ikap sa akong sabot kong ginakpon mo ko. Resol na na yan.
7: Resol na na yan.
14: Ginresol na ko yan. Ti, babae nag-hapot. Babae nag-hapot. Yung naslik niya. Kaya ginresol siya sang duwa ka babae.
7: Di ambal ni Director Matibag, gusto ko makita ang CCTV sina para mabalaan nila nga wala siya ginresol. Kibala na yung napagaboy to. Ito yung ginagawa ng NBI! Kita niyo yung kamay ko! Iano ako eh! Dinuumog ako doon eh! Grabe pa rin ko yung iya emosyon. Nang sulusinggit-singgit siya. Tari na gambala mo sa Rubin pati lang, ba't sinisigawan mo kami?
5: Anak, keep quiet.
7: Bakit? Quiet.
5: Bigyan kita ng candy mamaya. Ha?
7: Thank you.
5: Lollipop yun. Ha?
7: Kantaan mo muna ako, tita.
5: My boy, lollipop.
7: Ay, nalagin ba na kay, check natin pari ko, kay ang aton inflation rate, sunod sa PCA, nagdubo naman.
14: Aba?
7: Abi, check ang katapusang report with Radyoman Mon Kapalian.
6: TYRI, Radyoman Report.
20: Radyoman na, Don Radyoman na, Ronel, nag-hampak na sa 0.74 ang purchasing power sang aton sining peso no diri sa may Western Visayas kasunod sang pagtaas ba no sang inflation rate sa bilog niyang rehiyon no again anunsyo sa nagigad sang PSA no by 6.6% no kay compare mo sa nagigad pa iyang bulan sang Marso no ang istoryahan diri bulan ini sang Abril no kasi sa subong bulan kita sa Mayo, may kamatapos ang bilogiyang bulan. And sa nagigad, ang pinakatapusan ng purchasing power sang peso diri sa Western Visayas is 0.76. No? O silingon nga kung may piso ka o, or isa kalipo abi, no? 1,000 pesos, may equivalent kasi na subong kung magpamalaklon ka, 760 na lang, Radyoman doon, Radyoman Ronel. Pero okay, nagdubo.
7: So, ang balor nga 1,000, ang mabakal mo lang ya, 760 pesos worth la?
20: Amo na lang na.
7: Ay, ragay, sakit.
20: Nga 1,000. Sa subong, kung ah, sa ang Marso, inaya, pero sa may bulan sang Abril, nanaw, pagin sa 0.74.
14: Uy.
20: But silingon, 740. Na lang kung magpapalakyon ka sa 1,000 mo, ang value sila kasi kalabanan sa mga palakyon. So kung grabe ng pagsinaka, no? Dugangan pagin nga nag-epekto ang inflation bangon sa sining gira dito. Iya sa may Middle East, Radyoman doon, Radyoman na Ronel, no? Marip lang pong konfirmasyon na ni Director Melida Amular sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office sa Radyoman doon, Radyoman Ronel.
8: So, malabo na 0.74 cents ato na purchasing power peso compared sa 0.76 last month. So, patapos lang ka
10: Siyempre, kung mataas ang exchange rate, malubuangan ang value. Pero kung mataas ang exchange rate, yung gining, namahalan, pati sa sabi sa petrolyo, may lalain na nila makalato. O nga, napakalakad ang yan. Pero hindi ko kalundon, doon kung maabot, may nakalabot sa 0.60 cents. So far, ano yung pinakalubo? Not good. So far, ano yung pinakalubo?
20: Ang kabahin sa confirmation ni Director Nilida Amular sa bilog yang kaya ang baseline dari ang ginisip from 2018 amo ni siya ang baseline but silingon nga ang value sang imo sini nga 1,000 sa to kung mapakal ka 1,000 radyo man doon no? Pero pisubong sa pag matamat yang pag lakas sa panahon naganubo ang value sa purchasing power no sa peso sa national nga side no mas sa tapo pag 0.73 no ang kung sa 0.73 ang purchasing power sa peso no national ini nga data iya rejuman na doon as of April subong iya nga 2026 no ba muni ang pinaka dubo na so far nga baliyo niya sang peso or ang purchasing power sang peso kasi padayon man niya ginang yan sang PSA na baklon lang kung ano ang importante kakunahon dit ang pagka-owner juman doon kasi wala pa baka wala pa tama kay balo no kung tuptup sa oil gina pakatubang na krisis iya na pinag-apekto sa tanan halos ka sektor sa may bilog iya na pungsod Pilipinas sa Rajuman doon. Rajuman na ano na, no?
7: Mm, sige. So, kung ₱500 si mo, mas gamay pagigali.
14: Uy, hindi ako nakuon mo eh. Pangabudlay ka todo eh. Mm. Muna yung kwandi, hindi ka magsalig sa gobyerno.
7: Kailan kay dako-dako ang sweldo ni Monsubong, no? Do, hindi ka batsyag. No. Mon, thank you again.
20: Salamat yun ah. Amal madalang na doon information para sa pagpanganagan sa programa Targeta na Isa Ondo. Kasama mo sa DYRI, RMN Enino, Rajiman Monialis Kapalian, sa Takalan.
11: Tatak, RMN.
7: Ang magpapalik ko yung sa kalibo, ang mabakal mo lang worth 760.
14: Grabe, no?
7: Oo.
14: Tidaw mo na ng value yan. Grabe. Di, dalon mo pagid ini, si gasto mo pagid sa ibang pungsod. Mm. Dugay-dugay nga din kung Pinoy ka, dugay-dugay ka kutis ang calculator mo. Kada bakal mo, dahil mo kalkyo.
7: So, nagabakal ka lima ka sardinas para sa lima kadlaw. Mm. Alam mo, duwa lang ah. Tungon-tungon ko lang eh.
14: Uy.
7: Pagka gabi, butangan ko lang ni Miswa.
14: Pwede yung isaw liwat.
7: Gabi, no?
14: Pag prito mo, dahil mo daw sobra eh. Ang ulo nila pagkabay, kardilyo.
7: Pero akong suggestion, hindi nila pagitipidon ang para sa ikayong lawas nila. Correct. Katulad sa kay Dr. Moblada.
14: Ang Dr. Pinoy. Now. Ika, ang lawas na nga daan, mga kabiyanan.
7: Hindi niyo ba pagtipidon?
14: Paano ka pangabudlay tapat? Kaya kinanglano ito mga budlay, di ba?
7: Oo.
14: Para ka-income ka.
7: Correct.
14: Paano ka pangabudlay kung ang lawas mo karon mga kabiyanan, hindi ka pangabudlay? But silingon, kung ang lawas mo mahina, luya, paano ka makapangabudlay? But silingon ko nagamasakit ka, hindi ka kapakabudlay. Wala pangabudlay, wala income. Wala kwarta. Wala kwarta, wala pagkaon. Ang resulta, ay sos, mapatay ka sa gutom.
7: Ah, correct, correct.
14: May pagandining gutom, kaya muna nining pinaka-abyan mo gini sa bilog. Bisan, wala-wala ka naging kagbisan gahuyango ka na doon, hindi pagin magalinsi mo. Ang gutom lang. Amo ning best friend din. Best friend na ginitanan.
7: Naglabay si Terry Ridon eh. Ngayon ang gadlaw ko.
14: Naglabay sa kita, ma'am.
7: Si Terry Ridon.
14: Kag mga kabiyanan kinanglanon, potasyum. Sakto na eh. Kaya kung wala potasyum, lawas. Ay, paano ka pangabudlay? Hindi bila galuya ka kung low potasyum?
7: Oh, correct.
14: Gakurog-kurog, lawas mo ni. Gaplaminhod, lawas mo ni. Potasyum, isa ka importante ni nga mineral. Nga kinanglanggid sang lawas para sa maayo nga pagtrabaho sang aton nga kurag.

0: Stephen Panega. O, Parikoy. Parikoy Mike Montaño. Ay, nalagay kay Parikoy Stephen Panega. Happy birthday ko, no? Kay Artemio Timbong Clavel and Amber Federico. Happy birthday. Halin sa kay Parikoy Stephen Panega. Mike Montaño, pari Mike. Wow, thank you gida sa imo. Kay Mama Leila Grace Leiso. Jan Pirozzo Sumagaysay. Thank you gida. Parikoy Clifford Espinosa. Parikoy, how are you da, Clifford? No? Kag Suboman, kanday Romjan, thank you gid. May sunog kuno dira sa Barangay TV Barutak Nuevo. Subong adlaw, no? Wala ko takabalo, so ginapalaap subong sa aton mga Radio Man reporters. Sinong Art Calzas Balabaw, sino maning tunto ni nga pagbugtaw ay pagkaga, kibot siyang salakyan niya, may bunggo na, guba ang kristal kagupi ang kilid, no?
1: Jesus.
0: Natabo dira sa Lupisayna Street, Barangay Lupisayna, Haro. No? Na, sa nabugtawa nila, Sus Maria kagusip, buka niyang kilid, kung sino ka mga tunto ka, abi ulik daning imo nga binungguan. Pupuguro ni laban-laban.
1: Anong bo?
0: O, gabing salakyan ni...
1: Binungguan niya lang na?
0: Art Calzaso.
1: Binungguan na na sa buli?
0: Buli, oo.
1: Kuan pa, o.
0: Pinayaan
1: na dayo na eh.
0: Pagbugtaw na pagkagamo na rin nakita nila.
1: Kuan eh, daw hit and run go.
0: Hit and run. Di, basi bala mayari, mandi mga CCTV.
1: Basi may CCTV da, makita ta kay pa, kuan ta din, posto. Kay Attorney Robert Parcon, ba Attorney? Brad, may lang nga pag-monitor. Diri sa aton nga pagpangalaga. Regards ko no kay Bibi. Oo, si Bibi pa yan.
0: Wala gindi ka pa regards si Mao?
1: Si
0: Bibi lang tanan, no? Ma-message ko si Mo. Regards kay Ronel.
1: Regards
0: kay... Arana.
1: Oh, thank you, Gid. Don, master. Thank you, Gid. Attorney, Robert Parcon. Mustang...
0: Oy, Attorney Robert, Mao.
1: Kamustang administrator, eh. Pututan, eh. Mustang pututanon, da?
0: Kamu gapon, eh. Hindi pwede mahimo nga pututan kung ara sa dingli, no?
1: Kaya mga kadlaw na ko? Ari na nga ito nga mga kwan segment sa sining hapon. Oy, una kita sa ito nga health news. Supod kay Radyo Man na Joel Franco.
2: Ay, nga ba, hindi na dala sa inyo sa kaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din niya sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
3: Naanda na naton nga magkaon sang prutas matapos kita magkaon sang regular meal nga ginhimo naton nga pang dessert. Apang sa mga pagtuon ang pagkaon sang prutas matapos ang regular meal, magatugay ni sang bloating akong pagbuntod sang aton nga tiyan. Samtang ang pagkaon sang prutas nga wala pa nakakaon sang regular meal, mas epektibo naman sa pag-detox sang aton nga lawas. Malikawan man ang pagtubo o sang uban, pagkaunot sang buhok, pagkakalbo, nerbiyos, kag pag-itom sang palibos sa aton mata, kung nagkakaon kita sang prutas on an empty stomach. Hindi man matuod nga may asidig nga prutas, bangod siling ni Dr. Herbert Shelton, ina-convert ini nga alkaline sang aton nga tiyan.
4: Para sa health news, kasama mo sa TYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tattak RMN.
2: Hindi nga bahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: Thank you very much, Radyo Man Joel Franco. Hindi nga bahin, Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluan sa D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, mga kabiyanan. Ang aton nga D3 Bio, makon mo may vitamin D3 na sa may virgin coconut oil pa, Master Don. Ting virgin coconut oil, napamatudaan na ina kag sa pagtuon sa DOST nga grabe ginang bulig sinay kontra traidor nga balatian kag amo ni nga ginapainom gid sa aton mga kabiyanan. Amo na gani nga may arap mga virgin coconut oil nga pwede mo lang na diretso nga imnon mo eh, no? Tag isa ka kutsara kada daw do gina require gani nang daw papakampyon gid sa aton nga resistensya. Tiaryo, simple lang niya, kapsula o, nga may vitamin D3, D3 Bio. Ara lang sa pagbutika, mabakal ini yung mga kabiyanan kag imnon, 2 to 3 capsules kada daw.
0: Yes, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas sa ubo sipon ni lanat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
1: Yes, kag siyempre mga kabiyanan na aton drink vitamins, no? Ang aton nga vitamins nga the best gid
0: Mighty C.
1: Ang Mighty C nga vitamin C balaan mo amo niyo. Non-acidic kag alkaline ini.
0: Correct.
1: So meaning hindi

0: pagisiyon ang lining sa tinaayo kun sang tiyan mo. That is why ginarekomendar ginaton for safety purposes ha. Basta vitamin C pangitaon nyo ginang Mighty C sa ngalan po lang. Very mighty na. Mighty C, vitamin C, mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, vitamin C, puro-puro nga vitamin C. That is why nga, bangod puro-puro, inisya. May abilidad niya. Magpainat, magpa-elastic sa aton ugat para madula, dirabla mga blockages. Nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko, kung gainom ka mo Mighty C, vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement. Kaya ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas ta. Ganun pag inulat na ito, 2 to 3 capsule a day lang. DTX 500 sa ramabakal sa mga butika.
0: Yes, mga kabiyanan, DTX 500. Halin sa de-sugared sugar cane. Ang kalamay, gingkwa sa tubo. Ang tubo na nga nabilin nga wala na kalamay, ginpuga, pagin na! Sus, amo pagin ang the best nga antioxidant kali eh. Kag-amoy na ang gibutang ingrediente sa aton nga produkto mga kabiyanan, no? DTX 500. So, kung nagahubi na atay ka kidney mo, bangod nga nagapahubi ni isang atay ka kidney sa nasilinta na, layo ka sa balatian, di kung wala balatian, kundi huwag ka problema.
1: Oo, no?
0: Pagsik ang lawas sa daw-adlaw. Tinluwi ang lawas, pabakurang kidney kagatay, parang balatian din kasulod, maginom sa DTX 500. At daw-adlaw, upo ng Mighty C, Vitamin C. Ini sila ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Kari naton nga tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
2: Ginpatag sang Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang kinalain sang active complaint kag passive complaint. Sunod kay Manikan, ang active complaint nagatumod sa aktwal kag direkta nga pagreklamo sang customer sa tagdumala sa isa ka establishment. Samtang ang passive complaint naman ang nagatumod sa hindi direkta nga pagreklamo sang customer kag kun kaisa ginapaagi pa sa social media. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz. Tatak RMN.
0: Thank you very much, Radyoman. Lynette, yari naman ato nga viral balita. Subong upod kay Radyoman Mon Kapalihan.
3: Ang iningabahin, ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nance Liniment Oil, ang manami nga ibanyo sa panit, sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini, ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa paglupad sang motorsiklo matapos nga nakabunggo sa isa ka auto sa intersection sa British Columbia sa Canada. Ang video kaglitrato sa pagsabit sang motorsiklo sa ibabaw sang traffic light ang nakakuha sang atensyon sang mga netizens. Kun sa diin, madamo ang nagpamangkot kung paano nagsabit ang nasabit nga motorsiklo nga kasubong ginbutang o kung gintungtong ini sa ibabaw sang traffic light. Luwas naman sa katalagman ang rider sa motorsiklo matapos ang insidente. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nans-Lenemet Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Yari naman mga kabyalan, hindi ba magpaperde? Si Rajman Reze Bordon sa iya sininga trivia.
5: Ang average ng adult nagapamisok sang 15 to 20 times kada minuto sa idalom sang normal resting conditions. Importante ang ining involuntary action para sa paglubricate sang mata, maklear ang mga debris kag mamentenar ang eye health. Sa isa kadlaw, dapat magadangat sa 20,000 ang pagpamisok. Ang ining trivia ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino yung inyo colon pagi sa adlaw lang nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: sila Labugay Boys. Ah, au, yeah, Labugay Boys.
1: Oy, dalang-alang ni kita sa tiyempo diri sa ato nga pangalagad. Master Do, may tugon ka.
2: Wala naman, di happy ano, happy Friday. Well, Do, maabot subong ang major bonus sa ato ng mga empleyado sa gobyerno, mga gobyerno qualified employees.
1: Maabot to ko nag-abot na.
2: Nag-abot na siguro, no? Between 15 until ano, until next week.
1: Oy, no? Oh, nag-abot na.
2: Do you... Di na.
1: Oy, sa...
2: Pati mga uniform personnel ko, no, dalani sila sa mid-year bonus.
1: Agle.
2: So, happy mid-year bonus sa ato ng mga empleyado sa gobyerno.
1: Oy, sila lang yan.
2: Naligad na bulan ni Atonia. Naligad pa bulan.
1: Ulihin na sila. Mga kabiyaran, takala ni Radyoman Mark Daniel Sokol dito, kasama mo sa Diway Aray, RMN Iluilo. Ako naman si Radyoman Ronel Sorbito.
2: Radyoman Don Dolido.
3: Tatak, RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community. Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
6: Nods. Urban Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tam ang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kagadya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Horny goat tree, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner. Yara la ang palading. Ah!
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariskis, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sadiin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit mo man, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang Davis, makalalaton.
7: NANS Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi naging ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Lemon Oil. Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Lunch Corn Coffee.
6: Partner, ngaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone ha? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
7: Nance Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nance Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
6: Mega Man. Mega
7: Gold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm!
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santum Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santum Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Santum Plus Gold.
10: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santum Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
9: Santum Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
9: pinagaling,
11: pinahusay.
9: Santum Plus Gold.
11: Gold sa mga butika.
12: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
13: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
14: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3, dito ako, believe!
17: Rasul. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nga halin sa mga aphrodisiac herbs sang
16: Megaman.
17: Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
18: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
19: Untat ina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran. Tusiran.
20: Tusiran forte!
21: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
24: Ang akon routine pag constipated bago magtulog? Paligo, skincare, kag calcium senosides, senokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, senokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mga kabyanan, subong May 18, Monday, ang 4th anniversary sale sa Life Extension Oton Branch. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate.
26: Kag may arang kita branch sa may Oton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Iloilo, sa tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195.
25: Sa May 18, Monday, ang 4th anniversary sale sa Life Extension Oton Branch for longer life.
27: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
29: Vita D Plus Coffee Mix.
28: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
30: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
28: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.

0: Bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Aray ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GGX
3: 500. Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
4: Kailangi mo nga gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. Sugo.
3: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
1: DTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pagkakal sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ganda pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara inis ang vitamin C, E, iron, kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focused ako sa work. Okay, gindi sa akon. Try nyo man bala.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako galis si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
4: work. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong pumaka-bloom.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
4: Supple Plus Gold.
11: Ako gali si Rhea. Ako na redla, nagalabot sa duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
12: Oras tatak alas 3:20.
13: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
14: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
16: Mga kabyanan, subong May 18 Monday, ang 11th anniversary sale Sun Life Extension Pasig City. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate.
17: Magkanto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820.
16: Sa May 18 Monday, ang 11th anniversary sale Sun Life Extension Pasig City for longer life.
17: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente kag dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
18: Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
16: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
16: Super Fiber.
20: Ako gali si Junie, taga
19: taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw-as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
20: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3.
20: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: Nons Liniment Oil.
23: Kaspan?
22: Wala problema.
23: Nons Liniment Oil Partner.
22: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
23: Nons Liniment Oil.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ipin ay Max Alaga.
24: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
24: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
26: ECS.
27: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
28: United Home.
29: Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi.
32: Hello, Mommy.
31: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
31: Mula noon hanggang ngayon.
25: All you need is Pride. All you need is Pride.
30: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
25: ACS.
33: DTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
25: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
34: Ugali si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C,
35: mabaka sa mga butika. D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
35: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
37: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
38: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kung nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpagigil ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
35: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
39: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
40: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
41: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
42: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in-1! Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, pintestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Hala sa mga butika.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sa kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
1: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang.
0: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Oras tatak alas 3:30.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
10: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, ara gyud ang pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa painta, kida consider ka na obese.
13: Tamo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
11: Hindi lagi ni carrots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, asa ko, tani nga akong magkaon kumalot, kiningin tayon ang akong nulos.
10: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
10: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
1: Maitukar ka pa.
10: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ba ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
15: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag might be sure pure siya gud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga experiensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
14: gapali lang, no?
15: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
14: Na-imagine no? Na ako, Rodok, sa mga may diabetes.
15: Agoy.
14: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
15: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
14: hemostasis.
15: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agod supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agod mag-couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palainom Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So
14: gusto.
15: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agod i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
14: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kini hambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
15: So dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty si.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
16: kag gakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: sa Liga
16: Epic.
17: DTX 500.
15: Halin sa unang adlaw pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500 samtang padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
14: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
15: Mm.
14: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm. pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
15: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
14: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
15: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, permi na mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
16: Informasyon sa ikayong gawas.
14: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan

0: kay sa area nga may makusog nga radiation.
1: Gusto, no?
0: Wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalo gani butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
1: Sa no?
0: Ambot ko ano ka tuod gin mana.
1: Mm-hmm.
0: Pero na may kilala ko sige butang cellphone bulsa da ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gituag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
2: Ha? Ano sekreto niya?
1: Milig sa tagoay.
0: What's up panago siya ra ba gagamit sa sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabi ito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pinaidad, sir boy.
1: Dising ko no, dising. 19, nag, ang 8 na, 19 ako nung kailis, last year 18 pala ito mo. Uy, oh. 19 na.
2: Kampiyon ni
0: McPeach. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasahi ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentine, kakantogin na di ka na Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-attack sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo. Kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
0: Oh, maligo.
1: Basic. Yeah.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO, kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat kahamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
3: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
4: DTX 500!
3: Masalika DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

lang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sa Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaraman kita sa klinika sa San Carlos City.

0: Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dok Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Eh, maguba ang atong
2: subong. Mata.
1: So, subong niya sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina. Masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sanguna, palikawan ka lang sa TV. Subong niya, ginataga na isa-isa. Cellphone.
1: Cellphone. Cellphone.
3: Subong.

0: wala na kapag ano, cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Mm. Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones.
0: Mm.
1: So proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagahapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
3: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag naka antipara.
0: Ako man, wala wala ka panigil yo sa nagpa mata ay antipara.
1: Pero no.
0: Alanan.
3: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske doklamin, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
3: Why not graduate?
2: Pala makakita na.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-Mighty C.
0: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
0: Basta yung makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Klaro, saan napakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ng investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
4: Impormasyon sa ikaayong gawas.
0: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko, gampiyong hindi gampiyong.
3: Tulo ang luha. That's why maligo.
0: Dupumbay, matyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh may ara sang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatuga sang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kay naka Klinika DioFresh ka. Syempre ang Klinika DioFresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.
3: Of course, kung tapos ka na Klinika DioFresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pa nga pika, kapang apika sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapang apika, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
0: Di ka pa nakita, B, ang imo yung bulong, kapi?
3: Kampiyon.
0: Namit niya sabon?
2: Perde mo yan ni kanya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetico ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium service.
3: Ay kampiyon. Pumbrito.
2: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan ang DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
0: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Pill.
2: Ha? Confirme ka ba nagahapit? Araman daw ang kuwan.
0: Ha?
2: Araman daw ang paliguan.
0: Sa kuwan.
1: Swimming pool.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
0: Ara.
2: Kaligo ka daw.
0: May mga kakao daw.
2: Okay man naman yun daw.
0: Pero may kabalaga hapit sa Golden Field, pero may kabalaga sa Public Plaza. Uy, dapat mag Ditribayo ka.
2: Debate ka to?
0: Paano mo lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer. Sa talk ni Doc. O hindi malaloglaog ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis. Ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Di tribayo ka nang adaan. Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with sir boy Solweta.
5: Talk ni Doc.
2: Kita ka nang lalabog ang mga nadyos mo.
0: Palainom di tribayo ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket, no? Basically ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
6: Unfortunately, men, men is polygamy.
2: The most by nature, no.
6: Polygamy.
0: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
6: Polygamous. Polygamous.
2: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si D. Tribayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
6: Yes.
2: Sensitive ni.
6: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Duhay maging dulong nung ano, sex kid.
6: Damo ka bang danan, sir boy na mo? No. Number one is HPV, human papilloma virus. Either virus na,
0: original words, no?
6: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
0: Bacteria. No? Chlamydia, sis, mubaho na.
6: Gonorrhea.
2: Ang kapit kalayan.
6: Syphilis. Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga ano.
1: Muna ako mayaga pa nagapangulabo.
2: Mga matonda pamati ha. Mga macho na
6: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado. Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining D-tribio, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because D-tribio may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
2: Ay wow.
6: No good news sa mga kuno.
2: Ang babae ito.
6: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang D-tribio makabulig sining mga balatian, sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko wasakun no, ang envelope sang virus sang amo ang number one nga kaya himuon sa D-tribio. Ikaduha nga kaya himuon sa D-tribio kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni D-tribio, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa D-tribio. So, sa mga nagainom D-tribio, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bakterya, kung adlaw-adlaw ka gainom sa D-tribio, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: D-tribio. Ako si Richard, isa ka threshold driver na galing nulo po na ibaluan itong taas ng reha kong blood pressure. Painong paninisis ang D-tribio, tatlo kami sisa isa kadlawan month lang po ang lingin sa ulo po. Nandubo na akong blood pressure.
8: D-tribio. Ang D-tribio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Magabot
2: ka. Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kay kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
1: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D-tribio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no?
2: Check.
1: Kaya mga may mga multiple partners.
2: Check.
6: Kay dapat nami man ang unprotected sex kay syempre
0: ikaw
6: bikaon sang saging may ano, may may panit.
0: Ikaw ang nursing may panit. Lalim ba?
1: So ang ang D-tribio, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang may maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blag
3: o tulok
1: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
3: birth canal,
1: birth canal no? Mm-hmm. Sa ilang taguang kan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag naton nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Mm-hmm. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3-bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May pag-asa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3-bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
0: Vaginal warts.
3: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini no. Ay. But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system. Gakos
0: sa cervical cancer.
3: Ang unang-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Damo petals.
0: Cauliflower.
3: Ang
0: pichay, manging cauliflower.
3: O man ang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
0: Nakali. Pulumbot ang
3: baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodorment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So what does D3-bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3-bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni D3-bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imo immune system, hambal ni D3-bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3-bio.
2: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit, kag daw, mangihikab lang, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok. Kakalayo,
2: mangihikab. Gagi na kala, Sir Boy. Ako ay kupagi na
3: yan.
2: Tapos, medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
3: Mga friends na lang ta. Mag-abri friends na lang ta.
2: Ang nalang sinangabalat yan, Sir Boy, chlamydia.
0: Ay, chlamydia.
2: Tapos, nang ano na, nang magkuhan mo bala, mag-tsutsak. May gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Oy, pin virgin.
2: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
0: Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3-bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
3: Amo lang cause, no? Cause
2: kagaw.
0: Agent, no? Agent.
2: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo lang iba niya, before guro sexual intercourse, Sir Boy.
0: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3-bio, kag butangan mo D3-bio, imo nga ano eh.
0: Mabukong naghambay nga may amo ni Gribuyaw.
1: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka D3-bio.
0: Dapat dugay na naging topic.
2: Dapat naging text.
0: Dapat dugay na naging topic. Dapat
2: subong ka naging timing na mo, abin na mo aras engineer. E siya gina yung eksperto da.
3: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, nang lain gid ang ma-offer ni D3-bio compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3-bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bio.
3: Correct. No?
5: Information sa ikayong gawas.
3: So kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gidi ka gwapo, ka damo ka partners,
2: kulang gyud so, gwapo.
0: Kulang gyud niyang budget ko 150 plus 8 gili gidi. Ay plus bilang gidi bayo plus 14
3: pesos. Kagamay ka bakit? 164, 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag D3 Bio kay hindi na sa tangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw protektahan sa D3 Bio pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang D3 Bio.
2: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3 Bio, didamo nagainom coenzyme Q10, didamo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain
3: tayo,
2: no amo na mo mo na mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga cocutin vitamin E for skin for your gut for your brain pa the best nga antioxidant no napanami sa imong vision imo reproduction dali ka makabata kung pala inom kaning cocutin kag vitamin E pero damo gainom nga wala effect sa ilang lawas
3: okay,
2: the reason why wala maabsorb dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mangka nga cluster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto nga akong pamilsaron. D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio.
1: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio no, nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang D3 Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3 Bio no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
3: uy,
1: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3 Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price to Gulfi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
3: Katunto sa ngabligyan. One pop, two pops, medium man pop price. Ang D3 Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will get tawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no so dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas unlike LCTs nga damo-damo pa system of 28 steps kontra 3 steps so ang MCT set 3 steps lang kung sa rondayon sa lawas mo no and not only that no ang byproducts ni which is ketones ang ketones ga provide man energy sa brain while labot ga provide energy sa brain ginasiligan ginakapuhan ang imo utak that's why kampiyon ang imo memorya so kung gusto mo hindi kalipaton niwang ka sexy ka mag D3 Bio ka na
5: impormasyon sa ikaayong lawas
2: wala na mi tayo ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tundanan magaayog din sa madamo ninyo nga balatian
5: impormasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc.
9: Oras tatak impunto alas 4.
10: This time check is brought to you by Kelly, Papay Kelly, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, Ginhimo sang Unilab.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: quick. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
16: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
17: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
15: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Tungod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananao.
17: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
15: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: someone chat mono kids sa may mo mother it fried bar blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Lab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Mga kabyanan, subong May 18 Monday, ang 5th anniversary sale ng Life Extension Santa Barbara, Iloilo. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate.
4: Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dras may banggadama. Pakadto sa may Iloilo International Airport, dras mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mo katawag sa 0917-318-1842.
3: Sa May 18 Monday, ang 5th anniversary sale sa Life Extension Santa Barbara, Iloilo. For longer life. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Time.
7: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
10: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Megaman, Ermacapsule. Gina-maintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
21: Megaman, Ermacapsule.
20: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
21: Megaman,
20: mabukal sa mga butika.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment
19: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Evergreen, Herbal Capsule.
27: Ako ulit si Kapti ulit ang batwas ang gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen, Herbal Capsule, subong okay na. Nagnami pa matyag ko.
26: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
28: Charm Fab Con, pangong kumakablong, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
29: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumakablong sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.

0: Cochran, Someone Chat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatoy,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tatino ang atay,
2: api kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indigit ko makakaunt sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
3: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio, ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, gamay Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. My Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika.
8: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado.
10: MaxFit, kargado.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Unique
14: Max Salada. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
3: Supple Plus Gold.
21: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar ng suplemento. Salamat, igubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Cellphone Plus Gold.
1: Ako galing si Shirley.
2: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusa.
0: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
0: Nalakas.
3: At gaganda ka pa.
5: Cellphone Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa
9: pangon
8: ng Charm.
9: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon.
11: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Oras tatak alas 4:20.
12: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
16: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Busog-busog ikot ulit.
19: Ako man, bro, kalot.
18: Okay, so yung bro, poste.
19: Busog-busog, eh.
18: O, tila ka tata. Bayari na to, tulilot.
19: Oo, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
20: Yes, sir.
19: Ay, ay, ay!
18: Ano nga, ay, ay, ay?
19: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
18: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
19: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Usteng, may kwarta ka da?
21: Kita mo, nagid yung nagtabid lang ngani ko sa inyo. Wala, eh.
18: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ita karong pinggan. Visit ka man, imo.
19: Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
18: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
19: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
18: Ba? Uy, hala.
21: Ba man, tanga? Hala, tanga, matuot.
19: Shhh! Diskerti lang na iya.
18: Oh, no. Inbutang mo sa sabaw sa tinula?
21: Hey. Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
20: Sir?
19: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
20: Ay, tanga na, sir.
19: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galita yung mga pagkawin ninyo!
20: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
19: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
20: Okay lang, sir, ah. Kaya nagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
19: Ay, ay, ay!
18: Talot, hak, tulot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin.
3: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Life Extension, Vitamin D3.
9: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Uy, 150 over 100 dali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
15: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako gani si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuod. Sakit tayo na akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsari.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: Oras tatak alas 4:30.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
3: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life extension, vitamin D3. The science of the health. Your life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe, kid, akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit, akon ulo. Kada si gid ka po yun, akon mata. Kiss, ah, masilaw ko yun sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatya din ko nga mas klaro akon panulog. Nag-imbi na dasig ka po yun, akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
16: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C, mabakal ng butika. TTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
19: Imo nga blood sugar test.
1: Ilan tong score gani?
18: 470. Ang tiko 2, sa gabi 2, sa agad.
19: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
16: DTX 500!
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

Kay basak yun, tagid ka sa salakyan, nga panublion ko. Manang! Ugaling, hindi, naguro matabo yan kaysa nahibalaan ko bala. Mga mahumalangid yung mga katigulangan namon. Kag wala pa sila sang duta, kakaugalingon. Nag-aobra lang sila sa asyenda.

0: mo pa si Kalut, kapitan. Nga damo na to siya kwarta.
1: Pagusto na, kuya! Ikaw bala, girl, eh. Kontra gusto.
0: Kagigit ka na. Kap, mamati kap, ha? Sorry, langit kap, ha? Ako, ya, kap. Nagahuyang ngo mo. Di ako dapat ang tagaan mo. Hindi ka yung may kwarta na, kap.
1: Ba! Girl, eh. Ikaw bala, kontra gusto. Kagigit sa tanan ko nga nahimo mo. Mapati ka sa sugo ko, kung hindi. Sana ako na,
0: Vlad. Mapati ko, kap, ha? Ikaw na, kap. Hindi ko pa pagpatihon. Patihon na kaya, kap. Sige, kap, ha? Bantayan ko sila kay Timbrihan na kanita yun sa barangay hall kung nakaabot na sila, kap. Di okay na, kap?
1: Dasig ba? Inaiyaw!

0: teng te kuya te ko teng nagkakurob yan te ang tuhod ko teng pulos na lapok ang tail ko kaya wala ko tinilas mo
1: ay tia Marita uyot ang balas sa puno ang kahoy kay ako man ho nagakuan man ang akong tuhod nagakurog adi mo ikaw lang ha ho
2: brugos teng
1: kuya te sa akong lukay
3: ay hindi ka sir kalot okay lang ako. Mane-mane, kulang niya ang amo, sige lagyan niya. Anad ko yan sa umamo.
2: Ngay! Dukay, dukay! Ako ba yung muyate? Kaya dumarikta ko yung pedalom, ho? Ay! Kaya nga, wala mo na yung planobliyo ni Bro Kalot, katuta, man! Ay!
3: Wala nga, hindi nagareklamo si Sir Kalot, pero kamuya mo ang nagareklamo! Ay, katalaka man niya sa inyo, man. Sir Kalot, sa idalom, lapit sa Busay, may itudlo ako dito sa imo nga duta man. Ngagin papanubli man sa imo.
1: Wow!
2: Ano? Uyati ko tuloy lang! Nga man!

0: hindi kami maligo do, kaya nga adirin mo kami yagin dala.
1: Shit. Hindi na pala magahod. Hmm.
2: Pagustuhi siya sang gahod, ting. Kay matuyawa na siya, karon mahipos lang na siya.
1: Ay! Sa din, malutang ay papanubli sa akong dukay.
2: Adire, ang busay nga ini, imo.
3: Ini? Ay! Ay, hala! Ano niya ni ang busay man?
2: Tulilot, wala ko labot kung anhod niya ini. Si Sir Kalot ang pamangkuta, hindi kaya ako.
3: Ay!
1: Bah, katahom sang busay nga ini.
2: Kag 20 ka hektaryas ang duta, dala na ang busay. Kag ang nagapalibot sa busay nga ini, ang nadala sa imo pala nublion, Sir Kalot. Pati na ang pilas ang busay.
3: Ano ka nga pulos pilas?
1: Ano man iman? Ito lilot?
3: Bra, kalot!
4: Bra. Hindi na magreklamo, okay lang na. Pasalamatan mo ganun nga may palanublion ka nga amo sinikalapat. Pasalamatan mo!
0: Ay, ako yan yung tabo ko pasalamatan ko man. Sa pagkalayo-layo. Kagano ni klase dutang imo kalot man. Ay, hindi mo man imatabnan. Mano kabilog mo nga kabuhi, maligo lang ang maligo sa busay nga ine.

0: suggested retail price, 13 pesos lang. Kumdoble, okay! Maldi Hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
5: You care? We care! Kidney care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
13: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingob nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Santone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price

0: Oras ta tak in punto a las 5.
1: In doble, okay. Mang dinata sa suplemento in one.
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kapsula. Inaadlaw-adlaw kumare sa sakto pagkaon ug pag-ehersisyo.
2: Santo Plus
1: Herbal Capsule. Ang suplemento in one na masaligan.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakatata. May araw ka sa wala. Sa tuo. Itog-itog lang. Sa tunga.
3: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Yun yung love quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabuti ka.
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
10: Charm, fab, car, pamong kumakablum. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdog kumakablum sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
7: Supple Plus Gold.
12: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
7: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
13: Nuts! Herbal Capsule!
14: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
13: Nuts Herbal Capsule!
14: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Melvin and Polly Cotton, Samantha, Malupit, sa Kamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: GTX 500.
5: Dinakanon. Ang ginabatyak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila
5: sa
6: GTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
5: Oy na, halin sa nagtay kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatyak.
4: GTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mga buti ka.
9: Oras tatak alas 5 Jess.
10: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
11: Santon Plus.
10: Herbal

0: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda.

0: sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
4: Yung may D3.
5: Magabot ka.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Indi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You need a yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingredient nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.

mo nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalon Kag Turilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade Kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang

0: Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Supple Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Supple Plus Gold. Sulutong tuwa ka bulan noong pawan.
0: Supple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Supple Plus Gold. Sa mga butika.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Giga.

0: bulig sa akon para fresh kag focused ako sa work.
1: Okay, gid ni sa akon.
0: Try nyo man balas.
2: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
16: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabas kong sa lawas.
15: Mighty C, mabaka nga butika. DTX 500.
17: Rosel, ako yan. Nagakagamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
15: DTX 500!
18: Vegan Gold Coffee Mix.
19: Partner.
18: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
19: Megaman Gold Coffee Mix.
18: May ginseng,
19: tungkat ani,
18: kag so
19: palmetto.
18: Natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
19: Megaman Gold Coffee Mix.
18: Yara na sa mga butika.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa RMN Iloilo, alas 5:20 sa hapon.
22: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
23: RMN News and Public Service.
22: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
23: RMN News and Public Service.
24: News and Public Service.
21: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag propinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Biyernes, Petsa 15 sa bulan sang Mayo tuig 2026.
25: Live sa gihapon nga makit-an kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kilohertz
21: sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga lagad, ako si Radyoman Mon.
25: Radyoman Magi Eraswelo Malaryado.
21: Biyernes na kitang adlaw, Radyoman Magi kag sweldo subong iyang adlaw, pero sa gihapon padayon kita nga nagabantay sa mga dalagko nga mga balita sa national kag sa local scene diri iya sa may pungsod Pilipinas.
25: Nakasentro gihapon ang tanan, ang atensyon sa tanan sa tensyon nga natabo sa Senado, Radyoman Mon, nga pag ginaimbestigaran na sa karon kag ang Department of Justice pinakauling update nagpagwa sang Immigration Lookout Bulletin Order batok sa kay Senator Bato de la Rosa. Ang payag diri ni Justice Secretary Frederick Vida nga dapat i-monitor kun mayara sang plano nga magluwas, maglakat no, magda sa pungsod ang anay senador arestuhon ini kada sa Justice Pungsod, Radyoman Mon.
21: Kag subong man iyang adlaw, no, maluwas sa balita nasyonal, Radyoman Magi, balita lokal.

0: kita, no, si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, ang ano ni gin patigayon, nagpatigayon sa oath taking niya, no, as undersecretary sang DILG. May oath kina nga programa nga gin patigayon. At the same time, may mga plano naman si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagbisita sini sa mga ahensya under iya sa DILG regimen magi.
1: Gin pangunahan ang oath taking niya diri ni Senator JV Ejercito kag ni Congressman Terry Ridon. Si Senator JV Ejercito kay ina sa targetanay sa udto nagpatag siya kun nga ang ginpilit niya nga mag-abstain, no, sa pagkambyo sa liderato sa Senado regimen mo. Nagsuno sa iya gin mabawi kay mahi sa Senado nga si Senator Robin Padilla ang last nga nakaupo ni Senator Bato Dalia sa Senado kag ang information nga upod sila sa NAIA Terminal 3 ang ombudsman. Nagpayag si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nga pag-imbestigaran man si Senator Robin Hood Padilla angot diri dapat gani nga mag-explain na siya subong, dapat nga manabat na siya, pero ti iwala siya kita until today regimen mon, wala batia kundi si Binoy kundi si Robin Hood Padilla. At the same time imbestigaran man si Senator Jinggoy Estrada bangod bala to sa iya hambal nga tago niyo yan ang CCTV ti siling ni Senate President Alan Peter Cayetano nga natumo dito nga ti i-secure ang kopya sa CCTV ti mabalaan ta lang nagaling kun may magwa, kun may kulang o kun may gintago nga porsyon sa CCTV kay hambal gani kun sa Tagalog patadtad ng CCTV ang Senado regimen mo ti dapat ipagwa inatanan kagin siling man ni Ombudsman Rimulya nga dapat si Senator Bato de la Rosa ato bangon niya nga kaso kay ti daw hindi maniguro amo ang hulag sang isa ka respetado kagalang doon nga senador nga magpalagyo ka sa layi regimen mon. Patian bala naton, no, ang payag ni Ombudsman Boying Rimulya kaina sang nagatubang ini sa katapos ng media parang i-address ang mga pamangkot angot sa natabo ng atensyon sa Senado sang nagligad ng adlaw regimen mon.
2: Yung discharge of firearms is disturbing. Yung pagputok ng baril na nasa loob ko ng building.
0: Okay, idang ginaga, no?
2: At ang inyong pinuputukan ay law enforcement. That's so ironic na law enforcement. Papuputukan mo ng warning shot. Ano yun? Siya ba ang ano? Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan sa sino nang gagaling sa bagay na yun.
3: Sir, on the part of the NTI, will they also be accountable? Kasi parang ang lumalabas, at least this version nila is, there was like no communication between what's happening inside the GSIS building and the Senate building.
2: May naka-embed naman na, may naka-embed doon ng reporter. Nakita ko yung footage doon eh. At least we will subpoena the footages of all the networks and all of those who were present in the ano, para naman magkatulungan tayo rito para maalam natin na malaman natin na.
3: Sir, kailan po effective itong preventive suspension?
2: Now. Effective today.
1: While nag-reload ang aton nga video, ang natumod yung preventive suspension para ato ya sa kay Sergeant at Arms acting head mao Aplaska Rajuman Mon Rajuman Hartwell kay suno sa kay Ombudsman Rimulya nga dapat hindi magpalagyo si Senator Bato de la Rosa kay hindi ini nagakadapat para sa isa ka senador Rajuman Hartwell.
0: Sige.
2: We have to look at the whole context. Titingnan natin yan sa buong context. Kasi nga, parang maraming suspecha ang tao. Kaya natin ginagawa ito para maalay natin ang fears ng tao na magkakaroon ng whitewash o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang

0: Kumilos dito ng store na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa Ombudsman, ito yung ating tungkulin na malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo.
1: Sir, good afternoon. Sir Joseph po sa GMA. Sir, how are you? Sir, una muna, I'll just pick up from your point. Sabi niyo po, it's worrisome na paglilagay natin yung ganong klaseng tao. This is in that position and in that power. Can we elaborate with reference to...
0: Santo.
1: Yung kanina po, kay...
0: Maplasa.
1: Ha? Po.
0: Na parang yeah, kasi worrisome. Worrisome yun. Kasi nga, puputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher? Law enforcement. He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan yan. Eh, hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. We do not tolerate that.
1: Sir, so technically, the ombudsman is going to...
2: Sige.
3: Oo, okay. So sa mo to, wala ginatolerate no, sa ombudsman ang mo to ka behavior, ganagatumod sa kay OSA Head Mau Aplas Karadjuman Mon, kag ginpaidalom effective today. Suno kay ombudsman Remulia, ginapaidalom ini sa anong kabulan nga preventive suspension. Ang samtang si Senator Bato de la Rosa kay kahapon may information kag ginconfirman ina ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga luyag sang senador nga magpaidalom sa kustodiya sang PNP kag sa subong man nga adlaw sa payag sang Department of Justice ila ginakumpirmar nga valid amo ni permi ang gina-question sang mga nagakontra sa pagpa-aresto kay Senator Bato de la Rosa nga hindi valid ang warrant of arrest ginpagwa sang ICC batok sa senador. Subong hapon ginkumpirmar sa Department of Justice nga may valid no nga arrest warrant batok kay Senator Bato de la Rosa.
2: Okay. So amo ning nasa subong adlaw, ang bagay sa kibas niya daw, sir, inisang impeachment trial na Radyuman Magi, no? Kiti, di rin yung nag-umpisa ta na, no? Sag matapos, naging impeach na sa may kongreso si Vice President Sara Duterte, nagtuga naman niya inisang kinagamo sa Senate Radyuman Magi kisaton sining mga tagpalamat.
3: Oo, subong hindi kita as kung sa din si Senator Bato de la Rosa gina-trace pa nila. At the same time si Senator Robin Hood Padilla sunong matabo sa Lunes, May 18 mag-resume ang session sang Senado. Ang pamangkot kay ina kay Senator JVR Sito kung posible bala nga may pagbag-o na naman sa pamunuan sang Senado bangod sa natabo, gindinay man niya ini Radyuman Mon, hindi pa siya makaham. Well, we will see sa Monday. Kay mag-convene man ang Senate, may kaantanan naman iniya sa impeachment case against Vice President Sara Duterte.
2: Sige, ibalawan ta na ang dugang ang mga information karon ha sa masunod nga News and Public Affairs program sa Arben Ililo. Kalakip na ang programa Palabra de Honor. For the meantime, i-check tanay ang information na po kay Radyuman Marjorie Herbomiane kaya ang aton sining
3: mga atleta. Lang no, atleta. Kay ano na subong, Mayo 15.
2: Na,
3: next week, no, magasugod na ang palarong pabansa dito sa may Agusan del Sur. Kagang aton ng mga atleta, magabiyahe na padulong dito sa lugar. Ibaloon nato na detalye sa ni with Radyuman Marjorie Miane.
4: TYRI Radyuman Report.
5: Radyuman na Radyuman Magi sa Fort San Pedro ang mga delegasyon natong mga atleta natong para sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa aton nga pagpadulong dito kagaina kay tiginamat-amat na sila ano na kun sa ano bla boarding. Radyuman mo Radyuman Magi. Ang iban dito na istorya naton and alas 7 karon sa gabi ang ilang lakat estimated nila nga duha ka adlaw ang ilang travel. Sa pagpangusisa naton diri kagaina sa pila dito ka personnel kay Sir Paquito Delphine game facilitator sa Iloilo City nga Iloilo to Cebu and then maagi sa nasipit Butuan kag diretso na sa may tawag ni diretso na sa may Agusan. Pero duwa ni kuno karuta, rajuman mo rajuman magi kay ang isa kundi Iloilo Cebu, Cebu to na sipit Butuan, ang isa Iloilo Cebu and Cebu to Surigao kay hindi kuno kaya sang isa lang ka barko so duwa oo gamay that's why buka sila. Pauna-una lang sa to abot lain nga ruta. Rajuman mo rajuman magi pero amo lang na nga ang mga estudyante naton dito, ang mga estudyante, mga atleta, ang ibang gidulong sa ilang ginikanan, kaya mga athletes lang, mga kagang ilang, nga mga coach, mga officiating personnel ang ara, and according sa pila dito kagaina, maapas lang yung mga mother, ang ginikanan, rajuman magi, sa mga masunod ngayon na law, para mapakita sang ilang at kasaporta sa ilang mga kabataan. So, karon ni sila malakat, 7 p.m., kag estimated nila maabot 2 days, after 2 days, mga kaagahon. Sa, 17 sa aga. Parang maka-proplastar man ang aton ng mga atleta. Rajuman mo na Rajuman Magi. Samtang bantayan karon ang pahayag naman sa PRO 6 kung may valid na warrant of arrest. Bato kay bato, kag magsaboy sa diri sa Iloilo kung sa Western Visayas, arestohon ini sa aton nga kapulisan. So bantayan ang interview naton sa Police Regional Office 6. Muna madulong natin nga balita at subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo na Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
4: Tatak, RMN.
2: Madam, okay, nga salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Ang oras naton, alas 5.34 na sa hapon. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita national sa RMN Network News. Mayong hapon lang sa kay Cass Jan Pirutso Sumagaysay, adala sa Paho Pututan, and of course kay Cass sa James Carpe sa Dumangas, sa kay Cass Broadpet Madera Bistuer. Mayong hapon man Sir Stephen Panega, kay Cass Juna Vasquez, no? Adala sa may area sang Dumangas. Sa lahat na naton yung mga listeners, mayong hapon kag salamat gid sa pagpamati. Sa ngala ng idamang sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajuman Mon Iales Kapalihan.
3: Rajuman Magi Malaryado.
4: Tatak, RMN. RMN Network News.
0: You are something of this magnitude.
6: Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, iimbestigahan din ang lahat ng naiwan sa Senado ng mangyarang komisyon kabilang mga senador at miyembro ng media. Ipapasumpi na rin na niya mga CCTV footage sa Senado habang kukuhanan ng sinumpang salaysay ang makasapi ng media. Samantala, hinamon ng Ombudsman si Senador Bato de la Rosa na harapin ang mga paratang laban sa kanya at magpakatapang bilang dating pinuno ng pambansang pulisya.
0: Kaya, nang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatak ko siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin, tumatak ko sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan.
6: Mga kasama, yan pa rin si Ombudsman na Boying Remulla.
3: Nagpaliwanag Senate Sergeant Arms Acting

0: Peter Cayetano kasunod ng suspension ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwan sa Sergeant Arms ng Senado. Gitna ni Cayetano, suspendin din dapat ng Ombudsman ang Director ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa ito ang main suspect sa nangyaring pag-atake sa Senado noong Mayo 13. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang naging hakbang ng Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca matapos itong magpaputok bilang warning shot ng makitang umano'y NBI agent sa loob ng Senate building.
1: Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na huwag na kayong lumapit sa bahay namin. Lumapit sila, naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At in-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado.
0: Kasabay nito, muling pumalag ang Senate President sa mga bumabatikos na naging magulo ang Senado dahil naman sa naturang insidente. Bukas naman na niya ang Senado sa namang independent investigation sa nangyaring shooting incident doon sa Senado.
2: Senador Robin Padilla at Chinggoy Estrada imbestigahan dahil sa nangyaring putukan sa Senado at sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Goyagoy.
3: RNN Live Report. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na imbestigahan nila sina Senador Robin Padilla at Chinggoy Estrada kaugnay na nangyaring putukan sa Senado at sa naging pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate compound. Batay sa kuha ng CCTV footage, si Padilla ang huling nakasama ni de la Rosa bago siya nawala bandang alas 12:30 ng madaling araw ng May 14. Imbestiga naman si Chinggoy Estrada dahil sa kanyang sinabi sa kanyang live video kusan maririnig siyang inuutusan sa aking Senate Sergeant Arms Mau Aplasca na itago ang mga CCTV footage. Ari din mula, mahalagang makuha ang versyon ng Estrada at Padilla sa harap na rin ang pagdududa na gawa-gawa o state na nangyaring putukan ng Senado. Ipinapasuktihan na ni Remulla ang mga CCTV footage na kuha ng mangyari ang putukan. Anya hindi malayong masisi kasi sa Estrada kung mawala ang mga CCTV footage. Sakali anya mapatunay ang state ang komisyon, maaari mo nang maharap sa obstruction of justice ang mga senador.
4: Sir, what about Senator Robin Padilla? According to General Aplasca, he was the last person na nakita sa CCTV na kasama po.
5: Kasama niya sa investigation. Kasama niya sa investigation. Kasama siya pre si Senator Robin Padilla. At ang hihingi natin ang version ng pangyayari sa lahat.

0: Samantala, hinihiling naman ni General Nartates na patapusin muna ang kabuuang resulta ng investigasyon para maiwasan ang mga hakahaka. Ang nasabing 3D reconstruction ay proseso na kagaya ng ginawa sa kaso ni Dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral na para malaman ang dahilan ng pagkasawi nito. Kasama mo sa BZSLR ng Manila, Radyo Man Marge Domingo, ito Arlimet.
1: Judicial killing sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado kasunod ng nangyaring gulo at putuka noong Miyerkules. Sa panayam ng DZSLR in Manila, sinabi ni Jane Lee, asawa ng EJK victim na si Michael Lee, na umaasa silang maaresto na si de la Rosa matapos na maglabas ng warrant of arrest ng ICC laban sa senador. Pero tila napilitan umano o napalitan umano ng pagkadismaya ang naroon nilang pananabik matapos na makatakas at huling
2: ginawa niya pong kublihan yung Senado at parang sa pagsilhan. Napakalinaw naman po na sana sinusunod na lang nila yung tamang proseso. Kung talagang iniisip niya na wala nang madamay at maipakita rin niya kung gaano siya katapang naharapin itong kasong isinampa sa kanya.
1: Kasabay nito, umaapila sila kay De La Rosa na sumuko na at matapang naharapin ang mga paratang laban sa kanya at patunayan na inosente siya. Get nila maswertang senador nagkaigumano sa biktima ng war on drugs.
2: Nananariwa po sa amin yung mga nangyari noon, no? Dahil kasi kami noon, walang ganyang klaseng proseso eh. Basta kapag napagkamalan ka o ikaw ay suspect nila, sisirain yung bahay mo, babarilin ka kahit sa loob ng bahay, papasukin, kung sa kalsada man, babarilin. Pero siya, lahat ng magandang pagkakataon ibinibigay na sa kanya. Bakit hindi na lang niya sundin? Harapin, para niya sa iba niyang mga taga-suporta na siya ay matapang na harapin ito at patunayan yung sarili niya na siya ay inosente.
1: Si Jane Lee, asawa ng EJK victim na si Michael Lee, sa panayam ng DZSLR RMN Manila.
3: RMN Network News.
4: Sa kabilang dako naman, mga kasama, Department of Justice bumuna rin ng special panel of prosecutors para magsagawa pa ng komprensibong case build-up sa shooting incident doon sa Senado. Detalye mula kay Radyo Man Mike Guyagoy. Mike!
3: RMN Live Report!
5: Bumuna ng special panel of prosecutors sa Department of Justice para makapagsagawa ng komprensibong case build-up at investigasyon sa nagkaroon na shooting incident sa Senado. Ayon kay Secretary Frederick Pida, bibigyan ng mga kapangyarihan ng special panel upang makapagsagawa ng patas at malalimang investigasyon gaya ng kapangyarihan makapag-issue ng mga subpoenas. Natasan din ng DOJ ang NCRPO, ang Pasay Police, ang SOCOT, ang National Bureau of Investigation na ipreserba ang mga ebidensya at isumite sa loob ng 48 oras. Partikular na pinapasecute ay ang mga CCTV footage, ballistic report, deployment records, incident reports, communication log, at mga forensic evidence. Magre-request din ang DOJ sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na isumite ang kanyang report at mga ebidensya. Nawagan ng mga kasaksi sa media na ibahagi ang hawak ng picture o video footage na maaaring makatulong sa investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado.
6: NCRPO, the Pasay City Police Station, as well as the National Bureau of Investigation, to preserve and submit within 48 hours from receipt of the order all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate Complex from May 11 to May 14, 2026. Likewise, the DOJ shall request the Office of the Sergeant at Arms through the Office of the Senate President to submit a report and turn over all relevant pieces of evidence in its possession and control. Evidence that may aid the special panel of prosecutors, which would include CCTV footages, ballistic and paraffin examination results, deployment records, communication logs, incident reports, witness statements, and other forensic and documentary evidence.
5: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman, Mike Real with Attack, RMN.
7: Malacañang, pinabulaanan ang akusasyon ni Vice President Sara na gagamitin ni Pangulong Bongbong Marcos ang tsa-tsa para manatili. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
3: RMN Live Report.
8: Maringitin ang ginang Malacañang ang hinala ni Vice President Sara Duterte na gagamitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang charter change para manatili sa puesto. Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang pahayag ng Vice Presidente. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inuuna umano ng administrasyon ang pagpapakulong sa mga sangkot sa kaso sa ICC gaya ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa bago isulong ang tsa-tsa. Ayon kay VP Sara, posibleng hindi na bumaba sa pwesto ang Pangulo kapag natuloy ang charter change batay umano sa naging pahayag nito sa international media at sa naunang babala ng dating Pangulo. Pero sagot ni Castro, nakakahiyang seryosohin ang mga akusasyong walang ebidensya. Iginit din ng palasyo na dapat nakatuon ang mga opisyal sa serbisyo publiko at hindi sa intriga at pagpapakalat umano ng fake news. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
4: Sa ibang balita mga kasama, tumaas pa ang tsansa na magsimula ng El Nino sa darating na Hunyo hanggang buwan ng Agosto. Ayon dito kay PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, mula sa dating 79% chance ng pagtama ng El Nino, umakyat na ito ngayon sa higit 90%. Posibleng niyang maglabas ng El Nino Advisory ang ahensya sa pagdating naman ng buwan ng Hunyo. Pero nilinaw ng PAGASA na hindi pa El Nino ang direktang dahilan ng matinding init na naranasan ngayon ng bansa dahil sa natili pa rin ang Pilipinas warm at dry season. Inasa naman ang mararamdaman ang epekto ng El Nino kasabay ng habagat sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
9: Ang mga posible pong epekto dito kay El Nino na paparating is ito po pa naman ng adik na bagat yung July o Sir Joshua ay posible po pagkaroon tayo ng maraming heavy rainfall events bago po natin maranasan yung possible na mababa or reduction ng ating tubig. So, ibig sabihin po, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon na habagat na kung saan mas mataas po ang chance usually na mas marami tayong ilan sa panahon ng habagat habang may El Nino. And then after po ng habagat, then po natin unti-unti na mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition.
4: Bahagi yan ang pagpapaliwanag ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis.
7: Pinalawig ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang umiiral na red alert status sa Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng NGCP, magtatagal hanggang mamayang alas 11 ng gabi ang nakataas na red alert sa Luzon Grid matapos pumano sa 12,927 megawatts ang peak demand. Sa kuryente, lagpas na ito sa 12,075 megawatts na available capacity. Nasa ilalim din ng red alert ang Visayas Grid hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Sa ilalim ng red alert status, posibleng magkaroon ng rotational brownout na ipatutupad ang mga distribution company sa pagitan ng mga nabanggit na oras dahil sa manipis na supply ng kuryente. Samantala, tinukoy ng Department of Energy na nagkaroon ng problema ang dalawang mahalagang transmission lines na pangunahing daluyan ng kuryente mula sa planta papunta sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon kabilang na ang Visayas Grid. Ayon sa DOE, sa Ilihan Dasmariñas at Ilihan Tayabas Lines ay nagbigay o nagbibigay ng 12% na kuryente sa Luzon. Nagpadala na rin ng DOE ng mga technical teams upang inspeksyonin ang mga planta upang maiwasan na ang nararanasang rotational brownouts.
4: Doon naman sa Iloilo City mga kasama, makakaranas din ng rotational brownout bilang epekto pa rin ang tinatawag na manual load dropping ng NGCP. Mula sa RMN Iloilo may detalye, Rajuman Fia Panis Otero.
3: RMN Live Report.
10: Maaaring asahan ng mga residente ng Iloilo City ang rotational brownout. Ito ang pahayag ni Angel Tan, tagapagsalita ng More Power Iloilo, sa gitna ng hinihiling na manual load dropping o MLD ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil sa pagbagsak ng isang malaking planta sa Luzon na pinagmumula ng supply ng kuryente para sa Visayas. Aniya, ginagawa ito dahil kaunti ang available na supply at mataas ang demand na dahil na rin sa sobrang init ng panahon. Sinabi ni Tan na binawasan ni ilan ng 7.5 megawatts ng kuryente noong nakaraang araw na nagdulot ng brownout sa isang commercial area dahil dito isang commercial establishment ang gumamit lamang ng generator. Samantala, isinagawa ang rotational brownout sa Harom Molo at Mega World Feeder 2 na nakakapekto sa ilang barangay. Kaugnay rito, pinayuhan ni Tan ang publiko na magtipid ng kuryente kung maaari. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Rajman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Pagpalian ng dalawang transmission lines ng NGCP na naging sanhi ng brownouts, pinaimbestigahan ng DOE sa Grid Reliability Task Force. Detalye na ang balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra.
11: RMN Live Report.
12: Inatasan na nga Department of Energy ang Grid Reliability Task Force na imbestigan ang pagpalian ng Tayabas, Ilihan at Ilihan at Dasmariñas transmission lines na naging dahilan ng mga brownout sa Luzon. Ang naturang insidente ay nagdulot din ng pagtigil ng pag-transfer ng kuryente mula Luzon na patungo ng Visayas na naging dahilan ng critical na supply ngayon sa nasabing rehiyon. Aminado ang DOE na ang major disruptions ng naturang mga pasilidad ay may malawak na implikasyon sa grid operation sa pagdaloy ng elektrisidad at sa kondisyon ng supply sa Luzon at Visayas. Nananawagan din ang Energy Department sa publiko na magtipid muna sa kuryente lalo na kapag peak hours. Ito ay habang hinahanapan ng remedyo ang aberya sa dalawang mahalagang transmission lines. Una nang inatasan ng DOE ang National Grid Corporation of the Philippines na magsumiti sa kanila ng incident report kabilang na ang kompletong operational data at technical findings sa naging ugat ng problema. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Choice, Kulyantas Adra, Tatak RMN.
11: RMN Police Report.
4: Sa Pagadian City, mga kasama, dalawang notorious na drug pusher arestado doon. Mahigit 1 milyong piso halaga ng shabu na samsam. Mula sa Ramin, Pagadian, may detalye, Rajuman Mar Alawan.
11: RMN Live Report.
13: Arestado ang dalawang hinihinalang notorious na drug pusher sa magkahiwalay na drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office 9 at iba pang law enforcement units sa lungsod ng Pagadian. Kinilala ang mga suspect na sina alias Yanyan, 33 taong gulang at residente ng Barangay Tuburan, Pagadian City at si alias Faisal, 38 taong gulang at residente naman ng Barangay Tiniguangan sa Bayan ng Dimataling, Zamboanga del Sur. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 175 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkahalaga ng 1.19 milyon na peso. Sa ngayon, nahaharap na ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
7: Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Biyernes. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ngayong hapon sa 61 pesos and 72 centavos para sa isang dolyar. Nahigitan nito ang 61 pesos and 64 centavos na naitala kahapon. Ito ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan ng bansa. Kabilang pa rin sa pangunahing rason ng paghina ng piso ay ang mataas na presyo ng mga bilihin, mabilis na inflation rate at ang nagpapatuloy na sigalot sa Middle East.
4: Good news naman, dahil sa matatanggap na po ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus simula ngayong araw. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, katumbas siya ng isang buwang sweldo ng mga empleyado mula sa iba't ibang ahensya ng pamalam. Aabot sa 73.45 billion pesos ang kabuang mid-year bonus. Inilaan ng DBM kung saan nasa 1.10 million na mga civilian, military at uniform personnel sa buong bansa ang makikinabang naman sa bonus. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 20 2017-2, ang nasabing bonus ay pinagkakalob sa mga kawaning nakapaglingkod na ng hindi bababa sa kabuang 4 na buwan na natili sa serbisyo ng pamahalaan hanggang sa kasalukuyan at nakakuha na ng hindi bababa naman sa satisfactory na performance rating sa nakaraang evaluation period.
11: RMN Network News.
14: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: po ng resulta ng presa.
1: Nabatid na kuha na ng mga CCTV footages ang PNP sa loob at labas ng Senado na kasalukuyan ng inaalisan ng mga otoridad. Kasama na rin sa mga kinalap na ebidensya ay mga footages ng media pati na ang mga body-worn cameras ng NBI.

0: This mayanda si Miss Cosmo 2025 first runner-up Chelsea Fernandez matapos maiwan at mawala ang 100,000 pesos na sa binok niyang sasakyan. Nitong Martes, ibinahagi ni Chelsea ang video ng kanyang final walk bilang Miss Cosmo Philippines 2025 sa The Miss Philippine Coronation Ball. Makikita sa video na umingiti pa ang beauty queen habang rumarampa at kumakaway sa audience, pero kalakip ito ang detalye na mapait na karanasan ni Chelsea matapos ang naturang event. Caption niya, "I don't know anymore, I feel devastated." Hindi naman isinapubliko ng beauty queen kung ano ang TNVS ang kanyang nabook. Komento ng ilang niyang fans, sana'y magkaroon ng mga magandang loob o ng magandang loob ang nakakuha ng pera, makonsensya ito at maibalik sa beauty queen. Na-report na rin ni Chelsea ang nangyari sa mga otoridad.
1: Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Maracol.
0: At Radyo Man, Jenny Pahilanga.
1: Mula po sa Remain Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Ilonggo, maayong gabi!
2: RMN Network News. Life Extension, Vitamin D3.
3: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon, ang kisipot na ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Santo, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Santo ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, epektive.
2: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Kini Kel!
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay...
6: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nakikiraan. Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
11: Salamat, iho.
12: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa.
16: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
16: quick. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Rhea. Akong redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
5: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Holly Coffin, Seven Cha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras mga karadyoman na Philippine Standard Time, alas 6:04.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
4: Adlaw kita sa buong sang Biyernes, Mayo 15, take this meal, 26.
2: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
4: Kaming makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Hervo Miane.
4: Ako naman si Radyuman Rezi Danioso Bordon.
2: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, Congressman Baronda nanindugan nga hindi patiun para istoryahan ang 2028 elections.
4: Sa balita international, Vatican nagpaandam sang excommunication sa isa ka-rebelding grupo nga Katoliko.
2: Sa showbiz, Yen Santos balik na sa pag-arte matapos ang malawig nga tinuig. Oras, Philippines, Standard Time, alas 6:05, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginklaro ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga wala pa sila naga-istorya or naga-istorya ni Anay City Mayor. Kagkaroon Department of Interior and Local Government DILG Undersecretary Jed Mabilog natuhoy sa politika. Iniasabat ni Baronda sang ginpamangkot sang RMN Iloilo kung may plano siya nga magpadalagan sang pagka-alkalde sang syudad sa 2028 elections. Suno kay Baronda nga isa pa lang siya katuig ginagapungko sa iya katapusan nga termino bilang kongresista gani mas madamo pa siya sang dapat nga tutukan nga proyekto antes sang eleksyon.
5: Balok mo, 1 year pa lang kita nagsungko on our last term. Damo pa dapat ang buluhat dun. Kinanglan tutukan ang mga problema, hindi lang sa kabarangay. Kinanglan, we need to make sure that the governance group institute reforms dapat amo na tutukan sa. Kung sa party election, promise why kami gisuhan ni Mayor Jed. Ang amon subong ginasuhan ni Yusek Jed is ano ang dapat maayo para sa syudad.
2: Dugang pa niya nga tubangon lang niya sa January 2028 ang istorya para sa pagpiniliay bangod luyag niya nga serbisyuhan ana yung mga Ilonggo antes ang ila personal nga interes. Pahayag ni Baronda nga magapati lang sila ni Mabilog sa panawagan sang tawo kung balaluyag pa sa mga ini nga magpadalagan sila sa anuman nga posisyon sa syudad sa masunod nga eleksyon.
5: Ang eleksyon at tubangon pa sa 2028 January pero subong kalayo pa sang piniliay. People of Iloilo City deserves to be served, not for them to serve us. So looking forward kita sa ano pa dapat ang mahimo ni former Mayor Jed Mabilog and Yusek Mabilog para sa syudad, para sa kayuhan, hindi para sa amon na personal interest. Okay. Our personal interest, definitely, we will listen to the call of the people. If...
2: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Lone District Congresswoman Julienne Jamjam Baronda. Ang ini nga bahin mga karadyuman na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangantraman ini sa constipation, kada ko ang buli gagud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-4204683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
4: Sa iban pa nga balita lokal, ginkumpirmar mismo ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna nga magapadalagan siya sa mas mataas nga posisyon sa konseho sa palabuton niya eleksyon. Nauna na nga ginsiling ni Mayor Isa Trañas nga may ginalantaw na nga line-up para sa syudad sa tuig 2028 kag isa sa ginakonsiderar sang partido si Cabaluna sa pagka-BC alcalde. Sa exclusive interview sa Armin Iloilo kay Cabaluna, ginpayag sini nga ginabato niyang kumpiyansa kag pagsa dag siyang partido sa iya apang luyag man niya nga makighinanon sa mga pumuluyo.
6: Medyo malayo pa man ang filing kagang eleksyon, pero this week ipatawag kita sa mga lideres ng aton partido, including Mayor Raisa and Mayor Jerry, and they've asked me to play a bigger role para sa partido sa coming eleksyon. Though medyo may pag-aalang man kita sa kapasidad, pero hamba ko sa uli, we accept the trust and confidence of our party, and we'll work towards seeing to it nga makita man aton ang will sa aton mga pumuluyo kung amugid man niya.
4: Ginpakigbangin man iya nga sa ila paghinan-ano ni Anay Mayor Jerry Trañas sadto pa nalipay ini nga nakalinyang ilahandom para sa syudad. Sa pihak nga nagumpisa siya sa lamharon niya edad bilang student leader, wala siya sang masangkad nga platform sa pagserbisyo sa mga pumuluyo kun wala ang ila partido. Kun mahatagan siya sang kahigayunan nga makaserbisyo bilang leader sang konseho, luyag niya sunod sa iya nga matingob ang konseho mangin matuod nga sang gunian sa din ginakatuan kag ginasaligan sang pumuluyo.
6: But I'm looking really at uniting the council, giving opportunity for everyone to really do their part, no, and pass the needed legislation. I've also ginamgumanato ng isa ka konseho nga really is the sanggunian, no, ginakantuan sa pumuluyo, ginataligan sa pumuluyo. And that's why we need more discussions on more pressing issues and mamana ang aton nga tinutuyo dira to put a platform.
4: Ang kabahin sa payag ni Iloilo City Councilor Cedric Cabaluna. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sing Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang, naganubuang natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani ko rin yung magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sing Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sining ang inapabasko ang aton yung supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santhon Gold Coffee Mix na.
2: Sa piyagabahin, nanindugan si Senator J.V. Ejercito nga dapat magpaathag ang Senado sa idalom sang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano kung nga apakagpaano nagkaguan sa ila kustudiya si Senator Bato de la Rosa. Sa interview or exclusive interview sang Aramin Iloilo kay Ejercito, ginpahayag sini nga nagalaom siya nga mahatagan ang ini nga hitabo. Bangod sang salabton man ini sang Senado ilabi na nga mapaidalom si de la Rosa sa ila protective custody.
7: It's being investigated. So, say natin, I think the Senate leadership has to explain, no? Kay yan ang ano, dapat under, nag-ano sila na Senate custody. So, dapat siguro, ano, dapat ipaliwanag siguro ni Dorato in the same manner that Senator Gatchalian said na kailangan.
2: Dugang pa ni Ejercito nga may dako nga epekto sa manubo nga trust rating sang Senado ang nagakalatabo sa sulod sang institusyon sang damlaglang nga bisan or bangod sa ni nagakadapat sunod sa senador nga maimbestigaran ini kay nagala om siya nga makarecover ang ilang institusyon kag mabawi ang maayo sini nga anay imahe. Ginpunto ni Ejercito nga hindi maayo nga natiun pa nga ang pagbag-o sa liderato sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kag sa isyu ni De La Rosa, gani mahimo ini makaapekto sa paglantaw kag pagsalig sa publiko sa mga senador.
7: Siyempre, ang Senate now, I think it will be yung popularity or trust rating will be one of the lowest, no?
8: Correct.
7: I hope that we can recover because of all of these things. Kaya siguro sa akin, personally, I think yung timing ng siguro nung leadership change, tapos may impeachment, tapos yung kay Sen. Bato.
2: Ang kabahin sa pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Mga karadyuman, na food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahingko nga dugo. Ari ng solusyon ni Santhon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay. Kag spirulina nga nagapanami kinagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santhon Plus Gold, produkto di kalidad. Sang Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
4: Sa iban pang balita lokal, arestado ang isa kapintor sa ginkasang drug buy bust operation sa barangay Barok, Tigbawan, Iloilo sa Mayo 14. Nakuha sa paghinakop ni alias Panoy, 34 anyos, sa umumanyo lugar ang 80 grams na kabugaton sang droga nga may 544,000 pesos nga market value. Gintuad ni alias Panoy sa mga operatiba nga sa Bureau of Jail Management and Penology sa Pototan, Iloilo naghalin ang droga. Pero iningapaya gina-verify pa sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO kon nagasugid sa matod si Panoy. Dugang pa ni Villanueva nga ginadusos ang subject ang mga item sa mga banwa sa sakop sang First District sa probinsya sang Iloilo. Sa Crown Prison na sa Tigbawan Municipal Police Station ang arestado kagpasakan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pepektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malonggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Dita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Sa dugang paginaton ng mga balita nakabaton sang libre nga serbisyo sa ikayong lawas sa mga pumuluyo sa barangay San Andres kagkaiping mga lugar sa San Rafael, Iloilo paagi sa PHO on Wheels nga programa sa Provincial Health Office kay nagatuyo nga mapalapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad ginpatigayon na nasamit ng aktibidad kaupod ang uswag Ilonggo Party List sa diin ginhatag sang libre nga medical consultation kagbulong nga masobra 80 ka mga benepisyaryo. Tinutuyo sa programa nga mahatagan sang gilayon kag mahapos ka pag-angkon sang serbisyo sa ikaayong lawas ang mga pumuluyo, ilabi na ang mga ara sa mga lugar nga may limitado nga access sa mga medical facility. Suno sa Provincial Health Office kabahin ini sang ila padayon nga pagtinguha nga mahatag ang dekalidad kag barato nga serbisyo sa ikaayong lawas sa tagsa ka Ilonggo, partikular sa mga komunidad nga lang sa serbisyo medikal. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, nagabuli, gagod makontrolar, ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine, kay man ini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata, kagay sa nagakurap-kurap ang mata, cataract, glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique, kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka ba lang ang negatigab, masami ba lang ang may hangin ng imo nga chan. May diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo, kasi pamilya mo, kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika.
4: Sa katapusan ng balita lokal, nakabaton ng Iloilo City Government sang plaque of recognition kag 750,000 pesos nga incentive halin sa Department of the Interior and Local Government kon DILG Region 6 bilang pagkilala sa Sustainable Income Generation through Entrepreneurship o kon SIGI Ascenso Program Community-Based Livelihood Opportunities sa idalom sang Sustainable Development Goal o kon SDG 8 o kon Decent Work and Economic Growth. Ang pagkilala kabangin sa DILG Sustainable Development Goal Achievement Champions and Exemplars sa kan SDG ACES nga naga-recognize sa mga lokal nga pangulohan nga may epektibo kag makabulig nga mga programa para sa komunidad. Sino kay Mayor Isa Trañas ang nabaton niya insentibo pagagamiton para sa pagtukod sang weaving production facility sa Iloilo City agud mas mapalap ng pang-oportunidad sa pagpangabuhi sa mga pumuluyo kag mapreserbar man ang lokal nga hablon weaving heritage. Pagi sa SIGE Ascenso Ilonggo program, 30 kakababainan nga miyembro sang Homeowners Association sa Sook Arevalo ang ginatagan sang training sa hablon weaving kag basic entrepreneurship bilang dugang nga kabuhi kag source of income para sa ila pamilya. Ang programa ginapatuman sang Iloilo City Government pinaagi sa Local Economic Development and Investment Promotion Office kaupod ang Iloilo City Local Housing Office, Arevalo Hand Woven products kag Department of Social Welfare and Development. Ang programa nagatuyo nga mapabakod ang community-based livelihood initiatives samtang ginapromote ang cultural heritage kag economic empowerment sang kababaihan sa komunidad. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, pinakabag-o garantisado, kag-epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
8: Kabloom!
2: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
8: Kabloom!
2: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
8: Kabloom!
2: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
9: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
2: Balita sa luwasang pungsod, hugot nga ginpandaman sa Vatican ng Society of St. Pius X sa Isaka Breakaway Catholic Group nga nakabase sa Switzerland. Kagtampad sa daan nga Latin Mass nga mahimo sila nga magapangatubang sang excommunication kung dayon no nila ang plano nga mag-ordain sa mga bago nga obispo nga wala sa pahanugot gigan kay Pope Leo. Suno sa Doctrinal Office ng Vatican, ang among nga ordination sa mga obispo nga wala sang papal consent ginakabi nga paghimo sang isa ka schism o kon formal nga pagbulag sa Santo Papa. Ginpahayag ni Cardinal Victor Fernandez nga isa ini ka grave offense against God kag direkta nga galapas o nga paglapas sa layi nga gindihon sang simbahan. Ang Society of St. Pius X kilala sa pagsupak sa mga ginatudlo nga Second Vatican Council, particular na ang pagbago sang lingguwahe nga ginagamit sa misa halin sa Latin pagkadto sa lokal nga lingguwahe. Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nans Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nans Liniment Oil. Mice arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy po, palaman oil, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kinagadugo ng pilas. Iyay ni po ang tatunok ng patugunuan na buuan lang sing Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sing Earthsmith Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
4: Magahimo sang comeback ang actress nga si Yen Santos pagi sa isa ka microdrama nga gintig-uluhan nga Twist of Fate. Na makaupod niya sa The Reason by Rafael Rosell, Tony Labrusca kag Angelica Lau. Ang bago nga serye among nagamarka sang pagbalik ni Yen sa screen matapos ang malawig nga tuig sang hiatus. Ang nasambit nga microdrama pagahimuon sa idalom sang direksyon ni Andoy Ranay. Sang 2021 nagbida sa Yen kaupod si Paolo Contis sa pelikula nga A Faraway Land. Ginkumpirma naman ni Contis ang ila relasyon sang aktres ang 2023 apang natunog ang mga huring-huring nga nagbulagay sila sang nagsugod ang tuig. Ang ininga bahin, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Mga idol, nabatsyagan nyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay, di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kung adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with Vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:23. Radyo Manresi, ginagreet na ito and happy, happy listening kay Police Major Dajay De Lima, kay Nang Kayo, kay Nung Atan, kay Nung Onyo, kay Domingo Salim, ang bata, bana ni Kitsay, sa Ilonggo Blind Massage, kay Police Major Eduardo Chacon, kay Police Major Roy Tayona, kay Maninico Retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle, sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Lola Melania Padernal, nga nakatutok dari sa atin ng pagpangalagad, kay Ma'am Rena Mapa, sa hindi ka may itiri ka kay Joseph sa Joseph Tailoring, sa iban pagiging nakatutok dari sa aton, Radyo Man Rezi, happy, happy listening. Happy, happy birthday kay Tio Isidro Hapitana, nga nagasaulog sa iyang birthday, subong mga tinion. May padala na ito ng tatlo lakalipin. Ay, maoya.
4: Sa atin naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard Ninazel Blanca na Rosal Gayapa Gumilia. Ara man si Kerechua Nonoy Silubrico, Sir Stephen Fanega, Almagenga kag Vicente Crisosto Jr. Sa iban pa natin nga tagpalamati, mayong gabi kay Marinoy Hector, sang katayos manukan ng seafoods, kay Marinoy Maritso, mayong gabi.
2: Mga kay-radyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
4: Adlaw kita sa buong sang Biyernes, Mayo 15, tagdes 2026.
2: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
4: Radzuman Zanhar Tualtuala.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
4: Radyo Man Rezi Danyo sa Bordon.
2: Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
10: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Mundo Mistico. Mundo Mistico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga hindi mapatihan, apang nagakabuhi sa panunduman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang mahig kong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
3: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Tintistingan ko, nabatigan ko gid ang epekto. Hindi na mabuday ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Sinoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
6: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
7: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Sinoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1!
9: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
14: Protect Chan?
15: Yaku!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yaku!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yaku!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yaku!
14: With proper diet and exercise?
15: Yaku!
14: Kaya panalo ka Chan!
16: Mahig ko bala ang imo dugo?
17: DTX 500!
16: Masamit ka bala ang gina-energy?
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
17: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
16: Nga sa masami,
17: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
16: DTX 500!
17: Masaliga DTX 500!
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
16: Mighty C,
19: mabaka sa mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may BCO.
17: Visio,
16: you may D3.
21: Kargado!
22: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
23: Kargado!
24: MaxFit, kargado!
25: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
27: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: Sample Plus Gold.
29: Ako si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
28: Sample Plus Gold.
29: Mas
28: pinalakas,
29: pinagaling,
28: pinahusay.
29: Sample Plus Gold.
28: Ilo sa mga butika.
30: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Anselmo, Meg! Diyan ka, Meg! Layo na mga kapdanan ko. Nano, sa dinis nagkagtuman. Abiya guru, nami mangita siya nga kalapad sining lasang, oh. Kagkadamo pa sa mga ilahas din nga sapat. Be, hindi. Ang banglid niya nga bahin, oh. Kataas nga pagkabanglid, o galing madamo sa mga kahoy sa idalong kaga amman sa kilid. Be, ano? Si, si Anselmo, do iya tutingog. Ang sulo, ipalimot ito sa diri nga bahin. At tingog niya, daw diri ayun mo. Diri mayon sa kilid sa pilas. Sa diin ba naman? May, hindi! Si Anselmo! Nagabaruro si dalom sang kahoy kag... Nagkulurog! Nagaligid siya! Nagginakaptan niyang iatil! Hindi! Anselmo! Meg!
2: Uy! Iat... Salamat, kiyari ka. May bitbit ka nga sulo. Maluhi ka! Buligi ako!
1: Meg! Paano ito ka buligan? Kay ara ka dira sa idalong nga bahin! Ha, Anselmo! Anselmo!

0: Berna, nakaabot na sila ni nanay mo pangita kay Anselmo.
1: Ay, wala pa, Lulit. Amugani nga rin pa ako sa guwas ang balay eh, kaya nagahulat pa ako sa ila.
0: Kaina pa sila naglakad, 3 na oras. Wala pa sila gihapon, makapauli.
1: Basti pala kung wala pa nila makita si Manong Anselmo.
0: Ay, ah. Kabay pa tani nga wala lang sa malayan ni Natabuzea sa lasang.
1: Lulit, okay ka na? Magkaano ka? Magkahibi?
0: Kawan, ba't ganiya? Hindi wala pa pong ganang ugalingot ko eh. Nagatulong ako. Nabalakabi ako sa magulang ko eh.
1: Ano?
0: Oo, oh, pero na. Kahit ano, makita lang siya ba? Madamo na ko nung adahan ang nagkaladula nila sa lasang ang malinanay.
1: Kamay pa. Amo man nilang napangamuyo ko.
0: Gumbay ba tani makita si Anselmo?
1: Ay, ay ka pa na. Nagagawa ka sa iyon mo.

0: Anselmo, mo ni Anselmo. Pero wish you. Laga mo na sila ang edad ko bago lang ako makatapak sa lasang na ini. Ano? Ay, sus kami asad to. Sanggagmay pa kami. Nagakadto kami diri. Pero talagsa lang eh. Kag hindi gidya sa sulod sang lasang ah. Ay, sa may guwa lang malaha yun sang kakahuyan ha?
1: Eh, pila na kapamilyang nadulaan sang ilahi mata tungod sa lasang nga ini.
0: Nay, amo na gani ginakulbaan namon. Kagindala kagidi namon bisan mabudlay. Tungod kun makita si Anselmo, madapatan po dayon sang una nga pagbulong.
1: Oh, kakusog sang puwersa nga mabatyagan ko diri sa lasang.
0: Eh, ba, nagalibot ang panulok mo, tsa susa?
1: Tuman kabaskog sang puwersa sang hindi naton makita. Nabatyagan ko sila. Ari lang sila sa palibot.
0: Ano? Mga maayo bala sila? Ha?
1: May maayo kag banain nga mga tinugang ari diri sa nagapalibot sa aton. Kani ka. Daga. Daga ang ilang ginapangayo.
0: Ba? Ano?

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Sedeng Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.
2: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
1: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa akon nga lawas.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Historian ta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, apdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-infect.

0: dunggan nga kaihion, dugi na busisaw ka do. Mm. And then ang imo nga ihi tama ka isog ang baho. Mm. And do cloudy.
1: TTX 500.
2: Gina kano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa pila ka maginahan?
2: Sa primero katatlo sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Wa ini ko ginabatya maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
2: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: TTX 500!
0: Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen. Kasakit ang balikawang. Gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: Urethra sa bacterial lang niya. Infection.
0: Correct. Mahubag.
4: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis
0: isama na
4: mahubag ang imo ano
0: palakaon ka sang white bread ano mga starches
4: so mahubag na siya so once nga mahubag na siya you need anti-inflammatory ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
5: kagang sobrang nga paginom sang antibiotics
0: isa na
1: DTX 500
4: para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Short sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga beris-beris sa Amerika.
6: Kalayo. Layo.
4: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrehan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
5: DSE.
4: Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant. It's DTX 500.
1: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: Sunphone Plus Gold.
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gininom ang Sunphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Gig

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid naton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation.

0: isang life extension vitamin D3 makabulig para awayin ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3.
1: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing atimba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Mrs. ano gani ka, ma'am?
4: Ikinan, nagilimaras, 62. Gin-hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na. Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akon ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako sa ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
10: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Number

0: Anselmo!
1: Wait, wala.
0: Nak!
1: Ay, kay Anselmo! Anselmo! Wala tagad makita ang anak mo, Mada.
0: Pre!
1: Ay, kakalapad nila sa lasangin niyo!
2: Ay, kalapad ang sa lasangin eh.
1: Amugid!
2: Yutayan lang ko gani makagatsang maral kay na. Abi ko ho, oh, katapusan ko na. Ay,
1: abi gani nato niya. Wala na sa mga ilahas yung mga sapat sa sulod. Madamo pagli.
2: Eh, isa di naman si Anselmo yaman.
1: Ang ibang gani sa aton, wala na nagupot. Ay, nagsilipak na sila.
0: Eh, ato sa unahan, no? May nagasiga nga sulo. Nakita ninyo?
2: Uy, basi kung si Buyet o kung si Pare Toro ato. Wala na sila yan nag-upod sa aton.
0: Ang hambal ko, hindi kita magbayaay. Hindi magbulagay.
1: Mada, mayo man na gani nga naglapta kita. Good kung sinong makauna kita sa kay Anselmo. Kundi, makita na ton. Hindi wala?
2: Eh, insakto.
1: Ang kinahanglan, bago mag-alas 12, makita man naton o kung hindi si Anselmo, magwagid kita tanan diri sa lasang ini.
0: Be, ano?

0: Wala pa gid sila nagbalik, yahu. Wala pa nila siguro nakita si Anselmo. Boom! Ang tiga-ulo nga pagkabata. Nahambalan nga hindi na magbalik diri sa lasang. Agod nga mga ahoy. Hoy! Ano pa gid bala ang gad-gad yang gusto yung gidere?
1: Ay, kagahod na niya sa ba-ba mo ah. Kainog pa ginahambal sa imo nga maghipos ka.
0: Ay, maghipos ka pa sini? Nga ginanervyos na kuya kay tigabi na ho. Ay, manong alas 12 na balas ang tungang gabi. Ari pa kita diri sa sulod sang lasang. Hati bayo kasi na, ha? Buh! Kanami kastiguhon sa bata ni Mada, ah!
1: Ara na sila.
0: Ha? Sino? Eh, wala pa man sila. Aato pa sila sa unahan, no? Makita ko nga nagasiga ang ilang mga sulok.
1: Hindi. Kadamo na sa ila. Nagaginuha na.
0: Ano? Sino?
1: Ang mga taglugar nga nag-a-istar sa doog na ini.
0: Ba... Anong siling mo?
1: Oo, mapauli na kita. Kay madugang pagit ang problema ta. Kung hindi ta humod nga masalapayan natin sa sila.
0: Ano? Hala, iti si Anselmo ya, bayaan ta?
1: Wala na kita sang mahimo. Dali ka, kantuan natin mga kaobdanan natin. Manabi-tabi kita kay basi imbis kita ang mangita sa hinablos mo. Kita pa ang panggitaon.
0: Ano?

0: O, ara. Uyati ang balagon nga ginhulog ko para sa imo. Kay butungon ta ka.
1: Tumig. Salamat. Abi ko kunin din na ako pagbalikon.
0: Abi mo lang na ang silmo.
1: Salamat, kid Buyet.
0: Karoon lang pa salamat, ah. Wala ito pagaling na buligan. Uyat siyang mayo, ha? Kay butungon kong balagon. Basi pala kung madapyos ang kamot mo. Mahulog agit sa panglid nga nahamtangan mo.
1: Oo. Ari na, nakauyat na ako sa mayo.
0: Oh, ba? Diga piraw-piraw ang sulo nga nasandi ko sa kahoy malapit sa ako, no? Madulom na din sa akong bahin, Meg.
1: Okay lang. Kailangan din sa pamatsa ko, Meg.
0: Relax, kay buligan, taka. Oh, nga ka nagkakurog ka.
1: Naging kagatabi ako kay nasa sapat. Tumanog na daw hindi man.
0: Uyat sang mayo. Uyat sang mayo, ha? Isa. Duha. Tatlo. Butungon ta na ka. Uyat.
1: Migo.
0: Okay lang na, Meg. Puyat mayo, ha? Kay buyan ko na lang ang balagong na ginauyatan mo.
1: Ah!

sundan ninyo sa pagpamata ang kasugbon sang atong sugilano diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga Ginoong Mistiko na nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamata. Maayong gabi sa inyo.

0: Polycotton, Semenja, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip!
5: Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
8: TTX 500.
9: Juice 7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo
11: blood pressure?
9: 180/100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-ilo.
9: 3 times a day ginakon TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa?
13: Oo, kina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Upde ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
14: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Samphone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
18: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: Samphone Plus Gold.
1: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko kumara ang Samphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
18: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isibo na inyo, sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7, sang gabi!
4: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchor man.
14: Patas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
10: sa bulok mo, 1 year pa lang kita nagsungko on our last term. Damo pa dapat ang buluhat doon. Kinahanglan tutukan ang mga problema, hindi lang sa kabarangay. Kinahanglan, we need to make sure that the governance of hope, institute reforms, dapat amo na tutukan ka. Kung sa party election, promise why ka magigisuhan ni Mayor Jed. Ang amon subong ginasuhan ni Yusek Jed is ano ang dapat maayo para sa syudad. Sa puso ng multi-facility hospital sa Western Visayas Medical Center, we need to instill good governance and we also want to strengthen our people when it comes to disaster preparedness or resilience. That is the main focus of our congresswoman and ang atong grupo.
11: But I'm looking really at uniting the council, giving opportunity for everyone to really do their part, no, and pass the needed legislation. I've also ginamgumanato ng isang konseho nga really is the sanggunian, no, ginakadtuan sa pumuluyo, ginataligan sa pumuluyo. And that's why we need more discussions on more pressing issues and mamana ang aton nga tinutuyo dira to put a platform.
20: It's being investigated. So, say natin, I think the Senate leadership has to explain, no? Kay, yun ang ano, dapat under, nag-ano sila na Senate custody. So, dapat siguro, ano, dapat ipaliwanag siguro ni Senator in the same manner that Senator Gatchalian said na kailangan ipaliwanag kung ano nangyari.
3: Ginmanduan na sa Department of Energy or Department of Energy kag Energy Regulatory Commission or DOE kag ERC, National Grid Corporation of the Philippines, so kon ang GCP nga magsumiter sa report angot sa sunod-sunod nga mga power supply disruption sa Luzon kag Visayas sining nakaligad nga adlaw kag kita diri sa Iloilo ang naga-experience sang rotational brownout hasta subong or sa karon diri sa studio sang RMN brownout kita bangod ko lang ang power supply sa National Grid Corporation of the Philippines kay may mga planta ko no nga nag-shutdown. Iri kasunod naman sa pagdeklarar sa NGCP sang yellow alert kag red alert status halin sa Mayo 12 tubtob Mayo 14 nga nagdulot sang temporaryo nga pagkadula sang kuryente sa Norway tuhay nga bahin sang pungsod nga nakaapekto naman sa minilyon ka mga consumers or konsumidor. Ginpahayag ni Energy Secretary Sharon Garin nga importante nga mahatagan sang maathag kag transparent nga paathag ang publiko angot sa mga insidente nga nagadulot sang kakulangan sang supply sang kuryente. Sa separado nga pahayag, ginhambal naman o kagin pasiguro sang National Grid Corporation of the Philippines nga magasunod ini sa mando kag magasumiter sa mga kinahanglanon nga mga report samtang nga nagapadayo na investigasyon sa nangin problema sa grid system. Sunod sa NGCP, nakasentro sa karon ang ila sining operasyon sa pagpabilin sang establishing Luzon kag Visayas grids samtang ginahulat pa ang normalization sang supply sang kuryente. Kalakit na sa ginahingyo nga detalye sa Department of Energy halin sa NGCP ang eksakto sining oras kag kasangkaron sa mga alert declaration ugat sang problema sa grid listahan sa mga planta kag transmission facilities nga nagaangkon sang forced outages or derating reserve kag demand level sa dong panahon sang insidente kag samtang ginahimo pa agod nga makabalik ang normal nga supply sang kuryente. Ginanambitan man sa Department of Energy nga obligado nga magsumiter ang NGCP sang initial report sa sulod sang 60 minutes halin sa anuman nga system disruption kasunod sa nag-existir nga regulasyon sang ARC Ocon Energy Regulatory Commission. Damuan nyo ang mga power plants sa Pilipinas. Gobyerno bala obra power plant nagay na kamo invite sa mga private. Mga dam naton, obra na kamo dam, istorya na kamo sa NIA, sa DEA, sa Department of Public Works and Highways, Department of Energy. Obra kita sang mga dam, kadamo sa mga suba diri sa aton, lagko ang mga suba. Obrahe sa mga dam nga may hydropower component, may potable water component, kag may irrigation component. Tapos involve ang Department of Energy, himuon nga tourism site. Deposit ang money in the bank. Pwede ka na ka-hydropower, or generate energy through hydro kag solar. Oh, kay ang linaw, ang lake nga madulot sang dam, no, sang reservoir, ibutangan mo sang floating panel, solar panels, para ka-generate pa siya sang kalapad-lapad sina pila ka hektaryas na, 100 of hectares sina ang ma dakwa niya, ma-generate sini nga surface, butangan mo solar panel, yun deposit naman ni Inda ba? Mga overhit, mga utok. Di ba lang? Ang aton ding halaworo, wae na sang hydropower, no? Para lang sa irrigation. Butangan yung hydropower. Butangan sang sinod ang mga galing eh, wae naman investor, private naman ang ginapangita. Ay, deposit amani, hindi ba? Butangan yung hydropower nga maka-generate 10 megawatts, ya di pa na. Kagbutangan nyo, solar panel, may isa lang ka 50 ka megawatts, may ma-produce na, so may 60 megawatts ka daan. O additional na na! Nga supplies ng kuryente di sa Visayas. Iyo deposit amani in the bank. Ang sakapis to, ang Panay River to nga gadala lang sang pagbaha da sa Sigma, mga mambusaw, mga panay, mga panitan. Obra hey, isang dam, supta ang tubig nga nang agabi no sawak malang sa dagat. Inuwili ka mo sa mga pinolitika ninyo, yung deposit amani in the mga gagamo lang ang Pilipinas. Di kon may tourism component ada pa balsa-balsahada mga turista. Palibot-libota sa sa solar panel. Kunti may income pa, kunti ka tinagasak lang ang kwarta. Jesus. Mayong gabi! Paano taka pa namiyo sinin mayong gabi kay intro pa lang doga bukal ang dugo tapos yung mga balita ng ini. Ang Department of Energy magsagad pa pinangayo sa NGCP isang report. Ang basic malana nga may mga red alert kag mga yellow alert ni. Kay wae na sang supply sang kuryente ang mga power generators naton. Amot nagkinun sa buhay man sila siguro or bangod sa kainit, nagrulupok ang mga planta nila, nagmaral function, no? Nagkala bali ang mga utitons. Kaya mo na nga dapat kita, damo kita sang mga reserve ng mga power plants. Parehas ng mga wind energy. Ay sus ang hangin ga tinagasak lang ang huyop sang hangin. Kadamo pa mga tikalon sa aton sa Senado to, perting hangin. Ang ulo bala ni kay Tano, butangi bala sang kwan, sang windmill bla. Matsyag ko may isa lang ka 10 megawatts, may makuha ta. Ang kay Ruben Guro, may 50 lang ka megawatts, may makuha ta, butangan mo ariring gurong ulo niya. Man ga parang lapaw. Oh, subong ginakuan siya, ilagson siya kay ginpapalagyo niyang pugante. Lang tawab lang mga utok sa mga ginilihirta mga senador. Ang ulo lang ni BBM, hindi yung pagbutangi kay Machago. Bisan sitsiritan guro doon, hindi isa ka pa tiyog. Loading mo. Ay, oo. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagay ng palatuntunan nga regapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na irasang isa ka sumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
0: RMN, palabra di honor.
3: Karoon nga adlaw sa aton sinigapag pangalagad mga kasama, Biyernes na kita pet sa 15 sa bulan sa Mayo tuig 2026, ikatatlo na nga Biyernes nga adlaw sa ikalimang bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kag-install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo. Kag syempre, sa inyo tagsa ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
0: RMN, palabra di honor.
3: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Mainit-init pang balita mista ni Senador Bato de la Rosa nga ginhimo niya nga acting Sergeant at Arms Chief sang Senado gin-suspend Ombudsman Boying Rimulya bangod na tikalunan si Ombudsman Rimulya nga daw pamatsyaga ni Aplaska, siya iya ang pinakaisog kag siyang pinakamataas sa tanan nga mga mataas nga mga law enforcement agencies sa bilog nga universo.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Pwede matibutangan sang kwan? Wind turbine ang limpudwa ni Aplas ka ni kay perte maning hangin.
0: Palabra di Honor.
3: Nakita lang siya isang tawo nga naga-uniforme NBI nga kalayo-layo. Wala man itong ginabungkal ang iya sining apirtahan. Tiruhon niya iya.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Mga utok pulbura nga klase sa mga tawo.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Mayo tanay ko nagwa siya, nahadlok man siya magwa. Ako nagwa siya, abi kag dito sa nagpalupok. Kundi hindi masyado mabatian sa sulod sang Senado. Pero sa sulod sang Senado, tiruhon niya iya mga kasama ang NBI. Tapos why man to nakasite sa NBI? No? Ang kristal iya mo sagad niya ka pinalukpan. Dapat ni siya kasuhan pagid sang damage to property.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: To government property mga kasama, why gid naga ano sa iya tong kristal ah? No? Ang dingding sang Senado, why gid to nagatandog sa iya, hala pinaarakan niya sang luthang, no? Kay may nakita ko no sang NBI nga may armas. Alang-alang batutang dalon sang NBI.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Hindi bla? Inanong klase utok ni sa mga tao nila? Kundi nabutang sa international news ang Senado tadi, ang may nagpinalupok iya sa Senado na ito niya sang high-powered firearm.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Samtang mga kasama, Senador Jingo Estrada kag Senador Robin Padilla, imbestigaran man sang ombudsman. Si Padilla, bangod sa pagpatigayo niya nga makapalagyo ang pugante nga si Senador Ronald Bato de la Rosa ginbuligan niya, no? Aiding and abetting a fugitive nga makapalagyo. Ay, susuwayit utok ng klase ka, Senador.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Sa facts lang kita ha, huwag tadi sa may napinan mga kasama, no? Basi masiling ka mo nga, bao daw pro Marcos ka ho? Anong pro Marcos ang overhit man ang utok?
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Overhit ang utok, kay manami naging performance so ni Tori, ibutang niya naging sinaratate, sagad siya kapinatipati kay John Bicrimulya, no? Manuyat siya sa ilong ni John Bicrimulya, no? Kay manti lampagak ng presidente, tipahalino niya si Tori, nga effective sa trabaho, ti subong ginapinangita sa tao si Tore. Din si Tore! Si Tore, bala na ibutang pinpinship. Tanawin ta kung hindi na mabitin si Bato.
0: Palabra di Honor.
3: Isa ka tao nga dalakpon, nga may warrant of arrest, hindi madakop. Kantuan pa to ni John Bicrimulya, kagkuro kamustahon.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Ti abe, no? Ti laban-laban, imbestigaran man ni si John Bicrimulya, ni utol niya, Ombudsman Rimulya, no? Para mapakita ni Ombudsman Rimulya nga wala ni siya pinilian, imbestigari man ang utod mo. Amo na gani, damo na nagatulod garon nga isla na lang ni Sir Rimulya, kay puro lang presko ng ubra niya, kag pinatikal-tikal, nga daw hindi man kaisrot maghambal.
0: RMN, Palabra di Honor.
3: Ti, lantawa bala mga kasama, no? Fugitive ang arada, may warrant of arrest. Halin sa isa sinikakorte, nga ginkilala man naton, no? Nga nagbulig man kita ratify. Kagin support naton sa isa sinika local legislation. Nga kon may mga Pilipino nga may kaso kag ginaimbestigaran sa ICC, dakpo naton kag isurrender sa ICC. Kadto antoy ani John Bick kag mag publicly announce pa siya, no? Nga ara sa to para hindi ko na pagdakpon si Bato. Ti husto bala na.
0: Palabra di Honor.
3: Gusto bala na ang pulis parehas di sa lokal, no? Ang ato na ICPO director, may criminal nga may warrant of arrest. Kadtuan niya lang iya kag ulo istoryahon masiling hindi ka namon pagdakpon di ah. Hindi ka namon pagdakpon. Pwede bala na. Why pagani kung isa ka pang hisos-hisos sang tao din, nakop nyo na.
0: Palabra di Honor.
3: Ahaw, gani nga, nakasalapay lang sang motor ang SUV driver, prisuhon gid, kag pusasan gid, no? Nga pwede malang na ikuan malang da, i-custody lang da sa station, ilupot gid sa karsel, pusasan kag ilupot sa karsel. Bisan bata pa, no? Bisan bata pa mga kasama, nga wala sang record, wala sang krimen. Tapos ini, nagapinalagyo sa otoridad, ginapangita na ton, ara na, tulok-tulokon lang iya, kag magsagad pa kauro istorya itong magkinadlaw, ang aton DILG Secretary. Te, abe, mga kasama, tiara na gin si Tore, islan pa ni BBM, no? Kay hindi siya makahambal kay kwan, hindi siya makahambal sa kay John Bicrimulya nga hindi ah. DILG Secretary Kalandaya hindi na paghilabte na yung PNP da. Sagad mo na yung kagaro-garo da si Tore da. Ako na sa
2: RMN Palabra di Honor.
3: Di pati-pati gin siya si Nartates, ilang tawa ano na tabo. Wala't mi horas Nartates doon na pusaan kitlog.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Yan to, pinapalagyo ni Jinggoy. Si Jinggoy pa nag... Ah, si Jinggoy. Si Robin Padilla pa nag-drive. Mga kasama, kag pinalagyo niya sa bato. Asa subong way pa makita si Padilla. Si Jinggoy naman iya. But in fairness kay Jinggoy, para sa ako niya, ining mga gincode siya nga itago ang CCTV. Ang iya niya para i-save mga kasama kay basi kung madula. No? Hindi nga para itago sa otoridad. No? Tigaling lain man ang interpretasyon sa iban. Amo na nga daw investigaran man si Senador Jinggoy Estrada.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Senate President Alan Peter Cayetano ginapakasuhan sa obstruction of justice bangod sa pagbalabag sa NBI nga maristo si Senador Bato. Cayetano ginbiltahan si Director Matibag siya. Butigo na si Matibag. Binutig ng ginasugi niya na kay Presidente Marcos. Dapat siya na isuspend man.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Ay, sus. Ano abi kung tala na lang kamo maghirikog? Tingog na lang kamo da sa aka kamo sa rooftop sa Senate building. Kag dururungan kamo abi maglumpat. Una mga buli.
2: Palabra di Honor.
3: Kamo lang nagapagamos Pilipinas. Why man at may mabulig ng inyo sagad kay Rinaway dira sa Baraklon namon yung mga bugas. No? Subot silingon, hindi yung Pilipino ang problema, kamo inyong problema. So why not mag-tiringog na lang kamuda, saka kamuda sa fifth floor, sa rooftop sang Senate building, kag maraglulumpat na lang kamo una-ula, ulo, abi? Para mabuhinan problema naton. You deposit naman eh, naman kamo nagpinagamo pa kamo. Mamahal naman ang fuel sa Martes. Oh, ang ekonomiya naton ga... Lagapak pa idalom ang piso taga sarurot nga gasarurot tapos ang irinaway pa kamuda.
2: Palabra di Honor.
3: You deposit naman yun, mga klase kamo, mga politiko, mga tao kamo.
2: Palabra di Honor.
3: PRO 6, handa ko na nga arestuhan si Senador Bato de la Rosa kon mayaras ang valid warrant of arrest kag kon makita ini diri sa Western Visayas. Oo. Kagkon wa iga taas kamot ya tiruha. Amo man order niya mo.
2: Palabra di Honor.
3: Mga opisina si Dalon. Ito na mota ko sa kainit sang ulo no. Nainit man kamo mga kasama no. Or nanamian kamo ya sa nagakatabo sa aton. Makabuloy set hindi bla? No? Damo pagadaan sa mga mango sa aton, damo sa mga baghak sa aton, gaguhon pagin sa aton mga politiko. Tikuo nila ang kasuguan. Tapos, ang ilang mga sumulunod ng mga siradong pinsar, kopyahon mana kag ipalapnag mana nga siling mo daw husto gid. Tikuti kag garot sa aton siling nga pungsod. Dapat ang mga leader na to nag-unite. No? Nag-inspire sa aton nga mga pumuloyo nga maghugpong, nga magpanumdom sa kayuhan. Nga magpanugdom sang progress. Paano kita makanegosyo? Paano kita makaobra? Paano mag-asinso ang ato nga pungsod? Paano kita mangin first world country? Ini nga malubong na lang kita diri third world. Mahimo kita fourth world na lang. Why tagi saka? No? Tani ang gina-istoryahan tadi, no? Parehas bala sa Korea, sa ilang mga K-drama, ang gina-istoryahan niya sa tao, siya... Pilang shares mo to sa kumpanya ngayon eh. Sili niya kwanto, damo iya share to, no? Siya, ti pwede taka chairman siguro, matingob kita para mangin majority shareholder kita. Siya, ano naman negosyo sang isa to? Siya, si Yonde to, may bago si unit. Sili niya, ti mahimo man ta sang unit, matukod man ta itong kumpanya, maubra man ta sa lakyan. Wala gawa yung ginaistoryahan ng politika? Negosyo iya mga kasama. Titani, amo man na sa aton di. Tani kinaistoryahan ta. Pila ng shares da sa stock trading, da sa stock market sang SM da. ma-invest na to? Amo na tani? Ato niya gina-istoryahan din, mga chinismis siya sa mga tao. Siya si kwa niya, nami ganiya. Si Kaitano niya, may isog ni. Malam ni, abogado ni. Ang isa naman to, sila huwag natupa. Nami iya si Soto, si Itbulaga. Puro iya chinismis kag mga ginago ang gina-istoryahan ta. Hindi gina yung makabulig sa pagpasanyog sa atong kabuhi. No? Sa atong palang kabuhian, makabulig ina pasarurot. Amo na kadamo sa mga OFW sa ato kay natak-an na lang dire.
6: Panlabra di honor.
3: Kay suposto be ang aton nga mga leader amo ni kontanya mag-inspire sa aton nga magpanumdom nga magnegosyo, maghatag sang oportunidad sa aton nga makatukod negosyo. Subong manegosyo ikaw, no? Ayo deposit amani in the bank ang mga government agencies, pabudlayan ka pa, pabalik-balikon ka pa. Hindi ka pwede asistiran nga, oh, bao, namin eh, nakapanumdum kayo mo magnegosyo. Iban iyan, nadumduman nila, magpinangamo lang. Oh, di amo ning obrahon ni mo, ano pagin gusto mo nga mabulig sang gobyerno, gusto mo atagan ka sang loan, may mga grant man ning gobyerno nga ini, gusto mo magbakal sang mga makinarya para sa imo prodo business, di ba? Mga muna, hindi nga. Kaya kulang ni, balik ka sa sunod nga kwan, kulang ni mga papilis ni mo, why man gani gambal kung ano himoon, pagbalik mo, isli nga sala man eh.
6: Palabra di honor.
3: Nibla? So ay, mga kasama, kaya nga aton gina-inistoryahan yung mga politika, pate o tok sa mga politiko naton, amula na mga kasama, dira lang naguot, si Kaitano ni dalok-dalok man sa puner, gusto gin mag-senate president, tilang tawa, mga kasama. Asa senator, dako na na kayo nga puder ang arasi mo, ano pa yun nga sagad ka ginamo na, lang tawa. Pila palang kaadlaw ko nagpungko siya kagarot-garot sa Senado na international news kita. Ang impresyon dito sa Senado may gapinalupok.
6: Palabra di honor.
3: Di mga investors ka alatras eh sila yun na ano maniyang dira sa sulod ng Senado sa Pilipinas. Ang tawagan is international news parliament. Siya sa parliament sa Pilipinas may mga armado itong tao yag at tiniruhay. Kaya hindi makapugong sang tikal niya kag atik niya si Aplaska, no? Mapa-shock and oh man siya, masiling man siya, sin-o ni mga NBI ni General ni! Anay, mangkuton siya ni Ted Pailon party sa PNP operational manual. Hindi pwede magpasalba, why na ng mga puro pasalba? Panahon pa na nila yan ni Bato sang 1980s na mga puro pasalba nga na. Siya hindi natuod, Ted, no? Sala na. Anong sala? Ara ganin sa PNP operational manual! Paano nga nagsala? Ayate.
6: You deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
3: Samtang mga opisina sa idalom sang public safety, bisitahan ni DILG Secretary or DILG Undersecretary Jed Mabilog, Iloilo, mahatagan sa prioridad sa paghatag sang fire trucks kag ambulansya. O, nami man na, no? Pero bilog nga Pilipinas ni Yosek Jed Mabilog ang imo nangasakop subong, ha? Ang Dabao under man na sa imo, no? Ikanto ay man to si Basti tag kuro kumustaha man to. Aton Basti, ano ning imo yung itsura niya do puro ka lang tato? Muno ha? Kag i-dumili. Naton, tanan yung mga public official, hindi pwede magsagad ka patato ka daw sa mga bilanggo, kamo mga pusakal, kamo mga gang members. Tanawin ta kung hindi ka paghuyap pa ni Basti.
6: Palabra di honor.
3: Bilog nga Pilipinas niya, Yosek Jed Mabilog, no? Ang nagahulat sang serbisyo ni mo para sa public safety. Asta ni sa Sibuto, kag si Tangkay Tawi-Tawi, ang imo sining sakop, no? Kag dito sa South, no? Kag asta sa Sabtang, no? Tutulan mong Sabtang. Itbayat, no? Itbayat, kag ang northernmost island, Yami Island, no? Northernmost point sa Pilipinas. Asta na itong sakop mo as Yosek, DILG Yosek. Kag pati ito sa kalayaan, no? Nami, guro, mag-trip ka man to Yosek Jed Mabilog. Dalayang Iloilo media to. Hambaling Coast Guard na ito, mabisita ang DILG Yosek sa kalayaan. Mahatag tato serbisyo, mahatag tato fire truck, kag iban pa related sa public safety, no? Disaster resilience. kag updon mo ang media sa Iloilo. Natun, media sa Iloilo lang updon ko kay do lapit sa West Philippine Sea. Alawan sa malapit 400 sa mga atleta sa probinsya sang Iloilo gin-release ang Schools Division Office bag-o magpadulong ang delegasyon sa Agusan del Sur para sa 2026 Palarong Pambansa. Mayor Raisa Treñas ginsapol ang MPIW sa isyu sang delay ng mga permits gin pasalig nga bukas ang tanan ng mga transaksyon sa City Hall.
7: Palabra di honor.
3: Gindulong kagin Builugan, edigabahin sa atong palatuntunan mga kasama. Sang Klinika D3 Bio ang suplemento nga makabulig agud malikawan na walatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginupdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw nga pagtumar sang D3 Bio mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pa sini nga sa isang cancer. Bangod nga ginaputo sang imo selula sang medium chain triglycerides agud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sang mga carcinogens. Lawas sa amligan hindi pagabusaran. Adlaw Lao mag D3 Bio. Subong man, DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang size ng cancer mag DTX 500 kag mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapungan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, maguba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kogalingon DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine gani pa masari lang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miagao sa San Jose kag Colase. Antique
7: RMN Palabra di Honor
21: RMN News Panahon.
3: Yari na pinakauling ang dalagang sang panahon. Halin sa aton sini pag-asa, Iloilo ay karadyuman na John Baron. Nagainit nga nagainit ang aton sining heat index mga kasama. Gapugaang ang pula sa aton sining heat index monitoring. Karadyuman John, mayong gabi sa Karadyuman Henry sa RMN Iloilo.
22: Hello sir, mayong gabi sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Friday, May 15, 2026. Based naton nga update, ang LPA nga ginamonitor naton, formerly known nga si Bagyong Kaloy, nasa kalayon 1,055 kilometers east of Central Luzon. Wala man siya direktang epekto sa aton nga landmass, so diri sa aton sa Western Visayas, magapadayon ang aton nga generally fair weather. Pero may mga chance na gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan, pangilat kag panagob, dala sang localized thunderstorms. Ang hangin may natubtubaganagan sa direksyon Amian na Sidlangan, tubtub Amian, nga muna magadala sa ang makanay tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 26 to 34 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index na ton for tomorrow, pwede maglabot sa 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6.05 kinasang hapon, magabot laki ni 5.27, buwas sa aga. Muna aton latest weather update, ako si John Baron. Madamugid nga, salamat.
21: RMN News Panahon.
3: Salamat gid, Karadyuman John Baron sa pinakauling adalagan sang panahon halin sa pag-asa Iloilo. Grabing heat index naton mga kasama, pinakamataas nga heat index today nga na-record dito sa may Tugigaraw, Cagayan, 46 degrees Celsius. Kahapon 46 degrees Celsius man sila no. Ang next nga pinakamataas sa maong 45 degrees Celsius na record din na sa Itchagwe Isabela kag subong man sa may Baler Aurora kag kahibalo kamo ang isa ka 45 degrees Celsius sa diin ari diri sa aton sa Iloilo sa Dumangas. Naka 45 degrees Celsius kag ina sa Dumangas diri sa syudad sang Iloilo 41 degrees Celsius 43 dito sa Roa City Capiz kag sa Mambuso Capiz 44 degrees Celsius sa Butuan City, 44 degrees Celsius mga kasama, no? Perte man sila kainit dito, no? Dipulog, naka 44 degrees Celsius man. Burunggan, Eastern Samar, no? 44 degrees Celsius man mga kasama. Sa Davao City, 42 degrees Celsius. Wow, grabe man kainit sa Davao City mga kasama.
7: RMN, Palabra di Honor.
3: Gindolo naman kagin boy lugan ini gabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga taga-suprer sang type 2 diabetes kay man sunod sa kapublished study sa diabetes care ang pagkaguba sa aton sining beta cell function sa pancreas ang nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sang beta cell sa aton sining lawas gani sa aton nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 iya ginaktibar ang pila ka may insulin gene sa aton nga pancreas para makapatuwa sang bastanteng insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes

0: Vitamin D3, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Yari naman, nagalupad ta ang mga balita, mga kasama, no? Daw puno gitsang balita national subong, ang aton sining national scene. No, hopefully, magduro die down ini, amunay ginasigahom ni Senate President Alan Peter Cayetano. No, abi niya mulanto kahapos ang ginhimo niya mga kasama nga malimtan na dayon, no? Which sa ako abi ko tapos naman, no? Nga nakalusot si Cayetano pero may sugpon pagili, grabe pa ang nangin iskandalo karon bangod sining natabo mga kasama, no? Pero basi sa Lunes matabunan na ni sa impeachment, no? Tan-awon ta.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Yari na ato nagalupad yung mga balita with Radyo Man, Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News!
2: Tokmo News!
3: Nga aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyin nyo kolon pagi sa loadlo ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber antas magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginanunsyo sa Department of Justice sa DOJ nga nagpagwa na sila sa Immigration Lookout Bulletin Order o kon ILBO bato kay Senator Bato de la Rosa. Suno kay Justice Secretary Frederick Vida, isa ka pagyaguta sa hustisya sa nga o kon hustisya ang anuman nga tuyo ni de la Rosa nga magbiya sa pungsod. Kinkumpirmar man ni Vida nga may valid nga arrest warrant bato kay Senator de la Rosa. Suno kay Vida na baton sa Pilipinas ang pending request salin sa International Criminal Court o kon ICC nga iserbe ini. Samtang ginangkat ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Senator De La Rosa nga magpagwa kag ukon magwa atubangon ang iya nga kaso. Suno kay Remulla nangin Philippine National Police o PNP Chief si De La Rosa apang nagapalagyo ini sa lagi. Ginquestion na niya ang pagpalagyo sa opisyal nga pahayag niya hindi nagakadapat sa isa ka senador. Si De La Rosa nga naginakabig na nga wanted sang ICC ang nagpalagyo sa Senado apisar nga nagapaidalom ini o kung napaidalom ini sa protective custody sang Senado. Kahapon, tinkumpirmar ni Senate Sergeant-at-Arms Acting Head Mau Aplasca na luyag sang senador nga magpaidalom sa kustodiya sang PNP. Sa iban pa nga balita o kung sa kaangot nga balita, nalakip sa day Senators Romain Padilla kag Jinggoy Estrada sa imbestigaran sang Office of the Ombudsman. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, si Padilla ang imbestigaran may kaangtanan sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa. Si Padilla ang ginapayag nga nagbulik kay de la Rosa sa pagpalagyo. Samtang si Estrada naman ang imbestigaran man, may kaangtanan sa nag-viral nga payag sa ninyo taguon ang CCTV footage sa iyang social media live. Apang sa iya statement subong, ginapayag niya nga nag-agree lamang siya sa nakasugtan nga siguraduhon ang kopya sa ninyo nga mag-aserbe nga ebidensya sa natabo nga insidente. Sa dugang pa nga balita, ginpanidugan sa National Bureau of Investigation o kon NBI nga responsibilidad sa Senado nga dalon sa korte si Senador Ronald Bato de la Rosa bangod yara ini sa protective custody sa Senado. Suno kay NBI Director Melvin Matibag, maathag nga may katungdanan ang Senado sa pagdala sa Senador nga nagapangatubang sang arrest warrant sa ICC. Ipayag man ni Matibag nga hugot nga gidmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mangin patas sa investigasyon kag manabat ang tanan nga mapamatud-an nga may kahilabtanan sa nasambit nga insidente. Aminado si Matibag nga masubo kon matuod nga wala na sa Senado si De La Rosa bungod ginapahayag nga ginalauman sini nga respetuho nila ang ila ginistoryahan. Gidugang sini nga bilang mga dungganon nga opisyal sang gobyerno may katungdanan ang mga senador nga amligan hindi lamang ang ilang mga kauplanan, kundi lakip na ang kasuguan kag ang konstitusyon. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Antonio Villaraigosa. No one is above the law. We are all accountable for our actions. Kag amuyad to mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Joylin Tamayo para onda. Tatak! RMN.

0: Stop more news.
1: RNN, palabra di honor.
2: Para ya kay Bato, he is above the law. Damo lang sila yung nakita ya, no? Kagday kay tanoman eh, damo lang sila yung nakita ang sala, pagitaalan nila yung sala, mga kasama, para hindi iya mapatuman ang laye sa ila, no? Pero kung mga ordinaryo iya mga pumuloyo, nakasagayid ka lang gani isang motor nga pulok-pulok, nga palak-palak, nga bisan makitid, masuok, gid, karon na sangit mo siya, ikaw pa imo na priso. Ang masakit pa na, pusasan kagid sang pulis, kagilupot kagid sa prisoan, hindi lang papungkoon ka lang sa presinto, no? Nga daw, kriminal ka ba lang, nga daw, nakapatay ka ba, hindi ka tawo?
1: Palabra di honor.
2: Pero are, ginaakusar, kag may warrant of arrest sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity. Nga damo-damo sa mga pinatay niya, no? Why day alabot, ang iban to nagbalato, ma-justify na. Iba niya, wala gid ah, ginpang hunos lang yung kagpang buhuan, agtang. Hindi, madakop, no? Igamiton pa ang kwarto sa Senado para tiniran niya. Gwardyahan pa siya sang mista niya kagamo pang mamahog-pahog sa law enforcement agencies, no? Sili niya sinuna sa NBI na eh. Ah, NBI, aryo! Siling mo balayado kontra niya yung NBI? Hindi na yung loyalty sa mga tao ngayon eh. Dapat niya sa konstitusyon, sa aton nga bang flag, sa aton sini nga pungsod. Hindi ya sakun kay sino. Kay diraya hindi kita maglisa. Bisan sino man yung administrasyon na iya mga kasama. Si Marcos manda, si Duterte manda, si Robredo manda. No? Si Katsupoy manada. Hindi na yung maglain ang aton nga panindugan kung ang aton nga loyalty. Kag ang aton nga paglantaw sang kasuguan mga kasama. Base sa interes sa aton sini nga pungsod. Hindi sa interes sa kung kay sino lang. Kay may lain-lain ang imo sini nga posisyon. Lantawa si Ruben. No? Kaya ang iyang opinion iya base sa loyalty niya iya mga kasama nga balingag. Tingutin ginakaon niya subong iyang hinambal to kay Trillanes. No? Kaya ang iyang opinion, mga kasama, base sa loyalty sa tawo. No? Hindi sa pungsod. Pero kung ang aton loyalty, ang aton nga pag-interpret sang kasuguhan, base sa konstitusyon, base sa pagpalangga ta sa pungsod ta, bisan sino man adang presidente, hindi kada maglisa mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
2: Gindolo kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sini nga panilo sa ato nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation, agon mamligan ang kolon ta kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi, agon nga hindi magtinera mahigo sa aton nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa aton immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tinloy ang inyo kolon pagi sa adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado mabakal sa mga butika. Kagsubong man mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakog, nagabalanse sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, mayara man inis ang turmeric, saloyot, balonggay, margoso, wheat, grass, barley, grass, kag vitamin C. Gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, kay amo ining katimbang ninyo sa aton nga ikayong lawas. Quality products ng Dukiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Pagbalik ta mga kasama, no, standby ka mo kay Machines Power, anay kita, kay subong ginagamit ta generator set, no? Pero nag-restore na, nagbalik na ang power ta sa More Power. So Machines Power kita, and then pagbalik ta karon resulta sang STL, kag ining pahayag ni Ombudsman Boying Remulla, nga sino gini si Aplas ka? Matyaga niya, taas siya sa law enforcement agency?
1: RNN, palabra di honor.
2: Kag-report ni Radyo Man Joel man karon mga kasama, nagsumpa na si, nagsumpa siya to, nagligad kay Executive Secretary Ralph Recto, subong diri sa Iloilo, kagaina sa may UP Auditorium, nagsumpa siya mga kasama kag may mga ginaplano na siyang obrahon na makabulig sa mga kasimanwa niya diri sa syudad sang Iloilo. 48 minuto sa kaligid sa Takna, 7 isang gabi.

0: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Oras sa RYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 59 minutos sa kaligad sa takna, alas 7 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Kasi matingala ka mga nautod kita sa kahanginan, kagayin ang mga kasama, kagaanton Facebook Live, kaya mo ito ganit, nag-change power kita, no? From generator, nagbalik kita sa power supply, sang more power kayo na restore ng electricity, mga kasama sa power interruption kagayin. So, padayo na kita, so more power na ni Subo, nag-power sa aton sining broadcast, mga kasama. Yari na, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
3: Yari na, Rajuman Henry, aton sining nga resulta sang STL. Second row, alas 8 sa gabi, subong adlaw, Mayo 15, tuig 2026. Sa aton sining resulta, first winning number naton, numero 8, number 8. Second winning number naton sa subong gabi, numero 17, number 17. Kagikitato naton nga numero, numero 18, number 18. Ang atong sininga kompleto nga resulta sa subong gabi, numero 8, 17, kag 18, 8, 17, 18. Ang atong sininga draw team head sa subong gabi, si Mr. John Martin, Pilimon Alipaw. Draw operations specialist, Victoria Custudio, kag ang atong sininga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Upod man sa atong judges chairperson, Mr. Ryan Melgar, kaupod ang iya sini, ng mga members, Juliet Abanyo, Barry Cortisano kag Aben Almerante. Sa luwa, tangatong siling resulta, 8, 17, 18. Congratulations sa atong siling mga kuturan nga nagdaog, nagsawala pa padayon na sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa PCSO Grow Corp, sa STL sa probinsya sang Iloilo, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon, Iales Kapalian, Takaremen.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Salamat gid Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 8, 17, kag 18. 8, 17, and 18. As usual, layo naman sa

0: Patad ni Cas Jesly Lauro. Husto kasamang Karigawa Richard.
1: RNL Palabra di Honor.
0: Memorize na ni kasamang Karigawa Richard ang number ni Cas Jesly mo. Pero doari this Cas Jesly, nagbakasyon siya, no? Oh, sige, enjoy your vacation, Cas. Kabay nga sa pagbakasyon mo, madaog ka na sa STL.
1: RNL Palabra di Honor.
0: I-refresh lang ninyo ang inyo sininga mga ang Facebook page sang RMN, no? Basi matingala ka mo doon auto daton sininga Facebook Live. I-refresh ninyo kay mayara to subong nga bago nga Facebook Live, no? Kay nauto ni kagiina bangod sa pag-change power naton na trip off man ang aton sininga Wi-Fi connection mga kasama. Subong balik kita sa Facebook Live, i-check ninyo, no? Balik ka mo to, i-check ninyo sa DYRI RMN Iloilo nga Facebook page mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yari anay ang aton nga tingog hiligay noon sininga mga tinion, pero antes sina gindulong ka ginbuylogan ni kabahin sa atong nga palatuntunan mga kasama sa Nans Liniment Oil. Ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal Nans Liniment Oil maayo sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar nga mga kaugatan, pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pila, siya ini patugunon pauntaton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama sa mga manguma naton, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta, mayara sang kubuta kagapay sang manguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo halin Abril 6 tubtob Disyembre 5 tuig 2026 bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma para may makaon ang tagsag kapamilya sa ila nga lamesa. Bisan sinong nga magbakal sang kubuta equipment o kon genuine spare parts makakuha sang raffle coupon. Kon dako ang volume sa inyong ginbakal, damo nga coupon ang imo makuha kay in every 3,000 pesos nga worth sang ginbakal ninyo sa Kubota. Mga kasama sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may isa ikaw ka raffle coupon. Gani, bisitahin lang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, Sonhan lang, sa Tabok lang sang Ceres Terminal mga kasama, no? Tapos yung mga raffle coupon ihulog ninyo sa mga drop boxes or hindi gani sa Iloilo New Agri or outlets. Antes ang December 5, 2026, 2 p.m. ang draw, pati gayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nagahulat, grand prize, traktura, pwede man madaugan ang transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang information, tawagi or tawgi ang cellphone number 0917-520-3954. 0917-520-3954. Basta makinaryang panguma kay Iloilo nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNL Palabra di Honor.
0: Standby mga kasama, no, kay mga local to di anay antes sa karon balikan ang national, no, ang NCR NCRPO ang PRO6 may pahayag man nga kun makita nila di Senador Bato dakpon man nila, no, kag kun wa nagataas ang kamot pwede matiro. Adaw ay nagilay kahambal si General Ligan, hindi na subong pwede mga patay-patay balaan. Sa mga operasyon sa pulis, subong bisan ano pa ka-justifiable kung may patay, relieved ka dayon. Because we know nga sang panahon ni Anay Presidente Duterte kag ni General Bato de la Rosa, pinamatay mangin sila ya.
1: Palabra di Honor.
0: While we agree sa pinatsyanay kung mga malain pagin ng adong mga yawa naging man kalain ng mga tao, dapat ng ilang patsyon. Galing on the other hand, kung magapabilin nga unchecked ina mga kasama, kagpabayan lang, no? Why na nasa may mapugong sa ilang kung sanday sino lang patsyon, kita mo si General Barayuga, wala iya sang sala mga kasama, pinatay nila, bangod lamang iya sa isyo sang pagpamatok niya sa pagrasar sang pundo sa PCSO. Tapos pa si Bangdan lang yung durugista. Thank you lang iya kabuhi ni General Barayuga.
1: RML Palabra di Honor.
0: Kag nabutang iya sa aton sining kasuguan sang Diyos, no? Ang Diyos nga buhi, ang Diyos ni Moises, mga kasama ni Abraham, ni Jacob, ni Jose, no? Ni Noe nga hindi ka magpatay, 'di ba? Sa Ten Commandments niya, hindi ka magpatay. No? So, hindi lang niya nga layo isang tao, kasuguan sang tao, kasuguan sang Diyos, no? Isa ka dako nga sala, mortal nga sala ang magpatay sang tao. Mga kasama, no? Especially kung hindi man ina justified kag hindi sugo sang korte, no? Wala sang desisyon ang korte nga inang tawo nga ina guilty beyond reasonable doubt sang makasasala nga sala kag dapat patyon, hindi gidya pwede nga magpatay kasala ina mga kasama.
1: RML Palabra di Honor.
0: Diyan mo na subong ang ginasukot kay Senador Bato, ginasukot kay Senador Bongo, ginasukot kay Albayalde, ginasukot kay Presidente Duterte mga kasama. No? Although ining mga tuntun do namin naging malang pamatsyon, galing hindi pwede. No? Sala, mga kasama. Ipagita susto. Kay karon way natasang kwan, way natakasuguan karon. Hindi na lang ta maghimo sang kasuguan naton karon kon pinagustuhan na nila nga kon may sala lang yang tawo da, no? Way pa man conviction, hindi mo pagipagi sa korte mo na gani ginobra ining mga kasukaso nga ini kag may mga abogado kita. Parang dalon naton sa korte agud nga may order kita. Ini kita mag-chaos, mga kasama, no? Ti ipagi ta lang sustong proseso. Ah. Hindi bla. Ti respetuhon naton kon korte na karon naghambal, respetuhon ta. Kay kun way na sang may marespeto sina karon, di mabalik na naman tagyapon sa binarbaro mga kasama nga pangginawi eh. Nga ang imo de ingod balay kon akin ka lang imo alot hanga lang ah. Wala ya kasuhay? Di pwede bala na. Lab ah?
1: RML Palabra di Honor.
0: Hindi bala? Mga kasama, so dapat may proseso kitang usdon nga sundon, sundon ta kasuguan sang Dios, sundon ta kasuguan sang tawo para nga may kalinungan kita kag may sistema mga kasama. Yari na si Radyo Man Fiamme Otero sa aton nga tingog Hiligaynon.
2: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
3: Ining binalaybay nga natiguluhan, piyesta. Sa bulan sang Abril kag Mayo, uso ang piyesta bisan din lang. Simbolo sang pagpasalamat, grasya halin sa kahitaasan, kabahin sang kultura, ginsubli sa mga katigulangan, pagpasidungog sa mahal nga patron aton namatan. Sa tion sang piyesta masadya ang tanan, madamo nga kasadyahan ginakawilihan. May disco, live concert, kag may pariyahan. Koronasyon sang hari kag reyna ginadugukan. Pagkaon sa lamesa sang tagbalay ginagastuhan. Amuma sa mga bisita nga magakari sa puloyan. Gatingob kakilala abyan kag kapriyantihan. Tion sang piyesta, tion sang paghugpong sang tanan. Paghiwat sang piyesta indi malipatan. Tawo gatinguha maghanda bisan gamay lang. Pagdayaw pagpasalamat sa patron nga ginatuuhan. Bugay nga grasya, maayong lawas sang tanan ginapasalamatan. Ining binalaybay ginsulat kag ipadala ni Ginang Ruby Herzabalino sang partisyon Gimbal Iloilo Kuymi sang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building Luna Street Lapas Iloilo City ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Radyo Man Fiamme Otero sa aton nga tingog Hiligay Nun. Karon mati, antabla mga kasama ang pahayag ni Ombudsman Buying Remulio. Grabe ginag-iasin nga kaakig mga kasama sa kay Aplaska, no? Na nagpinalupok sa sulod sang, kwan? Sang Senado. Sinano siya, lapaw pa siya sa law enforcement agencies.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Abi ko gani, after sini mga kasama, duway na mo, no? Kibot kita ng Ombudsman, nag-step in rin. So meaning sala gid ya ang ginobra sang Senado mga kasama, no? Amo na nga daw malusot sa kalag niya subong si Senate President Alan Peter Cayetano nag-Facebook Live sa dayon mga kasama kag nagpotwa sila yung minority bala na dahil suto na gusto ginila nga 2028 lang na pinanumdom nila. Ikaw yung mong nagkudita dahil suto pa si Bangdar. Ikaw yung mong gadali. Ano gindabi karong kung si Soto ang Senate President niya nga ma-change kaya di mo yabi kay abogado ka man. Damo ka mo actually abogado, ikaw, si Marcolita, si Escudero, hindi kasarang ang majority sa inyo tong grupo dahil Soto kung hungdo ninyo mag-impeachment. Abogado to sila, si Kiko lang. Tama? Si Kiko lang, no? With your respect kay Senador Kiko, pero hindi man siya mo ginaka-Wilbers sa laye parehas kay Senador Miriam Defensor Santiago, ah. May edad naman mo, medyo na trutok-tuka naman ang mga tornilyo niya. Hindi sa kasaranga kay Marcolita, Escudero, kay Tano. Kasarang na sila sa majority. Nami ganikon kamo sa minority mag-impeachment kay kamo sa agad ka bulya-bulya na sa prosecution team. No? Pares bala kay Senador Miriam Defensor Santiago, ginapang lecture niyang prosecution team dahil Congressman Neil Tupas Adto Jr. sang corona impeachment trial mga kasama. No? Di nga nga mailis kagid, kag dalon mo da ang pugante, no? Nga si Bato. Te, lantawa bala kung ano nagkalatabo subong, pati si Ruben, nga kulang sa alam, kulang sa tinunan, mga kasama, galing gwapo, kag popular kay artista, tidamo man nagbuluto, kaya abi nila kadalaman ang utok niya. Binuligan niya pa si Bato Palagyo. Tigunti krimento, kay gunti fugitive si Bato. So ang iya krimen, a beating and assisting a fugitive, no? Nga makapalagyo. Oh, te, may kaso pa na siya karon. Tapos kamuda sa majority, maigo pa kamuda sa obstruction of justice karon.
1: RML, palabra di honor.
0: Ikaw imo nagpagamo sa Senado, no? Bangod sa imo, naggarot ang Senado, so liabilidad mo na da ang mga nagulupod sa imo, liabilidad mo na da si Aplaska, liabilidad ni mo ang iban pagid nga mga sergeant at arms da, no? Nga base magkalaiguan, no? Sa investigasyon sa ombudsman, kay tiniro nila ang dingding sang government building.
1: RML, palabra di honor.
0: Rinatrat nila ang kristal sang Senado. Wala kabalos ang Senado.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, pakita tana karon mga kasama kay ipabati. Nakasambay na si Radyoman Joel Franco mga kasama, no? Sa kay Kagina nagsumpa do kaduhagin magsumpa si Kwan dire Kagina si Yusek Jed Mabilog kay ang unang sumpa niya gitani si Senador JV Hercito ang mapasumpa sa iya pero na delay no at nagsumpa na lang sana kay Senador Terry Ridon are mag lady si Ridon
1: palabra di honor.
0: Do ay ko ni manamian man kay Rido na bisan maghambal mga kasama no tapos nabalaan kong sung una gili lip test man ni si Ridon di ba kabataan party list gili representative ni sang tarso niya. So dito may alam-alam ang gid mga kasama tapos di ba National Anti-Poverty Commission ni siya sa anay something panahon ni Duterte sinuspend ni siya kay travel lang travel yang ubra niya. Kamot nga siya gining prosecutor, kadamo man sa mga lagting ang mga abogado da iya mga kasama nga siya pa nila, liabilidad lang sa prosecution team, no? Dapat mga kalidad, iya day joke, no? Kagday Laila De Lima, Nonoy Lawrence Defensor, amo na tani da, no? Si Ridon niya, why na pag-gamo-gamo lang na kag-liabilidad lang, biraho na siya karon nga, sinuspend siya karon to sa kwan, panahon ni Duterte, ay sus, karamaal na sa
1: RML, palabra di honor.
0: Di kay wai pa si Senador JB, kagbasi madugayan, nagsumpa siya kay Congressman Ridon, no? Pag-abot ni Senador JB, nagsumpa liwat. Oh. At mga opisina ko na sa idalong sa public safety, grabe ni nga puder, nationwide ni mga kasama mo, bisitahon, pamasyaran ni Yosek Mabilog kag ang syudad sang Iloilo i-prioridad niya gid hatagan sa mga fire trucks kag ambulansya, no? Check naton. Halin sa UP V Radyoman Joel Franco.
4: TYRI Radyoman report.
5: Malapad gid ni Radyoman Henry ang coverage, no, sang opisina ni USEC Jed Parik Mabilog, no, kay public safety, no. Ara sa yan under ang police, BGMP, Bureau of Fire, kahit pati na ang aspeto sa environmental protection, no? Kansuro man ang Public Safety College. That's why, so sa iya, ang first order of business niya by Monday, bisitaan niya ang ining mga offices. Agod nga tanawon, no? Kung ano ang mga concerns, kag ano man ang mga problema. Isa din sa mga gusto niya natutukan mo ang paghatag, no, pag ma-improve sa mga fire truck kag ambulances, no, sa mga local government units. Tisiling niya ang Iloilo while undersecretary sa Pugos at Pungsod, but since nga raada siya sa DLG, siya matagaan sa at least a little priority, no, ang Iloilo sa provision sa siling mga gamit. Ang iyang assurance, siling niya, base ko nagkabalaka ang mga tao kay na-appoint siya bilang USEC, base ko nung magtimalo siya. Siling niya, nakamove on na ako, ah. Ang mga tao tungkol na kasakit sa kakundukhan, siya na napatawad ko ta. Tisiling niya, mamaligani guro nga nangin maayuman ang outcome because nga madasi siya nakapatawad, namunin ko nung natagaan siya sa maayong posisyon sa gobyerno, more than sa yagin expect nga posisyon, no? Kay previously, di para dyan hindi nagwani yung balita nga daw ibutang siya sa Napulcom. Pero after ko nung submission sa iyang portfolio, dito kinakita nga suited siya sa kangaising nga trabaho. Maluwas hindi nga nagkakaupod man sila galing sa muna anay, no? Sa mga Marcoses sa KP, no? Kung sa ngunyang, o kung katipunan ng ano, kabataang barangay, I mean, no? Nga muna ang nakita nga kung tagaan siya sa trabaho, ma-perform niya man, no? In the case ng city government of Iloilo, so say, mag-sample man siya, saka may race na trend niya, mag-communicate siya, agad makakuha sa schedule para makapag-istorya siya. Kaya being a former mayor, kasi may mga proyekto nga pwede nila ma-work together, ang good nga ma-implementar sa tayo yun, given nga ara siya subong sa DILG. Matinaton ang pagpahayag ni USEC Jed Patrick Mabilog.
6: Ang first order of the day is ma-visit ako sa mga offices nga under sa public safety. So naka-schedule na sa Monday ang BFP, pagkatapos ang BGMP, tapos may bisita ako sa Philippine Safety College. Makatapos sa emergency 911 na office.
7: Na-mention mo kayo na, sir, na no revenge. Pwede mo may natorensya?
6: Kay sabi nila, nangyayagin na point ako sa position kaya para mamanglagas ako sa himo sa una sa akong sa hindi sa nga nag-ano sa ako, nagsakit ang ako niya, nagpasakit sa akong duga. Pero sili ko, dugay na ko move on, patawad ko naman ang tanan niya. May kakulangan, ako na gulo na naging positibo man ang resulta. Kaya pangod nga, na-appoint kita sa dayon na tapos ng tanan ng mga problema, kag na-appoint kita sa posisyon, nga wala ko pa ganit na ginalauman. Kaya supposedly, manubo-nubo lang na posisyon na ako niya, naibaluhan niya, ipasok niya, yatag sa akong pero ang managaling posisyon. So kaya pamat niya, si Presidente Gidis mo nagambal nga ang Kristo nga ina, hindi na gamay na para sa iya, hatagit siya sa mas mahal, kag masensitibo na posisyon. kay Kabalo siya bilang kaupo tumas sa umis kabataan para ngay. Kung ano ko kapisan, kaka-focus sa pag-deliver sa gusto nila na pahimo sa akin.
7: So with your appointment, ano may expect sa Iloilo?
6: Siyempre, ang ma-expect sa Iloilo, although na kailanlan, USEC ako sa Bulog na Pilipinas. Pero siyempre, ang Iloilo will not be left behind. Not only Iloilo, ang Aras Region, Buligan, Taguitanak, as much as we could. Kay Tiara sa ato ng Bureau of Fire, that means mga fire trucks, mga ambulances, mga kunanong kuda, sa tapos ang facilities sa ma-meet ko sa ila, kay makuha kita yung interview sa mga jail na mga facilities. Kaglang taon na ito, ila situation, kamangita at isang solusyon para nga ma-decongest sila. Kaya pa rin sa Quezon City, yung problema nila sigong sa sobrang damo, ang jail, ang mga juvenile delinquents sa araw na ito, immersed na, gawain na sila lugar, so dapat matagan natin sa Mayo ang programa para nga ma-address kamatagan sa perigo nga rehabilitation and correction para sa ilang sa taksa-taksa according to their age group and according to who they are, I mean like kung sino ang mga kabataan, masipak sila para nilisimot pariyo sa mga lalagpo ng mga rehabilities. Pili ko lang careful ako sa words ko kay Basil na mga rehabilities dito sa
0: Niyang
6: facility.
0: Oh, okay naman, well, yes, no? Kag daw medyo malayo ang mic nyo habisi. Gapan niya,
5: Gapan niya, gana, gin, ano lang naman.
0: Hindi mo yung background si Congressman Terry Rido, no? Kita, oh, yun ang timo niyo.
5: Kinkrap ko lang namin ang video ko, parang hindi makita ang iban. Kay, arang isa kayo na. Kay, wala abis ang venue mo. Dito na
0: Doon siya sa Quantanedo, higad-higad bla.
5: Oo, pag nalipat, hindi ko kayo na magamit sa microphone ko. May ara ko, mic, nalipat ko kay si Guy lang abi na, no, ang pagkuha namon sa ano sa interview sa iya. Kay na
0: confident man si Juan, di ba, kay ti may issue ginabira siya sa mga Duterte. Nati ara na ang nagpasyabulay sang Iloilo kag ang drug protector gin appoint na ni Marcos kay ginrewardan siya, no. Daw amo ginang atubango niya guro, no. Daw confident man siya well to face that mga criticism ng ina.
5: Of course, so long. Amo na ang mga criticism mo na nabalik-balik. Recycled naman lang na para sa iya. Ang ina ang mga criticism mo. Kasi wala man na mamatudahan na Juman Henry.
0: Diriya sa Iloilo, doon ang sabat niya na. Pero ang budlay siya na magkanto siya sa ibang lugar. Bala, like sa mga Dabao. Maka-kwansya ayahan sa Dabao dito. Like Mayor Tusbong, mga Duterte mo. Sa ginahimo niya din makapanagtagsa yan to sa dumaburubod live pag-uro, no? That would take time pa siguro, no?
5: May mga limitasyon mo na guro na Juman Henry, ah, no? Wala niya man ako, hindi lang siya kutob, no?
0: Especially sa Mindanao, daw medyo maburubod live pa sa guro to ka-penetrate, no? Mga Luzon daw okay na, kaya daw pro-BBM ang Luzon mo, Luzon, pila kay Elias diri sa Visayas, bisan sa Cebu gani, no?
5: Ang Cebu, Duterte, isang Cebu eh.
0: Oo, medyo budlayan pa na tuguro kung may mga public events si si Yosek Chet Mabilog, no? Tigaling, arang siya sa poder da eh.
5: Ti arang polisiya, ara ang BGMP, ara ang BFP, no?
0: Diyan mo pa ng kwan? Amo pa nang mabudlay man sa PNP, no? May mga bilin pa na dang ang mga opisyal man yung mga pro Duterte, gihiripos lang.
5: Awa, may ara pa na sa mga ano, mga loyal sa iya sa kay Duterte. Actually dito kay ina si Regional Director Brigadier General Ligan and si ICB Director Wilbert Paridian ang kato dito. Lipat na ko sa ngalan sa Regional Director sa BGMP, no? Nga tumalito kay ina. Nagtambong no sang iya sining iyang
0: ceremony ron under namo PNP, PFP, BGMP, DILG na tanan.
5: Yes, yes, oh. sa LGU? LGU, no? Under Manasaya. Sa mga barangay, ang mga barangay niyo, no? Under Manasaya. As a matter of fact, sa issues ang mga badak sa mga barangay, no, may mga plano naman siya, Rajaman Henry, no? Para dire. Sa nagpamangkot ko nga ang kaduwagi sa magsumpa, atong picture kay ina ni Senator JV Ejercito, kung to, ceremonial lang to, Rajaman Henry, for photo op lang, no? Wala na to siya ng sumpa, liwat. Ang nagpasumpa sa iya, si Representative Terry Ridongin, no? Ang nagpasumpa sa iya kay ina. Wala na yan nagsumpa sa kay
8: Pero ang original gita ni Senator JV Gid, no? Senador na yung Senator taas JV. Na mo.
5: Nagka problema abi Rajaman Henry, no? Senator JV upod sila ni sa information upod sila ko ni Chancellor Camposano sa isa lang ka flight. O galing sang dumanog lupad na kanong eroplano, ginpabalik sila because may technical problem, no? Gin-inspect pang eroplano para nga masigurado gid ang safety, no, sang eroplano. Amo to nga na-delay ang ila sini nga pag abot diri sa Iloilo. Kun wala ka ni timing gid, no, kay kay ina nagano mo nag inag na I mean nag ceremonial groundbreaking or unveiling ang UP sang proyekto man, no, nga gidala dito ni Congressman Baronda pinagi sa DPWH na i-duwa ka floor, no, i-improve ang UP Little Theater, ihimuon siya nga smart theater, no.
8: O dan daan na. Daan na ng little theater nila.
5: Timon ko na nga ang mga smart curtain, revolving ang ilang backdrop, etc. Himon din siya nga daw, ano gisa daw, theater, gisa na John Henry, putang answer ng balcony, na theater gisa. So muna, no, muna una kinang schedule of event, then gisundan sa pagsumpa. Damo man na almost full man, no, ang UPP auditorium kay na nagapula at nagaputi, no, ang UPP auditorium. Kinihugan ni Rajaman Henry, dito ko nakita ang mga tao nga usually daw galaylong, daw hindi mo siya masyado get to visible. Pero kay gina, dito ko nakita, no, may mga former city employees, silent lang, pero sumungaran na, gagawa na, no? Tag mga kapitan, former parang kagawad.
8: Tiga pa na, pabalo na kayo, may poder na si, kuhan mo, former mayor John Mabilog. Medyo ma-shield na sila, Rajaman Jewel, daw siguro na kung baga. No, ti duwain na ni Taguay man subong, kaya ang pihak na kalidaw naman sa barahan nila mo.
5: Gane, oo. Pero ano ah, ang
8: dira na malanada, that is why matiyag ko daw amo gininginduso sa iya because importante ining kuan eh nga posisyon mga kunopolis under sa imo, BGMP under sa imo. Oo, ang BFP under sa imo, LGU under sa imo. Pwede niya gidi pulo puga-pugaon gamay mga barangay, di ba?
5: Pero we will see, kaya malinati hindi man siya gidmang lakas, hindi man siya magtimalo, hindi man siya magipit. Tinanawan na to, no?
8: Eh, perhaps naka-learn naman siya, no? Hindi gid na may mangaway ka. Dira siya na daga sa puro pangaway niya mo? Kag suro sinuplado niya sang una, bla?
5: Siling niya, ti. Daw nabutang siya sa disyerto, nabutang siya sa purgatorio. Siya, pati, na-survive man niya, bangod nga no, sa suporta man sang ibang nga grupo. So, yag siya man nga mabakod kuno nga pagtuo Rajaman Henry.
8: So ang panyaga nila, gina, dito na lang na sa auditorium?
5: Hindi. May panyaga po para sa mga grupo dito. Pero may panyaga kina sa isa ka restaurant dala sa may Aurora Subdivision.
8: Okay. As a restaurant na to?
5: Oo, sa close family, no, mga family members nila. Subuman mga close supporters at pati na ang
8: ano gin pakaon to kay may mga bisita ta to lagko to senador kag congressman ano mga gin pang serve to well
5: Chongo dish to gin pakaon may ano may
8: KBL aragid you know
5: KBL may KBL dito pero sorry sa KBL may daw ano daw
8: do na rin paluto mo
5: daw sinigang ang KBL.
8: Pero nami kay dignitaries na dapat ang pinakamanamit yung patilaw tada ng mga putahitan eh.
5: Isa ang manamit si magluto sa kabi, labi mo sino? Si Chef Aye Castaneda.
8: Ang bata ni Aye.
5: Oo, para ni Aye. No? Isa na siya sa manamit magluto. Sa, no? Kaya kaya dito, no, kinigina siya sa kalesorat. Pero namit mga pagkaon ni Regiman Henry, no? Ang ilang adobo nga ba, no? Ka-native, no? Ang ilang pinakbet, although pinakbet hindi manason, pero tiginilonggish nila nga, ano, ginilonggo nila nga pinakbet.
8: Ano, na may ginamos. Na may ginamos.
5: Yes, oo. Kaya iban pa, no, ang mga pagkaon man nga purely longgo man, na enjoy man to sa ating mga bisita. Ang bisita naman ito kayo na si Seto J.V. Hercito, kay nagkanto siya sa may Wasan Visayas Medical Center. Di ba, Rajaman Henry, nag-ano kinadra, ginatry nila na nga maka, no, makapatindog sa specialty hospital for cancer, for kidney and heart, no? Pero doon may mga kulang pa kuno nga mga facilities nga need kit katugangan nga punduhan para nga ma-full-fledged kit siya, no? Nga ano siya, nga specialty hospital. Ikay na aging bisitahan ito ni Secretary ako ni Senator J.V. Hercito. Ako makita niya kung ano pa ang idugang niya nga ano, nga mga equipment o kung ano siya
8: may galing ba na siya mo? Minority na galing sila well?
5: Ano?
8: Minority na sila.
5: Oo, minority na sila. Pero ti,
8: galing may kwan pa na, may propera sa pag-uroa.
5: Oo, nagkano na, nakita nila na nga need Friedman ang improve da ang, ano mo, ang Western. Ay, tingatin, naka-offer na sa nung naraisari nga mga operation nga wala sa kuna din eh. So, kinaranta pang improve para nila kung mag-kato dito sa may Manila, no? Kaya naman to, na-explicar man siya, Rajman Hiling, ako nung nag-abstain siya, no? Wala siya nagboto. Diba wala siya nagboto kung sino man sa duha. Kinoferan galing siya kung nung majority. Nga siya ang mangin majority floor leader kung madayon ang change of leadership.
8: Kaya why so, sila to majority leader? Hindi na si Joel Bilino iba mag-majority leader?
5: Okay, so kin-decline niya. No, kin-decline niya ang position. Isiling niya, daw ka double whammy makuno kung kin-decline ang position. Tapos sa boto pa siya kay Soto, no? Nga gin-decline niya na ang gin-offer ng position sa iya. So, better.
8: Kani ang gin-mangkot niyo kung kwan? Gin-mangkot niyo kung sa Lunes madayon ang kudita kay Cayetano? Kung sino na-convince sila to? Mga bilyar? Kay si Loren, mabalik ay han?
5: Siling niya, ay, hindi man ako numalayo because very thin, no? Ang, ano, ang linya sa minority sa majority, no? Pero sa inyo, depende na sa gihapon sa hulag, no? Sa mga senators kung ano yung ilang mangin
8: gani kayo daw para sa akon doon inaguro matabo kayo tayo kalaw ay man kung ikaw si Loren kagang mag-utod nga bilyar bago ka lang klumpat naglumpat ka malang no do talang-talang ka nga manok magamuna
5: unless nga madayon tong una nga plano nga si Loren kung ano ang mag-senate president
8: pwede no pwede mag-senate president si Loren galing kinanglan sinada dapat abogado kay ma-impeachment nga daan trial mo galing ti well-versed naman si
5: pwede
8: Loren
5: man, pwede naman na marilinguish siya Rajaman Henry ang senate presidency kung ano during the hearing kung gusto niya no?
8: Hindi ang kwangid under the constitution and the law ang ma-preside siya na ang senate president gid. No, pero pwede ah, sarangan niya na kay daw nagloman si Senador Loren kasi experience niya sa legislation pinakatuig na kulang nala na bar exam sa iya. No? Sila nga mga senador da, tagpila ka dekada na sa experience nila, kadamo na sa impeachment ka nagya nila, insindihan na nila ang mga roles da, mga pros and cons da, no? Pwede, pwede
5: na. Lawmaker man sila, sila gubras ang laye. Oh, saan paano mo manahal mo na nila?
8: Tiyan mo na i-idot-idot nila kay Loren eh. Tapos, kasos ang bata niya i-withdraw.
5: wala na na-comment pa kay na si Senator JV parti sa impeachment kasi nga yung mga senator judge siya. Basi bala ma-preclude siya bala ma-ano siya, ma-prejudge niya. So, wala na siya na-comment kay na. Basta, ma-decision lang siya based on ano ah. Based on merits, based on evidence lang kung ano ang iyara dyan na Henry.
8: Sige.
5: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatap, RMN.
9: RMN, Palabra, Di Honor.
8: Salamat kid, Radyo Man, Joel Franco. Bisa na muna yung manipis mga kasama ang bintaha. Actually, why na nipis ha? Patas na subong. Ay, why na si Bato? Budlay na ipabalikon si Bato. Kaya masakit sini Galindo Binulan pa man. Ang kay Senador Bonggo do may ara naman sa waranto ba rin. No? At ito matama lang na sa impeachment trial na guro na madula Senador Bonggo. No? Why na patas na yun sila eh? Kay why Senador ba to? Ang Senado Subong unsi-unsi sila, no? 23 sila, no? 23 na lang sila. So, 12 na lang bilin sa majority Subong, 11 sa minority, no? Di may makuha ka lang tong duha sa pihak, no? Ang mag-utod nga bilyar, abi, majority naman si Suto. Pero daw budlayan na ni Guro makuha. Hindi na ni maglumpat ang duhani kay maguba man sila mga kasama nga duway sila at mga panindugan. But sa kung mapabili ni iyang majority si Kwan, si Cayetano, siya na igyapon Senate President nga aging gusto niya gina mga kasama. No, mandalok-dalok sa puder. Ambisyoso. Basa niyo si Cayetano? Sa wala ka basa, sugiran ta kamo. Gusto niya ni pabida-bida kung mag-trial na mga kasama, no, amo nang halungan sang mga Duterte, kay mapasikat ni siya, kay guti siyang Senate President, siya presiding officer sa impeachment trial, siya na pirmi ang makout, siya pirmi maunod sa balita, ma-briefing na siya, kita mo patay lang presko niya, sa isa kadlaw, tag-duha, tag-tatlo presko niya, why pa nalabot Facebook Live niya? So mag-tunog ng pangalan niya, mag-impeachment, kag- basi, mabulig pa siya para sa conviction ni Sarah. Diba? Pero hero siya sa mga Duterte. Hero siya sa mga DDS. Te, guti, may basi siya. No? Hero siya. Basi, siya pa iyagani mapadla.

0: Basa mo na mga kasama, mag-impeachment trial, that is an opportunity for him to showcase sang iya sini nga brilliance kag mastery of law, na mastery of the impeachment rules, na gunti guwapo siya, permiso unod sang balita, tanan-tanan mga kasama, magatunog ang iya nga pangalan kag kun wala kandidato ang DDS, basi siya ang mabuluntir. Han. Hindi bla? Ay sus.
1: Palabra di honor.
0: Kita pang istoryahan nga gadalagan palang baboy balanta ng mga kasama kung pila ka litro ang mantika niya sina kun lutuon.
1: Palabra di honor.
0: Standby, Radyo Man Mon Kapalihan, Gindolong Kaginboy Lugan, edigabahin sa ato nga pala tuntunan, sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, save katama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kag horny goat weed. Save katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula. Solantes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-iinom, pwede man yung isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Aprobado sang FDA. Mega Man Herbal Capsule, kag siyempre ang kape nga sister product niya, amo ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntun yung mga lalaki, nag-aamlig sa atong nga prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis. At yun sa labing-labing, bangod may ginseng, tongkat ali, maka, kagsopalmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: Palabra di honor.
0: Alawan sang malapit 400 ka mga atleta sa probinsya sang Iloilo gin release na mga kasama antes sila magpadulong dito sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026. Rajoman Mon Kapalihan.
1: TYRI Rajoman report.
2: Rajoman Henry na baton sang 390 ka mga atleta sang Schools Division of Iloilo, no, sa dalum sang probinsya sang Iloilo, ang ila sining allowances, no, bag-o sila kainan ng tulak kala city sa mga gabi padulong sa may Cebu, no, kapag kapot Cebu mag-transfer ini sila sa isa pagkabarko sang Kukalyong padulong naman iya sa may Agusan na Rajoman na Henry. Kahina alas 11 sa aga, sunok sa kay Sarnik Valenzuela, at siling sports coordinator sa Schools Division sa Iloilo, nga gin pang nagtag na nila ini sa mga atleta. No? Medyo dako-dako ni ang nabaton ni ang allowances sa mga atleta naton, kay man nagdala diri ang training allowance nila, no, gin tingob ini 1 month na training allowance, may mga food allowance pa ini sila, ang nila sining iban pagit may mga meal allowance, transportation allowance. Regiment Henry again panagtag ini, no, sa estimate ni Sir Nick Valenzuela mga sobra 14,000, no, ana baton sa atong sining nga mga atleta. Wala pa inalabot sang suporta kag bulig man iya sang ilatagsa ka mga LGU, no, nga nagahatagid sang dako sang suporta sa ila sining nga mga atleta para nga makahampang sang maayo sa sining panabuton iya na palarong pambansa dito sa may Agusan del Sur. Rajoman Henry, rebra portion sa aton sining interview sa kay Sir Nick Cabrensuela, sports coordinator sang Schools Division of Iloilo.
3: Just today, this afternoon, nag-start kami early 11 o'clock.
0: Mm-hmm.
3: Ang halina na idea sa special education funds from the province of Iloilo, nga immediately gin-work out with in a totally ganit. This is the first time nga before maglakat sa palarong pamasa, all allowances na-distribute na.
0: Mm-hmm.
3: Okay, sorry na dito na sa venue. Because of the action ni, of course, ni Governor Toto Defensor, ang Provincial School Board especially, with Manfreda, and then, of course, si P. Ibanez, ang nag-order sini pag board meeting I was invited to attend to justify isang number nga nagda

0: amo and then the amount Doc Banyas, the PE Banyas ordered sa aton nga secretary sa school board to fast track the release of the budget and the last week lang gid I think last Thursday na bato ng checky kaso lang may proseso abiyan transfer of fund nga maagyan sa Bureau of Treasury then DBM then Land Bank and then today na nanon nato na realize naton nga sumunggid na pang-distribute ang allowances. Pero may ara kita, abi mo lang na sermon nga mga athletes nga nag-advance na sila sa Manila, nag-training, and then advance na sila man sa Agusan.
1: Okay.
0: Ang ilan na allowances, dito na lang pang-hatag natin sa, ano, sa Agusan. Kaya maupod man natin nga paymaster sa Division of Iloilo.
1: Okay.
0: And of course, aside sa provincial government nga fund, nga support for the first time, ang munang pinakadako nga budget. Nga gin-release ng isang government, provincial government, bangod sa kadamuon sa athletes, subong plus nga may bago naman nga ang vote fair bala sa delegations, iyan na sa una sa region, nga downloaded sa central office, but siguro sa sa amount nga kulang ang ano ang gin-download, amo ina nga nag-appeal ang ato director sa mga LGU and to the superintendents ng kada division offices, nga i-work out man sa mga chief executives, especially sa governor, sa mga mayor, kaya kung pwede ang fair round trip naton i-handle, i-shoulder sa LGU.
1: Oh, okay.
0: And ang mga banwa, pagit man iya sermon, ano mo nga, nag-back up din sila mga mayors, nga pag-abot sa ilang ating mga nag-champion, nag-provide din sila sa mga kami na nagtaga ni nga mga allowances ng mga mayors, hindi ko lang ma-mention tanan-tanan, pero kadamo sa mga mayors yung nagpanghatag sa ilang mga athletes from their municipalities
1: na
0: malakat man sa Agusan, aside sining allowance, na ginatag ni Governor sa from the province of Iloilo. Kung ano ginaton ang amount sa allowance, meal allowance, ang ilang 25 days na training allowance, that is 7,500 kay 300 pesos a day.
1: Okay, okay.
0: And then may 2,500 silang pang-pocket money ginila during training. Then may toiletries allowance silang 1,000 that includes ang ilang toiletries ka vitamin allowance. And then may 500 na sila sa ilang pang-pliti from residence to the training center. So amo nang nabato nila diri sa training. Dito naman sa ano sa summit proper may 3,000 silang participation allowance. Tapos may another 1,200 silang pang sports drinks kag pang toiletries Manila and another 500 sa ila naman yang pliti pag-abot din sa port pauli sa ilang nga balay. So far ang mga coaches, ang food allowance nga ina, nakadepende ina kung ang ilang coach, ang school o ang team, nag-training and nag-provide prior sa release, ang ilang school, ang ilang coach. So ang food allowance nga, makadoon ito sa ina sa ginakaon.
1: Okay.
0: But most of the coaches, kung ang nagasto nila, example, amo lang ni nga amount for 25 to 30 days, and the remaining amount, kinabalikin nila na sa kabataan. Aside sa itong bato nila nga pang-pocket money nila.
1: Okay.
0: And then aside nila sa uniform allowance, amo na ginabayad natin sa aton nga supplier sa ilang playing uniform.
2: Oh, ready man yan din kabahin sa pagpayag ni Sir Nick Valenzuela, no? Ang 14,000 ni amo na niyang kumbaga makaptan ginuuyatan sa mga estudyante, no? Kay aluwas sini may clothing allowance ang ila sini nga uniform ginabagana niya sang provincial government kag daw duwa ka sets subong, no, ang ila sini nga uniforme sa taga probinsya iya sang Iloilo, no, kay gitreparahan ini sang provincial government suno sa kay Sir Nick Valenzuela pagi sa kay Governor Arthur Tuto Defensor kag sa kay PA Raul Banyas sa kag sa school board para man nga mangin mas maka inspire kag magatag pagit sa maayo nga performance ang aton sini nga mga atleta kay sa kabilugan ang atleta naton 630 ini sila, no, so ang sa provincial iya sang Iloilo 390 amo ni may pinakamadamo nga atleta kalabanan diri athletics, no, kag ang pila ka strength niya sang province man diri sa athletics. At the same time ang bowl games sa batted games, no, maluwas lang abi sa 3x3 kag ining 5-on-5 nga basketball boys kay matiya iniya sa natag-an sang Iloilo no kundi kung magsala isa ang nakadaog si Nidre during sa Wibra ang amuman ang mga represent iya sa may Western Visayas dito na sa may Metro Manila kun sa may Agusan del Sur Regiman Henry no so target sang Western Visayas according sa regional office sang DepEd nga ma pasaka ang ilang siningrang ko no ang pinaka desired is rank 1 or overall champion pero kung hindi ka mamalabot at least mapadayon nila ang ilang siningrang performance so kung magsulo saka-saka sila sa rank 2 Regiman Henry kaya ang latest nila o kung ang last year nilang rank ko is number 3 no ang Western Visayas sa palarong pambansa combination pa to no harap pa to ang Negros Occidental so subong may baluan na ini no ining tuig nga ini na kun pala makaya sang Western Visayas sa isla sang Panay kag sang Guimaras nga makasaka higher pa no sa sang nagigad nilang rangko sa subong nga tuig nga palarong pambansa Regiman Henry. Magasugod ang official opening sang sining nga nasabit iya nga inampang sa Mayo 26 no kay pagabot nila sa Mayo 17 duwa kadlaw nga biyahe iga familiarize anay nila ini no kag magapractice ayon sila sa mga adjustment practice sa venue sang ila sining nga pagampangan at the same time ang official iya nga pagsugod sa inampang sa Mayo 26 tugtog sa Mayo 31 Regiman Henry no so kabay pa no nga mangin Mayo ang performance aton sining mga atleta kag sa bilog delegasyon man sang Western Visayas kay mabiti kadamo man subong sa mga pabulubakod-bakod na niyang nga rehiyon nga nagapasakop sa national games ukon sa sining palarong pambansa dito sa may Agusan del Sur Regiman Henry. Amo ni madulog naton nga information update para sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa DYRI, Arben Elilo, Radyo Man Monialis Kapalian, Tata Carmen.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Salamat, Jed. Radyo Man Mon Kapalihan.
3: Palabra di Honor.
4: Good luck sa aton sining mga atleta sa palarong pambansa. Defend the crown, mga kasama. And beat the NCR kag NIR. Kinahanglan, ara lang ta sa top 2, mga kasama. No? Either ma-champion kita or number 2 kita sa NCR. No? Kaya daw may rules naman subong ang palarong pambansa nga ang mga atleta dito sa Manila nga ginpang pirate sa mga Manila schools pahampangon sa ila sining hometown. Di base maka-champion kita, mga kasama. Sige, good luck sa inyo, mga kasama.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Baga balikta, diri na ta, mga kasama, no? Person of interest na karon sang NBI, si Senate President Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, kag Mau Aplaska, angot sa pagkadula ni Senador Bato de la Rosa. Si Senador Bato, hinali makita diri sa Western Visayas, dakpon man sang PRO6. Mga kasama, standby, pagbalik ta. 53 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
5: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio.
10: ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Pumakal sa mga butika.
10: D3 Bio. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
12: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
11: Pumakal sa mga butika.
13: Hala. Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
14: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: Be MXtraordinary with MX3. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
16: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Kapag doble, okay! Ngayon dito na tayo sa Supplemento in 1.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule.
19: May mangustin at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
19: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Kapag doble, okay! Ngayon dito na tayo sa Supplemento in 1.
19: Santon Plus
18: Herbal Capsule.
19: May mangustin at malunggay.
18: Dobling sangkap sa isang kapsula.
19: Inumin araw-araw
18: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
19: Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
19: Suggested retail price, 13 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
20: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
21: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
22: Tusiran forte!
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it.
10: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
26: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tam.
10: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
10: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
11: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanugo.
11: Sang imong blood sugar.
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: DTX 500!
27: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin o kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
29: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
30: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
29: Wow! Mas pinagaling pa?
30: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
30: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
31: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
23: Unilab quality yan.
31: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: D3 Bio with Physio.
32: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
11: Ang Physio
10: yung may D3.
11: D3 Bio.
0: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Pilipinas Under Time, 59 minutos sa kaligad sa Takna, sining alas sa 8 sa gabi.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Si Mig Subiri, kuno mga kasama mo ni Garalain, gid si Kwan, si Senador Alan Peter Cayetano, kay daw maranggas gid siya sa Lunes. Maranggas gid daw, ay sa numero mga kasama, no? Si Bato niya, no? Ginhimo niya gid ang tanan para mapabalik si Bato, binuta niya sa peligro ang kahilwayan ni Bato para lamang sa iyang ambisyon nga mag-Senate President. Nga actually, why man sang mapulos gid ang mga DDS, no? Or the Duterte group sa iyang Senate Presidency, mga kasama. Kay personal niya na ang ambisyon. Handom niya gid mag-Senate President. Nagsunggod ni sa sanguna pagpungko ni Gong. Kay gusto niya siya mag-Senate President, pero si Coco Pimentel, nga PDP laban chair during that time, ang ginbutang, no? Di amuning natuman ang iya sining handom subong, ginamit niya si Bato, bisan pa nga ginhawa ka pinanago ni Bato sa kasuguan. Mga kasama, pinapuli niya gid, no? Pinasulod niya sa Senado, kaladus mo ang isa kag kalabali ang tudlo niya sang dalagan. Tapos hindi niya walang galit maproteksyonan, no? Tinagwa karon sila pa, pati si Ruben, nga kulang man sa alam, nadalahig pa, kaya ang kaso niya, aiding and abetting a fugitive. No? Pwede sa maigo sa obstruction of justice. Mga kasama, tindalasa pa si Ruben, nasa subong, may kabutwa. Si Cayetano, obstruction of justice man, ang iya sininga papel. Mga kasama, orang iya sininga kaso. So daw malingin ulo niya ni Lunes, may kaso siya tubangon, may kudita pa siya nga tubangon, no? Daw gayuhom kuno subong si Mig Subiri. Siling ni Mig Subiri, kuan lang anay, daw hinay lang anay. Ngi, ngi, ngi, ngi, ngi. Pero isa ko kung gina-consider man si Soto, no? Pero matiyag ko daw, hindi naguro ni magbalik si Soto. After Subiri, do isa ko no ka-choice si Gatsalian, no? Pero kung ako do strong contender siguro si Subiri, no? Kung mag-preside siya sa impeachment, sarangan ni Subiri ni mga kasama, veteranos politika, no? Si Soto, guro ba si imo nilang majority leader during the time of corona, siyang majority leader sa to, no? Ang Senate President, si Enrile nag-preside. So, ang nag-serving majority leader, kung nagatawag sa mga senator judges kung may mga manifestation, si Soto, no? Amo na nga ginahikaya lang isang iban si Soto nga One Bull University, it bulaga lang nabalaan. Pero sa experience niya sa legislation, mga kasama, kulang naman lang ni bar exam siya ka mga abogado, no? Dumudamo na nga Senate President agyan niya, makon mo high school pa lang tayo, 1990s, senador na niya si Soto, no? So hindi mo na ni mabindihan ang experience niya, mga kasama, perte na katigulit niya sa experience niya. Damo na ni na balaan actually si Soto, mga kasama, no? Kung gatuon-tuon man siya.
1: Palabra di honor.
0: No? Ti karon mga kasama, daw si Subiri nagagwa ko, no? No? Ti kung si Subiri balaan, si Senador Loren, basi maupod. Pwede mang yapon nga mag-pro-tempore si Loren. No? Dahil lakso ni Guro, hindi na magbaraton isang taas ng posisyon. Laban-laban, si Loren ang mga pro-tempore. Pwede man mag-silo siya, no? Or basi, pwede man siya himuon Senate President. Kayang ginintriga siya ang target kita ni Kuno, ang pag-insindi niya, kung niya nga nagpabor siya to spiak, kaya siya himuon Senate President, tapos inagaw Kuno ni Cayetano.
1: Palabra di honor.
0: Ay ho, te kon matabo na yung makasuhan si Ruben, no? Ang tinikal niya kag kahambog niya daw kadala gid ang utok niya nga sampudyot. Nga gapangakig siya kay dumanapungol gid siya daw sa putiho niya si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan man talawit. Amo tong daw pusnga-pusnga ni Ruben nga daw malusot na Spanish si Ruben kun pinirkata niya to uppercut kay dako sa lawas yun doon hadlocks to pungulay.
1: Palabra di honor.
0: No? Te, kung yung sita-sita to ni Ruben yung siling, Ibahin mo ako. Huwag mo akong sigaw-sigawan. Pinapalamon mo ako. Oh. Tikon si kun ako to, sabton ko. Tinga sino kagid? Ano ginang utok mo haw? Singitan ta ka kay way ka man katapos. Ay, nagpalulo-lulo si Kiko, mga kasama kag puro pamudlo sang mata niya, no? Nadutok apan siya ni Rubin, no? Nadulamunon siya ni Rubin, no? Hindi mo ako pinapalamon para sigaw-sigawan mo. Pasalamat ka lang may kamera, no? Ti kun ako to sa kay Kiko. Ti ano karon? Patsa kamera. Sino mga kamera da? Patsa. Oh, ti ano karon? Mabato ka? Mano ka matupungulay? Hindi na guro kita balong magtapungulay si Kiko. Pero why pa siya kapail sang itex complain niya kay Kiko? Hadlokan man siya kay biltahan siya ni Kiko. Birahon man siya mga kasama sa paglapas sa ila sining roles nga. Why pa gani acknowledge sang chair sa ganin siya sang saligbat? May kaso pa siya subong tumabulubog at paning kaso niya mga kasama, no? Daw tistingan gini sila ni Matibag. Hindi nga dani magpatibag si Matibag. No? Ti abiting and eating i kwan amo na nang istorya subong mga kasama. Gina-check na subong kung paano nakapalagyo si Bato. Ti si Rubin lang ang pwede niya nga sakyan, no? Nadula si Bato pag out, pag log out ni Rubin mga kasama sa Senado. Ti laban-laban tinago niya to guro sa lakyan niya si Bato eh. Tapos si Aplas ka nagchuro-check-check man, no? Surusiding sa lakyan as niya why, no? Ti konsabo sila mo.
2: Palabra di honor.
0: Tiya mo ng balantayan subong mga kasama, no? Sa Jani hasta sa Lunes, mga kasama, buwas sa Jani, damo man ni development, amo na ninkin ang mga isiguro. Di mag-amuni kung si Subiri ang mag-senate president, ang mga bilyar guro ni, maupod ni. No? Ang mga bilyar, maupod ni. Si Loren, basi magbalik, no? Galing ang guanila ni doon, mga ipot ng karoon. Wala't mga prinsipyo. Amo na ako nagpamatsyag ko mga kasama. Basa ko isang sitwasyon daw ay guro ko dita. No? I-attempt nila pero ay isang maglulumpat. Unless nga pertigid ni Kabalanday yung mga bilyar ni Kagday Loren. Sumailo lang yung tatlo. Ah, tapos na mga kasama. No? Sino pa to sa pihak na pwede makuha? No? Si Joel Villanueva, hindi na magsailo. Adto siya daan sa report. Si Jinggoy, guro, basi daw pwede pa ni mauruing ganyo nila. No? Galing ara siya sa Blue Ribbon report ni Lacson eh. San ba kayo, Rajuman Mahars? Gindolong kagindboy Lugan, hindi kabahin sa atong palatuntunan sa non-serbal capsule. May 13 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, para likaw stroke kag balatian mag-inom adlaw-adlaw, 3 times a day sang non-serbal capsule. Kag subong man, magpangapi ka, kung nag-inom ka sa non-serbal capsule, mag-parinik, good evening, no? Since gali si Parinik Peñasales ang busy karon nga CEO sang Next Chicken and Salt Seafood Restaurant at La Paz Batsoy nga magabukas na sa Dili Madugay dira sa may pututan na Iloilo.
2: RML Palabra di Honor.
0: Kagnan's Corn Coffee, nag-boost sa ato ng immune system, nag-promote sang weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sang migraine kag sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee, Kagnan's Herbal Capsule, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
2: RML Palabra di Honor.
0: Si Senador Bato, ginapatihan nga basi nag-backdoor na mga kasama pakadto sa Malaysia or Indonesia. Pero hambal sang immigration, siya daw ay paman, waay pa-record. Ihulatan nyo pa nga magka-record. Pero isa ka opsyon, base kuno kung magpalagyo siya pagkadto sa Mindanao or diri sa Visayas, di base diri sa aton magpaamulya siya. Kaya base may mga gusto man ni magproteher sa iya. Anong himuon sang PRO6? Rajuman Marjorie Herbo Miani.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman na Henry, handa ang Police Regional Office 6 na magdakop kay former PNP Chief kagkaroon Senator Bato de la Rosa kung may valid kuno nga warrant of arrest kagun maispatan o kung makapadulong siya diri sa Western Visayas. Ini ang pahayag ni Police Major Lylan Sincil tagpamaba sang Police Regional Office 6 ang atong naging pagigangutan kay ina. According kay Ma'am Sincil, kay last day, naka-full alert status ang kapulisan bugos ng Pilipinas after sang ining natabo dito sa Senate. Pero as of yesterday, Kaga today, ara na sila sa heightened alert. Radyoman Henry, sa mga tagipamagkot natin, ito yung status nila sa ka-alerto kasi isi bato man ang concern. That's why nga ginpamangkot natin kung nakpo nila si bato kung makalabot diri sa Western Visayas. Ari may interview kita nga gisend dira sa text. Kay Police Major Lailin Sincil, no, sa ilaman nga bahin, kagiti ambal nila, ang ambal sa Pier 06, nga ti patuman nila ya ang layi. In caso nga ti kinahanglan, kagamo na gani, kung may valid nga warrant of arrest, Rajuman Henry, kag bisan diri sa aton, sa local sa Western Visayas. Si Police Major Lailin Sincil, tagpamaba sa Pier 06 sa aton ni interview.
4: Ang bilog na PNP naka full alert status kita until yesterday May 14 no 5 o'clock kay since pag 5 o'clock as a subong heightened alert status ka kita sa PNP and sa general including na dira ang police regional offices.
5: Oo, when is yung heightened alert mo all of us?
4: When it comes sa duty no sa atong iyang mga personnel, so nasa 75% kita sa atong iyang total strength. And of course, sa gihapon niya ang atong iyang aside from the security measures iyang atong niya ginapatigayon, same lang niya kita diri iya sa Police Regional Office 6, no? Continuous ang atong pag-intensify iya sa atong mga security measures. Agad nung makabili nato na matawahay malinong iya ang bukos iyang ring.
5: Oo, what would be happening sa buong sa national scene, no? And sa arrest to arrest the Lajubini, Senator Bato, and all sa bahay ka Pierre, so kung if in case kumiyara ng warrant of arrest, and if granting for the sake of discussion nga, mas maganda rin sa area natin, makamitikan na himo sa Pierre 06.
4: In case nga may ara sang valid warrant of arrest na may papanaog, diri iya sa aton iya, sa Police Regional Office 6, no, kita iya sa gihapon will perform our mandated duty, iya, no, which is of course in compliance with the lawful orders and of course with the due process.
5: So hindi niya siling mamay because na former PNP chief or senator, but the moment yung may order and the moment na may verify ng warrant of arrest, kagunaral sa area, arrest ko hindi siya sa kapulisan or i-implement sa PNP.
4: As MPRO 6, they will continue to uphold the rule of law fairly, impartially, and of course without favoritism.
5: Oh, so kung may bato nga mga kadpudari ka makapanago in kaso pag may ara, dakpo hindi ka kapulisan.
4: As long as we have the feeling na ito, valid legal orders.
5: But as of now,
3: si Police Major Lailin Sincil, Rajuman Henry, no? Basta may valid kag legal order. Nga dakpon si Bato, ti patuman nila according sa PRO 6, Rajuman Henry.
0: Ti... Ano ba valid order? Kaya ara na gani may search warrant na? Naghambal ng Department of Justice nga valid ang search warrant. Search warrant, ang warrant of arrest.
3: Actually, pag-interview ko na abi kay Ina, do 20 minutes or after 30
0: Dani,
3: minutes.
0: Sunod mga pamangkot, ano abi kon hindi magtaas sa kamot si Bato?
3: De, lain man yung kwan, Rajuman Henry. Well,
0: kaya hindi, kay ilan order? Basta huwag taas ang kamot kon mag-grade, tiruhan?
3: Hindi ko ano pagid ko ng kamot mo bala daw may ginakaptan ka sa hawak or daw may gabuton.
0: Oo.
3: Na, amo pagid na.
0: So, na nga, di ba hulat ka pa nga magabot, no? Ti, kung amo na abi makita nila kay Bato, ano himuon nila?
3: Gani, kung daw mga lot sa bala tulukon na si Man Henry, kita mo ng gamay lang agihwa kamot mo, ang pulis gagabot na mo. Nagahana na bala nga mag tataya.
0: Pero ang ti, operational manual sinasang PNP, nga kung wala gid sang klaro, bisan gagabot, hindi gid anay, di ba?
3: Oo. Kaya dapat offensive, ano kami defensive eh.
0: Dapat credible gid nga pusil, kaya basi bala ko nang gingabot niya to, iya, panyo.
3: Nangalot gani, basi bala nangalot bala.
0: Oo. Tiyawan niya kadipinsa karon ng pulis mamabalikan.
3: Mm-mm.
0: Anyway, hindi ka man niya maunahan, sina kayo nakataya ka na mo?
3: Oo.
0: Pagkita maliban mga pusil, waswas na yun.
3: Amugid. Pero ti, ang magka-process, mag-kadto, kung makita ang derika, kung may warrant, ti, patuman eh, dakpon eh. Kigaling ti malantaman, hindi man hindi magkadto si Senator Bato.
0: Hindi ka siguro, Rajuman Marge.
3: Gani, may posibilidad man.
0: Ang mga damos nga kadtoan niya sinang, hindi pagdudahan nga kadtoan niya, di ba? Hindi na siya magkadto sa Dabao. Kay obvious na nga dito sa Manago. So, mga lugar nga wala ginadudahan nga kadtuan niya, amo nang kadtuan niya, di ba?
3: Oh.
0: Di mo na nga dapat naka-prepare din si General Ligan. Kuha siya instruction, kag-order kay Yosek Jed Mabilog.
3: Gusto? Pwede man.
0: Hindi kaya under sila sa DILG mo? Sa public safety na mo?
3: Mm-mm.
0: Yosek for public safety sang DILG si Yosek Mabilog mo? Dapat kilingin pa mangkot kagina na, no? What if abi kung naari di si General Bato, si Senador Bato, anong order ni Yosek Mabilog sa PNP? Nan. O, palopon mo ba si General Ligan? Aton may order na sa imo si Kwan, Yosek Jed Mabilog, anong iyang standing order? Kasi siya ang Yosek sang DILG for public safety, just in case may sightings kay Senador Bato diri sa Iloilo, Rajman Marge, or sa Western Visayas. Basi iya mapakuan kay si Loren taga Antique, basi iya mapa-Antique si General Bato, si Senador Bato, di ba? No, mawig siya kag mag pulo pa muna ito abi sa pandan. Pwede na, di ba?
3: Oo.
0: Ti anong himuon ni General Ligan? Na ano ang marching order sa iya sang DILG Yosek for Public Safety, Yosek Jed Mabilog?
3: Basta yung mga Lunes ah, kay hindi madali-dali si General Ligan. Kasi kay Major Cecil, kay Gid Maagi, kay usually ka interview ko ka General Ligan pag may press con lang mo, pag may schedule nga press con.
0: Kaya to sige na kay Yosek Jed Mabilog, anong ginhambal niya to?
3: Hindi, ko lang sure hindi ako nakaka-cover dito, Rajman Henry.
0: Hindi, amo gani, pamangkot mo nga to sa to kagina, ti anong ginhambal niya, anong instruction sa iya to ni Yosek Mabilog. No? Kaya to sa to kagina, nga nagkanto siya to, para sa ano? Mapakilala siya kay Yosek Mabilog, ang mapabalo nga Yosek. Ardi ako dire, ha? Bata mo ko, anong ginhambal niya to? Yan. Kag mangkuton mo, ti anong iyang impresyon kay Yosek Jed Mabilog kay panahon ni former President Duterte? Ginlares na siya? Kay drug protector siya, no? Kag sabulayst ang Iloilo, no? Ti gapati siya kay Mabilog, may pagrespeto bala siya kay Mabilog? As Yosek sang DILG, Rajman Marge?
3: Oo, noted, Rajman Henry.
0: Kaya, kaya?
3: Kaya, tara, si RD, ma. Hindi, ang balanta ka ba?
0: Hindi, doon man.
3: Eh, kasi next month mo pa nasa liwat, makit na mo, makitaan, kitig-schedule na siya every month. Sang iya
0: nga.
3: Hindi
0: nga, hindi na siya matawagan sa telepono, hindi siya ma-message, ma-viber, ma-messenger.
3: Basta hindi wala gakita.
0: Tawagan mo sa kwan eh. Ang lata na lang may Hilo 20.
3: Ah, may Hilo 20 o.
0: Oh. Hmm. Sa pamaging malabot siya ang kinanglan yung spokesman niya man. Si Cayetano gani, Senate President siya gani gambal. Siya gani yung interview. Nga, ano ganyan
3: si
0: Ligan, ha?
3: Si Cayetano mo na.
0: Hindi, ate. Di mo gani, si Senate President gani na, di nila mataasaw. Ano karong kung regional director siya, hindi siya maghambal? Ano yung ginaobra niya dahaw? Nga, hindi siya mag-atubang kag pumangkot, hindi siya ma-interview? Gano yung siya?
3: Schedule siya kaya, may policy siguro nga ginaginakuan man. Pero
0: wala na yung mga puro policy na, kinahanglan sa tao ang sabat. Eh, anong himo niya kung naridis ba to? Anong hambal sa iya ni Yosek Jed Mabilog? Oh, sunod pa na bulan natong mabalaan? Ano yung ginaobra niya dahaw sa Ardeti? Nga kon Sabado din siya kakantuhaw. Ano gid siya kasako? Di ba? May balay man ano da siya, libre man balay niya da. Gobyerno gabayad sa balay da. Dala niya pamilya niya da. Nga hindi kita makatawag sa ihaw. Gusto man hindi?
3: Gusto ah. Anyway, Rajaman Henry. Kamu nang madulong naton nga update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
6: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane. Gindolo naman, gaginboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga nga ginatawag, ang haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ang mga ingrediente, nga ginpaidalong gid sa mailid nga pagtuon, may aloe vera, nga nagabulig pa ba ng agsang panit, pakupos ang singaw, kag nagapatubo sa buhok, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil mga kasama. Soft Touch Wonder Oil. Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance activity center. Soft Touch Wonder Oil! Kag! Ang bago nga kapisubong kadamo na sa nakatilaw, kag nanamitan! Tilawin nyo lang kay magustuhan nyo gid kag manamitan ka mo. Ang ibanda ya, 3-in-1, 2-in-1, isa lang ya ka ingrediente da nga may health benefits ang ara. Ari iya ang kape henyo 14 kabilog.
7: RMN, palabra di honor.
0: No, 14 kabilog mga kasama, no? Pila dira, collagen, may mangosteen, may balunggay man. Makita mo gid ang balunggay kay pag tunaw mo sang kape, pag timpla mo sang kape. 22 grams ini siya, damo mga kasama, no? Bastante na sa isa katilimplahan, no? Makita mo aragi da yon ang particles ang kape asang balunggay mga kasama, no? Ti may garcinia kambugya pagid, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, may gutukula pagid siya, no? Damo-damo, may makarot, may ginseng. Oh. Ini nga mga ingrediente kilala nga nagapahubin sa aton nga itsura, nagapabakod sa aton immune system kag ginapalayo kita sa mga balatian, nagapanami sa aton sining digestion kag pagpamuhin, nagaparelax sa aton huna-huna, no? Amo na nga hinyo ka kay kun relax una una mo ga tanlas ang utok mo. Do na ka pamatsoy kala nga damo utok.
7: Di honor.
0: Nagapautay sa pulaw, nagapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatamis pagid sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kape henyo 14-in-1 herbal coffee mga kasama, yara na mabakal sa mga outlet sa mga kabanuhanan kag diri sa syudad. No, dira sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, mabakal mga kasama kag nagahinuganas na, damo na nag-order. Kagang reaksyon nila siya, perti ka namin! Mananam galining kapehin nyo, tilawin nyo lang, mga kasama, no? Gusto mo nyo mag-alam? Ginatuyo ka mo? Gusto nyo magtanlas inyo paminsaron? Kapehin nyo! Kapehin nyo! Pangabuhi nyo! Kapehin nyo! Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kape! Henyo!
7: RMN, palabra di honor.
0: Pabuasan talaning pahayag ni Ombudsman Crispin Rimulya nga daw na umul-umul gin siya kay Aplas ka. No? Oh, grabe, sumunga lingin ulo ni Senador Cayetano, Senate President. Kay daw madisgrasya siya sa Lunes nga adlaw.
7: RMN, palabra di honor.
0: Sige, gamay lang mga kasamang panamyaw sa Nagalantaw Live sa aton sa Facebook Live. Helen Sanchigo, Flor Omilom, si Lizelle Kapada, Marita Liamitsilina, si Karigaba Richard, Bimitat sa Iba, Maribik Cercado, Bitoy Lim. Gets mugid ang movie ni Cayetano. Bo, tanana, si Cayetano, buwas i-discuss ko sa inyo. Kung daw ano, iya ka tuso. Kag wala hinambalan, para lang iya sa kasikatan, kag para lang iyang ma-preserbar ang iya sining politika, ang hinambalan niya, talikda niya, way na iya palabra di honor, no? Buwas, i-discuss ko na mga kasama nga.
7: RMN, palabra di honor.
0: Si Iban din Weibo Sudario, present man, Alice Friedrich, si Antonio Sarosa Jr., si Jora Bilyesa, si Sib John Sibnud sa Libuon, Kasmere Recabar, good evening Kas, no? Si Regina Gumakel, Lisel Kapada, Aime Malunes, no? Daimel Suplente Malunes, Arakman, si Georgie Gerard Cristales, base ato nas palaro maintra sa 100 meter da si bato pwede man.
7: RMN, palabra di honor.
0: Adrian Gumape dira sa Hawayan Silay City, Sonico Bigbig Carmona, ana Sor Consular, good evening, no? Kag iban pa nga may estudyante naton, damo lang ko utang sa inyo mga kasama, bawi lang ko galing kon damo ta sang tiempo. 23 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 sang gabi. Engineer Francis Sinanghinay, no? Sang kopya Ilonggo, good evening gin. Cas Magic Cobillas, Don Manuel Ventura, good evening. Sa field, upod na ito, Rajuman Marjorie Herbumiani, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizzi Danius Obordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Aliad, rin naman sa studio, Rajuman Jan Hartwell Toala. Angkoraman ay inyo sinilaga rin mo, Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
8: To the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
12: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Mataas pala ang Evo Blood Sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo.
14: Kagakontrolar
13: sa Evo Blood Sugar.
14: DTX 500.
13: Masalika.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
15: Kargado!
16: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
20: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
22: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Sampung Plus Gold.
33: Ako si Jovin, subragit kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
26: Sampung Plus Gold.
34: Kal sa mga butika.
26: Sampung Plus Gold.
35: Ako si Vibot, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
26: Sampung Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
36: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
37: Unilab quality yan.
36: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
38: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
39: DTX 500.
40: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
41: Saan nag-inom ka?
42: DTX 500.
41: Kina nalang subong imo
42: sugar.
40: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
39: DTX 500.
40: D3
39: Bio with Physio.
43: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
39: D3 Bio, ang D3.
40: Yung may Physio.
39: Ang Physio.
40: Yung may D3.
39: D3 Bio.
40: Mabakal sa mga butik.
39: D3 Bio.
44: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
45: United Home. Unilab yan.
46: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Sample Plus Gold.
47: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man, inom adlaw-adlaw. Nang magaan, ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
39: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
40: Sampung Gold Coffee Mix.
48: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
40: Sampung Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
39: Pag-ibig sa mga butika.
49: Sampung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sampung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sampung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sampung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
41: Mahalagang paalala, ang Sampung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: This newscast is brought to you by
0: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
2: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
3: Magnolia, feeling good, set up.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.

0: heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mga kaabyanan, subong May 18, Monday, ang 11th anniversary sale sa Life Extension, Pasig City Branch. 5th anniversary sale sa Life Extension, Santa Barbara Branch. 1st anniversary sale sa Life Extension, General Santos City Branch. 4th anniversary sale sa Life Extension, Oton Branch. Kag mid-month sale sa tanan ng mga Life Extension Medical Clinic branches. Enjoy 10% discount on all Life Extension products. Free Life Extension giveaway with every single receipt purchase of Life Extension products worth at least 2,000 pesos. Free CBG test and free medical checkup by our licensed medical doctor affiliate. Sa May 18, Monday, ang 11th anniversary sale sa Life Extension, Pasig City Branch. 5th anniversary sale sa Life Extension, Santa Barbara Branch. 1st anniversary sale sa Life Extension, General Santos City Branch. 4th anniversary sale sa Life Extension, Oton Branch. Kag mid-month sale sa tanan ng mga Life Extension Medical Clinic branches for longer life.
4: Nagabalik kita sa aton nga Black Time program, mga kaabyanan, ni isa ka sponsored Black Time program sang Life Extension Vitamin D3, the number one brand of vitamin D3 nga gina-prescribe gid sang aton nga mga medical doctors kag ining aton nga health advocacy diri sa Life Extension Philippines, building more clinic branches all over the Philippines para mapahapos nato ng access sang aton nga makauturan sa regular nga pagpa-check-up. Kaupod na gihapon si Dr. Manfred Marpa, ang aton regular partner nga isa ka medical doctor by profession. Dr. Marpa, welcome diri sa aton nga program.
5: Yes, John, thank you. And sa aton nga mga listeners, so sa ningati on.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hi, ini si Dr. Manfred Marpa, member sa Medical Advisory Board sa Life Extension Philippines, kag affiliate clinician sa Life Extension Group of Clinics. Ang malipayon kag may nabiyanon nga nag-aagda sa inyo, nga mag sang libre kagikalidad ng medical check-up sa aton ng mga klinika. Agud malikawan ang mas malalang mga balatian, pinaagi sa mas timprano kag regular ng pagpa-check-up. Gani, magpalapit na kag magtagto sa pinakamalapit na Life Extension Clinic sa inyo duol.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Sa aton nga makauturan nga nga pamati subong, sa aton gid kamo gina-remind, kung gusto ninyo maka-benefit sa pag-supplement sa vitamin D3 product, you have to choose Life Extension. Why we guarantee ang Life Extension, Doc? Nga nga, damo-damo brand of vitamin D3, iban, hype mala na siya eh. Mm. Iban, kita yung nauna nga brand sa vitamin D3 nga gin-launch or gin-promote or gin-campaign na itong diri sa Philippines as early as 2010. So why would you choose Life Extension vitamin D3 brand over other brands of vitamin D3?
5: Because of its quality. Mm-hmm. At the same time, tested and proven na sa atong personal experience, yes. No? Kay sa family, kay sa mga friends.
4: Kay stand alone siya, wala sa sang simbog nga right. Iban nga mga ingredients. Kaya usually or kalabanan ganyan dok sa mga studies. Kaya right, muna right. Yung hambal sa mga vitamin D expert. Mm. For you to be able to be benefited from vitamin D3 supplementation, mm. You have to choose stand alone or potent
5: Mm-mm.
4: Dapat ara sa 1,000 IU or above ang concentration or ang strength niya. Otherwise, suboptimal, substandard ang dosage, hindi ina siya makarender sang positive nga benefit sa aton nga lawas. Mm-hmm. That is according sa studies. That's why ang goal naton, we have to hit or ma-reach naton ang optimal nga vitamin D level nga according sa mga vitamin D expert ara sa 30 nanogram per ml. Otherwise, kung mag-below dira, insufficient ang level sang vitamin D mo. So, hindi na siya makahatag sang protection sa aton nga health. That's why aton gina-educate ng aton nga mga kautunan. Kasi may nag-claim ba lang, Dok? Better kuno ang formulation sang sina nga produkto. It's because gin-combine nila. Tapos, ang concentration sang vitamin D3 is 200 IU. Then, they're claiming nga this concentration or preparation of vitamin D3 nga ginbutangan sang additional nga ingredient is better compared sa stand alone.
5: Pero may ang question is, are there any studies to prove?
4: Yes, wala gani sang studies daw nga maka-back up sang claim nila. So that's why nga it's no longer educational sa aton nga mga listeners. If amo na siya nga mga notion bala or presumption ng imo karon nga i-draw sa minds sang mga listeners naton. So anyway, may dugang lang ko, Doc, isa ka study, although nga medyo dugay-dugay na ni 2012, 4,000 IU sang vitamin D3, randomized controlled trial man ni siya, nag-contribute sang pagnubo sang halos 63% sang respiratory infection sa 140 patients na gin-treat sila for 1 year. With vitamin D3 nga 4,000 IU, or that is equivalent sa 4 ka soft gel sang aton nga life extension vitamin D3, kag placebo pill versus placebo. And ang pagtuon is a double blind. Ang result nagapakita nga ining mga pasyente nga gintagaan sang 4,000 IU nga vitamin D3 nag-reduce ang discomfort nila, especially sa chest discomfort sa mga patients nga gintagaan sang vitamin D3 nga 4,000 IU, kag ang probability nga i-require mo ining mga pasyente for treatment with antibiotics during sa study nagnubo sang 63% compared sa mga patients, Doc, nga wala gintagaan sang vitamin D3 or gintagaan na gidya sang placebo pill. So, there's no need of giving them antibiotics or nagnubo ang need nila for antibiotic treatment sang 63% compared sa mga patients nga gintagaan na gidya sang placebo pill. That's why nga ang conclusion, dako or significant ang risk reduction of severe or serious respiratory tract infection sa mga patients nga gintagaan sang 4,000 IU vitamin D3 compared sa mga placebo patients lang. This is 2012 na study, but a randomized controlled trial ini siya makabiyanan.
7: So that's why nga it's important gin makabiyanan nga always naton i-increase ang vitamin D level. So paano naton ma-increase? We take a quality potent kag stand alone nga vitamin D3 kag ining vitamin D3 bala makabiyan ginhimo sang isa ka credible nga company. That's why we vouch the credibility and the good track record sang manufacturing company sang Life Extension Vitamin D3 nga ang naghimo sini is an American based company, Life Extension Foundation, since 1981. And in fact, damo kitaya sang na receive nga mga emails from medical doctors not only in the Philippines but abroad. Dok, may ara kita nga na receive email from Singapore,
5: okay,
7: and Hong Kong,
5: okay,
7: nga they're willing to carry ining Life Extension products, not only Life Extension Vitamin D3, diri sa mga clinics nila.
5: Okay.
7: So dira mataya gid naton yung credibility sang produkto.
5: That's why
7: magkadto kamo sa mga pharmacies, you have to choose the brand Life Extension.
8: Life Extension Vitamin D3. At gayon, ating pakinggan

0: extension products, especially itong ating life extension vitamin D3 at POMI-T, ano po yung inyong mga symptoms sa inyong prostate health po?
1: Ano po sir, yung lagi ako gising, ating gabi, ilang bisa ako babangon.
0: Para umihi?
1: Tapos, unti-unti lang.
0: Meron ba kayong ginagamit na other pharma products during the time? At meron kang gamot na binigay na synthetic or pharma products?
1: Opo sir.
0: Pero nakatulong ba yun sa prostate problem po ninyo?
1: Pabalik-balik lang po sir.
0: So, sino po yung nag-recommend po sa inyo ng Life Extension Clinic, sir?
1: Sa radio po, sir. Sa radio po.
0: Binigyan po kayo ng mga products ng Life Extension at based po dito sa record po ninyo, binigyan po kayo ng POMI-T, Life Extension, Vitamin D3 at yung concentrates po natin na products.
1: Lumipas lang mga buwan, sir. Tapos tuloy-tuloy na talaga ako.
0: Okay.
1: Ngayon.
0: Bali, tinake po ninyo yung product consistently talaga for one month, yung nireseta ni Doc.
1: Opo, sir. Tapos yung pakiramdam ng katawan ko, parang ganun, parang wala akong malakas na ako sa trabaho eh. Hindi ako napagod na. Normal ang pakiramdam ko po, sir.
0: Okay. Tapos ngayon, sir, every night, ilang beses na lang po kayo gumising para umihi po?
1: Mga dalawa.
0: Dalawa na lang po. Pero before, ilang beses po nung hindi pa kayo gumamit ng life extension products?
1: Ay, 5-6.
0: So, ang laki talaga ng pagbabago, sir.
1: Nangayat nga ako nun. Ang masabi ko lang po, sir, okay kayo, sir. Siyempre, anong yung pakiramdam ko? Back to normal na. Ay, sa mga kaibigan ko po, pwede na kayo makaano kung may pakiramdaman kayo, pwede kayo maka-take ng sa life extension. Pumunta na kayo. Sa mga nakakinig diha, maayogig kayo ang life extension para sa inyo may pakiramdam, malunasan talaga.
0: Complete name po natin uli?
1: Eduardo Sabando Sulanib, sir. Ako po dito nakatira sa Makato, Aklan. 64 na ako ngayon, sir.
0: 64.
1: Sa awa ng Diyos po, sir. Thank you po.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Kailain niyang Life Extension Makabyanan, and we are the first health organization diri sa Philippines nga nagkampanya sang vitamin D3 supplementation kag gina-prescribe na ini siya sang aton nga mga medical doctors. And another thing about Life Extension Vitamin D3, kung user ka mo ya sang Life Extension Vitamin D3, may credible ka mo ya nga mga medical clinics, Life Extension Integrative Medical Clinics and Nutritional Pharmacies nga mapalapitan nga may mga doctors kita dira nga medical doctors lisensyado gid ya nga mga medical doctors nga makahatag sa inyo sang libre nga check up or consultation. Damo na kita branches do kay. We have presence in Luzon, we have presence in Mindanao and sa Visayas region.
2: Life Extension Vitamin D3 Kagsubong. Atong babatian si Ma'am Emma Irman.
0: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
3: Karon minus na.
0: So, wala na ngayon?
3: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
0: Meron po kayong sugat sa paa.
3: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Papuliong ko sa doktor. Kay putlon magiging akong tiil. Hindi, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ang Life Extension D3 kay mugi nakakuha na ko. Oh, pag December, good December, fit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dirig mga makaon, kay dili na ko ka New Year ba, dili na ko kaabot sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpaya na itong kinabuhi.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Published ini siya Makabyanan sa New England Journal of Medicine in 2009 pa, medyo dugay na, kung sa diin mga ICU admitted patients ni siya. Gintanaw nila ang mortality rate. So, ang conclusion sang pagtuon Makabyanan, nagpakita nga kung severely deficient or kulang gid katama ang vitamin D levels ang mga ICU admitted patients, ang risk nila to die is nagatriple. Kaya imagine ako, 45% ang mortality rate sang mga deficient gid nga mga ICU admitted patients, whereas sa ICU admitted patients nga medyo taas-taas gawang ilang vitamin D level, 16% lang.
4: Mm-hmm.
0: So ang conclusion sang pagtuon nagahambal nga ang vitamin D deficiency kuno nagaresulta sang almost 3 times nga more patients dying in the ICU. 3 times nga nagasaka ang risk
4: nga mamatay
0: sa pasyente pag siya ang vitamin D deficient, especially kung siya admitted sa ICU. That's why nga aton gid always na recommend, especially sa mga katigulangan, very important gid ang daily supplementation sang vitamin D3. Ginaagdagin nato ng aton nga mga kauturan nga nagapamati subong, bisita gid kamo sa mga Life Extension Medical Clinic branches nationwide, adiri sa Iloilo City and Province, para kamo maka-avail sining aton check-up nga wala sang bayad. So, free medical check-up and quality nga pagpakonsulta diri. Mga medical doctors gid yang mga check-up sa

0: inyo kanang aton diri nga medical approach is integrative medicine. So buot silingon gina combine naton ang nutritional or ining mga natural medicine sa conventional. Ang conventional ining mga bulong na nga daan nga ginahatag sa aton nga mga medical doctors. Gina add-on lang naton ang nutritional ining mga natural medicine kag gahatag kita sang additional nga advices, education sa mga pasyente ta kun anong role sang physical activity, ang mga diets dira nga dapat naton i-continue, i-practice kag ining mga pagkaon nga avoid man naton.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram lang kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangga Dama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukat-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no? Ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na mag-ukon ka text sa 0917-318-1154. 1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City, Bacolod branch, aran sa may 214-215 West Bridgeway, SM City, Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga, Coronadal City Branch, ara lang sa may ground floor, MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantola ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
4: Mga kabyanan, ginaimbitar namon kamo sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Nationwide. Kung sa diin ang imo journey to optimal health kag longevity, mag-aumpisa. Diri nagapati kami nga ang yabi para sa pag-anyag sa imo kabuhi lies in a holistic approach that combines the best of nutritional and natural medicine with conventional medical practices. Sa Amon Clinic, we prioritize integrative medicine, a practice that not only treats existing health concerns, but also focuses sa prevention. Our dedicated team of medical professionals works closely with you to develop a personalized wellness plan that emphasizes the power of nutrition and natural supplements for a longer, healthier life. We understand that knowledge is power. Amoy na kun nga, we offer free yet quality medical checkups with our experienced medical doctor affiliates. During these consultations, our doctors take the time to assess your health needs and provide essential prescriptions tailored to your unique lifestyle. Our approach isn't just about treating symptoms. It's about empowering you to take charge of your health. With our focus on preventive care, we help you identify potential health risks before they become serious, guiding you towards effective interventions that support your long-term wellness. May ara na kami 25 branches nationwide and still growing. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy is committed to making integrative health accessible to everyone, wherever you are. Our dedicated team is ready to support you on your journey to wellness. If you're ready to embark on a transformative health journey, we invite you to visit the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy near you. Experience the benefits of integrative medicine, where prevention and wellness take center stage. Contact us today to schedule your free medical checkup and take the first step towards a healthier, longer life. Because at the Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, your health is our priority. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Alma kag si Simplicio Rumay. May balatian sa korason.
5: May heart problem siya kag-GERD. May ara siya before ginkaduan ng mga medical clinics before siya nagkadto sa Life Extension Clinic.
6: Oh, Sir Eric, daw ay nang giyapon sa kunog-aayo, amo mang giyapon, ti amo to nakabati ko sa radyo. Ang resulta ginadala ko, ginakuha ay mapakonsulta ta sa Life Extension. Kaya ti damo na nga testimony na batian ko nga. Nag-ayo bala ang pamatsya, ganyan nakahulag na gibi. Hindi siya kulakat lawig. Kaluyan, nakugib siya ng improvement.
5: So, makalakat na siya lawig?
7: Hindi na ganyan siya ng basketball kung gusto ko eh. Kagalakat ko. Dua ka doon pa siya, hindi na ako kalakat siya kaya dumabuklid ko ipong tangin. Subong, hindi siya basketball ko, sir.
6: Yan ang mga result. Ang ECG normal na, pero may mamba lang, Dr. Abia, gurong ginamin niya. Ang niya bulong na ginarisita, ang mga bahay. Ay,
7: kabalo nga. Life Extension. Bulong niya.
5: Wala sa kabalo, Life Extension, ganyan products. So, wala nang ginagawa.
7: Okay na, sir. Okay na.
6: Yung Life Extension Vitamin D3 yan. Ang improvement, ang magiging makabulig. Ang magpag-sick tungod sa Life Extension. Tanan ba lang ang mga dalakapoy nagastuwa na sa sensitive na bulong, mag-add sa Life Extension Clinic at magpa-check up kay ang Life Extension. extension product, kaglas extension vitamin D3 ya. Garantisado gid niya. Ayo kagid niya basta sunda lang ang doktor kag ang bulong nga ginadosage kay makarecover kagid. Fixed and proven na nga nakabulig gid sa amon nga may mga sakit sa heart ang tao nagayo kag naglawid pagid ang kabuhi.
5: Madam, sino gani imong ngalan?
6: Si Alma Halandoon Rumay.
5: Aho ang imo husband gani?
6: Si Simply si Rumay, 59 years old na siya. Once nga makainom gid saya 100% gid. Kay amo lang gid ni ang nagakahatag sang lawid niya kabuhi sa iya.
1: Life extension vitamin D3 for longer life.
0: Tandaan ginaton makabiyanan magbakal kamo sang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies. So make sure ginaton nga may tatak nga LE ang soft gel para kamo sure nga ina is 100% original, indi pagbatunon pag wala sang marka or tatak nga LE. Kay that's counterfeited or wala ina sang registration sa Philippine FDA.
1: Mga kaabyanan, yari ang isa ka importante nga pahanumdum gikan sa Life Extension Philippines. Kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, siguraduhon nga Life Extension ang brand sang Vitamin D3 ang ihatag sa inyo pagbakal. Ini 1000 IU nga soft gel nga may gamay nga bilog kag may tatak o kun marka nga LE para sigurado ang epekto sa inyo ikaayong lawas. Maghalong sa peke kag imitasyon. Ini isa ka mainabyanon nga pahanumdum gikan sa Life Extension Philippines for longer life.
8: May ara gid kita ya confidence no kun pilion naton ang Life Extension nga brand bangod sang track record sini kag ang kalidad mismo sang vitamin D 3 itself.
0: Mm-hmm. Kag 1000 international unit ang unod sang kada soft gel sini, so this is already considered as over the counter drug based sa iya sini registration sa Philippine FDA.
8: So thank you Jan kag saluwat, madawong salamat sa inyo pagpamati, tubtub saluwat.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan nga mahilig magkape kag sa mga gusto magkape pero naguntat sa pag-inom bangod sa ila medical condition. Maayong balita mga kaabyanan kay ang inyo paborito nga pinakauna nga kape nga may vitamin D3 nagbalik na sa mga butika. Ang iya nga bago nga ngalan subong, amo ang Vita D Plus Coffee Mix. Liwatong ko lang, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, the miracle vitamin hormone. Mas ginpatahom ang packaging kag mas ginpanamit ang sabor. Pero parehas gyapon ang madamo nga health benefits nga makuha naton paagi sa pag-inom lang sang Vita D Plus Coffee Mix. Pwede gid ini sa mga may diabetes kay healthy brown sugar ang gingamit nga sweetener nga low ang glycemic index kag wala sang epekto sa may mga mataas nga blood sugar level sa ilalawas o kung sa mga nagasuprer sang diabetes. Kagsubong, aton pamatian ang isa ka nagapamatuod sang maayong epekto sang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Ako si Kat Gaspar, isa ka housewife. Kakapoy kag Permilapyo. Amo na, gapasalamat ko ka nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Subong, Vita D Plus Coffee Mix na angalan. Ganami akon pamatsyag kag daw wala ko ginakapoy bilang nanay. Kag makalabing-labing pa kay Mister. Pinaka-healthy nga kape nga may reishi mushroom, mangosteen fruit extract, kag of course, vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal na sa mga butika.
3: Mga abyan, mas ginpa-healthy pagin ang Vita D Plus Coffee Mix sang reishi mushroom, ang mushroom of immortality. Nga base sa mga medical nga pagtuon, nga nagapamatuod nga ini, nagapromote sang longevity, resist aging, supports immunity, supports liver function, kag madamo pa. Ang Vita D Plus Coffee Mix with vitamin D3 ang may ara man sang mangosteen fruit extract, the cancer fighter, heart boosting power, immunity booster, lowers blood sugar, kag may iban pa nga mga health benefits. Kag ang Vita D Plus Coffee Mix makabulig man sa mga tao nga may problema o disorder sa pagtulog. Simply because nga ang Vita D Plus Coffee Mix ang may vitamin D3 nga nag-regulate o nag-balance sang sleep-wake cycle sang isa ka tao. Kag subong aton man pamatian ang isa pa ka testimonya.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Ako si J.E. Cipriano, taga Mulo. Isa ka amay kag may tatlo ka kabataan. Amo na nga doble baka-baka. Kinahanglan nga healthy ako pirmi kag malayo sa batian. Mahilig ako mga piyadadlaw kay para dugang pera sa sobra. Te, isa lang ginakapi ko, Vita D Plus Coffee Mix. Healthy kay katama, kaya may reishi mushroom, mangosteen fruit extract, kag vitamin D3. Hindi ko yakasaho sa iba niya kape, kaya dili lang ko yakumbinsido na nagkakondisyon sa lawas ko kung mag-i- inom ako sini. Mag-Vita D Plus Coffee Mix na kamo.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapira ba na kamo dira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
4: Mabakal sa mga butika.
3: So mga pinalangga, ano pang ginahulat nyo? Make it a daily habit ang pag-inom sang kape nga nagapakondisyon sa lawas kag nagahatag sang energy sa kada inom mo sang nagabalik nga pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix with reishi mushroom and mangosteen fruit extract. Ang kape para sa ikaayong lawas mo. Sa dugang adetalye, mag-text o kung magtawag sa 0920-505-6501. Libaton ko lang, 0920-505-6501. Ang Vita D Plus Coffee Mix with Vitamin D3 ang mabakal mo na sa mga butika nga malapit sa inyong lugar kag sa tanan nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacies Nationwide. Nagbalik na ang pinakauna kag paborito nyo kakapeng by Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Subong Vita D Plus Coffee Mix na.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Perfect combination sa tatlo ka makagagahong kag natural nga mga ingrediente para sa ikaayong lawas mo. Aprobado sa FDA. Ugaliun magkape sa Vita D Plus Coffee Mix. May kape ka na? May vitamin D3 ka pa. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mamakal na sa mga butika.
3: Alam nyo ba, isa sa mga dahilan ng paghihina ng ating katawan ay ang maruming colon at hindi regular na pagdumi. Kaya para sa araw-araw na linis at gaan ng pakiramdam, subukan ang Super Fiber. Ito ay gawa sa natural na plant, fruit at vegetable extracts. Tumutulong labanan ang constipation, bloating at indigestion. Rekomendado ng mga medical doctors. Approved ng FDA Philippines. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing and anti-constipation product. Mabibilis sa mga butika. Super Fiber, a quality product of Life Extension Philippines.
4: Kag-inyo na batian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga daw ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Maluya kag wala sang movement nga klase sang kabuhi. Maybe emotionally pero more on physical aspect. Pero dali lang gid. Antes ang tanan,
12: welcome sa palatuntunan.
13: Edukasyon.
12: Edukasyon
13: para sa ikaayong lawas.
12: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon.
13: Kilalahon naton ang Evergreen
12: Herbal Capsules
13: kag ang Evergreen
12: Coffee Mix
13: kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
12: Edukasyon.
13: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
11: Ambot pala na tingala ko kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasig, kung sa gwapo, dasig, kung sa gwapa, dasig. Importante galing ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot galing siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination, pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
12: Edukasyon.
13: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
11: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mo buhi ka. Kasi kapag ka mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress, kay dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kit, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini, sang evergreen herbal capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagit ka produkto, ining evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
14: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
11: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
14: Evergreen herbal capsule.
11: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
14: Evergreen coffee mix.
11: Mayara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sang constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. Tikinanglan mo na na fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higko. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sining mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang daw gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag ganini. Increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa evergreen coffee mix nga makapahaganhagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahaganhagan sang depression. Tandayan pagit sang barley grass, why na kun musculoskeletal issues naman ang paghambalan, ang mangustin perfect manini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa evergreen herbal capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer ka dako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. Garantisado magwapo, kagin nyo ka magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
15: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Polycotton, Semantia, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gilang akon mata kong gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata ng salakyan.
12: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
15: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
16: Basta RightMed, dibdo ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta RightMed.
17: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma.
22: Vigo Skin Care kag Calcium Senosides Sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senosides Sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senoc.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Oras sa remen Iloilo, alas 10:11 sa gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: FM Patrol 774.
1: Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Biyernes na kita karon nga adlaw, petsa 15 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa aton siringa pagpangalagad. Talos kita, temporaryo kay Radyo Man Rodel Fulion. Subong nga gabi, diri sa Patrol 774. Ako si Radyo Man Mon Yalas Kaparia.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa gyapon sa kinandan, makitulong kita sa labing talalupang doon ng mga balita kag informasyon upod ang aton sininga RMN News Team sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Pinakalaytas karon ng mga update sa balita nagakalanabo sa aton sininga palibot subong gabi. And of course, mga update naton sa national kag international news mga karadyuman nga ginabantayan karon, especially no ining ginakabig iya nga daw kasubong sang isa ka teleserye no sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte bangod man nga nagumpisa no sa nagligad iya mga karadyuman ang isa ka magabong nga sitwasyon sang ginatalana pala nga i-transmit ang articles of impeachment from the House of Representatives padulong dira iya sa may Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: May panuwaan niya naman ako na nung nagkalanabo sa nakaligad nga adlaw bag-o iya, no? Gin-transmit ang articles of impeachment sa may Senate kung sa diin may ara sang ginpatigayon nga change of leadership, no? Sabay niya sang Senado kag nagpungko no si Senate President now Senate President Alan Peter Cayetano matapos nga gin suportahan sang 13 tanan ka miyembro iya sang Senado mga senador nga ginakabig subong sang iba ni man mga hudas nga mga senador.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para makuha nilang numero, ito ginagaw nila sa former majority sa grupo ni Senator Tito Soto. And now, no, na mas naggamo, ining nasambit iyang panguna or liderato ni Senator Senate President Alan Peter Cayetano.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dugay man nga andom guro ni Senator Arlan Peter Cayetano nga makapungko bilang Senate President no kiti isa ni sa mga senador nga nakita naton nga sa pagkadugay-dugay na daw wala pagid ya makaagi kapungko to si sa former Senate President Tito Soto kapila na ni kaduwayan na ning pungko mga karadyuman bilang Senate President no tigin paninguaan gid na ni Senator Peter Alan Cayetano nga makapungko man siya no kay para nga may yara sila sang maobra kabalo naman kita sang motibo sang grupo sini ni Senator Alan Peter Cayetano ang masadya pa kay nagnami pagid ang teleserye sa Senado bangod man sa pagpakita ni Senator Bato de la Rosa na nga nag-iksi naman nga nagambal sa tubang sang mga katapo sang mainstream media kay gipamangkot ba lang siya nga nagpakita siya yung sinabati pa kay sinigitan niya pang media nga sang wala ko din ginapangita niyo ko nayari na ginapamangkot yung man kung nga ari ko din ay oo daw kanami sining panahon sini para sa mga loko-loko. Tanawaan nyo karon sitwasyon naton sa Pungsod, Pilipinas. Kung sa diin ay yan inipadulong, patay ang nagay ka-explicar ni Senator Alan Peter Cayetano tubang sang iya sining cellphone sa iya sining pagpagigistorya sa Pumuluyo no? Sa iya Facebook Live para man nga hindi mag dulot karon ng tama iya ka negatibo nga impresyon na sang tao mga karadyuman no nagdubo nagidya pagtanaw sang tao sa bahin sang Senado. Bangod sa sining ginobra, no? Ang iban ganing hambal nila nga orchestrated or scripted iyang pahayag or pagpakita nga ginatake ko, no? Ang Senado. Katapusan, nagwagaling ang Office of the Sergeant of Arms ang mga karadyuman. Ang OIC nila nga si Mauaplas Kamoto naguna, ya palupok, no? Kay suno sa iya, may nakita siya nga mga ahinte sang NBI or armado nga tawo nga daw diduso siya, pinalukpan niya. No? Kaya mo niya kunong ilasin mo, no? Ang ilasin ko nung nga roles, no? Kung magkakita ka daw gina-aggravate sila, kinanglan nga ihibaloon nila, kagunahan nila sa palupok mga karadyuman. No? Kiti armado ang ila sila nga nakitan. Inako na lang ang bisa ng ano bala, ang tao nga wala kagi kapot armas, no? Or wala ka intindi sang mga rules kidok kabaw ingit bala sang paminsaron mo nga amonia ang rason sang sergeant at arms, no? O ko nang ila sining head, no? Nga si Aplas ka mga karadyuman. Yan bot sa diin kita sinipadulong, subong, oh? Kay ang Pilipinas, subong maluwas nga nagatubang kita sang krisis, pagkatamo-damo iyang krisis, oh? Makalilibog karon kung paano naton malampuasan, no? Kaysa subong nagapadayon ganing tinagtaga na isang assistant, sang ayuda, no? Kay grabe ang epekto sa sininggira dito sa may Middle East, no? Although nga tinagkanay na ang tensyon, no? Nagaligad din, naka-rollback ng presyosang gasolina. Ang galing kay ang problema, sa masunod iyang simana, may pagsaka naman. Ginainto lang kita sining sitwasyon naton karon nung kapit pagid na mga opisyal nato nagailinaway iya, no? Bangod na sa sining impeachment natala na nga impeachment hearing sa Senado mga karadyuman. Hello talaga ng dugang pagig mga update kag kalakip na pilaman ka mga concern naton diri sa local scene mga karadyuman diri sa ton sini nga pagpangalagad sa subong iyang gabi sa RMN Patrol 774 mga karadyuman.
0: RMN Patrol 774.
1: And of course, pasiplatan man aton karon sitwasyon sa aton sininga palibot diri sa may syudad iya sang Iloilo. Kamusta honta, no? Gabi ka pa ang sang aton sininga Chimpo, Ginot, no? Bisan diri lang sa may RMN Iloilo kon magwa ka sa announcer's booth, no? Sus mabatsyagan mo ang grabe nga kapaang sang Chimpo, no? Ang nabatsyagan naton mga karadyuman sa subong iya nga kagabion, no? Ang iban gani antes magtulog kinanglan presko anay, no? Naga paniben or paligo gid, no? Kay para nga mamuok ang katulogon kay kon hindi nga pilit man ang imo sini nga kalawasan. Sige, sa aton sini nga pag pangalagad sa subong gabi, i-check taman karon ang dugang nga mga balita kag informasyon opo diya sa Iloilo City Hall, no? Si former Mayor Jed Patrick Mabilog and now Undersecretary DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog ang nag-take out kaina sang aga kung sa din isang programa, no? Ang ginpatigayon kagtigin welcome, medyo madako-dako ni nga puder bisan undersecretary ka lang ni kay ti kinanglan nga magsaludo sa imo sa mga pulis, no? Sa tanan nga uniform personnel nga under sa DILG. Tinong ba under sa DILG, no? Maluwas sa mga local government unit sa mga kabaranggayan, no? Sa bilog iya nga pungsod na Pilipinas mga karadyuman ang aton sining Bureau of Fire Protection, no? Ang aton sining Philippine National Police, BGMP, no? Under ina sila sa aton sini nga Department of Interior and Local Government datigin butang no bilang undersecretary si former mayor Jed Patrick Mabilog sa DILG and magamatamat siya sa paglibot man o may mga plano na ini mga karadyuman. Sige, dali gidang no, may ara kita to nga ano gid ba nga Facebook live mo okay, kay do oi sa gapon sang ano may naga pinamanggot diri no. Sige, standby sa aton sini nga pag pangalagad sa subong iya nga gabi. RMN Patrol 774. And of course ang aton sini nga mga atleta nag padulong na sa Cebu, no? Via Cebu going to Agusan del Sur ang masobra 1,000 naton ng mga atleta para sa palarong pambansa 2026, no? Actually ang hinampang masugod pa sa palabuton iya nga Mayo 26 mga karadyuman, no? On May 26 ang ining hinampang no nga patigayunon dito sa may Agusan del Sur no bilang host probinsa ng palarong pambansa 2026 sa mga karadyuman. At the same time ang mga teta naton nag-pull out sila kaina or nagbiyahe sila alas 7 sa gabi. Target nga makalabot dito sa may area sang sa may area sa Agusan sa Mayo 17 sa Domingo. And then after sina maplastar ini sila dito no, ma-adjust, ma-familiarize sang lugar at the same time no, praktisan no kung paano ang manging strategy sa pagpatigayon, pag-execute sa mga hampang mga karadyuman sa nagkalain-lain iyang field. No? So good luck sa aton sining mga atleta kag sa bilog naton nga delegasyon. 630 delegates, no? Bilog nga probinsya, ang bilog nga Schools Division Office sa may Region 6, no? Including Sanggi Maras iya kag Panay area mga karadyuman no isa na sa mga ginabantayan naton diri sa aton sining pagpangalagad no mga ayo ganito sang link yan ato na sang aton nga Facebook live kadto hindi ko gid ba kita diyang aton sining ano nga upgrade ni ako nga ito, kampiyon nga cellphone, no? RMN Patrol 774. Sige, maluwas sina. Istoryanta man karon kaya nga ton sininga purchasing power sa nga ton sininga peso nagnubo pagid. Matapos mga karadyuman ang pagtaas sa nga ton sininga inflation rate sa may bilog iya nga Western Visayas sa bulan sang Abril no discuss ta na karon dugang kon anong manginepekto sini no diri sa aton sini mga nga pagpangalagad mga karadyuman no do wala gid jag sulod ang sa akon dito no gaay na lang ko da link to pasa na lang ang link da kay do kwan gid wish gid na kon kita di ah. Ay, ambot na lang, oo. Sige, standby man sa aton sininga pagpangalan kay Sandili Madugay. O naon ta, check ang aton sininga RMN News Team. Opod kay Radyuman Marjorie Herbo Miane, no? Sitwasyon sa aton sininga palibot diri sa may syudad sang Iloilo. Kalakip na mga balita kay sa may Campo Martin Delgado. May order man nga nabaton ang aton sininga police Regional Office 6 from the PNP headquarters, mga karadyuman, nga kung makitaan si Senator Bato de la Rosa diri sa may Western Visayas, ila ini nga dakpon mga karadyuman. Ayan, bota lang. Masa dyan eh, no? Ito, pati karon si Senator Robin Hood Padilla, person of interest man sa pag-gwa ni Senator Bato de la Rosa sa may Senado, kiti sa sanotugin ambal sang Senate nga under siya sa protective custody. Amo tong rason kun nga ang kadamo sa nagambal nga nag-stage siya ang Senado sang isa iya ka scripted nga scenario nga kuno may mataki sa Senado para nga makasalipot-pot gali iya si Senator Roland Bato de la Rosa after nga magkanay ng sitwasyon. O ti wala na siya, no? Wala na siya sa may Senado iya mga karadyuman. Amo ning rason kun nga ang sa subong pati ang ombudsman, no? Nagapinamwersa na, no? Si Ombudsman Buying Rimulya na ti salagid, no? Nakita nila bisan sa engagement iya sang OSA mga karadyuman. Sige, standby sa aton sining pagpangalagad. Unaon ta ang report ni Radyuman Marjorie Herbo Miane sa Dili Madugay. And of course, no, ang sitwasyon sa aton sining palibot sa subong iyang gabi diri sa may siyudad iya sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang oras na doon alas 10:29 sa gabi. Good evening, anay, sa aton sining mga listeners. Kay Kasjan Pirutso Sumagaysay. Bilog nga Pirutso kag Sumagaysay. Pamilya dira sa may barangay Paupututan. Iloilo, madamo gid nga salamat mayong gabi kas John na Vasquez, no? Ara na kas si search lang liwat, no? Aton sining Facebook Live, no? Kamusta kamo dalas dumanggas, no? And of course sa Rio kay Tatay Valien, no? Raimundo Valien dira sa may barangay Nagpana, Barotac, Viejo, Iloilo, no? Mayong gabigid, no? Kay Tatay Raimundo Valien, kagapi birthday kay Munmon, no, sa bata ni kas Flo Patrimonio, no? Happy 8th birthday kay Bibi Flo Patrimonio. Apa, Bibi Flo man ba? Ayong gabi kita na sa barangay Nagpana, bawapon hapon, ginig pamati, adaw-adaw ka pamati ni si Tatay Raimundo Balien, mga karadyuman, diri sa ton sini, nga pag-pangalagad sa mga programa sang RMN Iloilo. Sige, standby. I-check taon na mga balita kagang sitwasyon sa aton sining palibot. Kamusta subong gabi ang aton sining syudad diri sa RMN Iloilo mga karadyuman with Radyuman Marjorie Herbo Mian.
0: DYRI Radyuman Report.
2: Radyuman namon mayong gabi sa aton nga mga kauturan diri sa may area sang Lapas, Haro, Maturotauhay. Ang aton diring palibot while dito sa may area sang Mandurriao na labi naton dumiara sang pagtipon sa mga kabataan amo kami ano subong as far as ayo dumiara sang concert no sa area sang diversion pero do hindi gid mo na ka damo gid ba lang tawo ra juman mon way parang balaan kiti way ni kita mag penetrate kiti dito pero ti may mga ginpang check lang kita no diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo. Sa mga natipo naton diri nga balita sa bunga gabi, nasunog ang isa ka puloy-an sa barangay Tiwi, Barotac Nuevo. Pasado ala una kay ina sang hapon. Sa aton diri nga pagpangusisa sa BFP Barotac Nuevo, nga ang puloy-an nga nasunog ang iya ni Sir Pareño, kag isa ka retired teacher. Accordingly, nagalingin kuno sa linya sang aircon, radyuman mon ang sunog kagati nagapadayon ng investigation sa Bureau of Fire Protection, Barotac Nuevo. Ang initial cause of the, or ang estimated cause of damage, naglabot sa 225,000 pesos. Kag posibleng pa ining magasaka, depende sa declaration kag mga gamit sa ining biktima Radyo man mo, and good thing, wala sa may nasamaran. Sa nasabi kay insidente, ang natin, siyempre, nag-retire ikaw. Ang ginpundar mo bala for so many years, radyo man mo, ngati ipakabayan mo after retirement, gintupok lang sang kalayo.
1: Sino ganitong tag-iya, radyo man, Marge?
2: Si Sir Pareño.
1: Ano first name, sir?
2: Wait lang kay na ano kadre.
1: Sa din kanining yagid niya address.
2: Taga Barotac Nuevo na siya.
1: Nuevo. Okay.
2: Abara sa may Tiwi. Tiwi Barotac. Amo ni
1: kay natong nagasuti o boss kitang iya sining nga pagkidan.
2: Oo. Kanugan gan. Si Sir ano Cristobal Pareño. Ang tag-iya Radyo Manwonte, medyo mo nag mo na gani humble ko nag-retire ikaw. Tapos mapahuway ka na bala, tapos nasunugan, Radyo Manmon. Samtang, ginipre para nakaroon sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Ang kaso nga paglapas sa Republic Act 8485 o kon Animal Welfare Act, batok sa lalaki nga nagtiro sa ido sa barangay sa Lihid, Barotac Nuevo, Webes sa nga aga, Mayo 14. Ang suspect si alias Jury, 73 anyos ang Uhoy Iliilo. Ini matapos ginlutang ni Jury ang ido nga si Messi, matapos nakasulod sa ila compound nga ginamabantayan kag nga iya nga ginabantayan kag ati ginapahayag ng lagas ang manok. Suno kay Police Captain Jersey Besa, sepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station nga disidido nga ang tag-iya sang ido nga si Christine Martinez maestra man ni Radyo Manmon nga pasikaan sang kaso ang suspect nga napreso kahapon kag nakagawa naman sa presuhan kay inasang aga sa karunting ido wala pa na operahan ara pa sa veterinary clinic kag ginagabaton sa nagakaigo nga pag bulong. So para mo nang mga madulong naton nga update kagating balita naton kag ina sa PRO 6 no nga ginmention sang Police Regional Office 6 nga sa tiun nga maglabot diri si retired si former PNP chief kag Senator Bato de la Rosa kung may valid nga warrant of arrest hindi magpangduha-duha ang kapulisan nga dakpon ini siya ina kon makalabot gid man siya diri sa aton sa Western Visayas. Amo na mga madulong nato na juman mo
1: siguro ra juman March no kay ti although nga hindi niya balbarti sige ang anting nga bisya kito naga korog gid sa subong nga dalon to sa may dahig.
2: Ati ang mugid. Sa ulang tawang takay, ti, siyempre, dawo mo siya pwede kantuan, pero ti yung PNP, if in case, pero ti siyempre, pati ka man dalara dyan mo, may mga pangilala mo na kag mga...
1: Balanta mo na sa muna, sa time ni ginahunting si Senator Ping Lacson, sa Gapulo Panago siya, si Senator Gringo Hunasan, sa una, kalabot, man dis may ilo-ilo to, may mga intelligence man to nga, diri nagtiner si former Senator Hunasan?
2: Ti, amo na gani. Pero ti sa partya ka PNP, sa Pro 6, ti mo na. Pero, syempre amo na gani. Habang kung may mga pangilala man na, kagiban pag ito, nantawa talaga, in caso gidman, Radyo Manmon. Importante ka hambal ang PNP, nga ti patuman nila yung layi, kagang ilang ginsumpaan sa ilang pagpanerbisyo, Radyo Manmon. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bahayo ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bahayo, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
1: Marabo gid nga salamat Radyo Man Marjorie Herbo Miyane. Oras nato na alas 10:36 sa gabi sa aton sining pagpanganagad. Standby kay kuaon tanay ang balita nagika naman sa may Iloilo City Hall na no? Upod kay Radyo Man Joel Franco.
0: DYRI Radyo Man Report.
3: makinig abahin kidala sa inyo si Kaluwan Sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinalan naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungkan ang pagkinas sa atong memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Nakabaton sang tig 10,000 pesos ng cash assistance ang pila ka atleta kag coaches nga magapasakop sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, inigikan sa Department of Social Welfare Development na kundi sa WD sa pagpatigayon sa opisina ni Ililo Sinilon District Congresswoman Julian Jamjam Baronda. Ginbaton sang atleta ang cash assistance pagi sa ilatag sa kaginikanan. Ginpaing ni Baronda ang bilang isa ka ng atleta na hangpaniyang ang paghinanglan sa mabakod niya suporta. Bangusini, ginpasiguro niya nga may nakakaigong logistical and financial support na mga atleta pagod makafocus sila sa paghimo sa ilay kasarang sa pagdaog at pagdala sa bugal sa syudad sa Iloilo. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyo Manjoal Franco, Tatak RMN.
3: Pinigabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagpagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Tatak RMN.
1: Maraming gid nga salamat, Radyo Manjoal Franco. Oras nato na sa 10:38 na sa gabi sa aton sining nga magkuturan. Maluwas sa sining ginapangatubang naton karon iyang mga problema diri sa pungsod Pilipinas. Higamo pa sa Senado, ha? Wala pa ma plancha gitong problema man sa tunga sa US kag Iran, although nga nagkanay-kanay, nagkaroon may pag-inisturyanay na, pero ang epekto sa gyapon diri sa aton sa pungsod Pilipinas na tala na naman magsaka ang presyo iya sang gasolina mga karadyuman.
0: RMN Patrol 774.
1: Gasolina kagrudo sa masunod naman nga Martes iyang adlaw, no? Sang nagligad nga adlaw sang Martes. So, no, sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 6 nga ang purchasing power sang peso mga karadyuman mas nagdubo na gid subong, no? According sa data

0: epekto iya sang inflation sa nagligad nga bulan sang Marso, yara pa sa 0.76 no? Ang purchasing power sang peso. Pero sining bulan sang Abril nanaog pagid ni mga karadyuman sa 0.74 no? So porsyon ng pabatita si Regional Director ni Lida Amular sa ginpatigayon ni last time no, nga inflation report sang PSA Regional Statistical Services Office 6.
1: Malabo na 0.74 cents atong na purchasing power peso compared sa 0.76 last month. So, palako na siyang ano yun, no? Siya po po yung 0.1% na lang decrease sa sumulit ng home taxes at home of consumer. Siyempre, kung mataas ang exchange rate, malabo ang ating value. Pero kung mataas ang exchange rate, beginning, kamahalan
0: So from 2018 to until 2026 amo ning pinakanubo mga karadyuman no nga purchasing power ang value sa aton sining kwarta no bangod man sa sining mga ginatubang naton karon nga nag-epekto iya sa pagdako sang inflation rate no sang Western Visayas kag sa bilog iya nga pungsod Pilipinas sa bahin sang nagkalain-lain nga probinsya kag syudad diri sa may Western Visayas mga karadyuman suno sa PSA 6 sang pinakanubo gidang probinsya iya sang Guimaras no nga nakatala sang 0.72 no grabe ang Guimaras lowest no ang ila sining purchasing power kon 72 centavos no ang next 0.73 syudad sang Iloilo kag ang probinsya sang Antique no points 0.73 ang gasunod diri 0.74 probinsya sang Capiz kag ang mataas-taas pagawa Aklan kag area iya sang probinsya sang Iloilo nga 0.75 mga karadyuman no so amo nang epekto sining grabe nga inflation no diri iya sa may pungsod Pilipinas. RMN Patrol 774 at nga bahin sa aton sining pagpangalagad ang aton sining mga atleta sa nasiling tana padulong na subong no nagabiyahe na subong padulong sa may area iya sang Abusan del Sur kung sa dinihwaton ang palarong pambansa. Kagtikay na, paldo nga naglakat ng mga atleta naton. Oh, iti grabe ang allowance sang provincial government. No? Nagatag sang allowance mga karadyuman sa aton sining mga atleta. Maluwas pagid sa allowance sa ginatag man sa mga mayor iya sang mga kabanwahanan. Kung sa diin naghalalin ining aton sining mga atleta, no? Ang mga LGU, may ara gani kon LGU nga daw dako-dako gitang ginhatag kada isa, no? Sa mga atleta naton tiba-tiba no ti dapat ta alungan kag i-save man sa aton sining mga atleta, no? Kay para ina nga mangin inspirasyon Manila sa pag perform sa maayo kay ti gina target naton karon nga maka rank 1 no or hindi gid man rank 2 kay sa subong previous naton nga rank is rank number 3 mga karadyuman no pabati ta balang interview naton kay Sir Nick Valenzuela ang sports coordinator sa schools division office of Iloilo sa aton sining na interview no before kay ina sila nag tulak padulong sa may

0: Agusan del Sur, mga Karadyuman. Ato na.
1: Oh, just today, this afternoon, nag-start kami gali 11 o'clock.
0: Mm-mm.
1: Ang halin na idea sa special education funds from the province of Iloilo, nga immediately, gin-work out, gin actually, ganit, this is the first time nga before maglakat sa palarong pamasa, all allowances na-distribute na. Oh, kaya sorry na dito, nasa Binyo, because of the action ni, of course, ni Governor Dr. Defensor, ang Provincial School Board especially, with Ma'am Freda, and then, of course, si P. Ibanez, ang nag-order sini pag board meeting, I was invited to attend to justify isang number na nagdamo, and then the amount. Doc Banias, the P. Ibanez ordered sa aton nga secretary sa school board to fast-track the release of the budget. And last week lang gid, I think last Thursday, nabato ng checky. Kaso lang may proseso of yung transfer of fund nga maagyan sa Bureau of Treasury, then the BM, then Land Bank. And then today, na-realize nato nga sumunggid na pang-distribute ang allowances. Pero may ara kita, abin mo lang na sermon nga mga athletes nga nag-advance na sila sa Manila, nag-training, and then advance na sila man sa Agusan.
0: Okay.
1: Ang ilan na allowances, dito na lang malapanghatag natin sa Agusan. Kaya maupod na nato nga paymaster sa Division of Iloilo.
0: Okay.
1: And of course, aside sa provincial government nga fund, nga support for the first time, ang munang pinakadako nga budget nga gin-release ng isang government, provincial government, bangod sa kadamuosang athletes, subong plus nga may bago naman nga ang boat fare bala sa delegations, iyan sa una sa region, downloaded sa central office, but siguro sa sa amount nga kulang ang ang gin-download, amo ina nga nag-appeal ang ato director sa mga LGU and to the superintendents ng kada division offices nga i-work out man sa mga chief executives, especially sa governor, sa mga mayor, kaya kung pwede ang fair round trip naton i-handle, i-shoulder sa LGU.
0: Okay.
1: And ang mga banwa, pagit man iya sermon, ano mo nga nag-back up gin sila mga mayors nga pag-abot sa ilang ang team nag-champion, nag-provide gin sila. Sumbong kami na nagtaga ni nga mga allowances ng mga mayors, hindi ko lang ma-mention tanan-tanan, pero kadamo sa mga mayors yung nagpanghatag isang ilang mga athletes from their municipalities nga malakat man sa Agusan, aside sining allowance na ginhatag ni Governor sa from the province of Iloilo. Kung ginaton ang amount sa allowance, meal allowance, ang ilang 25 days na training allowance, that is 7,500 kay 300 pesos a day.
0: Okay.
1: And then may 2,500 silang pang-pocket money ginila during training. Then may toiletries allowance silang 1,000, that includes ang ilang toiletries kay vitamin allowance. And then may 500 na sila sa ilang pang-pleti from residence to the training center. So amo nang nabato nila diri sa training. Dito naman sa sa meet proper may 3,000 silang participation allowance. Tapos may another 1,200 silang pang sports drinks kag pang toiletries Manila, and another 500 sa ila naman yang pleti pag-abot sa port pauli sa ila nga balay. So far ang mga coaches, ang food allowance nga ina, nakadepende ina kung ang ilang coach, ang school o ang team, nag-training and nag-provide prior sa release, ang ilang school, ang ilang coach. So ang food allowance na makadto na ito sa ina sa ginakaon.
0: Okay.
1: But most of the coaches, kung ang nagasto nila, example, amo lang ni nga amount for 25 to 30 days, and the remaining amount, kinabalikin nila na sa kabataan. Aside sa itong bato nila nga pang-pocket money nila.
0: Okay.
1: And then aside nila sa uniform allowance, amo na ginabayad naton sa aton nga supplier sa ilang playing uniform.
2: RMN Patrol 774.
0: Nabatian si Sir Nick Valenzuela, na atan siling sports coordinator sa Schools Division Office of Iloilo. Nasa tagtaga na isining allowance. At the same time, ang kandaan na sa aton sining mga atleta, 1 month training from April 13 to May 13, mga karadyuman. Natapos before sila mag-pull out, kaina, nag-pawayag din na anay sila. No? matapos ng ating kondisyon ng ilan sining alawas nagpahuway kita na yung mga atleta natin. Kasi pag-abot nila to sa may Domingo, dito iya sa may Agusan del Sur, magamatamat naman sila sa pagsugod sang practice. Kasi pag familiarize mga karadyuman sang ila sini nga area, no? Para man nga maka-perform sila sang maayo, no? Maka-adjust sila dito sa environment. Kasi lain man yung aton sini nga lugar diri, no? Kundi din sila diga practice, no? Sa tanan naton nga mga event, no? Ti hopefully mangin maayong performance ang aton sini iya nga mga atleta, mga karadyuman, no? Comes the official nga pagsugod sa ginampang sa May 26 dito sa Agusan del Sur. Good luck sa aton sini nga mga atleta kag bilog nga delegasyon dito iya sa May Agusan del Sur kag kabay pa nga mahitayo yon maayo lang ang inyo sini nga biyahe, no? Makaabot sang masulay dira iya sa May Agusan del Sur, no, sa adlaw sang Domingo. Sige. Mayong gabi lang sa aton sini nga mga Facebook Live viewers, so pasensya gid budlayan mantasang kuan ba turutumok ni kundi, no. Good eve kay Cap Charlie Galiano. Sige. Pa shout out Regiman Mon sa taga Buang Aro, no. O yeah, pipiesta sa Barangay Buang Aro, Buas, no? Buas nga adlaw. Sige, happy piesta dira sa inyo, ah. From Kisha May Alarba, sa kay, halin man sa kay Margarito Espejo Maramento, good eve ko na mayong gabi kay Cap Charlie Galiano. Sige. Ay Jaram Pueg, no? Kambi Ags, ang gabi mo, halin ba? Kambi Ags, kay Aga, kaga Alice, maayilang pagpamati, ba? Si Aga kag si Alice. So, sige, mayong gabi. Salamat kita sa pagpamati dira sa may area sang Nazaret Binabista Gimarasa kitita Sonia kag kitita Rose. Good evening man. Kay Toto Brick Show pa rin yo kag sakay Sir Rocky Penuela. Mayong hapo, mayong gabi man sa inyo, no? Kay Sir Stephen Paniga, no? Kay sa Security Guard di Mundo Munding Montalbo, mayong gabi gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati, no? Diri sa ton sining pagpangalagad sa subong iyang gabi. Kadasig sang oras, no? Sa ton sining pagpangalagad. Pero sa ton sining mga listeners, kag sa mga Ilonggo dira nga mahilig iya sa pagdalagan, no? Hindi niya pagdalagan nga kasubong sang obra ni Senator Bato de la Rosa, no? RMN Freedom Run, no? Sa subong mga karadyuman, nagapadayo na nga ton sini iya nga pagbaton sang registration, no? Gani hagada ang inyo sini nga mga running buddies, no? Bangod sa ikaduhang tuig sang RMN Freedom Run sa palabuton nga Hunyo 12, kadungan sang ikabinding relaunching anniversary sang RMN Iloilo, pati gayuno naton inin. Wala man asang trabaho, kiti ano ina, no? Piesta official, no? Kama na gani nga ti RMN Freedom Run, no? Ang tawag naton sa siningaton nga dalagan, no? Para sa aton sini nga mga kautura, no? Katulad di sa may RMN Iloilo, or pwede man kamo maka bisita dira, no, sa may Philippine Extreme Sports Explorer Incorporated si Mr. Kay Mr. Boyet Rintoy, no, para man nga maka parehistro kamo mga karadyuma, no. Mayara kita sang lima ka kategorya, kalakip na din yung special category ang RMN Freedom Run. Ang 3 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer kagang special category para sa LGBTQA QIA plus community. Kasi din ginagdaman yung magsuksok, no, sang ila sining bongga nga mga costumes, no, para man nga mangi masadya kiti may premyo ina, no, sa aton sini nga mga kauturan. So, ingagaw na, ara lang sa page na to ng pila ka mga detalye sa atun sin nga RMN Freedom Run mga karadyuman, no? Diri sa RMN Iloilo sa ikaduwa na nga tuwi.
2: RMN Patrol 774.
0: Sige, tumatulo to. Wayang atun sin nga palibot subong agabi, medyo mapuro pa ang paang lang. Pero sa atun sin nga mga motorista do walong halong gid sa pag biyahe ya. Sa palibot sang syudad iya sang probinsya kay dito kita mo man sang mga disgrasya nga nagluluntay kay sa bahin naman sang kapaang sang panahon naton bantayin nyo gid sa mayo ang inyo sini nga puruyan dira kung magtulog ko mo i-switch off nyo gid no before kamo mag tululog kay mabudlay nga makibot kita nga ra nagaling kalayo tupad naton kasi bala ko may mga napang switch on kamo dira nga appliances nga posible makatrigger pa yasang kalayo or ma-overheat ng pilang ka mga ginagamit naton na no, dapat talungalungan tagid mga karadyuman no isa ina sa dapat naton nga tandaan subong kay kapaang nagadaan sang chimpo hindi na siguro manami pang mahalitan kita iya no sang kun ano man nga kalamidad nga magtupa pa sa aton sa amo ni nga chimpo subong no nga yara kita nagapangatubang man sang mga pagtilaw sa aton sini nga kabuhi kag sa aton nga palibot.
2: RMN Patrol 774.
0: Oy sa may Congo no sa pungsod Congo mga karadyuman mayara naman sang Ebola outbreak no. Iningin confirm mga karadyuman sang African Public Health Agency no. Gin report nga may konfirmado nga Ebola outbreak sa Ituri province sa Democratic Republic of Congo mga karadyuman no sa isa ka statement ginpayag sang Africa Centres for Disease Control and Prevention nga magakonvince sila para magsinapolo pod ang Congo o ano ni gani magapronounce Uganda no South Sudan Global kagila sining mga global partners sa good ma-reinforce ang cross-border surveillance bilang pagpanganda kag sa response efforts man iya mga karadyuman ginpayag diri nga 246 ang ginasuspetsahan nga kaso subong ha kag 65 na ang report nga napatay nga kalabanan yara sa Mongwalo kag Wampara health zones samtang apat na ang napatay sa laboratory confirmed cases mga karadyuman no so dapat nga magpaghanda man no ang katupad sini nga barangay dapat may lockdown dito sa may area para nga ma-contain anay ang virus man sa sulod no para nga hindi na makagwa kag mangin problema naman naton ini mga karadyuman ining Ebola virus.
2: RRMN Patrol 774.
0: Ang dugang pasang ahensya nga may nakitaan sila no, according sa ila initial findings sining presence sang non-Zaire strain sang virus mga karadyuman. Ang Ebola virus ining balatian nga tuman kadelikado kag masami nga madamo sa nagkakalamatay no. Nagalapta ini paagi sa direct contact sa bodily fluids sang infected persons no sa contaminated materials ukon sa mga tawo nga napatay sang balatian no so kinanglan no nga paghalong kagang pagpreparar man no sa mga katupad nga nasyon para nga hindi na maglapta no hindi ko magsala do ika duha na ini or sobra na sa duha nga nag balik ining Ebola outbreak mga karadyuman. Hindi ko na ma-recall kung sa ano itong tuig itong una. Mas madamo itong kwan, no? Ang mga nagkalabiktima kag nagkalamatay mga karadyuman. Kasi kung tanaw naton, ining mga pungsod nga ni ang problema sinisa ila abi mahina diri ang kwan, no? Ang sanitation, no? Ang pangginawi isang tawo, bala, no? Kung kisa nagasararamo lang sa tawo kag sa mga basura dira sa palibot, ang igko sa palibot, no? Daw wala sang maayo nga sanitation kag ti sa klase manabi sang pagdumala sang gobyerno, no? Ha, mayo-ayo na lang ning aton diri sa Pilipinas, sila kay may mga ara pa kita diri nga mga health program, no? Dito sa pungsod nila ni, no, medyo malala ang gurong sitwasyon nila ni, no? Muning rason kun nga ang kadasig yung maglapta sang sining mga virus, mga karadyuman, ining Ebola virus dito sa may South Africa.
2: RRMN Patrol 774.
0: Dasig sang oras. Anyway, iti damaturo taway man ang aton sining palibot. Nabantay naman kamukaroon, no, sa pag-sulod na sang RRMN. Kung sang isugid kay Tiyoy, no? Diri sa itong sininga pagpangaragad, subong iya nga gabi, no? Sa RMN Iliilo. Salamat kita sa pagpamati sa itong sininga mga kauturan. Naragatutok diri sa itong sininga pagpangaragad. And bantay ka mo sa dugang pagid ng mga balita kag informasyon diri sa RMN Iliilo. Mga karadyo man, may nalipatan ba ta, no? Sige, do kompleto naman siguro. Bawi lang ta boss pagid sa mga kauturan naton nga natutok pagid, no? Sa kay Madam Sheila Kapalihan dira, kay Lia Girabin, mayong gabi man, no? Salamat gid sa pagpamati.
2: RRMN Patrol 774.
0: Standby na sa pagsulod ni Tiyoy Pancho sa isugid kay Tiyoy. Sa ngalan ni Radyoman Rodel Fulion, kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pindoble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one. Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one. Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabaka sa mga butika. D3
7: GGX 500.
12: Si Erin Grace Paglumutan.
13: Ako may sakit nga diabetes.
14: Pila ang imo nga gininom nga kapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
14: So wow.
12: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 e, namigit ini sa aron nga lawas.
7: GGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio, health news. D3 Bio, with physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3. My physio. Ang physio. You my D3. D3 Bio.
17: Sir Boy, ang topiko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw. Good bacteria. Mayo nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka-the-best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
18: plain
17: D3. Plain D3. Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
19: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-establish sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear sta, ari ni sa eye sta, abi ara magi sa underarm.
20: Sa panit,
19: ara sa panit.
17: Ara pagit sa flower.
19: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
17: 300 trillion. 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
19: Correct.
17: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
19: Correct.
17: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
19: Correct.
17: Ga produce imong happy hormones.
19: Happy hormones. Mm-hmm.
17: Sila ang gapatay sang sobra nga kagaw da.
19: Correct.
17: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
19: Mm-hmm.
17: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
19: Patay.
17: Mm-hmm. Abot yan patay pag abot sa tinae. Ang mga kagaw to nga damo mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria.
20: Oh.
17: Lumpat-lumpat
20: yung party.
17: Ginubuligan sila.
19: Ginubuligan sila. Correct, no?
7: D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyatan ko na paghalog sa akong bilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na.
20: Mm-hmm.
19: Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
17: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
19: Medium
17: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
19: Correct. Wala na nga sa plain nga D3 nga supplement.
17: So balik ka, pag abot nila ito sa tinae, anong kakatabo? So kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
19: Pagsulod sa D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglycerides, sa red lauric acid na siya.
17: Mm-hmm.
19: Una-una yung gitimuson, ang bad bacteria naman sa colon mo.
17: Lipay si Kwani?
19: Lipay naman ang probiotics.
17: Mm.
19: Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics.
17: Mm.
19: So duwa na binipisyo mo. Patsyon niyang kontra ni probiotics. Mm-hmm.
17: Padamoon mo
19: siya. Padamoon si probiotics.
17: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom.
20: Wala.
17: Sa D3 Bio lang. D3 Bio na.
20: Luwas pa, Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na proteksyon para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
17: Yes. Kasi padamuon ang imong mucus.
20: Mm-hmm.
17: Ang mucus lining.
19: Mucus lining mo healthy.
22: Kamu lang trap eh.
19: Kung may trap.
20: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag inyong epekto.
19: The domino effect ang good health benefits ng D3 Bio. Susungan natin sa chan, healthy si probiotics, ambalin Dr. Ramil, nami ang production ng gut-derived vitamin Bs.
17: Mm-hmm. So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
19: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
17: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
19: Correct.
17: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production ng happy hormones. Nablang may problema pa, kadlaw lang kasi bastante ka happy hormones.
19: Correct.
17: Mm-hmm. Mga tao mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
19: No?
17: Emotional quotient.
19: Mm-hmm.
17: Or intelligent quotient.
19: Both,
17: ha? Both. Gina-promote niya ang EQ kag
19: IQ.
17: IQ. Wow. ara na sa plane nga D3?
20: Mm-hmm. Wala.
17: Wala. No. Because of MCT.
14: MCT.
17: MCT nga ara sa D3 Bio. The medium power. Chain triglycerides.
18: D3 Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako natapos ang duha kabulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio! Health News!
23: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sa aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy.
24: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
25: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
26: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
29: Kuya Gali, pero nabatian ko yung Santon Plus Gold, itisingan ko.
30: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
31: Unilab quality yan.
30: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
32: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
33: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa Mlinong Pungsod, Pilipinas. Tatak RMN time. Alas 11:11.
34: Isugid kay Tiyoy.
35: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
34: Isugid kay Tiyoy.

0: Maing gabi mga kasama, maing gabi mga kauturan, mga pinalangga, mga suke sa kahanginan. Good evening! It is payday! Sweldo mo na! Biyernes pa! Happy weekend everybody! Petsa 15 para sa bulan sang Mayo. Gasig no to, ginahunos ang adlaw no? Ari, nakita sa tunga-tunga sang Mayo. And kadamo sa mga kapisahan, basta Mayo, May 15, dinas may Pontevedra Capiz, San Isidro La Paz, sa Guimaras, kadamo man sa kapisahan, sa Piña, sa may Cabano, sa San Lorenzo, Maclean, damo kapisahan subong, no? Tapos dinas sa syudad, may concert, no? Dinas sa isa ka mall, sa may Diversion Road, kung sa din puwerteng traffic, no, sarado naman to ang service road. Kadamo sa mga kabataan, sa aton mga kapulisan, nga nagpamati subong bawyari naman ang atong balantayan, ang mga ganggang naman yun. Base mga rinambo naman ang mga ganggong-ganggong naman yun. Gaan mo na sang libre nga concert, mag-gina mo pag ita. So panawagan sa aton mga kapulisan, no, sa mga tanod naton, sa mga emergency responders na. Donya Bim, dulo disiplinahada ang mga kabataan ng mga ganggang. Nagdapat ni gina-implement dapat naton bisan may concert, no? Gina-implement naton ang ining mga curfew for minors. Makita naton mga minor di edad. Dawa ni nga skogon lang kita. Hasta lang kita sa sugon. Basta gani may mando, may mga trouble, may mga matamo. Bump, curfew for minors. Pero pagkatapos, pawala na. Matawhay ang aton dala nun. Puwerte ka pa ang nawala ng luyag, gusto magwa subong. Wala luyag magwa, kay puwerte ka pa ang subong. Sa balay ka ba? O sa balay, doon naluoy ko sa electric pan. Kung pwede lang ka ang balang electric pan, malang ka, pahuwayin nyo na ako. Buhay man ng aton mga HVAC, ining mga department stores, no? Ang mga ginautangan kay subong inain aircon, no? Isla na isang freon subong. No, Mayo niyang summer, mas Mayo na gani ang summer kaysa tag-ulunan. So hope all is good, hope all is safe. Sa aton mga suki, labi na gid ang aton mga OFWs working and living abroad. Labi na gid ang mga dollar earners na nagayuhum-yuhum kay baw. Puwerte, kataas ang dollar. So, magtaas, nanotaran ko nga abi sa mga OFW. Kung magtaas ang dollar, nagataas man ang pounds, kay nagataas man ang ano ning ganing sa euro, nagataas, no? Pero nga ako nagataas ang dollar, nagayub-nuganubo ang Japanese yen. Anong rason sina man? Yung mga pakaisa to sa may Japan, yung talagang din magtaas ang dollar, kaya ganun, buang yen. Sa mga mainit, kaya mga pangunahing mga balita, kaya impormasyon, tutukan ang nangunguna, the largest radio network in the Philippines, RMN Networks Incorporated. Sa Iloilo, DYRI, RMN, Iloilo. Para hindi ka ma-fake news, like, share, follow ninyo, and read through it. Sa mga balita, again, preparar dira, again, bahalad, gid na sa inyo dira. Sa ating Facebook page, DYRI, RMN, Iloilo. Upod natin sa news center, Rajuman from Anilao, sa Miss Universe of Anilao. Resident nyo sa Bordon. Ako technical partner, Rajuman John Hartwell Tuwala. Monday to Saturday, sugit kay Tio, diri lamang sa RMN Iloilo, kaupod nyo. Ang pinakagwapo at pinakamacho, hamot-hamot pa! Kompleto-kompleto sa bakuna. Tio ay pancho at your service, tutok na oras sa bilog na puso't Pilipinas. RMN time, 11:17 sa aton mga PWD senior citizens, sa mga nagatari sa dalanon, sa nakalain-lain yung mga merkado publiko. Dila sa may Quinto Distrito, kag sa mga atleta naton, ano? Representing Western Visayas for the upcoming palarong pambansa sa may Agusan, nakadepart na sila kagina. 7 p.m. Via Cebu, mas stop over sila, may layoff sila sa Cebu. Kaya wala man biyahe, diretso Agusan mo. So umapol o pa-white to sila sa may Cebu, sa may Sugbo. Kaga ma-diretso sila sa Agusan. So, tentatively, maabot ang aton ng mga delegation, ang Western Visayas players, ang aton delegation sa may Agusan by May 17. Good luck! Western Visayas, this is now the proving time. Kaya sipak na sa ato ng Negros Island Region. Wala na kita rest back. Halin sa Negros Island Region. Amo na yung ginahulat-hulat sa mga atleta because with the separation of Negros Island Region, ang mga reserve players, no? Sa Western Visayas, gin-activate na ini sila para pakita performance. Always remember, whether you win or lose, and when the scorer tallies down your name, it doesn't matter if you win or you lose. But what matters most is how you play the game. Sa mga balita na natipo naton, mga kasama, mainit-init ning sa Senado, no? Si Interior Secretary John Vic Remulla, no, daw ginabalikan si former Senator Antonio Trillanes IV sa iyang pahayag ni Trillanes kay Remulla, hambal ni former Senator Trillanes, incompetence ko, no? Ang sa side ni Interior Secretary John Vic Remulla sa pagkapot niya sa aresta ni Senator Bato de la Rosa, binalikan ini ni Senate Secretary John Vic Remulla. Hambal niya, amo na ang rason kung nga naperde si Trillanes sa tatlo ka eleksyon. Nauna kasi ang yabang kaysa sa mag-isip. Damo man nga panawagan sa atong presidente, busli na ni si Remulla. Puro man lang iniporma. I-assign bala si General Torre na sa DILG lang. Taon-taon di maristo ni mga ulupong. Sailing naman ni Sekasa ni Senate President Cayetano. Abaw, mainit-init ba ni ang posisyon ni Senate President Alan Peter Cayetano, kay wala pa ini isa kasi mana bulubantayan kuno sa Lunes, kay hambal niya hindi pa nakakaisang linggo bilang Senate President daw ginakulbaan na si Senate President Alan Peter Cayetano, kaya base may pagbag-o sa pwesto. Sa dason nga semana, base maeleksyon naman sa Senado kung sino yung iilihirin na nada bilang bag-o nga Senate President. Kaya daw makita na to, natamaan kabayas ko, no? Kambalkam ang kabayas ining si Senator Alan Peter Cayetano. Siling man, na depensa man ni secret ni Alan Peter, Senator Alan Peter Cayetano, na ining viral video kung diin nabatian si Senator Jinggoy Estrada nga tagwa CCTV, tagwa. Aba, gindepensahan ni Senate President Cayetano. Hambal niya ang boot silingon ni Senator Jinggoy Estrada nga taguon ang video, nga taguon ang CCTV footage, isecure. No, hindi tago ko, hindi isecure ko, no, ang video amo nang ginatubod ko, no, ni Senator Jinggoy Estrada. No, tagua, no, tago, hindi tagua ko, hindi isecure ang video clips para mausar sa mga investigasyon. Amo na siling nato, no, basta ara ka sa pwesto, biskan bali, tadlongon mo. Ang tadlong baliol. And ining mga kontrobersya ng parte sa may linukpanay dikto sa Senado, damo sa mga senador, kagadamo man sa mga mamalidha, kaga mga abogado nga nagatulod, no, nagatulod nga dapat kuno kakson o mag-resign na sa pwesto ining trigger happy na Senate Sergeant at Arms na si Apalaska. Bulubantayan man nato ni. Kay mainit man sumong ang ginapaliguan ni Senator Robin Hood Padilla. Daw isa ini kuno siya sa person of interest, no? Kay siya ini kuno nakahibalo si Senator Padilla kung diin nagkadto, kag doon diin nagapanago si Senator Bato de la Rosa.
1: Tatak RMN.
0: Teka, siya niya yung ulihin nga nakita mo, nga kaupod. No, kaupod ni Senator Bato. Ambot kung may ari pa ini sang ari pa ini sa pungsod Pilipinas. Nalakip man sa ni Senator Robin Padilla kaya Senator Jinggoy Estrada sa imbestigaran sang Office of the Ombudsman. Sino kay Ombudsman sa unok kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, si Senator Padilla ang imbestigaran may kaangtanan sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa. Si Padilla ang gipahayag, nagbulig kay de la Rosa sa pagpalagyo. Kustode pero nakapalagyo. So damo na yung sabto ng ato ng mga senador. Ila kustod sa arasa, ila kustodiya si Senator Bato, pero sila pa ang nagpapalagyo. Samtang si Senator Jinggoy Estrada naman ang imbestigaran, may kaangtanan sa nag-viral nga pahayag sini nga taguon ang CCTV sa isa ka social media live.
1: Tatak! RMN.
0: Mayo nga subong, no? Kay may one click of the camera, one click of your video, no? Makuha na sang una, no? Sang una, ah, basta wala video, wala prima, kita mo sang una to, damo intonsis. You better think before you say, and you better think before you click. Labi na kita mga pala-share sa mga video, no? Basi madalasa ka mo na sa mga fake news, bantayan. Alas 11.24, may bag-o ko din nga stock para ko yun. May bag-o ko din nga stock. Mapapadya kita para maibsan man ang kainit sang ulo ninyo. Ang mga stress, no? Maibsan man ang kainit sang ulo ninyo. Mga kasama, tilawyan ay ang pinakabag-o nga kape. Biska na bag-o ini, pero damo na ang nagatilaw-tilaw kay na intriga sila. 14-in-1 herbal coffee. Edi, wow! Ang kape henyo. Amo na ang ngalan sang kape. Kape henyo. May ingredient ini nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, macaroon, ginseng, kape. Amo na nga kape para sa inyo. 14-in-1. Nagabulig din eh sa aton nga pagpamuhin, sa aton nga digestion, nagapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax ang aton nga huna-huna, gapautay sa pulaw, gapapagros, kagapag-angay nga mas ginpatamis sang stevia. Sa mga diabetic natin mga kauturan, pwedeng-pwede. Kapihin nyo! Ginpanami pa sang non-dairy creamer. Kapihin nyo! 14-in-1 herbal coffee. Babakalon nyo eh sa inyo mga suking mga butika. Kapihin nyo! Pangabuhi nyo! Kapihin nyo!
1: Tatak! RMN.
0: Bagong-bago pero bonggang-bongga para sa ato ni Kayong Lawas. Tood, no? Nga, dira ka pa sa barato, umbalan mo at right, masulab ang imo nga sulok-sulok. Makasulab sa makabalik sa imo nga acid, no? Makadugang pa na sa inyong arthritis. Pero kung kapihin nyo, safe na safe, manamit-manamit pa, kaga masustansya nga klase nga kape. Kape, henyo! Kaga D3. Bio. Ang klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Tilawe, adlaw, at tilawe. Imno nato na ni adlaw-adlaw. Mabakal yun sa mga butika. Kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung ikaw nakulbaan, kayang imong hilanat, do balik-balik, sobra tatlo ka adlaw ng trangkaso o hilanat mo. Wala ka kabalo kung virus o bakterya ang nagatugas ng trangkaso mo. Mayupod na ubo, sipon, hilanat, relax ka lang abyan. D3 Bio muna. Ang D3 Bio may medium chain triglycerides. Ngahalin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini kag may vitamin D3. Ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio ginaproseso ini sang aton atay para maging monolaurin, ini ang pinaka epektibo nga natural nga paagi sa pagpamatay sa mga virus kag bakterya nga nagatugas ang pagtrangkaso kag hilanat nga may upod nga ubo, sipon kag trangkaso. Protektahan ang lawas kasama ha kontra sa virus kag bakterya. Lower your viral and bacterial load. Mag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw para proteksyon. Sigurado. Ang D3 Bio Mabakal nyo man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kung gusto nyo magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, kantuin nyo ang mga clinic nila sa may Kilid Sang Robinson Haro, Salvacion Street sa siyudad sang Pasi, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, kag San Jose Antique. Kag sa maabot nga Lunes, May 18, alas 10 sang aga, ang grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sara Branch. May mga freebies, no? Kag discount sa imong pagbakal sa mga produkto like Clinica DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Clinica D3 Bio. Kitakit sa maabot nga Lunes, ini nga Lunes na, May 18, katuin nyo ang grand opening sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Sara, nahamtang sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Lapit lang ini sa Sara Public Market.
1: Tatak! RMN.
0: And so bukas nga adlaw, Sabado weekend, balang kung gusto niyo magpulupahuway, pero daw mapurnada ang pulupahuway sa San Enrique. May power outage kita, no? May brownout sa San Enrique. Alas 9 sang aga, tuptop alas 4 sang hapon. 7 ka oras, bukas nga adlaw, May 16. Ang apektado, Barangay San Antonio, San Enrique.
1: Tatak! RMN.
0: Buwas nga adlaw sa mga taga Quinto Distrito man, May 16 sa Barotac Viejo, alas 8 sang aga, tuptob alas 5 sang hapon, Aragoy, siyam ka oras, Barangay Rizal, Barotac Viejo.
1: RMN.
0: Sa mga taga Concepcion, preparar, may 2 ka oras. Siyam ka oras man ini, buwas nga daw, Mayo 16, alas 7 sang aga, tub-tub alas 5 sang hapon, 9 hours ang kalawigon sang brownout sa Concepcion. Ang apektado, Barangay Bakhawan Norte, Bakhawan Sur, Batiti. Ano yung mga Batiti? Ano ni Batiti? Sa may Batiti. Sa may Loong, Makalbang, Ninyo, Nipa, Plandico, Poblasyon, kag Tamisak, Concepcion.
1: Tatak! RMN.
0: So, isip-isip, mas mayo ni mag beach-beach na lang kamo, no? Labi na gid sa aton mga senior citizen, puwerte ka pa ang subong. Ay, puwerte-puwerte. Ambot sa kaumahan, ano? Pero dili sa syudad, kung wala ka electric pan, daw, matumba ka, wala pilas. May nasakyan ko gani kagina taxi pagpakadto ko sa may San Isidro. 75 years old na si tatay, pero nag-drive pa sa taxi. Saan nagpamatay ang bataon pa tsura? Hambalyan, ay mangkot ko siya, 75 ka na, hindi ka na mag-retire. Ay, 75 ka na, sa balay ka na lang. Ngayoy, sa balay, wala aircon. Hindi riyan, biyahe ko, puli ko alas 8 sang gabi. Sugod ko aga, biyahe ko aga, sa alas 8 sang gabi. Ah, gapong ko, kundi aircon, likaw sa high blood. May punto si tatay niyo. Safe driving na sa aton nga Radio Manibela drivers. Kaga sa aton mga taxi drivers, ang Grab taxi drivers, nagapulupangapin eh. Nagaulat-hulat ini isang tapos ni ang concert digto sa may Diversion Road. Bawhabok naman eh. And subong adlaw man, Petsa 15, opening, no? Opening sang Manggahan Festival sa may Jordan, sa may San Miguel, Jordan Guimaras. Damo man tong mga events, damo tong mga artista, daw ma-opening to si Moira. Daw yung ginatuyob lang, no? Pero ko namin kay Moira. Sa tong opening, ang biyahe sa mga fiber, Hasta ni alas 2 sang aga. So, pwede pa kakadto. Makadto ko tuguro alas pagtapos duty ko ay. Manggahan Festival, no? Sweetest Mango. and sugod man subong adlaw sa mga magus mabisita sa probinsya sa Guimaras sa may Jordan, buwas nga adlaw, sugod subong adlaw, 15. Asa sa 24, open na ang Mango Eat All You Can sa mga suwak-suwak sa paho. Kagbantayan sa Petsa 23, Manggahan Softball League. Dira sa may Hogcockers. O, salamat gid kay Gambito, kay Nini Mike Gambito and sa Gambito family. Ini nga porsyon, dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule para sa cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagpabakod, kay nagabalanse. Sang sasema sa aton ni Kayong Lawas. Ang epekto sang Evergreen, ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Highly, I highly advise, no? I recommend para sa aton mga senior citizens, ang mga hindi pa mag-ako, blang at igulang na sila. Hindi ko na kinanglana, kay baskog pa ko. Pero sa aton nga edad, kinanglan na gid naton maghalong-halong. Makabulig din eh ang Evergreen Herbal Capsule. Sa mga kabataan, kay tiga-ulo sa inyo ginikanan, paim na kamo bakal. No kamo bakal, paim na nyo si nanay nyo, si tatay nyo, sang Evergreen Herbal Capsule para maglawig ang kabuhi nila. Kaga hindi magbalati anon. Kaya ang Evergreen, ginabuhin na niya ang sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin. Sobra na ton sa fats o tambok, creatinine, acid, kag constipation. Kaya hindi lang ang sobra ginabuhinan, kung hindi pati ang kulang ginadugangan. Ang kakulangan naton sa vitamins and minerals like vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Nagabalansi man inis ang acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Hindi magtaman kataas, kaya hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingo bang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Ang mga sangkap sang Evergreen, may turmeric, saluyot, o kung tugabang, may malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass. Kagang Evergreen, may vitamin C, timing din para sa aton ng mga kabataan. No? Manog abre klase naman, lapit ng abre klase. Ang mga wala nag-inom vitamins, vitamin C, paimnablas ang Evergreen. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Babakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Tumarkita adlaw-adlaw, Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. And sa duga kasiran, text lang si Dr. Spin Hiko, 0910-126-4595. Or pwede man kamo kabay kabisita dira, no? Sa may Mabolo Delgado, sa center ni Dr. Crispin Hiko. Dalingin, time out kita. Antes kita magpapaji, let's say hi and good evening kay Ellen. Ellen Alerta, kita ay kita kagina to sa may ano, no? Sa may San Isidro. Sa ila kapiyestahan, may one day league. Kung din nagkampiyon ang Santa Barbara. Payaw Santa Barbara with Negros. Ang second place sa East Pirates ng Mantangingi. No, second place sila. Third place, wala third kay per second lang. Ang mga nabilin nga team nga naperde ining Sara, good game, no? Mga taga Sara. Kag ang team Pepong ng Lambunaw. No, congratulations sa tanan nga team. Nagani hindi rasoning nga naperde ka makulukos mood kay importante kita yang grupo kada kapulo practice. Ha? Salamat gid. Uy, si Ma'am Margie Cubillas, ara pa sa ospital. Hindi magpanik kay si Ma'am, hindi si Ma'am Margie ang na-ospital. Kung hindi ang iyang alaga. Ate, ay patamyaw kay Kap Ronnie Paguntalan sa Pararasur Tigbawan Turbo Mateo sa Molo. Ang nagatamyaw si Gold Star. Hi, Ma'am Maria Rubica Nonicato. Mayong gabi man kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am Alice Friedrich. Uy, si Tata Kahilig na ang Team Litek. Shoutout, Manggahan Opening Kapoy. Ay, naglantaw ka mo, ta? Si Moira, totoo. Ang mga taga Buena Vista, katugid doon na namin yung Manggahan Festival. Open ang food fest, ano? Kay Mama Maria Ruby Granicato, mga nanay Charlene Alegria. Kay Kaberteen, papamiling Tatay Ansyong. Kay Nanay Bebotsky, Nanay Betty, Nanay Nene, Nanay Apong, Nanay Floor, Nanay Susan, Nanay Virgie. Good evening sa inyo. Si Agosto 5, watching from Kuwait. Oo, tiyo'y taas ng euro subong. 1 euro is 72 pesos. Barato eh, tadabi 1 euro, ma'am. Pang cellphone, nude lang ni tiyo. Ma'am Avec Paez Esmeralda kay Nanay Rod. Shout out sa Kalupok. Kay Tatay Bril. Kalupok Vlog. Ang inabantayan ko, Kalupok Vlog. Ay, gimaras nun gini. Nanay Lorna Vasquez. Ahama ni Ma'am Margie kung may warrant of arrest yung si Bato, nga wala sa ginda ko. At Bato, pick pan lang kung sino man ako. Mama Snooki Galon, uy, classmate, Johnny Guerrero Pang. Mayong nga gabi sa imo. Ma'am Rona Mahandukon, Margarito Maramento, si Ma'am Avic Paez Esmeralda, Ma'am Mary Ricabar, kay Ma'am Bernadette Labis Pishon, kay Ma'am Gladys Pishon, kay Ma'am Dina Hermano, and kay Ma'am Delsa Hermano. Mayong gabi sa inyo. Kay Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Marilu Villalobos, Tata Rez Banico, sa May Hong Kong, Nidmil Dayan. Salamat man. Kay pa shoutout kay Francis Fernandez and Gregorio Fernandez. Ready na para sa Papa G.
2: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Dear Papa G, ako si Cheche sa La Carlota City, Negros Occidental. Kung pagigugma ang paghahambalan, I know nga hindi na bago sa inyo ang sulat nga ginpasakop ko. Na-experience ko, Papa G, nga mangin advisor sa best friend ko pag-abot sa pagigugma. Nagyan yung nabala? Ako, Papa G, may BFF ako. Kag siya si Marlon, medyo dungol, pero gwapo kag maayo man ang trabaho. Masami siya nga nag-rant sa akon. Parte sa kamaldita kag wala time sa ngayang anubya. Te, ako man eh. Kay komo best friend, di pa advice man ko.
4: Naman? Nag-away naman ka mo? Ay, wala balas ang si Man

0: istoryaha ang nobya mo. Gamay nga problema, padakuon mo pa. Ahaw nalipat lang mag-greet sa anniversary ninyo, maakig kaged. Ayun buot, akatalaka do, bata gamay kay mo ya. Ay, te! Anong ginayuhon mo? Nagapamate ka wala!
1: Sabi mo bala, kakyot ka sa'yo mo. Best friend na lang ka, pero daw sobra ka pa sa nobya ko. Ano abi ko ni ikaw na lang? Total. Pero may man kami nag-aaway ni Michelle eh. Ikaw na lang bala? Pwede mo na guro?
0: Marlon!
2: Baudo ka na, mi, doklon si Marlon. Oo, ako ang kapapadji, do ginakilig man ko sa tagsaka mag-istorya na kami. Pero hindi ako luyag nga padaluman ang kung ano nga may ara kami bilang mag-best friend. Labi na nga kabalo siya, Papa J, nga may crush ako sa iya. Halin pa sang una. Gani sang gin-share ko sa mga amiga ko ang hambal ni Marlon. Ah, ti award time naman eh.
3: Anong siling mo? Gusto ka manginobya ni Marlon? Ang BFF mo wala tupa kag wala klaro, ha?
0: Day! Kwan, amo man ang siling niya eh. Mas malipay pa siya kung akong nobya niya.
4: Kag nagpati ka man, gaga.
0: Day, gaga pagid siya.
4: Ay, uy, no? Ano man niya gali siya nga? Kabalo ka nagid bala nga may nobya si Marlon. Ti ano kung tubo-tubo ka mo sang gamay kag crush mo siya, ilabi sa tanan, advisor ka lang bala, hindi ka nobya.
3: True.
0: Day, medyo sakit ng ginapangwakal mo, ha?
3: Sakit. Naton, ang hala mo kapulaw entertain sa iya kag advice kung mag-away sila sang iya nobya, nagbunga.
4: Mismo, nahulog na gurong buot sang gaga ngayon na sa Marlon nga ato.
0: Ha?
4: Ayang pakunta ka karon. Inagid ang hindi mo pagbuhaton, che-che, ha? Alam kaya baladay, hindi magpakagaga sa lalaking hindi mo deserve. Kung ako sa imo ang tatin ang hala ka entertain kay Marlon kay wala inasang pagkaduan. Ikaw lang ang masagitan sa pila kaadlaw, tanda, ina.
0: Day, Carol!
2: Hindi kaya papaji buto ang mga amiga ko kay Marlon. Tungod pamatsyag nila, ginahampangan lang niya ako bisan pa nga hindi kami. Pero, isa sa nakabes, nagtawag si Marlon sa akon niya, luyag niya ako nung makabanding-banding man kami personal. Kay pila naman kabulan nga pulos lang kami ko nung video call, kagtaw ganay. Gani?
1: Matuod? Kuna mo, tsamba ko eh!
0: Ha? May laktan sila ni Mama, tsamba?
1: Tsamba, kay masulot na ka.
0: Hoy, tugago ka bala Marlon? Basta kung mahibalans ang nobya mo nga malagaw ka di sa amon, ha?
1: Oh, sus ah! Paano ya, be mahibalan? Kay busy man siya sa trabaho niya. May seminar man siya. Gani, kadtuan ta kada. Naidlaw naman kong gadaan sa iyo mo. Naidlaw na kong magkusik-kusik sa iyo mo, ya.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

Hindi ko mahang panambalatsyagon ko sang tinion nga papachi. Excited akong ginakulbaan sa pagbisita ni Marlon. Excited tungod sa pinakabulan nga makakitaay kami personal. Ginakulbaan tungod base kon may balaan sang nobya niya nga nagkitaay kami. Pero tungod kay nahidlaw man ako kay Marlon, nagpasugot ako papachi nga kadtuan niya sa balay. Kag sang mag-abot siya

0: Nag-istorya kami. Hasta nga naglabot sa tion, naging halukan na niya ako. Nakibot kita ko, Papa J, sang iyang ginhimo, hasta nga ginromansa na giniya ako, kag wala na ko makapangindi pa, kundi nagpanamit pa. Kag yes, Papa J, kanamit gituod, kag naubahan na ako.
1: Oh, oh shit! Oh, oh, virgin, virgin! Shit, oh,
2: Marlon!
1: Nagaragutnot! Oh,
2: panamit! Sabi, pagkansak mo sa lantirong ko! Oh, gana- Tinaya, no? Oh. Wala pa kita yung mabulit!
1: Ano, panamit, mamatiyan! Ah,
2: kinpagwa mo gid sa baba.

0: daw sa ag-ag ako papajinga, wala ko na mulalungan. Ngayon patulan ko gani ang mga halok kag romansa ni Marlon sa akon. Kag nabuljakan gid. Akoon ko papaji ang nobya niya, ang akon ginapamensar sang tinion ina. Pero ang kanamit nga ako nabatyagan, duduyag ko suliton. Pagkatapos ina papaji, natabo pagid kami liwat. Kag ina ang ginsuguran sang tanan sa tago nga relasyon. Nagakitaay kami permi ni Marlon kag magbuljakanay. Asta nga nagabot ang tion papaji nga.
1: Sige na. Bye. Kitaay naman ta dason ha. Oo na ah. Love you. Bye.
2: Ma'am. Oh. Ka-inspired sang anak ko ah. Ano, may nobyo ka na? Lumaayo ni nga balita, how?
1: Ma, akwan, wala pa ma ah.
2: Ay nano, nagapangaluyag pa lang? Sus ah, sabta na ina ha. Kaya doon ka malipayon gid sa imo ho. Go na ah, hindi ko maakig ah.
1: Hala, si mama ah. Oh, ba?
2: Ay, may nagapanok to.
1: Ako na lang mabukas, ma.
2: Sige.
3: Ay. Sino niya yan?
1: Tugol, pilang ako ginkulbaan.
3: Tapos, sige.
1: Basta bala kong si Mar... Sino... Bay... Michelle? Ikaw? Ano ang... Tampa mo ako! Alinganga ka! Palayuin si Marlon! Abi mo siguro, pwede ko mahibala, no? Nagkakato din si Marlon sa balay ninyo? Para ano? Manugon mo? Kaya kung mo nag-aaway kami? May gaga ka? Ay, susday! Hindi mo mahimo, ina! Kay man! Nagabusong ako! May... Ano?
0: Nakibol kita ko, Papa J, sa ginhambal ni Michelle na nagabusong siya kag si Marlon ang amay. Nabatian gid ni ni mama kag ginakigan niya ako. Gintawgan ko si Marlon pero hindi ko na siya makontak, Papa J. Sobra isa kabulan ang nagdigad. Ginulbaan ako tungod delayed man ang akon pamula nun. Kag sa mag-PT ako, positive. Nagabusong ako, Papa J, kag si Marlon ang amay. Kag inaasubong ang ako niya problema kung paano ko ni masolusyonan. Napadala ako sang sulat para malaygayan ninyo. Ako gali si Cheche sang La Carlota City, Negros Occidental. Madamuging salamat and more power to your program, Papa G.
4: So yan ni Cheche, mga kasama ito na laygayan. Ano ang malaygay mo kay Cheche? Ke Ang inyong porsyon, dulong sa aton sa nga Mega Man Herbal Capsule, ang numero unong nga kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island, kag Gimaras. Inom kita, Mega Man, weekend na. Si nanay, daw ginalawaan na. Pati ikaw, daw ay kan exercise. Mag-inom, duwa ka kapsula sa Mega Man, antes maglabing-labing. Pwede man isa ka adlaw, nagabulig din sa aton prostate. Kagam nagadugang inis ang aton resistensya, nagabato sa pulaw, kag nagapapagsik sa aton lawas. Puro herbal ang ingrediente so hindi ka gidbakulbaan, hindi ka magpalpitate. Importante, si nanay ang imo nga misis happy. Happy life, happy wife, happy life.
5: Tatak! RMN
4: Mega Man Herbal Capsule FDA approved kag produkto ni kalidad sang Herbs Med Pharma Corporation para man pampabaskog sang aton immune system kag anti-cancer food supplement NANS Super Plus ang mas gin improve ang pinakabag-o mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog agente ko ba mangustin guyabanong malunggay para sa mabaskog na resistensya dugang nga enerhiya kag mabagsik kala lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus protection sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Kag ini ang natural nga anti-cancer food supplement. NANS Super Plus para isang pagid ini pang banyos inyo na NANS Liniment Oil. Epektibo na pain reliever kag insect repellent. NANS Liniment Oil. Produkto tanan ini. Dekalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Hello! Thank you.
6: Hello, Pang.
4: Hello, Hen.
6: Hello.
4: Hello, Papang Miling.
6: Hello.
4: Hmm, laigay kay Che-Che.
6: Ate, muda naman sa bong sa single mother, ha? Single mother sa bong may suporta naman sa pan mo.
4: Gobyerno?
6: Sa gobyerno. Eh, may nubya na to, mapatol pa saan, eh, iwagin na yung school.
4: May isa pa ni ganing kakalatabo kay mahambal naton si Che-Che. May patay luyag. Patay luyag to kay Marlon. Amo ng problema. Patay luyag gid saya galing. Wala niya man tanigin hulat niya to tani amiga nga either magbulagay o mapatay. Labis ka na nung pangahatag mo na perde kayo kayo para sa asawa sa kabit. Perde kong kabit ka, perde kayo kay asawa. Kay legal na yan, ini may girlfriend. Patulan mo pa siya. Imbis ka buligan mo, nahulog ang buot mo, ginahatag mo pang ang lawas mo kay Marlon, tsamba to sa lalaki, hindi to mang hindi ah.
6: Hindi, hindi. Ngayon kung hindi ka nabusong kayo, okay lang. Pero kung bata ka pa, mabusong agad.
4: Kaya paano nagbusong kayo sa baba man ito ginpagwa?
6: Kaya nagliwat mo.
4: Ah, liwat sa liwat nila.
6: Basta namit, liwat-liwatan mo na yan.
4: Ay, uy, madimat kagid na yan. Pati mga hindi lang lalaki, kundi pati mga babae, galing naman yung sakit ganing paminsaron, ay nagbusong ka,
6: Oh, tiyan mo na. Tiyan, naman problema kayo daw. So naman muna.
4: Gagway man nagpabatsyag ang lalaki. Naway nagpabatsyag ang lalaki siya.
6: Ate, uwe, magkakuan natin, malikaw na to yan.
4: Ate, intonses ka.
6: Ay, tangang kapitin ito nga sila sila mo to, sila to.
4: Huwag ko kabalo. Barato lang to ah. Wala pa to 20 ah. Kapihin nyo, huwag pa to 20 pesos. Barato to kaklase nga kape.
6: Bulong to sa akuan, sa akin. Apo,
4: 14-in-1 black lassi nga kape, di ka nakita nga 14-in-1 man.
6: Yan ba makakurona?
4: Oo, tilawan ko, kagintagaan ko ni Sir Nobi, tilawan ko, ba, nung isabor ni man, antes ko endorso niya, no, dapat tilawan ko, anay ni, tinilawan ko. Totoo na, why na, no, why na yung lango-lango. Namit! Namit sa.
6: Ayos na.
4: Kapehen nyo.
6: Inyo.
4: Henyo, kapehen nyo namin isa. Sige.
6: Sige, Pang. Salamat
4: ito. Okay natin si Nanay Rod. Amohin nyo muna.
6: Nakasabay na ko si Bumbay. Ang unayan ito. Pabugtaw pa mo. Lalo si Midya na.
4: Sibo na kasabay. Ate, mayo na. Na-anad ka na.
6: Oo.
4: Sige, Pang. Salamat.
6: Salamat.
4: Salamat kay Papang Miling. Kaya mo na mga malaygay, wala matamahin mo. Paano ka mabuligan? No, balgay na ito, na makabulig ni Simo, kaugalingon mo. Kung nga sang una, ginpaminsar mo na ang pwede matabo sa imo na malikawan mo tani ini. Kadamo bla sa mga istorya nga mo ni, mga bal niya, hindi hungod, pero humabo ka. Think, anay, ang managinim butang ganyang utok ang ulo natin sa babaw. Paminsar ka mo, anay, hindi ka mo magpadala-dala sa inyong emosyon. Hindi ka magpadala-dala nga patay-luyag ka to. Kulbaan ka madula, ang isa ka lalaki o madula, inang si Marlon. Si damo pa pwede, damo pa ang worth. Pero makapakita ka sa motibo sa isa ka lalaki, utod, hindi, gida. May mga manghindi man guro, pero kalabanan, hindi ni manghindi. No? Hindi ni mga mag-ayaw si mo. Gaan mo ni isang luto sa Diyos. Sir Jojo Sedano, pwede tayo maka-join sa inyong softball. Pwede sir, welcome kid. Anytime. Ambali lang ko ah. Ay tiyo yung sa ospital, lola kang alaga ko tiyo yung ospital. Dugay-dugay na naman Margie out. I hope for a speedy recovery. Si Aming Elmer Kim Abelia. Si Popoy. Good evening, Tiyoy. Graduate na si Toto Carl sa May 25. Congratulations! Amo na siling Cheche, best friend mo. U-turn mo. Nadulaan ka na sa nga lalaki nga matindog amay sa imo nga bata. Nadulaan ka pa sang best friend.
7: Tatak, RMR.
4: Hapos mangita sang boyfriend pero ang best friend budlay-budlay ina pangitaon bala cheche. Si Tatay Babong Palisada dala sa may Agmanap Haumina, mayang gabi sa inyo. Edgar Labarico Senior, Babe daw si Marlo, no? Puwerte tiyo. Amo naguro na dimat, no? Amo nang nadimat si Cheche kay Marlon kay kumakatilaw ka sa first time mo, kumakatilaw ka sa kanamitorn, ah, madliwat-liwaton mo. Tiyo, ibiskan amo lang niyang mga drama nga ginapamatian nato, no? Damugid niyang makuhaan mo sa leksyon. Kaya sigurado ko, tiyo, kadamo sa mga babae man, mga babae o mga may mga kabataan subong, nga amo niyang natabo sa ila. Tani, pamati, pirmi, no? Sa mga drama, kay hindi makita matakaan nga pirmi nagabusong ang ending sang istorya, kay sa to matuod-tuod, amo gid ni ang rason, no? Kadaman ako nga rason sa mga teenage pregnancy. Kinapromisahan sang lalaki, hulog sila, tamaan luyag, wala nag-usar protection, kaya kinapromisahan sang lalaking pakaslan. Matani, way back na nga sang una pa natin ginabalik ang mga pinamatasan sa atong mga katigulangan. Nga wala asal kung wala kasal. Ano dito ng budlay da, no? Totoo, no? Come to think of it, ano ang budlay dira sa wala asal samtang wala pa makasal? Nga una gidang asal kaysa sa kasal. Ang iban, wala na ganit kasal-kasal, asal na lang asal. Naluoy kita na sa mga kabataan. Ana dimat gid si Cheche tiyoy, kaya una to siguro nadala siya sa iyang sa init sang kalawason, pero hambal gani ni Ma'am Alice Friedrich na ginliwat-liwat mo gid Cheche, nadimat ka gid. Amo niyang isa ka dako-dako nga lalikban sang imong ulo, tapos nabisto ka pa na ginagaw mo ang lalaki asang best friend mo. Si Sir Johnny Figuro. Bayad-ayad gid nga aga Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop. Si Boss Totong Montejo kag si Ma'am Rosie Montejo. Susan Galon Alarba. Like Paulina Kapulot. Mayang nga gabi ito from Ika Dios Leon. God bless. Kay Wanna May Pagmanoha Kaporte. Mayong agati. Mayang gabi ito ay Pancho. Manok turuok na ang manok dugay-dugay. Good morning in advance. Susan Alarba, happy birthday kay Rochelle Minor sa Barangay Braulan, San Enrique sa iya ikasitenta nga birthday. Panamiyawhanin kay Ma'am Susan Galon Alarba sa Braulan, San Enrique. Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, mayad-ayad nga gabi sa inyo. Mga kasama, alas 12 na. Good morning! Good morning, mayong aga. Umagang kay ganda, basa daw adlaw, naka life extension, vitamin D3 ka. Mga kasama, para maproteksyonan kita sa mga makamamatay ng mga balatian, ilabinigid na makamamatay ng cancer, mag-inom kita sa life extension vitamin D3. The doctors recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Inom kita adlaw adlaw, Duwak Soft Gel sang life extension vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, super vitamin kag miracle vitamin life extension vitamin D3. Kada agam pag inom ha, pagkatapos ninyo pamahaw kag kada gabi, mag super fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpabuhin. Limpyuhan ta ang aton nga colon para malikawan naton ang colorectal cancer. Ang pagnubo sang aton immune system kag pagtuga sang balatian sa aton lawas. Tinlui ang colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag initanan produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of medical doctors, no, mga espesyalista, mga eksperto, mga veterano, pwede ka mo kabisita sa pinakamalapit na Life Extension Clinic. Monday to Saturday, libre ang magpakonsulta. Bisitahin sila sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Barangay Poblacion Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa Ciudad Sang Pasi, SM City Iloilo, lower ground floor. Sa Santa Barbara, ara lang sa Bangga Dama sa may Santos Arcade. JC Zulueta Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo. Kag sa mga mamanggahan festival, na may arak branch na ang Life Extension Liwata, libre ang magpakonsulta. Tatuin nyo na sila sa may San Miguel, Jordan Guimaras, and sa Lunes, May 18, 4th anniversary man sang Life Extension Uton Branch. Kadto ka mo da sa Lunes, bakal ka mo sang any Life Extension product, matik 10% discount. May libre na capillary blood glucose test. May mga giveaways kag may quality medical checkup with licensed medical doctors, doctor affiliates, no? Sa Life Extension Clinic Uton Branch sa Lunes. Happy 4th year anniversary, Life Extension Uton Branch.
7: Tatak RMN.
4: 3 minutos makalipas ang alas 12. Aton ginatamyaw si Ermi Brillantes Bacharo. Shout out lang tiyo sa M-Gen. Tama ba to? M-Gen Solar. Ang guard kay SG Bacharo, kay SG Panes, sa Tanod, sa kay Tay Renato, sang Luong Concepcion. And sa mga naga, sa mga naga sa ulog, sang Ilakadlawan, Subong, happy, happy, happy birthday sa inyo. At tanan-tanan, all blessings and may the Lord bless you and guide you on your very special day. Weekend na. Kitay na makita karon sa gabi. Diri lamang sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sang the men and women of RMN Iloilo, we are signing off pero magabalik kita alas 3:30 para sa Department of Agriculture at pagkasundan ina alas 4 sang unang radyo, unang balita. Kung hindi ka katulog, sa mga kagabihon, pwede ka magbasa, mag-scroll sa mga balita nga imo nga na miss sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Sa ngalan, sa aking technical partner na si John Hartwell Tuwala, ini si Tiyoy Ninyo Pancho. Happy weekend! God bless you, everybody!
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: GTX 500.
4: Setting Grace paglumutan.
5: Ako may sakit nga diabetes.
6: Kailangan imo nga gininom nga kapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So wow.
4: Mabakal na kamo.
5: Sandetex 500
4: namigit ini sa aton nga lawas.
3: GTX 500. E3 Pi-

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:06 na sa aga.
2: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: RMN, RMN, RMN.
1: Mayong aga, Banwa, mayong aga, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sa inyo mga radyo. Lubos gina nga aton nga pag-abi-abi sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sini nga adlaw sa nga Sabado, sa 9 sa bulan sa nga Mayo tuig 2026. Kamusta ang aton sini nga mga karadyuman diri sa 180 ka mga kabarangayan nga nagabugo sa palibot sang syudad, sa 42 ka mga kabanuanan sa palibot sang probinsya, mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas. Nagtubtob sa malabutan sang aton sini nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan. Ini ang inyong alagad si Radyuman Benroy Bernal. Sa mga overseas sa Filipino workers working abroad, diin ka man nga bayin sang kalibutan, anuman nga oras sa inyo, kabay pangayara kamo sa mayong kahimtangan. Kami bahala sang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga wala naman maka-follow sa aton sini nga Facebook page, so mga kilala nyo nga wala maka-follow dira, yan pala nga mag-follow sa DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Astig sa komentaryo, Radyuman Benroy Radyuman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona kag Radyuman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
4: RMN, RMN, RMN.
1: Kagkaroon sa aton sini nga mga talalupang doon nga mga balita nasyonal. Si Senate President Alan Peter Cayetano kahapon na nagpagwa naman sa statement. Pagi siya sini nga official Facebook page, no? Nagpagwa sa iya sini nga official statement. Angot may kang tanan ini sa mga nagkalanabo diri sa may Senado. Sang nagligad sa diin, naglinapuyot. No, ang Senado bangod sining ginapayag pag-attempt nga pag-aristo sa kay Senator Bato de la Rosa. Ginapatag ni Cayetano ang mga sala nga ginahimo sa National Bureau of Investigation nga para sa iya amo ang nag-trigger kung nga natabo ining kontrobersiya sa sulod sang Senado. Kasunod sini, ginapahayag diri ni Cayetano nga dapat i-suspend ining si NBI Director Naplaska, NBI Director Matibag sa National Bureau of Investigation for failure, no, nga i-pacify ining sitwasyon sa Senado nga ginapahayag kung sila sining parte pag-assault sa National Bureau of Investigation. Ginalaslasan man ni Cayetano ang minority. Minority, when you say minority, ang grupo nanday former Senate President Tito Soto nga kuno daw wala lang sang labot. Wala lang sang labot sa natabo. Kag mas ginuna pa para sa iya ang pamulitika sa baylo nga unahon ang pagpakamalaot sini nga natabo sa Senado. Sunod diri sa kay Cayetano, mas importante pa sa ila, no, ang 2028. Amo ning balya, mas importante pa sa inyo ang 2028, mas importante pa sa inyo ang Senate presidency kaysa sa buhay ng mga kasamahan ninyo. Ginapasuni niya nga may nga may matabo nga pagbag-o man sa liderato sa Lunes nga adlaw, butang nga wala man gin kumpirmar sang minority. No, kay sa baylo nga ang iapunto sa baylo nga te kundi na ron ini magpagwa sang statement in their favor, no, ang ila sini nga mga hibubunot nga anatabo ato ang ginasi kaso pagkuno iya sang minority amo ang pamulitika nga islan siya bilang Senate President on Monday. Posible may co-attempt or may co-dita nga matabo sa Lunes nga adlaw. Kaga ginakuno-kuno, santo diri sa informasyon nga magabulos sa Senate Presidency, amo si former Senate President Mig Zubiri nga nagabuto abstain or nag-abstain, no? Sang pagbinutuhay, sang nagligad nga simana, agod islan ang Senate President from Tito Soto to Senator Alan Peter Cayetano. Hindi malayo ni kay si Bato de la Rosa na dula na sa kwan sa may Senado. Wala na to siya at hindi na siya makabuto. No? Inakon, wala na gimanto siya. Kag posible giman niya nga wala. Kay man tikon dito siya, nagakitid ang iya sininga dalan. E basi bala pa bula, malang nila nga wala. Pero actually, ara sa sulod. Galing kagin confirm naman ni isang Senate Sergeant at Arms nga nagalin sa Senado sa tong adlaw nga sa diin ginapayag arestuhon siya tani sa nga NBI upod sa kay Senator Robin Hood Padilla. Tingon na mo sini, madulaan sila sang numero kay dapat 3C mo. So kung may kudita, posibligid nga makuha sang minority, sang grupo na Daisuto ang numero. Inakon may makumbinser sila sa current majority. Kaya kinanglan nila sang simple majority in order to win the presidency. Nga makuha nila, ma-unseat nila si Cayetano, dapat 50% plus 1 ang ilang numero, dapat 3C, no? Ang ila sining numero. So kung sumahon mo, ang minority subong grupo na isuto, may siyam na silang daan ka existing ilagid dya. May duwang nag-abstain, si Senator J.V. Ercito, kag si Senator, anong ganini, si Senator Mig Zubiri, di ko ni tanyag ni siyang Senate Presidency, laban-laban dito siya masay, day suto. Si JV, ti laban-laban mabuto, mani day suto, no? Ti siyam plus, ano ni, siyam plus dua, ang nag-abstain nga dua, si Subiri kag si Ercito, may mo ng ilan numero, 11. Sa piyak dito, 12, kay wala na si Bato de la Rosa. Ang kinanglan na lang nila, 2. Kaya kinanglan, 3C. Ay, tig-unsi sila, may unsi na sila, may 2 pa sila nga kinanglan. Tikon makuha nila to, ma-hailo nila to ang Villar siblings. Tilaban-laban, may mo sila nga 3C. Ma-unset nila si Senator Alan Peter Cayetano. And dako ang posibilidad nga matabo ini. Kaya kung aral lang si Bato de la Rosa, hindi nila ni ma-unseat, no? Si Senator Alan Peter Cayetano. Kung matabo ini, siya ang may shortest term as a Senate President sa history sang Senado, nga pilalang kadlaw, no? Apat ka adlaw bilang Senate President sang Republika sang Pilipinas. Pero ang mas pandiri, ang mas ginatutukan, ining whether husto bala, ining natabo dito sa Senado, inibala stage o kung matuod din man nga gintakop lang din sang nervyos ang Senate Sergeant at Arms nga si Major General Aplasca. That's why nga ini siya ang nagpinalupok, nagpasalba. Pabati tabala si Senator Alan Peter Cayetano, siya sininga ibubunot, no? Kay kagabi, kapon, nagpagawa ini sa sang statement. Angot sining mga nagaklanabo sa Senado, kag siyempre nagpautwas sang kuno iyaman sakit sang buot sa kaupo yaman nga mga senador. Aray pabati ta ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kag karon ipabati ta man ang pahayag man ni Ombudsman Buying Remulla, no? Kay ila na nga gin-suspend or ipasuspend ining si General Aplasca matapos nga natabo or preventive suspension. Ginpaidalom, no, sa anom kabulan nga preventive suspension si Senate Sergeant at Arms sa acting head Mao Aplasca bangod sa pagpinalupok niya sa sulod sang Senado. Sunod kay Ombudsman Remulla, katuyuan sini nga mangin mahapos para sa ila ang pag-imbestigar. And luyag niya nga malikawan ang undue influence kung ara dira siya gapon as Senate Sergeant at Arms while ongoing ang investigation. Ambal diri ni Remulla kabayin sang government investigation ang Office of the Sergeant at Arms kaga National Bureau of Investigation. Dinako man ni Aplaska nga anay Police General nga siya ang una nga nagpalupok. Oh, ara na sa video nga una siya nga nagpalupok sa sang dinapayag nila nga ma-attempt kuno ang National Bureau of Investigation nga mag-sulod dito sa premises sang Senado. Mabatita si Senator wala pa ara na si Senator Alan Peter kay tano ara kinsen kuda. No? Pasunod na, no? Kun wala why? Ara da sa aton nga Facebook. O kun wala ti si kuna lang si Buying Remulla na lang, no? Ipabati ta bala ang pahayag ni Buying Ombudsman Buying Remulla.
6: Kasi ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh?
1: Ang payag ni Kwani Ombudsman na Remulla, may kang tanan ini no, sa pag-suspend sa kay Aplaska. No, kaga sa pag last yaman kay Senator Bato de la Rosa, nga siling yati former PNP chief siya, wala sa ka-inchindi, sa aton sining nga kasuguan. Oh, kaginangkat niya diri si Senator Bato de la Rosa nga siya dapat ni mag-surrender ka sa aton sining nga otoridad. Kay ti miara ka sa nga warrant of arrest. Oh, ti dapat ani eh. Galing kay kundalon ka man abi sa ICC, ti ma-surrender ka. Pero di bilang isa ka former law enforcer, mataas nga pamunuan sa nga PNP chief, dapat na insindihan mo ini. Nga kumayara sa nga mando ang layin naton, ang kasuguan naton, o kumayara ka sa mandamiento de aristo, di bala, ang imong imon is to surrender. O, tigaling kay Sabaylo, nanago naman liwat si Bato de la Rosa, rin pabatita si Ombudsman Buying Remulla.
6: Kaya, nang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight indication of guilt. Di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt.
1: There you are si Ombudsman Buying Remulla. Oh, kwan man siya, nagpautuas man ka nagpagwa, no? After sining natabo sang iya sining sentimento angot sining ati na palagiwan sila sang NIPNP chief no nga sa karon hindi na makita samtang DOJ nagwa man nagtuhaw man ang DOJ sadtong nagali na puyot hindi tani makita ang Department of Justice daw kita gani kabalo kung sino ang secretary sang Department of Justice suno sa DOJ nagpagwa na sila sang immigration lookout or ILBO bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga subject sang arrest warrant sang International Criminal Court. Suno kay Acting Justice Frederick Vida dinmando niya sa otoridad nga aristohon si de la Rosa kon magtuyo ini nga magbiya sa Pilipinas. Ginpayag sini kon imuon sang senador kangay nga ginayaguta niya ang justisya. Si de la Rosa, kung matandaan, ginpaidalom sa Senate Protective Custody matapos nga tuyo iserbe sa National Bureau of Investigation Agents ang warrant sa iya sang Lunes nga adlaw. Ginpanginwala man ni Vida nga may yara sang manhunt operation bato kay de la Rosa. Sa subong, wala siya sang ibalo kung diin uling ang lokasyon ni Senator Bato de la Rosa. Namo na gani, no? Amo na gani kay ato na gito, kaga gusto nyo malang gali nga iserbe ang arrest warrant, why not effect the arrest warrant, no? Kay ti di ba ang ambal nila, nakikistorya sila sa pamunuan sang Senado. Nag-ayo ang Senado nga ipaidalom sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. Pinag-okay man sila hoping nga for the time being, while may ara sang pending mga petition sa Korte Suprema, si Bato de la Rosa ang magapabilin sa Senado. Kaya tinagpasalig ang Senado mo. Oh, kay kung wala iyan nagpasalig ang Senado sini, tila ba naman aristuho nila, bisan patuod nga may ara sang pending nga petition sa Korte Suprema, but out of respect, no? Bisan pa gani, out of respect, tingin niya pasugta nila pagkatapos. Do pareho na yung aging traiduran ka. Amo nang istoryahan na ita. Pagkatapos, palagihod mo ya ang ginapangita sa aton sining otoridad. Ino ano bala kasakit? Tingaling kay amo na gining ambalta, ang DOJ, bago malang yan nagasulpot. Oh, wala man kita yakabati gani nga may DOJ secretary kita. Until nga nagtribukaw ng tanan, diri kita kabalo, nga mayara kita gali sa nga secretary sa nga Department of Justice. Di angot sinigin payag man nga under investigation karon persons of interest sa pagpalagyo ni Bato de la Rosa, ang mga senador, no, nga sanday Robin Hood Padilla, kag Senate President Alan Peter Cayetano, kag of course ining Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca, ang pending investigation kag inisyang ginmanduan man nga ipaidalom sa preventive suspension sang Office of the Ombudsman sa sulod sang anom kabulan. Kabudlay, no, nga senador kabala, while ginarespeto ka sang kapareho mo nga institusyon, no, sang aton sini nga mga law enforcement units, no, pagkatapos ikaw pa ya ang mangin instrumento sa pagpapalagyo sa isa ka wanted nga tawo, di ba? Pero kay Rubin na Padilla, hindi ka gani ka intindi sang imo sini nga trabaho, hindi ka gani ka isrot sang imo sini nga trabaho bilang nga isa ka senador. Oh, tanawan nyo kung ano gidabing pinamatud-an ni Rubin Hood Padilla, no? Magluwas sa pagpinanghangkat ya tapong ulay, pagpang labugaya sa sulod sang Senado bagod sa mga personal yang interest. Ni aside sina, daw wala man kita may nabatian nga mga mayo nga hagna nga gin pasar si Rubin Hood Padilla nga makabenepisyo ang tawo. Oh, makita mo man lang siya ka mabatian sa Senado kung interest na sa mga Duterte, interest yana ang malapakan, no, kagti ah kung inaway sa sulod sang Senado, ang katanay sa sulod sang Senado, tiyan mo manalikag mabatian mo si Rubin Hood Padilla. O, pagkatapos, siya pa yung mangin instrumento, bala, no? Agad to nga papalagyuhon ang tawo nga ginapangita sa aton sininga otoridad. Di, wala kaya imo respeto sa aton sininga mga law enforcement agency nga magapatuman kung tani sa aton sininga kasuguan. Oh, ginrespeto kamo gani sa aton sini nga law enforcement agency bilang isa ka talaon nga institusyon ang Senado. Pagkatapos labugayon mo ya imo, papalagyuhon mo ya imo sabay lo nga tani, abisuhan mo nga ti ulaton ta na lang ah. Kay may mga impending man kita nga mga petition galing kay hindi man ya kadala utok ni Rubin Padilla mo. May mga impending kita nga petition legal, no? Ulaton ta na lang matapos ni. For the time being, hindi ka lang malagyo, kaya mo maning promisa ta sa kapareho ta nga gobyerno, nga diri ka lang sa amon, sa custody ka namon, kag kung matapos na ni ang mga legal nga contest naton, that's the time na maghimo kita sa antikang kung anong plano naton. Di sa bailo, tani nga mo na, bilang pagrespeto man to, kay ginarespeto man ka mo, ay Diyos mio, yun, ideyahan niya ang makapalagyo sa Senado nga under sa protective custody si Bato de la Rosa. Kaya mo nang dako, tani nga sa labton, no? Diri ni tani niya si Cayetano mag-explicar kabaylo, sabaylo nga sagad sa waldati, no? Sini nga natabo nga pagpinalupok ni Aplasca dito sa sulod sa nga Senado. Di nagagawa karon sa investigasyon, amo ni nga na ginlaslasan siya, ginlaslasan man ni Ombudsman na Buying Remulla si Aplasca, kay bangod nga hindi siya law enforcer, no? security kaya sang Senado? Pagkatapos ang law enforcement unit nga wala man gani nag-intrude, no? Why man gani nag-bring kato sa Senado? Wala man kita may nakita to? Nga ang NBI nag-bring kato sa sulod sang Senado? In fact, sa nagpinalupok si Aplaska, nagambal pa gani nakita sa video sang NBI nga nagambal nga don't engage, no? Kay naintindihan nila nga kung mag-engage sila, magkinamatsyanay, gid, no? Magkinamatsyanay, butang balon, wala sila sang intention nga mag-engage sa mga security sa nga aton sininga Senado. Pero sa baylo, ay sus, nagpinalupok kaya si Aplaska as if balay nga doon nagburyong ang iya sininga utok. O, pasalba, mapasalba ka ang imo sininga pinalupok, mga 27 kalupok. O, kaya mo ni kadamo sa empty shells nga na-recover dito sa sulod sa premises ng Senado. Butang balon, ila ini, no? Kaya dito ang empty shells sa sulod sa Senado. Di may pasalba bala, former Brigadier General ka man, nangin kuan ka man, nangin law enforcer ka man, sangin pamangkot sa gani kung legal ini, kay under sa to sa Standard Operational Procedures ng PNP, and ara man na sa to nga revised penal code, nga makapasalba ka lang ang isa ka otoridad, in this case police, makapasalba ka lang the moment sa tatlo ka mga rasones, kung endangered ang imo sining kogalingon lang bawa, gina-atake ka na sang attacker mo, no? Nga daw tiruho niya ka, daw patyo niya ka. O, bisan pa gani, ti mapasalba ka. O, tingiban din na tiro naman lang gani, no? Kung taya na sa imo, nga hindi mo abipag tiruhon. Pero, ang mando sa nga aton sining PNP, base sila Biblia, nga kung under attack ka, pwede ka kapasalba. Kung overpower ka, pwede ka kapasalba sa PNP ina. Kung sabayin sang civilian, sino kaya nga magpalupok? That is indiscriminate firing. O, pwede kayo makasuhan? Amo ni ngambal gani ni Ombudsman Remulla, who are you? Nga maghimo sini? O, kay di ka man law enforcer? And besides, ang law enforcer naton, wala man may ginhimo. Madamo kapatani, may ginhimo nga tikang. Agod nga hindi mag-lab-out sa amoning atensyon, di ba? Pwede mo gig nga maistorya ang head sa National Bureau of Investigation. If not, kung hindi cooperative ang NBI, pwede ka man katawag sa aton sininga PNP. Oh, PNP chief, natunti, dosudlon kami di, abi, katuwi kami di anay, kay open man sa inyo ang PNP, di ba? Ang Department of Interior and Local Government Secretary si John Vic Remulla, that time, sang nagapati sila nga daw sudlon sila ka NBI nga wala man gani nagsulod. Pwede mo man tumatawagan ang DILG secretary abi Sec Remulla usisaa anay di kay kami ya nagabantay man lang kami di, no? Basi magka magtiniruhay di kung magsulod sila kag wala man sang di bala wala man sang plano nga mag sudlon si Bato de la Rosa kag arrested as promised, no? Sa National Bureau of Investigation. Eh, nag-istoryanay na si Director Matibag kag si Senate President Alan Peter Cayetano. Di pwede mo gito may istorya? Ang DILG Secretary nga, Bisek, kantuwi kami anay di kay base maglala ni? O kay may presence di sa nga NBI? May nag-gapinaniltig di ang NBI? Pero sa pagkamatuod, ang paniltig tuya, drilling tuya kay Saradhan. Sang GSIS ang ila sininga alagyan kay base kun dito mag-alalagi ang sinuman nga mga Hudiyo dito sa GSIS building kay syempre nagabantay man tong investig ang NBI kay kun dito umagi laban-laban guro arestuhon man nila di ba ang ambal kay NBI nga sinyati ko na mag-agi na si Bato ay nga ba ilanda pero laban-laban kun gumawa to sa premises ng Senado kay dito umagi laban-laban arestuhon man ito sang NBI. Pero ang pamangkot, nagsulod bala sa premises sang Senado ang National Bureau of Investigation. No? Kaya muna gina-drive karon sang Senate President nga under attack sila, gin-atake sila. Nga wala gin may nahimo ang iban, ang minority wala gin may himo. Giunahon pa nila ang ila sining pamulitika sa baylo nga unungan kami diri. E paano ka kaya ang nag-trigger gani man sini amo si Senate Sergeant at Arms Aplaska? Hindi siya tani pwede niya kapasalba, hindi siya tani pwede kapalupok, kag ang pinalupok kaya it seems nga indiscriminately. E nga, tanawayo man tong buho to bala mga kristal to sa ibabaw sang pirtahan to mo tong halaya ka pinalukpan. Ti sinoy mo pulukpan to? Mapasalba ka mo na kadamo? O kag authorized ka bala? Nga magpasalba? Nag-intrude bala ang aton sininga law enforcers sa imo sininga premises? Daw wala man? Didiri karon nagasulod nga posible nga lew ko sa patrol. Posible nga diri karon nagaduda ang pumuluyo nga base stage ini. So diri nagapasingit si Senator Alan Peter Cayetano nga kuno nga adaw gina-insist gid nga scripted ini kwan ini ng stage ini nga siniyati do halos mag-inilihi ng mga kopdanan ko ni, no? Nga mga senador o ang mga babae nga mga senador do mag-inilihi na sa nervyos ang mga pamilya namon do maililihi na sa nervyos. Tiyan pa mangkot ni, balik kita, sino ang nag-trigger? Sino ang una nga nag-pull sang trigger? Di ba si Aplaska? Kay nakita iyang landong sang National Bureau of Investigation, pinalukpan niya dayon nga hindi pa man dapat ani. Kahit kadamo pa man ka sang pamaagi tani para nga kwan ini ma troubleshoot ining problema. Kaya araman na nga ton nga DILG at araman na ton PNP nga pwede mo matawagan. Pero wala yan na ginimo. Sa baylo ay nagpinaburot sa tuya. Palupok siya pusil. Kita mo mga back-up niya nga Philippine Marines kag Philippine National Police. Wala. Kaya kabating yung nagpinalupok sila to. Oo. Ang Marines niya wala. Ito yung nagpinalupok as confirmed by AFP. Kaya nainsindihan nila ang mga repercussions sini. Oh, kaya wala man niya sang inaway nga natabo to, wala man sang assault nga natabo to. Ang nagpinalupok niya, ang nagpatigayon niya sang ang nagpinaburot niya sang pusil, amo si retired Brigadier General Mau Aplaska nga classmate ni Bato de la Rosa. Eh, ang pamangkot subong, ano na ang matabo after sini? Okay. Kung nala kita karon ka binabaanay nga binabaanay sini, why ni pulos ni, why ni padulungan ni? No? Imola ni karon niya pamatian si Cayetano, 3 times a day niya nga mawawal dati. No? Mapapresko ni siya 3 times a day, may Facebook live pa. Kag sulit-sulit man Japon, ang iya sini nga gina pinanghambal. Ang misyon subong, no? Kay kumo nga wala siya na sa Senado, nagwa siya, nga tani, wala siya nagwa kay ginpromisa sa Senado nga i-custody siya. Oh, ti anong imuon sa aton sin nga PNP? Ti amo na pangitaon si Bato de la Rosa kag posible ini siya ang arestuhon. Kato nagito sa sulod sa Senado, wala yo pa ma-control. No, napabay-an yo nga magkagwa si Bato de la Rosa. Ti uniyawa naman kamo ka pinangita para nga sabton niya ang iya sin nga sa labton. Oh, naglawig ang istorya, pasabton nyo na si Robin Padilla, imbestigaran nyo na si Cayetano, imbestigaran nyo ng Sergeant at Arms, pangitaon nyo pa si Bato de la Rosa. Ato na gito sa Senado, nga kung gusto nyo nga ariston, kung matapos ang petition, mahisugtan ini sang Korte Suprema, kag ma-effect na kamo sang arrest, maapos na lang kay ara to siya. Oh, di dapat gin monitor yo kung makagwa siya o kung hindi, pero wala. Nakagwa gid si Bato de la Rosa sa bulig ni Robin Hood Padilla. Alas 4:34 na sa agad diri sa aton sini nga pagpangalagad ay buhay kong Pilipinas, no? Ambot ton anong matabo sini sa Pilipinas. Di after sini ma-impeachment naman ta. Okay, ara ng articles of impeachment sa Senado and by Monday ini sila magka-convene as Senate judges, Senate or impeachment court, tuan Manila kuno dayon forthwith, no? Upon receipt sining articles of impeachment, tanawta, what will happen on Monday, no? Sa aton sining Senado. Check ta aton nga patrol with Radyoman Alain Keith Leda.
7: DYRI Radyoman report.
1: Beauty, good morning.
8: Good morning, Radyoman Benroy. Kag sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati, lumapa ang subong ang aton nga kagahon. Kag diri kita kanay subong Radyoman Benroy sa La Paz Public Market kung sa sulod ka di mga palabalhas kagid. Oo. Pero siyempre, ang mga vendors na ito, apisar nga muna yung sitwasyon, ginagwanta Manila, siyempre yung kinanglan ba Manila, magpangita sa ang Palangabuyan, kagadari kita subong sa Bayati store, kung sa din aton pag-check yaron, ang latest ba lang, presyo sa mga utan, kag-mantika. Ariyo po ta si Sir Remo, bago lang ganyan, may makalin siya sa pechay. Oh, sir, tagpila na subong, sir, ang imo, ginakaptan niya pechay, sir, basi pwede ka din mapakita sa ito nga Facebook Live, sir.
9: Wala si Vinte, yaman niya?
8: Ako ni Ika, saan ka na kong mabuk ko? Oo. Tapos ang iban mo niya, sir, nga utan, pagit, sir.
9: Ano daw? Mga daon kamote lang, ha?
8: Mm-hmm. Tagpila ang daon kamote.
9: Pulo.
8: Pulo? Oo, ano pagit, sir?
9: Pulo, man.
8: Ang okraya.
9: Okra, 4,000 pulo, man.
8: Ang kalabasa.
9: Kalabasa, sinilagi.
8: Ang inyo diya, sir, nga talong, sir, tagkila?
9: Talong, yaran, talong, talong.
8: Oo, ang kamatis. Tapos ang ahos.
9: 140. Ah, 140, 130.
8: Ang batuan niya, sir.
9: Ano yung batuan?
8: Tapos sa subong, sir, ang baligyana, isang utara, nung iwat subong?
9: Ang klase, awang kapangita, may mainit ako.
8: Anong bakal ya?
9: Ang mga pichay, mga tugaba, mga dawang kamuti.
8: May pagsaka or pagnubo sa presyo ni nila.
9: Pero di kayo magandang kayo magyali sa presyo nila ng buligyana.
8: Anong yung saka?
9: Ano to? Mga dawang kamuti.
8: Mga pila ka pesos na yung dugang.
9: Parang ito ko ng tagot sa pinili. Na yung tugabang sa ganyan ko.
8: Pero para ang lesson sa pagmahal, sir, kaya di ba nagbubo naman ang presyo sa latong ginalauman, bala nga manubo man yung presyo sa mga balaklon.
9: So, hindi na pa at ang isang mga konsumisyon, hindi lang ilagay na gasto sa ilang mga utan na parang mga gasto nila. Hindi na pa at kung ilan nila, siyempre, sa kung sa umakan nila, ano mo yung sakasubig na kuhaan yung siyang inubunyag mong lang. Mukor ba yung nagamit nila? Na pa at kung nila sa ilang Baba nang ginagasto nila eh. Mulang ang gamakalang mga utang nun.
8: Mali yung pagkambyo klima, sir. Tala manigali sa pagbugang pag isang presyo. Oo. Sa inyo, yes sir, nga baligyana, isang mantika. Bitek nila ni? Ang patisya. Ang miswa. Ang miki. Oo. Ang kalamay, yabi sir, bitek nila ni yung inyong mas kubado.
9: Yung bay-bay, pagkasa ang kalamay. Pumariyakan, nag-disabot ito ang...
8: Ang harina, yes, sir.
9: Harina lang magkasa, nang hindi makapisa ang hindi. Ay, tag,
8: ang hindi. Ang supply, sir, din pwede ginakuha, sir, out.
9: Ang hindi alam mo sa... Japan, Rupert,
8: sa bong, sir, nga, chimpo, tagilinit, kamusta din inyong kentangan, di? Sa Lapang Public Market. Ano, sir? Oh. Especially kung may edad
10: ano sir. Ano kuno beauty?
8: Ang balyara diyan din Roy ang ila ding sitwasyon kano sa Lapas Public Market na ganto sila ka especially na subong bala kun simpo tigilinet kag kung kaisa sa muninga tion di nga nagagwa lang sila para makapahangin-hangin wala diri sir ventilation.
10: Sino lapit man sila sa pirtahan kanida?
8: Bisan lapit ka Radyoman Binroy sa pertahan makabatsyag kami gibisan gani kami subong may ara man di siyang electric fan nga naka-standby si Ria pero nagapamalhas kami
10: eh kuan lang eh electric fan lang sila kay hindi man pwede nga aircon tanang lapas sa public market. May mga outlet may mga outlet man bala dira.
8: Oh may mga outlet nang bali nga halos tanan ka mo di sir gano na
9: at kuan lang naman tanan
8: eh paano ni sir ila pa tuwa nang ilo sir. Paano yung ginabatoan ng ulit?
9: Hindi pa ako. Kasi mo man lang ako. Kami pang gawin. Kami mo lang.
8: Pwede mo din Roy, na batian natin si Sir Remy ang nagabantay dari sa Bayati store. Ang sakit
10: niya nila. Promos man namin yung pisto nila na kay pagsulod mo. Utanan da yun.
8: Oo. Hindi na bala mayawan.
10: Namiyan ko na yas ang pisto ka, kuna ka, lapas. Galing kay tingala kita ba lang? Lapas nga, wala na mapuno mga stalls nila. Da, pros na sa may isdaan. Pakad po. Ang sa may karnihan, gamay gimana iya. Pero ang isdaan nga, wala inada sang may nag-occupy bla beauty. ang kwandaya, oh, ang mga utanan, nami na dakay puno-puno na na. Galing kay kagamay lang galing sang nagabligya, dabi, no?
8: Oo, diba si sa pag-avail, mabalas ang pusto.
10: So, oo, nami tani na kung sa mga isdaan, kung hindi sila magbaligya ka isda, convert na sa ibang nga baligyaan. Guro mga 70% mga 70% guro isa lang kalinyada sang isdaan da ang anong tawag sini ang naga-operate ang may ara sang lad may galadlad sang ilabaligya the rest wala na bakante.
8: Oo, tibisan sa magadto kami sa central Radyo Man na Benroy. Oo, may ara iya sa mga schools din man nga wala pabalan okupado isi diyan ta magya sitwasyon kay syempre ang mga motong schools ara na sa babaw. Siyempre, kung arak sa babaw...
10: Dimension niyan mo na to, ya, kay Bawking. Pero dira iya sa lapas, mas ang ginoccupy gani na da. Hindi, mo pa na yung buro Bawking kaysa propunta. Pero ang dira sa may unahan, wala yung ginoccupy ka namin sa mga pwisto da. Kanong plano nila sina, mabaligya pa na sila o kung hindi, amo na bala. Kaya kung hindi sila magbaligya, iatag sang aton siningay liyo sa iban.
8: Oo, tingin kamusta taman di gani ang baligyaan ay... Siyempre, hindi siya pareho sa nga nagligali. Pero super balang taman nga mag upamalang ni Bukas. At siyempre, mga pumuluyo. Bala na din din Roy, amat-amat. Palang balang
10: may pinakanami yung may pinakanami yung setup. Amo ang nga lapas sa public market. Pag sulod mo...
8: Haro to. Amo to yung budlay.
10: Oo. Pag sulod mo, ara dahil mga utanan. Nga gabalandra, dahil na si mo. Dira sa may left side sang hallway, nila. Sa right side, amo na yung mga prutas kag iban pa. Pag ablabot mo sa ikaduwa, amo na mga itlog, mga frozen, tapos sa punta karnihan, sa wala, imo da nga mga isdaan, ti, galing kita mo, bakante.
8: Oo. Tapos ang nami, di na Juman Benroy, ara lang sila bala sa isalang balak na floor, hindi kaya bala maiawan.
10: Oo, amo na gani, all in one na gani, ang dry goods section, tanan niya section, ara sa idalom, ang tanan niya kalanan, kag mga stalls, ato sa ibabaw, ti ukigid.
8: Oo, tama na galing eh, tsak tutumbal mo. Mayara siyang iban din na stalls nga wala pa bala na ako para. Kag siyempre, ang iban niya sa mga vendors na ito, nagpangita man pangagi. Agud niya magagapan kasugman sa kanadlaw, kag dugang talang daan niya. Kung kaisa, depende man mo pa sa balagan ni Sir Remo ng pagkabuklima, apektado man eh.
10: Sa eh kung ako manugbakal, beauty, kung damo na baligya da, pros na ang sa isdaan, kung mapuno ina, if not, abi, hindi ka man mapuno. Ama 70% abi mo occupy na damo baligya da hindi ko magpati nga hindi magdugok ang manugbakal da kay sentro maning lapas mo mapasuper ka pa imo nga malayo layo to kung taga lapas ka kung didira ka na lang bakal kay damo man available galing pilang kabato man ang taga baligya isda kanong baklon mo da
8: oo

0: kaiba ni nga kalamay nagapabilin upon acting sila. Oo. So para naman yan sa mga natipo naton nga balita, ang PRO 6 nagapabutyag nga nakanda sila nga serbihan sang warrant of arrest si former PNP Chief Senator Bato de la Rosa kung may ara siyang ipapanaog nga valid warrant of arrest sa ila kag kumato kay Manny Abi siya nga nagapanago diri sa Western Visayas. Ini mismo ang gikumpirmar ni Police Major Lady Sensil ang spokesperson o kung ang tagpamaba sa PRO 6. So, tunog ni Sensil nga sila sa PRO 6 ang magasunod kag ipatuman ni nilang nasambit niya mandato kag payag pa ni Sensil nga magka-comply sila sa lawful order kag due process sang lagi na wala siyang ginapaboran kag ginapilian Roger Mandelroy. Kag sa piyak naman niya bayin, may ara na siyang ginapatara ang Barotac Nuevo Municipal Police Station file niya siyang kaso nga paglapas sa RA 8485 o kung naman iba lang mas kilala bilang Animal Welfare Act batok sa lalaki na nagatiro sa barangay sa Liid Barotac Nuevo Webes ang aga ni Tiro yan ang isa ka hinugtanan. Ang suspect amo si alias Yuri 53 anyos ang Ahoy Iloilo sa gilutang niya ni amo ni si Messi yung muna siyang ido nga nakasulod sa ilang compound nga iya ginabantayan kag payag ng lagas ang manok. Ang sinugan ni kay Police Captain Dirty Besa sang hepe sang Barotac Nuevo MPS ga desidido ang pag-iya sang ido nga si Christine Martinez nga pasakal sang kasong suspect nga na priso na kag nakagwa na sa prisoan sang hagar tuligan. Isa karon wala pa na operahan na yung ido kagara pa sa veterinary clinic pero siyempre nagpasalig sila yara naman na Bendroy ang mga kapulisan niya matupa niya ang paglapas sa kaso nga animal welfare.
1: Grabe no? Wala gid nagsulod sa pinsar nila nga amo na ni subong ka vigilant ang tao when it comes sa sapat.
0: Te, kung ito nangigil to ganito naman
1: ngita sila sang
0: mga ido nga gipagiloan?
1: Ano?
0: Sa San Miguel to bala sa barangay San Jose 38 to ka mga ido balang gil pangiloan bala
1: oh ambot na kwa na to na kilala ng suspect
0: may ara na sila personal interest
1: tiyo mapos malang to identify sino naga panghilo sa talam na now
0: oo
1: kaya laban-laban sila malang na maka sila malang na nagabakal ka hilo
0: oo tingin mo tanaw to nila nga ang gulo mo to ang takig o kung ba na nakabatsag ni isang sobrang kakulba ang natungdan, bangod niya kadalabay.
1: May problema kamo sa sapat, dangop yun sa tagiya. Ang tagiya itong sukta yun itong mga responsable. Balaw nyo itong nato, ang imo nga ido diyo ga pinanakab, ang imo ido diyo ga sinabad, ang ido mo ga pinangagat, imo din nga sikuron ko, aom ng ido mo, kay kung hindi ikaw ang kanton ko. Mga muna bala, kung hindi mo na ma... Hindi mo na mahimos ang ido mo, ikaw ang himuson ko. Oh, ang tagiya tong sukta kay sila niya nagsagad ka putupot, nga hindi mo na nila matatapan. Hindi nga pukpan mo yung lagi, sapat. Tiruhon mo imo yung sapat.
0: Hindi na pupok nila yung sa sapat . Mga problema. Pero nagpasalig ang San Miguel MPS nga may ara gidya sa...
1: Kita mo to ang kwan? Ang mga gwardiya sa CPO? Ay, lumakaluluho, itsura nila to kung magkantos korte. Nga ang iba niya ang kaso nila ya kontra sa kapareho nila ang kaso nila ya hindi parte sa sapat ang ila ya kontra sapat ma indicted pa sila isipon mo ya bala dumaluoy ka man sila mo kay last time ang naka-attend black kita sa court hearing atong duwa to ka gwardiya nga nagpaniro to bala sang ido sa CPO. Daw makaluluoy ang itsura nila, ang kontra nila, ido!
0: Eh? Sag wala man niya ba ito, Radyo Van Benroy?
1: Kaya mo gani,
0: kaya
1: wala, amo na ning, amo na ning ang vigilance natong tanan, kag makita mo man na sa social media, batian mo din sa RMN, nga kada mo sa mga advocates, no? Para sa welfare, sa atong sininga mga kasapatan, why pagid yan nagsulod sa pinsar mo ya? Violente pagid yan utok mo ya? Oh, ti tanaw bala. Mabakas. Malagaw la, makwan kay mo ya, ma-appear kay mo sa korte, indicted kay mo ya, makasuhan kay mo, epektado imo trabaho. Kay wala mo gin pasulod sa pinsar mo. Te.
0: So, syempre, ito di ba, Benro, yung mga peon ba lang nga gamitan mo yan sa armas, kaya pwede ginayin kung may problema, kasi tagiya, suryaon mo sa, kurara, man balang barangay, bala, para baga-serve man.

0: yung bridge pala sa inyo. Dara ka muna sa ipasubon mo siya. Galing may ibang gitabi nga mga kulturan na hindi pa bala ka insindi, bala?
1: Di, ining sa salihig sa Barutak, Barutak Nuevo. Ah,
0: oo.
1: Pagkakita yun na ni sa ido sa sunod, gatihin na ni sa mo. Mambasa, dirigid ko na dali, oh. Wag ko na minsar nga, tiyan mo gali ni ka vigilante ang palibot sa when it comes sa sapat. Matihin na ni sa?
0: Oh, tito the years saan, ang animal welfare act nag-improve na gid mo. Oo, oh, kasi siyempre, hindi pa lang ilimitado. Yes, sa mga ido, kundi sa halos pa naniyang, naniyang sakop. Siyempre, ang bargaining nila, na wala pang bilas ang rason, wala kang hindi man gano'y justifiable na sakiton o kontakton din ang mga sapat. Kasi likon, hindi malang bala radyo man din, Roy Life and Death Situation, wala kang wala, malang bala pamahog, ginsin mo ang kabuhi. Pagka mo na gano'y subong, tanan nga nagalapas, siyang amunak nga layin, mayara na siyang salabson, magluwas sa fine, pwede man sila dason, mapriso, radyo man din, Roy. Anyway, amun ni ang latest update nga madalo sa patrol, subong kagahon, bantayan natin ang mga sunod na development sa ibang Yakoping First program sa RMN Iloilo. Kaupod kaya Broco Agustin, kasama mo sa DYRI or Mili Ilo Rad Zuman. Aliki ka na doon na dat, sa Talk RMN.
1: Madamugid nga salamat, Radjuman, Alain Kate Leda, no? Alas 4.50 na saga diri sa aton nga pagpangalagad. Nagpanda ang Department of Energy nga may patuman nga sanction sa energy sector stakeholders kon makita nga nag-committer sila sang lapses nga naging rason sa force outages sa nga madamo nga power plants. Sunod diri kay Undersecretary Mario Marasigan, nagaulat ang DOA sang sabat alin sa power generator companies kag National Grid Corporation of the Philippines sa kon ano ang matabo kag kon nga paano nila masulbar ang plant issues. Paayag niya ginapasabat man ang mga stakeholder nga maghatag sang insakto nga tion kung saan o nila dalayon nga mabalik ang serbisyo. Ginpayag man sang NGCP nga liwat nga ginpaidalom sa yellow alert kag red alert ang Luzon, Visayas grids alin Biyernes sang hapon, tub-tub sa gabi bangod sang force outages sa pila ka power plants. Dungan pa sang nagasaka nga demand sa tunga sang mainit nga panahon. Ginadeklarar ang yellow alert kung manubo ang reserve power sa isa ka grid samtang bastante pa ang supply nga makalabot sa demand. Hindi na sini masarangan ang kinanglan nga safety margin. Samtang ang red alert ang pinakamataas nga level kag ginadeklarar kung hindi bastante ang supply sang kuryente agod malabot ang demand kung naganipis na ang reserves. Damo sa nagaantos ni pareho sa pila ka mga ilikos naton diri, no? Sa may probinsya sa nga Iloilo, makita mo sa social media posts sa nga ton sini nga mga consumers nga tigpila niya kadlaw nga sunod-sunod nga brand out sa ila. Abi mo, buro brand out lang eh, pero ang matugay sini nga perwisyo, hindi hamak. Hindi hamak, no? Isipon mong bata mo bala nga naanad sa maburubugnaw man, ti imo man na iya choice. Kay siyempre, gusto mo na para sa bata mo, may electric fan da, may aircon da. O, di nagtingwa ka gani kay para ang comfort bala sa panimalay mo, maayo man. Pagkatapos, makita mo nga hindi matulugan ang bata mo sa isa ka gabi. Nagapalang harok ang mata, bangod nga ti, maski electric fan, wala. O, kay wala man sang hangin, gani pali, alangan patulugon mo na sa gwa, sagi mo sini nga balay. Di ba? Sa mga consumers nato, makarelate kay kamo sini, alangan patulugon mo na ang bata mo sa gwa sang balay. Kun ikaw yang may edad, ikaw yang tigulang, ti makapangita ka pamagi bisan pag ani sa subong nga chimpo dapat wala ini. Dapat gina-project nato ni nagyan ani naton sa nga pila ka mga tinuig to nga nagka-outages kita, pero wala pa kita natuto. Ang Department of Energy, oh, wala pa matuto nga dapat tuksoon ang National Grid Corporation, tuksoon ang aton sining mga power generators, kag mag-set up kita sa aton sining contingency measures, no? Para pag-abot sa problema, ma-address naton, expectaron naton. Tiwi pa ita kabalo kung saan o yung tingulan. Puro pa lang kita tingadlaw subong. Pero tinginit, bisan sa sulod ka sang CR, Diyos mio, mag-inot sa sulod sang CR, mag-half-bat ka, ang imo nga itsura, ginabalhas, ginabubuan mong imo sining lawas, sang tubig para magmugnaw? Daw hindi ka magalin sa tubig, pero ang imo sini nga itsura, ginabahulay. Kay perte ganyang init, subong. Ti, kamuya, mambala kamo nga naka-yellow alert kita, naka-red alert kita, ti mayo bala na iyang hambalon mo lang, tapos ti wala man lang kita sang mahimo sini, boy, set niya klase ka pangabuhi ni. Ti taya perme nga konsumidor nga wala man kita nagapangutang sa inyo, wala man kita nag-ayo sa inyo da, sang inyo sini nga bill sa kuryente, maghala kita kay nantos, sa kamahal-mahal pakaroon sang kuryente, may mga panimalay subong nag-antos ang libo-libo. Hindi tayo maintindihan nga amo ni. Nga wala ginatunaan ni nga dapat man bastanting source nato para magburo barato. Kaya kailangan mo man kita sang alternative may mga renewable energy sources man kita. Ngayon din mapangitaan pa maagi sang gobyerno. Law-law ang klase ka pang ginobyerno ni kung sabagay, dugay naman yung lapsoy ang klase ka gobyerno ng ari kita. Panindugi yun na lang nga lapsoy ka mo. Pero ang nag-aantos niya po niya, ang tagbalay. Di, kung may mga nagamalasakit pa dira, may imagine mo, maluoy ka mo. May mga tigulang dira. May mga masakiton sa sulod sang panimalay. Dugangan pa sang perte kaginot. Di mo ni sila patulugon. Alangan, butangan mo ni duyan, kagpaduyanon to sa puno sang kahoy sa tuwang gabi kay perte kaginot sa sulod sang panimalay. Alangan nga, kuyaban mo ni astama aga. Anon mo ni? Kaya mo na bala? Ano kay wala ka mo kay insindi sa inyong mga konsumidor? Huwag kita nagapangutang sa inyo, huwag kita nagaayo sang bili sa inyong kuryente. Pagkatapos, amo na nga serbisyo, ibalik nyo sa amon. Alas 4.56, standby kay magabalik kita sa hindi kilama nga madugay. Balikan ta ang mga balita nga natipon sa news center.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
3: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Nice! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nice! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
7: Hello, anak!
8: Pupunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
14: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
15: Tusiran forte!
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kasi gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
15: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
25: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
27: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
28: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
29: Kargado!
30: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
31: Kargado!
32: MaxFit, kargado!
25: Unilab quality yan.
33: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
34: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
25: Unilab quality yan.
34: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
35: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
36: D3Bio!
37: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
36: D3Bio!
37: Ang D3Bio!
36: Yung may PCO!
37: Ang PCO!
36: Yung may D3!
37: Mga butika!
36: Gikan sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Cold.
3: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Cold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Cold.
4: Sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
6: Mabakal, sumang buti ka. Goodbye.

0: Arthur, Samantha, Malupit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye win. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS! D3
11: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ninyo sis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. Sample Plus Gold.
12: Ito si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayugid ang akong arthritis.
10: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika.
13: Gigan sa No.

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: Alas 5.07, pabalik din sa aton sining pagapangalagad.
8: Radyo Man, Eric John Pamplona.
9: Eric John Pamplona.
8: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
9: Benroy Bernal.
8: Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Standby kay check naton mga balita nga natipon sa news center. Pero ining bahin dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo ini pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple pectin cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agon tagahan sa nagakaigo nga pag-amlig nga aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber pektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika. Una kita sa regional news mga athlete nagikan sa probinsya sang Iloilo nga magka-compete sa plabuton nga palarong pambansa 2026. Nabato na nila ang ila sining nga mga allowance. Radyo Man Mon Kapalian.
8: DYRI Radyo Man Report.
10: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
11: Nakabaton sang ila allowance sang 390 ka-atleta lin sa probinsya sang Iloilo, bago ang ila pagpadulong sa Agusan del Sur, alas 7 kagabi, para sa 2026 palarong pambansa. Sunog kay Mr. Nicasio Valenzuela, Sports Coordinator sang Schools Division of Iloilo, ang alawan sa mga atleta naghalin sa Special Education Fund sang probinsya. Pinakauna man ini nga tion sunog kay Valenzuela nga marilis ang alawan sang kabataan bag-o magpadulong sa palarong pambansa paagi sa pagpaningwa sang Provincial School Board kag sang Provincial Government kon ikumpara sa to nga sa venue na ginahatag.
12: Aside sa Provincial Government nga fund nga support for the first time, amo nang pinakadako nga budget nga gin-release ng sang government, provincial government, bangod sang kadamuo sang athletes, subong plus nga may bag-o naman nga ang fair bala sang exactly. Delegations, iyan sa una sang region, nga downloaded sang central office, but siguro sa sa amount nga kulang ang gin-download, amo ina nga nag-appeal ang ato director sa mga LGU and to the superintendents sang kada division offices, nga i-work out man sa mga chief executive, especially sa governor, sa mga mayor, nga kung pwede ang fair round trip naton i-handle i-shoulder sang LGU.
11: Kalakip sa mga allowances ang training allowance, meal allowance, pocket money, participation allowance, food allowance nga nagalabot sa kabugusan nga masobra sa 14,000 pesos kag maluwas ini. May dugang man nga allowance nga ginahatag ang mga alkalde sang kabanwahanan sang mga atleta. Tingob nga nagsakay sa barko ang masobra sa 1,000 ka delegasyon sang Western Visayas padulong sa Cebu kag magabiyahe naman padulong sa Agusan. Juan del Sur. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tata RMN.
10: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Nance Liniment Oil number 1 ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Nance Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian, dalasang lamok, mosquito repellent kani safe kasi imong pagwa bisan pa sa sulod sang imong balay. May Neem Tree Extract nga parehong performance sa Citronella nagatag proteksyon sa exposed imo sining nga panit. Ang Nance Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sa arikis, alapapalipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Kagasdugang pa nga mga balita sa Barotac Nuevo, Puloy-an, nasunog sa may barangay Tiwi. Checkta Rajuman Marjorie Miani.
8: TYRI Rajuman Report.
3: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
13: Nasunog ang isa ka puloy-an sa barangay Tiwi, Barotac Nuevo, pasado alauna kahapon sang hapon. Base sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, Barotac Nuevo, nga ang puloy-an nga nasunog, ang ginapanag-iyahan ni Cristobal Pareño, isa ka retired teacher. Sunod sa BFP Barotac Nuevo, nga nagapadayon ng ilang investigasyon, may kaangtanan sa ginhalinan sang sunog, kung sa diin, nagdangat sa 225,000 pesos ang halit nga ginbilin si niya. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
7: Alas 5.13 na sa aga, mag-Megaman Herbal Capsule, number 1 nga kapsula sa bilog na Panay Island, Kagimaras. Ang Megaman Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato ini sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe, katama kay puro ining herbal. Ang ingrediente may tungkat ali, ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects, frontal effects siya may ara. Inom kita sang Megaman duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag balita naman sa Kapitolyo, sa City Hall, DILG Yusik Mabilog, makigsapol kay Mayor Riza Treñas, agoda may baluan kung ano ang ilang mga programa sang syudad nga makabulig ang DILG. Mga kanggini, masugat anay gini kang maistorya anay gini sila. Balantayan ni Check Tara, Juman Joel Franco.
8: City Hall Reports.
14: Ang ini nga bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benepisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapabakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalivate sa immune digestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imutsan. Nagpapadetoxify sa imulawas. Kaya nagpapulikpadula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
15: Makikisapol si Department of Interior Local Government Undersecretary for Public Safety, Jed Parig Mabilog, kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. So, kay Mabilog, iniagod, mahibalawan kung anong prioridad nga kinahanglan sa syudad sa Iloilo na makabulig ang iyo opisina. Pahay ni Mabilog nga bilang ani alkalde, mahimo sila makasugunan ni Treñas kung ano ang pinakamahal nga proyekto para sa syudad.
16: I-discuss namon kung ano ang pwedeng mabulig sa DIFD office, especially na harap na ko dito. And of course, Mayor Bacosamuna, makarelate kami kung ano mga problema is best for the innocent.
15: Ang konfirmasyon ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Kahapon sa aga, may ceremonial oath-taking si Mabilog na gina-administer ni B. Colosado Party List, Tire Ridon, bilang Undersecretary for Public Safety sa Department of Interior and Local Government. Balita, nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
14: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakas mabutika malapit sa inyong lugar.
7: Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing, balancing. Nagapalimpyo, nagapabakod. Kag nagapabalanse sa sistema sa aton sininga lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa lawas ta? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan kabangdanan sang balatian? Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule ginting ubini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani, magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adaw-adlaw, katimbang nato nini sa ikayong lawas sa dugang nga kasayuran. Kontak lang kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, mga pumuluyo sang Barangay San Andres Limire, nakabaton sang medical services. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
8: DYRI Radyo Man Report.
17: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Nakabaton sang libre nga serbisyo sa ikaing lawas sa mga pumuluyo sa Barangay San Andres, kakaiping ang mga lugar sa San Rafael Iloilo paagi sa PHO on Wheels, programa sang Provincial Health Office. Ginpatigayon ang sambit nga aktibidad kaupod ang uswag Ilonggo Party List sa diin ginhatagan sang libre nga medical consultation kagbulong ang masobra 80 ka mga beneficiaryo. Tinutuyo sang programa nga mahatagan sang gilayon kag mahapos nga pag-angkon sang serbisyo sa ikaing lawas ang mga pumuluyo, ilabi na ang mga yara sa lugar nga may limitadong access sa mga medical facility. Tuno sa Provincial Health Office, kabayan ini sang ilang padayon nga pagdinguha nga mahatag ang dekalidad kag barato nga serbisyo sa ikaayong lawas sa tagsa ka Ilonggo, partikular sa mga komunidad nga kulang sa serbisyo medical. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Arman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
7: Alas 5:19 na sa aga, diri sa aton sininga pagpangalagad. Standby kay i-check naton ang pinakuli nga lakat sa nga panahon sa hindi kilabang madugay. Upon sa aton sininga pag-asa Iloilo. Ara na pe, aton sininga pag-asa Iloilo.
8: RMN News, panahon.
7: Sa linya naton, yeah, on the line na Engineer John Navaron sa pag-asa. Sir, good morning. Upon mo si Radyuman Benroy Bernal.
18: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, May 16, 2026. Based aton nga update ang LPA nga ginamonitor naton, formerly known nga si Bagyong Caloy na sa kalayon 980 kilometers east of Central Luzon. Meanwhile, may frontal system kita nga nag-apekto sa may extreme northern Luzon. And rin naman sa aton sa Western Visayas, expect nato ng generally fair weather. May mga chances ang mga isolated ng mga pagulaan pangilat kag panaguob dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin naton may natubtubaganagan sa direksyon amayan na sidlangan, tubtub amayan. Nga mo niya magadala sang makanay tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 36 degrees Celsius. Forecast ng maximum heat index naton pwede maglabot sa 41 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:27 sa aga magatunod ini 6:05 karon sa hapon. Ang mga itong latest weather update, ako si John Baron. Madamugid nga, salamat.
19: RMN News, panahon!
7: Madamugid nga, salamat sa aton sininga pag-asa, Iloilo. Ininga bayang dala sa inyo sang DTX 500, mataas balang presyon sa ngayon dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka magkahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagkapatigas ang arterial walls kag nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagkadamage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kaangay nagid lamang sang stroke kag disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulata nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charanti na linsa marguso nga nagamimik sa insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC. Dugay ka na bala nag-aantos ang katul-katul sa panit problema mo bala? Pilas, dugay, mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon. Mabakali ni sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Kagabalita naman sa pataga sang inampang rain or shine ni Last of Painters Dog kontra San Miguel Beermen sa score nga 113-104 kag Barangay Nebra sulod man sa semifinals matapos ginlutos ang Phoenix Fuel Master sa score nga 112-81. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
19: TYRI Radyoman Report.
20: Ito sa sports ang inadulong sinyo sang kaluhan sang new and improved NAN Super Plus mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog na resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas at lawadlaw. NAN Super Plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Na sa PBA semifinals ang Rain or Shine nila sa Painters kag Barangay Ginebra matapos ilang ginlutos ang ilang mga kasumpong Mayo 15. Unang ampang ginlutos ang Rain or Shine nila sa Painters ang San Miguel Beermen 113-104 sa pagpanguna ni Andre Caracot paagi siya 29 points kag 6 rebounds. Samtang nagdaog naman ang Ginebra kontra Phoenix Fuel Masters 112-81 matapos nagkamada sa 16 points, 9 rebounds, kag 9 assists si Scottie Thompson. Nasambit nga mga teams ang magahulat na lang kung sino ang madaog sa tungas ang Miralco Bolts kontra Magnolia Chicken Templados kag NLEX Road Warriors kontra TNT Trupang 5G sa ILA Do or Die Game. Teksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang NAN Super Plus the Anti-Cancer Food Supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyuman Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
19: RMN.
7: Alas 5:25 na saga diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga mga kasama mga karadyuman, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si lolo, si lola mo? Ang pagpalangga ba lang nga ginatawag nga Maya Plus na mula sa puso. Ara na sa mga butika ang Soft Touch Water Oil. May lima ini kay hindi basta-basta ng ingredient. Tigit pa dahil umini sa ma-in-in-gate nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit. Nagapakupos ang singaw kay nagapatubo sa buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C kay nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagapahilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa tag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, baka bato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot nga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil, hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika. Kag makabakal ka man sini sa Merrimart Mall, malapit sa main entrance ng ilang activity center. Siyempre makabakal ka man online. I-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Sa ato naman nga, hello attorney, pamangkot sang tagpalamati kun bala, ano ang mga layi nga nagaproteher sa kinamatarong sang kababaihan sa Pungson, Pilipinas? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene Paraonda.
0: TYRI, Radyo Man Report.
21: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang mga layi nga nagaproteher sa kinamatarong sang kababaihan sa Pilipinas. Attorney?
22: Well, ang isa sa mga leading laws natin is the Magna Carta for Women, which is amoni ang isa sa mga layi na naghahatag sa equal opportunities sa mga babae or sa mga lalaki, no? Tapos, siyempre, isa sa mga most recent legislations, no? Well, aside sa regalam niya, pati ang mga violence against women and their children, tapos, ang isa sa mga pinaka-latest na layi natin, specifically protecting women, is ining ginatawa natin na Safe Spaces Act, no, or otherwise being referred to as the anti-bastos law.
21: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan deligid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
7: Kag sa ato naman nga mga mangunguma, good morning. No, sa aton sini nga mga agripreneur, sa aton sini nga mga kasaka. Exciting gid ini, no? Ang Iloilo nyo agri kag kubuta nagahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay. Makigbahin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini karaful promo sa diin kung magpasakop ka may tsansa ka nga magdaog sa mga dekalidad kag brand new nga kubuta products. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment or genuine spare parts makakuha sang raffle coupon. Sa every 3,000 nimo nga ginbakal, may isa ikaw ka raffle coupon. Kun madamo ang binaklan mo, damo man nga raffle coupon. Kun damo nga raffle coupon may ara ka, dako man tansa mo nga magdaog. Gani kun may coupon ka na kumpito lang na sulatan mo sa imo sini nga pangalan, contact number, kag official receipt number kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo nyo agri kag o kun sa ila sini nga mga outlets. Ang raffle draw pagaywaton sa December 5 ina sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barota ka Nuevo, Iloilo. Of course with DTI supervision, no? Ang mga premyo at stake, ang grand prize isa ini ka traktura, Kubota agricultural tractor, no? Traktura brand new. Ang second prize, isa ka Kubota rice transplanter. Ang third prize, Kubota special power tiller with diesel engine. Magluwasin eh, may iban pagid nga mga exciting nga mga premyo. Gani magpasakop na bakal na kamungadaan. Tira sa may Iloilo nyo Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Base kon kamo ang magdaog sa mga talagko nga premyo, labi na gid ang brand new nga traktura. Alas 5:29 na sa aga diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa aton nga mga listeners, sa aton sining nga mga viewers, sa sining nga mga tinion. Good morning kay Ilat Cartin, Mario Suarez, kagawad Norman Nur, kagkay Jerry Banyes, dira sa may Mandurriao Public Market. Si Lizel Capada, Richard Carigaba, nga nagapamati man diri sa aton sining nga pagpangalagad, kagawad Romar Martires, ka mga grupo niya, good morning da. No, kaga subong man sa kay Garda Ayot Arbolonyo dira sa may Banwasang Limire, no? San Andres sa may Banwasang Limire. Kay Garda Dandi Saba, kay Garda Julius, kay Chief Julius Lazara, no? Kay Ma'am Jima Navarro, kay nung Julie Navarro sang Hiraya Flower Shop, good morning. Kagas James Carpe, si Brad Pitt, Madeira Bistuer, dira sa may Danao, sa may Haniway, kagang Madeira Armada family nga nagapamati gid. Si Major Nairo Jimenez, no, nga pirmi man nagapamati sa aton. Si Parilito Binyas, nga waga pa nagabugtaw, agod nga magpangapik, magpamati sa RMN. Sir Joey Aino Esteva, kaga sa mga taga Puganan Integrated School, sa mga teachers naton dira, good morning gid sa inyo. Kay Father Nonet Pilubilo, kay Kapitan Julie Sikyo, kaga dira man sa kay Sir Rick Williams, kag kay Ma'am Tynes Williams dira sa may Talusan, sa may Banwasang Dumangas, kay nung Plasing Escobio nga pirmi man nagapamati dira sa may Kalampitaw, sa may Igbaras, si Brother Bong Cathedral, kag syempre nagapamati man si anong Ben Tablati sa may Quintinsala, sa may distrito Sangharo, kag sinong Rudy Barsibas manang Elsa nga nagabiyahe sang ila sining tricycle sa Iloilo Terminal Market, pirmi man nga nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, si pari Elted Ferraris man nga naga monitor dira sa may Banwasang Miag-ao Iloilo, good morning man sa inyo. Kaga pirmi man kuno nagapamati si Larry Gierhen sang sitio Matingkong, Barangay Juanico, sa may Banwasang Banate Iloilo. Kag sa inyo da nga taga barangay, good morning. Nani Binlero Bitsaida, kay pari Alex Caras sang Barotac Nuevo sa Tulhaus dira, kag sa Team Megaman. Good morning kag subong man kay kagawad Naldo Mandulosaga sa may Barangay Ugasan, sa may Barotac Viejo man. Si Bonnie Caladuel, si Kugal, kag si Cyrus Sukinya nga naga-monitor man diri sa aton sininga pagpangalagad. Thank you gid, no? Ang iba naton nga wala matamyaw, kindly message diri sa aton para nga matamyaw naton sa aton sininga pagpangalagad. Sige, good morning sa aton sininga pagbalik. Istoryanta, mga balita lokal kag mga development sa balita nasyonal. Ano, wala nagapauway ang World War sa mga miyembro sang Senado. No, sila pirmi ang sila ang ara sa eksena. Isa na kasimana nga ang eksena ara tanan sa Senado. May mga bagong nga mga development. Ato nila nga pag-istoryahan diri sa aton sininga pagpangalagad. Alas 5:33.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong kumaka blue, tanggal amoy kulo, sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangdong kumaka blue sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
24: Problema mo wala magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Ano kunong rason nga at gulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
27: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
26: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
27: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Kasi si ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
11: Mabakang abutika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
29: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in 1!
12: Santo Plus Herbal Capsule.
29: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
12: Santo Plus Herbal Capsule.
29: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
29: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Suplemento in 1!
12: Santo Plus Herbal Capsule.
29: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
12: Santo Plus Herbal Capsule.
29: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
30: Ahoy! Kidney Care Time!
31: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
12: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
32: Hello, anak.
33: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
32: Ganyan ang Pinoy.
34: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
35: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
36: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
37: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
38: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich,
0: Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
37: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
4: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangkong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
4: Supple Plus Gold.
13: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
4: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Jovin. Sobragid kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tinong atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
0: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
6: nanakas,
8: at gaganda ka pa.
6: Coffee Mix.

0: ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sang mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika. Malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sa mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa ospital. Magkadto na sa Life Extension Clinics nga namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, sunod sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangharo, Poblasyon sa may Istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Sulita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita sa national scene, si Senate President Alan Peter Cayetano niwat nga nagpautwas ang iya sininga balatyagon. This time sa iya na sininga Facebook page, no? Agi sa Facebook Live. Ligan ano, katatlo siya magpapresko, no? Sa isa kadlaw, 3 times a day, nga magagwa si Cayetano, kag mag-discuss sining mga issues and concern regarding sa mga nagkalanabo sa Senado. This time, ginapa-suspend niya, no, si NBI Director Matibag, Melvin Matibag, bangod sa mga nagkalanabo, nga wala gid sang may naimo kuno si Matibag. Sang ini sila ang nagpangayo sang bulig. Suno diri kay Cayetano nga during sang linupok, no, atong nagpinalupok ang Senate Sergeant at Arms and they were under attack. Kon siya pa ang mag-claim. Paano man yung balon nga under attack ka kay iti ang una gani nga nagpalupok indiscriminately, no? Amo ang Sergeant at Arms nga ang may command, amo ang Senado. Kay na-establish na ini kagin ako na sang Senate Sergeant at Arms. But anyway, sunod diri kay Cayetano, wala gid sang may nahimo ang pamunuan sang NBI. Sa Baylo, sa nagtawag si Lorraine Ligarda, kag ining si Pia Cayetano, gintaasan pa sila sang tingog ni NBI Director Melvin Matibag. Kag naambal si Matibag nga niya, ti, wala kami da. Oh, wala sang NBI da. Kay gin pahalin nyo kami da. Oh, ti dito nga nagasing kay anay nga nagataas man ang tingog ni Senator Pia Cayetano. So amo ni ang isa sa mga hibubunot ni SP Alan Peter Cayetano nga sa Baylo nga buligan sila kuno ginsinggitan pa sila sang National Bureau of Investigation. Ti ambal ni Cayetano ti siling niya paano ko nagkalamatay kami? Oh, paano ko nabutang ang amon sini nga kabuhi sa delikado? Nagalinok panay na pamilyado ning mga senador. Oh, si Cynthia, si Camille Villar, sila niya si Lorraine Ligarda, ang akon nga utod nga si Pia Cayetano, perti ang kulba during the time. Pero balikan ta sinong nagtugas ang kakugmat. Wag iblagin panumdom ni Senate President Alan Peter Cayetano, sino ang nag-provoke nila? Ti-establish naman na kay kumo may presence ang NBI, sinita sang Office of Sergeant at Arms and ila kuno nga ginpasalbahan dayon. Oh, ang NBI tiya tumalang to sa may GSIS building. Wala man nag-assault ang NBI sa sulod sang Senado. Oh, galing kay ining nervyoso, wait takbalo kung tuga ini sang nervyos or party ini sang script nga magpinalupok para maglabugay ang tanan. Ti, amo niya nagtuga sang problema? Di ba? Amo niya nagtuga sang kakugmat nga ginambali Alan Peter Cayetano and not the NBI, kay ang NBI gani ato ya sa may GSIS building. Kag ang nag-provoke si Ilay, ang una nga nagpalupok, ang nag-create ya sang trauma, nag-tugas ang kakugmat sa tanan nga ra sa building sang Senate, amo ya si Aplaska.

0: nasubong gin pa-suspend ini santo sa apayag diri ni Ombudsman Buying Rimulya. Ay kung wala si ito tani nagpinalupok, tiway ka man ito gina-assault? Why man ito ginsulod? Ang sinado, tiyo nga magpinalupok kay mo? After all, ang balgani sa Ombudsman, tiyo nung kinamatarong mo? Sino ka para nga magpalupok? Kaya nga ito, ganing otoridad, di ba? May pagsulundan, may Biblia ang aton sining otoridad antes ka maggamit sa imo sining firearm, antes ka mag-discharge sa imo sining firearm. May mga ginaconsider pa niya nga mga circumstansya para nga ikaw ang magpasalba. Pero siya iya, hindi man sa law enforcer, hindi man sa NBI, hindi man siya police, nagpinaburot niya si Naplaska, si Aplaska, sang iya sining pusil. To the extent na naglabot niya sa 27 tanan, kalupok sa sulod sang Senado, ang napalupok. Kay titang-tita man sa ebidensya, nga gin-process ang aton sining suko. O, ti sino ang nag-trigger sang tanan? Amo ning kabudlay pangapinan, sining sentimento ni Senator Alan Peter Cayetano. Because ang nag-trigger, ara iya sa sulod. It seems siya nga wala si Aplaska, bisan pa once nangin law enforcer man ni siya, kay nangin brigadier general na ganin ni siya, antes nga mag-retiro, titani na insindihan niya ang mga protocol sa pag-discharge sa ngimo sininga firearm. Di ba? Kung PNP ka, di ba? May tatlo ka mga konsiderasyon antes mo i-discharge ang ngimo sininga firearm, antes ka nga magpasalba, kay hindi niya pwede subong nga under sa police operational procedure, hindi pwede nga pagkakita mo to isang tao, iya nga, wala magigani to. Pagsinggit pa lang sa tao, nagpasalba ka na yun. Oh, hindi niya pwede magpaisulundan kita. Ina, ganiya sa law enforcer. How much more sa isa ka-ordinaryo ng empleyado sa gobyerno? Oh, pwede ba lang niya nga magpinagusto ka lang? Hindi niya pwede. Tiyan mo niya kapon, gasin kay man si Ombudsman Buying Rimulya, na nagabaluaryo nga magimo sina. Sino ka nga magimo sina? Kaya nga itong gani law enforcer, may ginasundan gani, may pagsulundan. O, ikaw yan, hindi kaya law enforcer, mapinaburo ka lang ito yan sa ngayon mo sininga pusil. What if may naigo? Sakto manggid. No? May mga protocol na eh. Antes mo i-discharge eh. Dapat, kay bala mo, dapat maging responsable kita kung nagkakapot kita sa aton sininga pusil. Kung notoridad ka, may pagsulundan, dapat sundon mo na ang mga protocol para nga wala sang may masalabat, wala sang may madalahid. What if karon nag-ricochet to? What if karon nga may naigo to sa gwa? What if karon nga may naigo to sa NBI agent? Kundi nagdako pagin ang problema. Kay una kay nga nagpalupok pasalba 27. Yamo ni nagabalik gyapon sa kay sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Isa pagin kagin potwas niya kay may ginakuno-kuno nga kudita on Monday maybe, no? Kag ang nagagawa diri nga pangalan amo si Senate former Senate President Mig Zubiri nga nagboto abstain sa pag kurita kay Tito Soto. Ti kun siya ang mangin iduso din nga mga mangin next Senate President, malabante syempre undi maupod ni Senator Soto kay nagabstain siya, nagabstain siya nagligad this time, maupod ni Senator Soto. Di ko mag-upod sila ni JVR Sito, may numero sila 11, no? Di ko may mahaylo to sa piyak, base lumumpat naman tong siblings, ang Villar siblings, base kung ma-host naman si Cayetano. And mabutang sa history nga siya ang may shortest term bilang Senate President sang Republika sang Pungsod Pilipinas. Ay, looking point na ningguwa sa ngaton sila nga Senado. Ay, lugangan pa sa mga senador nga kurto man kagawin man kainsindi sang ila sining nga trabaho. Pero si Robin Hood Padilla, tiba lang mo na ganyan under custody si Bato de la Rosa, galing kitiyan mo na yung balta. Kung personal yan nagapangibabaw, amo na yung babudlay, kung personal nga mga interes ang nagapangibabaw, more than sa interes sa mga pumuluyo. Tingita mo inigani sa kaisrot sa ngayasin nga trabaho, do inigani ni sa kainsindi sa ngayasin nga trabaho, tapos buligan niya patong kaupod yung senador nga pagwaon sa premises ang senado, papalagyuhon niya. Kunanay, kayuwa na yung imo sininga trabaho, e daw wala pa man sa benepisyo ang pumuluyo sa imo sa pagbutang sa imo bilang isa ka senador. Alas 5:54 na sa aga diri sa aton nga pagpangalagad sa piyag kabahin, si newly installed DILG USEC Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Kapon may arasang ceremonial nga oath-taking diri sa siyudad sang Iloilo. And ang nag-officiate amo si Senator JV Ercito kagiban pa, no? May mga plano ini siya after nga nagpungko na formally bilang USEC for Public Safety sang Department of the Interior and Local Government. Ang isa diri sa mga interesting, no, nga payag ni Mabilog nga ti sila niya wala siya sang dapat wala siya sang pinilian sa iya sini nga pagserbisyo. And nagapabutyag ini nga hindi siya magtimalos sa mga tao nga naghimo siya sang malain. Hindi malanta naman, no, kung ano nagkalanabo previously sa kay DILG USEC Jed Patrick Mabilog. Ang mga otoridad nga naga-hunt sa iya sang una, ti under na siya. No, sang una, ti nagapangita siya, under na siya. Kay ti, isa ka na sa mataas ka official, mangin alter ego ka sa aton sini nga secretary. Bilang undersecretary, sa nga Department of Interior and Local Government. Ima namin, manin kay, kumbaga, looking forward, ah, no? Move forward, ah, no? Kag nagaplano man siya nga magbisita sa Talatapan ni Mayor Raisa Treñas bilang former mayor sang city and taga-dirigid sa siyudad sang Iloilo. Ako ya nagapati nga kung kuan lang kung gamito na ni sa intsaktong poder nga ini. Dako gini ang nga bagay para sa aton diri sa siyudad sang Iloilo kag sa bilog nga Western Visayas and even sa bilog nga Pungsod, no? Nga itugyan sa imo ang ini nga posisyon. Kabay pa, no, nga hindi lang ini magamit sa politika. Balantaman nga ti may mga future handom pa man eh si Mayor Jed Patrick Mabilog nga magbalik diri sa siyudad sang Iloilo. And ini pagkayo sik I'm sure nga ti temporaryo lang ini. Pero ti sa malipot nga tion kung bumalik man sa politika comes sa 2028 si USEC Mabilog. I-take mo na ni, grab mo na ti, i-grab mo na ni nga oportunidad, no? Nga oportunidad nga gin atagan ka sang amunik nga posisyon, mataas nga posisyon para nga mabuligan pagid ang aton sini nga siyudad sang Iloilo. Sabay lo nga ti magandom ikaw sang dumot sa kung sino man diri sa siyudad sang Iloilo. I know kay damo man sa mga agrabyo sa lawas si kwan eh, si Mayor Jed Patrick Mabilog, pero mas maayo nga dulaon muna na. Buligan mo ang mga pumuluyo, gamiton mo ini nga posisyon para nga mabuligan ang mga pumuluyo diriya sa siyudad sang Iloilo. Eh, who knows, why makitaya kabalo sa palaabuton, base pa malang, no? Makabalik si Mayor Jed diri sa siyudad sang Iloilo. Pero ang balantayan diri, ang ambalta, kung bala makikistorya sa iya, si Mayor Raisa Treñas. Nga daan sa previous nga ti, ginaambalan siya nga nakipagplastikan sa mga Treñas. Kay after sang pagpulit niya di, halin sa Amerika, nagkanto siya sa opisina ni Mayor Jerry Treñas, nagkupo-kupo sila itong aduha, nagibi-ibi, o pagkatapos, preparahan sang cake kay birthday niya, pagkatapos, binumbahan niya na yun. Ang pamangkot sini, no? Kung bala maatubang sa iya, si Mayor Raisa Treñas this time. O, ti, o, patakabalo, kung ano mga desisyon sini, sang alkalde sa pagpabutyag sang ay alkalde kagsubong undersecretary sang Department of Interior and Local Government. Sige, away na kita sa nabilin nga tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Charm, Fabcon, pamumpumak ka-bloom. Tanggal amoy kulo, sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumakabloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
5: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kin ang balatian sa kidney.
6: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gabi ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gabi ang ako sakit. Salamat, kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
8: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Oras alas 6, 3 ang aga.
5: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
6: Straight to the point. Headliners.
4: DILG Undersecretary Mabilog, wala sang plano magtimalo sa mga tao na naghimo sang malain sa iya.
7: DILG Yusik Mabilog, makigsapol kay Mayor Trenyas, agod mahibaloan kung anong programa sang syudad nga makabulig ang DILG.
4: DRO6 ang dairistohon si De La Rosa kung mayara sang valid warrant of arrest kag kung makapadulong ini sa Western Visayas.
7: Purchasing power sang peso sa Western Visayas nagnubo sa bulan sang Abril.
4: Pintor, dakop sa drug buyback operation sa Tigbawan. Masobra 5 ka milyon nga balor sang droga na recover. Balita National, Department of Justice Secretary, ginmando ang pag-aresto kay Bato De La Rosa kung magtuyo ini nga magbiya sa Pilipinas. Sergeant at Arms sang Senado, ginpaidalom sa preventive suspension sang Ombudsman.
7: Kayatano ginpakamalaot ang executive branch kag Senate Minority Group bangod ginauna pa ang politika. Pila ka senador nakabaton sang pamahog para sa pagbag-o sang liderato.
4: Balita international, konpirmado nga Ebola outbreak na record na naman sa Congo suno sa African Public Health Agency.
7: Balita sa negosyo, presyo sang gatong magasaka sa masunod nga semana, balor sang peso nagsarurot pa.
4: Kag sa sports, Aidilin Diaz nagaplano nga mag-eskwela sa Europe kag makabulig sa mas madamo nga mga atleta.
7: Showbiz, Vincent Ko spotted sa Pilipinas sa tunga sang huring-huring nga hindi madayon ang ilang kasal ni Bea Alonzo.
4: Kag sa extra wow balita, aktor sa China, 12 anyos lang tulukon apang 40 na ang edad.
6: Tatak RMN.
4: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
7: Subong adlaw sang Sabado, Mayo 16, 2026.
4: Ako si Radyo Man, Novi Malyon Guaso.
7: Kag ako naman si Radyo Man, Alain Kate Ardorleda.
6: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point.
4: Kumusta unta ang dalagan sa aton nga panahon? Subong nga weekend, Radyo Man, Joylene Paraonda.
8: RMN News, panahon!
9: Hindi magkalipat na magdala sang payong kagtubig kun magwa sa aton balay bangod mangin mainit gihapon ang panahon sa Western Visayas, subong adlaw, Mayo 16. Sa report sang Pag-asa Iloilo, nagapabilin sa sulod sang pungsod ng isa ka low pressure area o kon LPA apang wala na inis ang direkta nga epekto sa bugos ni Pilipinas. Mangin mahina at tubtubma kasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtubma kasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 36 degrees Celsius, samtang ang maximum heat index subong adlaw posible nga maglabot sa 41 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:27 subong aga kag magatunod la sa 5 karon sa gabi. Para sa RMN weather forecast, ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Sugid-sugid mo lang yung mga low pressure, kundi sila kinanglan, dira pa kag wala sila. Grabe, gadyang kulang sa tubig. Subong, ina-ina gadyang ang water pressure nyo man, alay.
7: Mm-hmm. Tapos kung bisan ka pungko, kalang bala Radyo Man Novi, balaga pala malahas kay mo yalitli, ya?
4: So, kabay pa nga masolusyonan na ning problema ta sa tubig diri sa syudad sang Iloilo.
6: Tatak RMN.
4: Sa detalye sa aton balita lokal.
7: Makigsapol si Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kay Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Suno kay Mabilog, iniagod mahibaluan kung ano ang prioridad nga kinahanglan sang syudad sang Iloilo nga makabulig ang iya opisina. Payag ni Mabilog nga bilang anay alkalde, mahimo sila makasugilano ni Trenyas kung anong pinakamaayo nga proyekto para sa syudad. Kahapon, may ceremonial oath-taking si Mabilog nga gin-administer ni Bicol Sardo Partiles Representative Terry Ridon.
4: Ginpasalig ni Mayor Ray sa Trenyas nga bukas ang anuman nga transaksyon sa Iloilo City Hall. Inempayag sang alkalde sa Sinapol, kaupod sa Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW, matapos una nagwa ang isyo nga delay ang ila permit applications nga nakapekto sa completion sang desalination plant sa Ingori, Lapas. Ginapanuginan man sang City Mayor ang MPIW nga mag-focus sa ilang pagpangita sang supply sang tubig kag pagpaayo sang ila distribution pagi sa pag-upgrade sang ila mga tubo. Ginapasumiter ni Trenyas sang mapa ang MPIW sa ila upgrading kag water distribution coverage sagod mahibaluan sang alkalde ang sitwasyon sa syudad.
0: We're very open here in Iloilo City Government. We make sure that all of our transactions when it enters us, we help them until the end. Sometimes we go out of our way. I don't know what's the problem with you guys.
4: Ang gabayin sa payag ni Mayor Raisa Trenyas.
7: Ginkumpirmar mismo ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna nga magapadalagan siya sa mas mataas nga posisyon sa konseho sa palaabuton ni eleksyon. Nauna nga ginsiling ni Mayor Trenyas nga may ginalantaw na nga lineup para sa syudad sa tuig 2028 kagisa sa ginakonsideral sang partido si Cabaluna sa pagkabise alkalde. Sa exclusive interview sang Army ni Iloilo kay Cabaluna, ginabaton niya ang kumpiyansa kag pagsaktag sang partido sa iya apang luyag man niya nga kiginon-anon sa mga pumuluyo.
1: Medyo malayo pa man ang filing kagang eleksyon, pero this week ipatawag kita sa mga lideres ng aton partido, including Mayor Raisa and Mayor Jerry, and they've asked me to play a bigger role para sa partido sa coming eleksyon. Though medyo may pag-aalang man kita sa kapasidad, pero hamba ko, solely we accept the trust and confidence of our party, and we'll work towards seeing to it nga makita man aton ang will sa aton mga pumuluyo kung amugid manis.
7: Ginpakigbahin man niya nga sa ila paghinon-ano ni Anay Mayor Jerry Trenyas hadto pa nalipay ini nga nakalinyang ila handom para sa syudad. Sa piyak nga nag-umpisa siya sa lamharon nga edad bilang student leader, wala siya sang mas masangkad nga platform sa pagserbisyo sa mga pumuluyo kun wala ang ila partido. Kun mahatagan siya sang kaygayunan nga makapaserbisyo bilang leader sang konseho, luyag niya suno sa iya nga magtingob ang konseho manging matuod nga sanggunian sa diin ginakadtuan kag ginasaligan sang pumuluyo.
1: But I'm looking really at uniting the council, giving opportunity for everyone to really do their part, no, and pass the needed legislation. I've also ginamgumanato ng isang konseho nga really is the sanggunian, no, ginakadtuan sa pumuluyo, ginataligan sa pumuluyo. And that's why we need more discussions on more pressing issues and more manang aton nga tinutuyo dira to put a platform.
7: Ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:11 sang aga. Ginklaro ni Iloilo City Congresswoman Julien Jamjam Baronda nga wala pa sila nagaistorya ni Anay City Mayor kagkaron DILG Under Secretary Jed Patrick Mabilog na tuhoy sa politika. Iniang sabat ni Baronda sang ipamangkot sang RMN Iloilo kung may plano siya nga magpadalagan sa pagka City Mayor sang Iloilo sa 2028 elections. Suno kay Baronda nga isa pa lang siya katuig nga nagapungko sa iya katapusan nga termino bilang kongresista, gani mas madamo pa siya sang dapat nga tutukan nga proyekto antes ang eleksyon.
10: Balok mo, 1 year pa lang kita nagpungko on our last term. Damo pa dapat ang buluhat dun. Kinanglan tutukan ang mga problema, hindi lang sa kabarangay. Kinanglan, we need to make sure that the governance of hope, institute reforms, dapat amo nang tutukan sa. Kung sa party election, promise why kami gisuhan ni Mayor Jed. Ang amon subong ginasuhan ni Yusek Jed is, ano ang dapat maayo para sa syudad? Tapuson ang multi-facility hospital, the Western Visayas Medical Center. We need to instill good governance, and we also want to strengthen our people when it comes to disaster preparedness or resiliency. That is the main focus of our congresswoman and ang aton na grupo.
4: Dugang paniyang at tubango lang niya sa January 2028 ang istorya para sa pagpinili ay bangudluyag niya nga serbisyuhan anay ang mga Ilonggo antes ang ilang personal ng interes. Payag ni Baronda nga magapamati lang sila ni mabilog sa panawagan sang tao kun bala luyag pa sa mga ini nga magpadalagan sila sa anuman nga posisyon sa syudad sa masunod nga eleksyon.
10: Ang eleksyon at tubangon pa sa 2028 January. Pero subong kalayo pa sa pinili ay people of Iloilo City deserve to be served, not for them to serve us. So looking forward kita sa ano pa dapat ang mahimo ni former Mayor Jed Madilog and Yusek Madilog para sa syudad, para sa kayuhan, hindi para sa amon na personal interest. Our personal interest, definitely, we will listen to the call of the people. If they want Wong Jamjam to run, we will listen to them. If they want Mayor Jed Yusek Jed to run, we will listen to them.
4: Ang gabayin sa payag ni Congresswoman Jamjam Baronda.
11: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:14 sang aga, break anay sa balita mga pekita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, magsanton Gold Coffee Mix.
7: DILG Yusek Mabilog wala sang plano nga magtimalo sa mga tao nga naghimo sang malain sa iya. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
12: Wala sang plano si Department of Interior Local Government Undersecretary for Public Safety Jed Parik Mabilog na magtimalo sa mga tao nga naghimo sang malain sa iya. Suno kay Mabilog naka-move on na siya akag napatawa na niya ang magtanaan nga may kakulangan. Nigapari si Mabilog ini man na rason kung nga positibong resulta sang iya kabuhi kag na-appoint pa siya sa DILG. Dugang pa sang anay alkalde nga natapos na ang problema kag na-appoint siya sa posisyon na mas mataas ang sa iya ginalauman. Pay ni Mabilog nga mismo si President Ferdinand Marcos Jr. nagsiring nga tagan siya sang mas mataas kag sensitibo nga posisyon. Pagod nakita sa presidente, sang kaupod pa sila sa kabataang barangay kung ano siya magtrabaho sang gusto nilang ipatapos sa iya.
13: Pinila, naiingagyan ako, point ako sa posisyon kaya para mamanglagas ako sa nagpasakit sa ako dugan. Pero sabi ko, dugan ako move on, patawad ko naman ang tanan niya, may kapulangan dahil ako naguro na naging positibo man ang resulta. Kay pangot nga, na-appoint kita sa dayon na tapos lang sa mga problema kag na-appoint kita sa posisyon nga wala ko pa ganing na ginalauman. Kay supposedly manabubo lang yung posisyon ng ako nga may baluan nga ipas nga yatag sa kontor ang mga ganing posisyon.
12: Ang pahayag ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Samtang ang unang himuon ni Mabilog amo ang magbisita sa mga government offices nga ara si Dalog sang Public Safety. Kinpasalig man sini nga bilang isa ka Ilonggo, mahatagan sang prioridad ang Iloilo, ilabi na sa fire trucks, ambulansya, kag iban pa.
13: Ang first order of the day is ma-visit ako sa mga offices nga under sa public safety. So nakaschedule na sa Monday ang BFP, pagkatapos ang BJMP, tapos may bisita ako sa Philippine Safety College. Kag makatapos sa emergency 911 office.
12: Ang una nga plano ni DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
4: Oras sa 6:16 sang aga, ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulik sa Hebla, Diabetes, kag sa Mahiko, ang adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plaza Gold. PR06 Andaris Tuhon, si Senador Bato, kung may aras ang valid warrant of arrest, kag kung makapadulong sa Western Visayas. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miane.
14: Nakahanda ang Police Regional Office 6 nga serbihan sa warrant of arrest kag arestuhon si former PNP Chief kagkaron Senator Ronald Bato de la Rosa kung may ara nga ipapanaog nga valid warrant of arrest sa ila kag kun motokiban nga nagapanago ini sa Western Visayas. Ini ang ginkumpirmar ni Police Major Lylin Sincil tagpamaba sa PRO 6. Suno kay Sincil nga sila sa PRO 6 ang magasunod kag ipatuman ng ilang mandato sa PNP. Pahayag pa na sinsil nga maga-comply sila sa lawful order kag due process ang layi nga wala sang ginapaboran kag pinalian na.
15: In case nga may ara sang valid warrant of arrest nga ipapanaog diri iya sa aton iya sa Police Regional Office 6 no kita iya sa gihapon will perform our mandated duty iya no, which is of course in compliance with the lawful orders and of course with the due process.
16: Oh, so hindi niya siling ma'am kay because na former PNP Chief Senator, but the moment may order and the moment may verify ng warrant of arrest, tagunara sa area, arrest ka hindi siya sa police or i-implement sa PNP.
15: As MPRO 6, yeah, we will continue to uphold the rule of law fairly, impartially, and of course without favoritism.
9: Balita na gikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: Kabay pa, kunari sa diti, dakpon nyo gidman eh. Pero ito may warrant o bares nga ginrape niya ang manak niya sa Dumangas. Asta subong why gid ka mo kabulig, PRO 6. Why nyo ito gyapon madakpan? Di kung why nyo na matinder, di kung pati nga kuwari dis ba ito madakop nyo.
17: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program, dito sa DYRI, Tatak, RMN.
4: Oras sa 6:19 ang agang balita ng inyong nabatian, dulong sang DTX 500, gagmay TC Vitamin C, ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant, gamaway niya mga free radicals nga nagdala sa balatian sa aton nga lawas. Iniya may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500. Kagipares nyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C, kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
7: Purchasing power sang peso sa Western Visayas nagnubo sa bulan sang Abril. Kasama mo sa balita, Radyoman Monyales Kapalihan.
18: Nagnubo sa 0.74 centavos ang purchasing power sang peso sa bulan sang Abril. Kung ikomparar sa 0.76 centavo sa nagligan nga bulan sang Marso subong nga tuig sa Western Visayas, kasunod sa pagsaka sang inflation rate sa 6.6% sa bulan sang Abril. Sunod kay Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office 6, Regional Director ni Lida Amular, inina ang pinakamanubo nga purchasing power sang peso nga na-record nila umpisa sang tuig 2018.
19: Manubo na 0.74 cents ato na purchasing power peso compared sa 0.76 last month. So, panakuloy siyang ano niya, no? 0.75% na lang decrease sa bulan ng mong
18: payag pa ni Amular nga konsadto makabakal ang 1,000 ka peso sang kasubong nga presyo sa balaklon sa subong, nagalabot na lang sa 740 pesos ang value sang 1,000 nga budget sa pagpamalaklon. Sa bilog ng Western Visayas, naka-record sang pinakamanubo nga purchasing power sang peso ang probinsya sang Gimaras nangyara sa 0.72 centavos. Siyudad sang Iloilo kag probinsya sang Aklan nangyara sa 0.73 centavos. Probinsya sang Capiz sa 0.74 centavos. Kag ang probinsya sang Iloilo kag Aklan nga pareho nga yara sa 0.75 centavos. Bangod sini, ginpanugyan ni Amular sa publiko nga unahon ang pagkaon kag magbaka lang sang importante.
19: Advice ko lang sa mga consumers, kapag hindi malang importante, hindi na balaklon. Hindi kita mo makalunaon na itong pagkaon. Kaya ang pagkaon na ako ang waste niya mo. In terms of home share niya, in terms of inflation, at ang waste man niya. Pinas mayo, kung wala ka mo sa palayan niyo, makala ka mo ito, o mga hindi ako mo kung makal. Pero I think best advice is mag-detail kita anay. Eh, hindi pa rin natin matindi kung ano ang sasal ng inyong sinaka. So, kapag meron, kita sa education emergency.
18: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Mon, Yales Kapalian, Tatak, RMN.
17: Tatak, RMN.
4: Oras sa 6:22 ang aga. Ipa-explain tani karon kay Radyo Man, Mon. Amak mo ang balor gali isang 1,000. Ay, 1,000 na pagwa mo, Radyo Man, Alain. Pero ang purchasing power niya, meaning ang daw equivalent niya lang sa aktual mong spending o kung paggasto, 700 lang. So, ti, ang 300, ya.
7: Pila na lang subong.
4: Oo, anong natabo? No, kay ti ekonomiya ini. Pa-explicar ta ni karon, no, para nga mas maintindihan ninyo. Muna nga dira na masulod nga sa panahon subong, kinanglan gid naton nga magkinot. Ang balita ang inyo nabatian, dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig nya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang bara ang aton kaugatan, tayuyon ang sirkulasyon sang dugo, hindi magstruggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kag bisitahan tang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa piyak na bahin, pintor, dakop sa drug bypass operation sa Tigbawan, Iloilo. Tunga sa milyon nga droga na recover. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Flo Navarrete.
20: Estado ang isa ka pintor sa gingkasa nga drug bypass operation sa Barangay Barok, Tigbawan, Iloilo sang Mayo 14. Pua sa paginakop ni alias Panoy, 34 anyos sa ngamuman nga lugar, 80 gramos nga kabugaton sang droga nga may 544,000 pesos nga market value. Gintuad ni alias Panoy sa mga operatiba nga sa Bureau of Jail Management and Penology ukon sa Pututan, Iloilo nagahalin ang illegal nga droga. Pero ini nga pahayag ang ginaverify pa sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU kon nagasugid sang matuod si Panoy. Dugang pa ni Villanueva nga ginaduso sang subject ang mga items sa mga banwa sakop sang First District sa probinsya sang Iloilo. Karon, preso na sa Tigbawan Municipal Police Station ang arestado kag pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumon Navarrete. Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:25 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
7: May ginpagwa na nga Immigration Lookout Bulletin Order batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa nga subject sang arrest warrant halin sa International Criminal Court ukon ICC. Suno kay Acting Justice Secretary Frederick Vida ginmando niya sa otoridad nga arrestahon si de la Rosa kun magtuyo ini nga magbiya sa Pilipinas.
22: The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. He is under the protective custody of the Senate, and we expect the appropriate turnover once all the legal issues have been resolved, the petition pending before the Supreme Court.
7: Ginpangayunwala naman ni Vida nga mayara sang manhunt operation batok kay De La Rosa. Samtang ginkumpirmar man niya nga may valid ICC warrant batok sa senador.
22: I do confirm that there is a valid ICC arrest warrant and a pending request from ICC to serve the same has been duly received by the Philippines.
7: Ang kabahin sa payag ni Acting Justice Secretary Frederick Vida. Samtang ginhangkat ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang senador nga magwa kag atubangon ang iya kaso.
23: Nang tataka ko sa kanya, naging chief PM siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight indication of guilt, di ba? That's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt.
7: Sa muman nga press conference, ginkumpirmar niya nga ginpaidalom sa preventive suspension si Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca sa sulod sang anom kabulan. Ginpakamalaot man niya ang pagpalupok sinis sang warning shot.
23: Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Who has the power? Not even us. Nobody here can say that. I will do that. And when you try to be above the law, then you have a problem. They should have kept the peace. Ikaw unang magpapatok. Ano yun? Diba? Sergeant at Times ba? Ikaw mag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw nagsimula simula eh. Diba? You cause the commotion by discharging a firearm. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody.
7: Ang kabahin sang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
21: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:28 sang aga. Sa piyak nga bahin, ginpakamalaot ni Senate President Alan Peter Cayetano ang executive branch kagang minority group sa Senado sa mga nangintikang sa mga ini kasunod sa natabo nga paglinokpanay sa Senado. Sa Facebook Live kahapon, ginpahig ni Cayetano nga wala sang kaluoy ang iban nga opisyal sa ilang nga mga senador nga naka-experyensya sang natabo.
2: I take offense that the executive secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast. But ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak niyo po kaya yung nandun, kung asawa niyo po kaya yung nandun.
4: Inakasaran man niya ang minority nga mas ginauna pa ang politika.
2: Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na mga kasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate president? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday, hindi ba si Senator Soto?
4: Ginabuyag-buyag man nga may plano nga islan siya bilang leader sang Senado sa Lunes.
2: Sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun. Let's go back to the main issue. The integrity of the Senate. The President used to be a senator. He understands this. That's why he went on national TV. I believe that's why he called. Because he wants to make sure we know in the Senate that he will not allow that.
4: Ang kabahin sa pagpayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
21: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:30 sang aga. Kung galain buot niya kay may attempt naman nga islan sa Lunes, ang pamangkot ti ikaw nagpinanawag ka man sang ginislan mo si Soto, diskarte na iya sang piyak kung may plano man sila nga mambal kay mo iyang pamulitika na ti imo hindi na ipolitikao.
7: Pero grabe, Radyo Manovi nga insulto kung madayon giman kay diba siya karon ang shortest term nga serving Senate President.
4: Oo, kagsa iya, simple lang iya ang Senado. Iya gin kwan, gin sulod sang NBI. Kiti natural, maserbi ito sila yung warrant of arrest. Anong sagad may mo yung kapakalain sa NBI? Kaya kung wala mo na iya pinakadto si Bato, nga pinanago na na, kaya kung wala lang ni saya sang warrant of arrest, mano na yabing NBI? Ti, subong ka matamat na sana, graduman alay. May isa ka TV network, o ari mainstream media, gadya ang gadalas ang bula, subong. Nadula, hindi sila binutig, subong. Hindi ang mga vlogger na ginasaligan nila nga nagaparot sa narrative nila. May isa ka TV station, nga dito iya ang linokpanay iya, ang NBI at tutuya sa GSIS building. Why sila yung kalapak sa Senado? Nag-inuilan niya si Kwan, Sergeant at Arms sa Mau Aplaska. Kay classmate siya galing ni Bato de la Rosa. Oh, tikon basulo ni Cayetano si Senador Soto, then Senate President, nga gitpasulod ang NBI. Tikon kamabi ka mga pumuluyo, anes-anes lang ta. Ang Senado, opisina, inasang gobyerno. Office hours, meaning anytime pwede ka na kakadto kung may kinanglan ka. Bisan sino nga Pilipino, pwede ka sulod. Ang NBI, nga law enforcer, agent ka sang Estado, agent ka sang gobyerno. Naglisensya ka man sa Senate President, di ka pagsulon. Asala na yan ni Bato, yung nagdinalagan sa iya, tiko ni Kawabi, may dalakpon ka. May waranto bares ka no yata, nagdalagan sa, bisan senador pa na siya, di mo paglagson? Oh. So pamangkot to ni Cayetano ang kagalingon niya. Ang ginapamangkot niya sa iban, ipamangkot niya dapat sa kagalingon niya. Nga angaway mo na ginalaw nga dakpon sa. Oh. Ti kung why nyo gina-honor ang ICC, may insindihan ta na kay kunora Juman Alin, foreign court, ang sovereignty ta yan, kay luwayan niya sang Pilipinas, ang independence ta yan, no labot niya sang ibang nga country. Okay, butang tabi, sundon ta na ang argumento, lo damo ka disagree na. kay signatory kita mo, no? Nga tumanon ta ang tanan nga patakaran sa International Criminal Court bisan sang bisan hindi na ta miyembro kung mag-agi sa Interpol, obligado kita. Kung may dalakpon ang Interpol, obligado kita nga mag-cooperate. Kagway man ta choice ma-cooperate kita. Kay mabot simpo, may mga kriminal din nga mga incheck sa aton sa pugo. Kinanglan ta na sila. Nga dakpon kag pasabton sila sa mga krimen nila di. Pero butan tabi, sige na lang, no? Gapati ya si Cayetano, nga hindi pagdakpon si Bato, kay wala basis ning ICC warrant kay ni. O subong naman, lain naman ang banyo, lain naman sa kakita. O butan tabi, sakto na ang imo. Hindi ba lang nagakadapat, hindi mo yung pagpunggan ng NBI? Ang nagakadapat, hambalon mo si Bato, samta na to yung imo. No? Dito na yan sa korte, hindi kami diya pag-umira. Di bla Radyo Manalain?
0: Ang gwa si na Radyo Manovi, ang isa ka fugitive, ginahouse nila. Damo, gani bala mga tao naghambal nga ang Senado sang una, o hindi na nila ma-preserve ang ila kinamatarong. Wala na sila bala sang ginatawag, bala nga self-led bala. E syempre sila influence man sang pamulitika. Kag klaro, Radyo Manovi, nga ang mabudlay, di kita man ka-contradicting ng mga senadors na bala. Si Robin Padilla, muna to natabo. Pero ngirit-ngirit pa saya.
4: Kagti, bisan sa imo na lang, huya mo na lang. Sangalan na lang sa delikadesa, hindi na tayo mag-istorya laye kay interpretaron pa na iyas ang kinasuhay nila da. Common sense mo na lang, kagbisan delikadesa, balan mo nga si Bato, may warrant of arrest. Malagyo siya sa Senado. Sawa mismo ni Bato nagambal siya nga i-escape. Updan mo pa? Senador ka, officer of the law ka? Updan mo pa? Diyan mo na kaya elect ka mo sa mga paryone, sa mga utok ni Ruben Padilla. Kapag yan ka lang nila, ipagagugago. Ya, sinador na sila, ya. Oh, te, lantawan yung kakatabo sa mong sa Pilipinas. Kaya muning pinang-elect nyo. Muna dapat magbulugtaw na kamo, kapin pa ang mga parihas namon ng mga pigado. No? Kapadala-dala kamo sa mga algorithms sa Facebook na. Te, nagwagid subong. Te, pero kung kaisa, gambal magita, kung sobra na Radyo Manalain, kapangita sa pagi ang kapalaran, nga magbumirang ang senaryo nga gin-create nyo. Kaya makmo, si Aplaska, iaya, mugli yan nagsagad ka pinalupo.
0: Tapos ang grounds, bala Radyo Manovi, nakabati lang sa sang drilling. Kung tanawon mo, do hindi man ang standard operating procedures ang isa ka law enforcement officer as long as wala iya bala na-verify kung ano gin man ang nagakatabo.
4: Paranoia, ito yung natabo sa ila. Ako yung kapati ko. Ang drilling ato Radyo Manalain, may plano ganyang NBI, dakpon ganyas ba ito eh. No, sa ako niya pagpati. Pero nga ang NBI ay naglabot pa ya sa amuna nga kinanglan niya. Dito pa kamo ya magi sa GSIS, dito pa kamo imang drill to mangguba kamo to sang dingding para masulod niyo lang Senado. Nga parehas kita nga insa sang gobyerno, dapat i-turn over niyo ya si Bato eh. Di ba? Pasugtan niyo ang gobyerno, ang law enforcers nga dakpon sa iya. Anong gwa tani karon? Ti ang ordinaryo nga tao ga pala mati di sa aton. Oh. Nangawat lang kamo shampoo sa mall.
0: Nakpon,
4: priso kamo iya. Tapos si Bato iya, International Court Crime Against Humanity. Ne, bisa mambal ka pa. Hindi na nami. No, dapat diri sa Pilipinas masabat. Oo. Pero hindi bala dapat si Bato na yung mga budlay to. Nga explain niya lawas niya eskorte eh. Nga kita yung nagsagad pinalibog. Sina nga ang Senado iya. May linok panay pa to iya. Sukwa mo, Senador Cayetano. Nauwong proagtang.
21: Tatak, RMN.
17: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
4: Pero mula na nga isyo, Radyo Manalain. Ahay, damo-damo bilang nag-convert.
0: May mga political butterfly. Iba niya, Radyo Manovi, dugay na na iyang abatid niya political butterfly, pero subong pagigyan na highlight.
4: Si Radyo Manalain, assumptionista ini. Sa group chat sa mga assumptionista, ara na ang picture, nagwa na gani sa isa ka news page. No? Kag subong ginauyatan ko ang kopya sa statement sa Assumption Student Council. Sus, ginakondinar nila si Loren Ligarda, nga assumptionista, kag ginhukas na nila sa wall sang mga outstanding mga alumni nila nga empowered women si Loren Ligarda.
0: Oh. The Hall of Fame na bali, Radyo Manovi.
4: Oh, ang pinakasubo nga matabo sa kabuhi mo, Radyo Manalain, kun no less than your very home, amo ang magkundinar sa imo. Ti si Loren duha na naka-strike to na unang isa niya kabata. Ang isa niya kabata nagkundinar. Nga hindi nami ano yung desisyon sa Iloy niya. Oh, hindi ning Leandro Libisting ambisyoso mga senador ngayon. Nga hindi ganik balo mag-shoot sa bula. Subong naman, iskwilahan niya mismo. Ay katatlo na gali. Kaya ang association sa mga broadcast communication sa UP, nga nag-graduate si Loren Ligarda, tagbag na kumlaw, di na da siya. Radyo Man Alain, ginakundinar man siya.
0: Hambalda Anila, Radyo Manovi, sa tion sang martial law, isa ka kilala nga broadcast journalist, kag kanami, kanong performance ni Loren Ligarda, may nakuha na siya gani nga award mo, may kantanan sa nasambit ni nga insidente sa pag-coverage siya sa martial law, and of course, dugang talang ang impeachment case, balabato kay Estrada Sona.
4: Maybe, pero believe ang tao, nga daw makabayan, gitsa.
0: Pero damo naman strike, Radyo Manovi, si Loren Ligarda, ang isa sa mga rason kung agin disown sa sangya bata, nangin journalist sa tion sang martial law, araman sa tion sang Estrada Prasoli, nagkulob sa, nagupod sa administrasyon ni PBBM, kagsubong nagupod sa gani isang nagligad sa minority, kasi syempre benta, sigurong offer, to subong naglain naman ang iya nga pulso.
4: Diba si sa Lunes, lain naman? Pero kung kumambyo sa Lunes, no? Kaya ginalanta, bining grupong ining pinang-islan nila. Amo to siya ang kun-kontrakati, pananaw mo sa ila, bias eh. No? Actually, tanan ni sila, bias. Galing, amo to ang nagayinsindi nga kung may impeachment, impeachment ta, desisyonan ta lang niya eh. Di ba? Hindi kay padelay-delay naman. Di si kay Tano, gambal man nga suguran niya. In fact, huwag pag may naka-pick up sini, early parts ang statement ni kay Tano kapon, nagambal gid saya, no? Nga ang impeachment pwede na maka-convene sa Lunes. Ang bula ra na sa House of Representatives. Galing kayong tanan na katutok abi sa istorya. Pero ara na sa early parts ang iya statement.
21: Tatak RMN.
4: Pero bla kay pabati tanang inambal ni Senador Alan Peter kay Tano. Tingala lain na sa subong bisan sino na lang yan pamiktosan niya na, no? Kay gabumirang nang tanan mo, ginambalan gig kamo eh. Hindi may pag-underestimate ang oras ang pagkamuklat sa Pilipino. Oras alas 6:40 sang aga sa Balita International.
0: Gin-report sang top public health agency sang Africa nga may kumpirmadong Ebola outbreak sa Ituri province sa Democratic Republic of Congo. Sa saka statement, ginpayag sang Africa Centres for Disease Control and Prevention nga magkakonvene sila para sa pagsinapol ng upod sa Congo, Uganda, South Sudan, ka-global partners agud ma-reinforce ang cross-border surveillance pagpanghanda kag-response efforts. Ginpayag na rin nga 246 ang ginasuspetsuan nga kaso, kag 65 na ang gin-report nga napatay nga kalabanan yara sa Mongwalu, kag Ramparas Health Zones, samtang apat ang napatay sa laboratory confirmed cases. Dugang pa sa ahensya, base sa ila initial findings, nakita ang presensya sang non-zero strain sang virus. Ang Ebola virus, isa kabalatian nga delikado kag masamay fatal illness. Naganap ta ini paagi sa direct contact sa bodily fluids sang infected persons, contaminated materials o kod mga tao nga napatay sa balatian.
21: Tatak RMN.
4: Oras alas 6:41 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian, durong naman sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para nga super healthy ang aton kape, Vita D Plus Coffee Mix. Samon pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news na kay Balo Kabalang ang pagsinggit, maayo nga therapy sa stress. Good morning, Senador Pia Cayetano.
0: Sa labs ko si Mother Earth, paggamit sang kabo, imbis nga shower sa pagpaligo, makabulig sa dunang manggad.
4: Ay, bet, amo na nga akong ginahimo. Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Lasais 42.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Charm.
24: Charm,
3: Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangkong kumbaka bro sa charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Ahoy! Kidney care time!
29: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, teh nagapasalamat ko sa kidney care.
30: You care? We care? Kidney care!
31: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
32: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan! Kitty! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
33: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
34: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Bird Street.

times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Komplet tripling lakas.

0: class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, maghiliw sa panauhin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
2: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
5: Sa opisina, pirmi ka ba lang nag-atubang sa computer?
6: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
2: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
8: Tatak RMN.
9: Oras sa 6:48 sang aga. Masunod nga mga balita, dulong naman sa inyo sang ginbag-o, ginpa-improbar ang non-superplus sa kapsul. Mangustin, guyabano, malunggay, kaga siyempre iban pagid ng mga healthy nga mga ingrediente. Available na sa mga butika ang new and improved nan sa Super Plus Capsule.
8: Tatak RMN.
10: RMN News Negosyo.
11: Magasaka ang presyo sang diesel kag gasolina sa masunod nga semana. Base sa trading sa Mino Plat Singapore kag foreign exchange averages sa nagligad nga apat ka adlaw, ginpayag sang oil industry source ang mga masunod nga price hikes. Diesel 2 pesos tubtob 2 pesos 0.50 centavos kada litro. Gasoline 0.75 centavos tubtob 1 peso 0.25 centavos kada litro. Samtang sa ikaduwa nga sunod-sunod nga adlaw, nagsarurot ang banor sang Philippine peso batok sa dolyar. Nagsirado ini sa 61 pesos 0.721 centavos kahapon halin sa 61 pesos 0.64 centavos 64 centavos sang Huwebes.
9: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasari lang sila kung di malapit ang inyong lugar. San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Pasi, San Jose, Antique, Estancia, Pangadama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, Kabangkalan, Cagadi City, San Negros Occidental, kag may Life Extension Clinic and Pharmacy man, sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag sa Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
10: RMN News Sports.
9: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Luyag ni Heidelin Diaz nga magkatuon kag makabulig sa mas madamo pa nga Pinoy. Suno sa iya, ginapanumdom niya nga magtuon sa isa ka eskwelahan sa Europe kag ginakonsiderar ang pagkuha sang kurso angot sa sports management kag sports business. Nagalaom siya nga makapakigbayan ini sang

0: kabatunan sa bataon nga mga atleta subong. Nalipay man si Diaz nga nagdako ng weightlifting sa pungsod kagluyag ni nga mapalapad pa ang malabutan sang sports. Sa subong, nagatudlo siya sang weightlifting sa University of the Philippines. Grabe man ang swerte ni Aydili, no? Nag-uruhakwat lang to siya. Nagdamo ang mga incentives niya, mm-hmm. mga endorsements niya. Ah, subong niya, kaya niya na mag-eskwila iya sa Europe. Gatudlo pa siya sa UP.
1: Kag nami na ganira Jomanovi, subong nga ang sports zone na magambal kita limitado lang sa mga lalaki, mm. pero subong babayi pa weightlifting para sa nang iya nga ginampang. Mm.
0: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og galiya ang pag-inom adlaw-adlaw sang life extension vitamin D3. RMN News
1: Entertainment. Sa tunga sang aligasyon nga hindi madayon ang kasal kay Bea Alonso sa Spain, nakita si Vincent Ko sa isa ka business event diri sa Pilipinas kahapon. Sa Facebook, ginpakigbay ni Net 25 President Cesar Vallejos ang pictures halin sa grocery convention para sa supermarket chain sini sa the World Trade Center sa Pasay City, Mayo 14. Lakip ng isa sa mga magkaupod sa Day Vincent kagang iamay nga si Lucio Ko. Si Vincent ang presidente sang kompanya nga nagapatigayon sang grocery convention tubtob sa Mayo 16. Ang appearance ni Vincent ang natabo sa tunga sang huring-huring kag blind items nga atrasado ang ila kasal. Wala pa sila nakapagwa sang statement may kantanan diri.
0: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaysa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kagang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
2: Wow! Balita!
0: Sa subong nga panahon, madamo na sang paagi agud mapabilin ang bataon pa nga itsura. Apang sa China, natural kag wala sang procedure nga ginpatigayon sa 40 anyos nga tour, nga daw kaangay lang sang 12 anyos nga sultirito. Ilang taon tatsura niya, be? Ang aktor nga si Ho Xiang ang gintawag nga China's Benjamin Button bangod sang iya nga nawong nga dala sang kondisyon nga nagpugong sang iya physical development. Natukiban ini matapos mag-viral ang picture niya upod sang iya asawa nga kuha sa ila kasal pila katuig ang nagligad. Madamo ang nagyaguta sa mag-asawa bangod nga daw mag-iloy ang mga ini. Sunod sa report, premature na ginbunag ang aktor, nagsuprer sa malnutrition ang iya iloy sa ginbusong ini. Magamay siya kung ipanggit sa iban nga mga bata nga nagaedad pareha sa iya. Sa edad nga siyam, naguntat sa pag-develop ang ilawas, gani daw pamatanon lang ini tulukon. Sa piyak sang atensyon ngayon nakuha, malinong nga nagapangaboy si Ho upod sa iasawa ka nagatutok sa iya pamilya kag pag-arte. Lantaw bitsura niya, pe. Pe, lantaw bisang iya nga itsura to sang bata ni. Mayara na. Wala. Mara, oh.
1: The child star?
0: Ate, kung ikaw gilman daw, yaw-yawon mo gilman ng bayi. Kita mo, pinamahan na mong bata.
1: The groomer.
0: Tawa niyo bala ako, ari, pakita ni Radyo Mantupi, oh. Man, araw. Sus. 40 na na siya, Radyo Man Alain. Ate, do I gilman niya, no? At may abnormality sa salawas, ah. Sige, ah.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:54 sang aga. Greetings, Radyo Manalain.
1: Ginatamyaw lang namon sang happy, happy listening ang mga solid supporters sang RMN Iloilo nga sanday Ma'am Rosel Gayapagumilya, si Sir Stephen Panega, and of course ang iban pagid nga si Sir Broadbent Madera Bestuer, ang duwa ko kalola Radyo Manovi nga nagatutok yun permi si Alexis Leda kag si Isabelita Tarador, and of course ang iban pagid naton nga online listeners nga sanday Ma'am Mel Galgaran kag ang nagatutok pagid nami balakay ang discussions naton nabantayan gid nila. Natamyaw lang naton si Ma'am Linlin Beatrisola, si Sir Hans Garcia, si Ma'am Luz V. Macuel, kag si Ma'am Shirley Canhad Yangson.
0: Alright. Kasama nyo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Malion Guaso.
1: Kag Radyo Man, Aling Kate Arador Leda.
3: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Radyo Man Alain.
1: Subong adlaw sang Sabado, Mayo 16, 2026.
0: Alright, standby sa aton nga pagpangalagad. Yari ba la ang porsyon sang Facebook Live kahapon ni Senador Alan Peter Cayetano? By the way, siya ning greatest gainer sa kontrobersiya ngayon sa Senado. Kaya siyang nag-live siya sa Galinok Panay, damo-damo ang live views niya, subong damo-damo na followers niya. Gulpiada lang daw mga lapit na anong kamilyon ng followers subong ni Cayetano. Dito na namita na siya, sige na siya ka Facebook Live subong. No? Pero, karintan tatana yung tanan nga pinanghambal niya kay naguluwa naman. Ari ang why ma-highlight, the why matalupang dan eh. Pero mo gining una-una nga nakita ko pag live niya kay nag-appear siya rin sa feed ko. Kay ginakuan ko ni sa subong, gina-stalk. Gina-stalk ko gini sa baloka nga pag-inkwentroanay nila ni Lenny Robredo, Vice President. Mm-hmm. Amo ning ginbuto ko. Radyo man, Alin.
1: Mm-hmm.
0: Amo niyang ginbuto ko, kay namian ko sa iya, kay articulate. Kagsang congressman pa ni sila ni Jesus Cordero, namian ko sang tindog nila kontra abusar sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Kontra korupsyon. Kaya again sila kay Gloria. Gra, sila nagsikat nga duha. No? Hindi man ko magambal nga naging ulsol ko. Kay sang natapos siya una niya nga paglagan senador, do okay pa man. Pero subong niya, di ko na makita ang nakita ko sa dito nga ginbiliban ko kay Alan Peter Cayetano. Pero di siyempre bilang senador nga nagdaog pa man, padayon kita iya nga magrespeto sa ila sa posisyon nila. Pero allow us as taxpayers to disagree. No? Aribla, no? Ang ginambal ni Alan Cayetano, ang ako di gusto i-highlight ang party sa impeachment. Sila niya sa Lunes, pwede na taka-convene. Niya ang tanan sa article sa impeachment. Ambot, ano, mga rules guro. Ginpadala niya na kuno balik sa House of Representatives.
1: Mm.
0: Sila niya, kung ma-delay kami di, ilan na problema, hindi amon, mahiuman, kido aware sa nga ginabantayan sila sa pumuluyo. Di sila niya, masugod ta dayon. Aribla, matian tao. Sige pe.
4: Bumoto. Fact number two. Masasabi ko na pong fakto ngayon kasi po, nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law students, law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha? Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magkwe-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13, therefore we can already convene as an impeachment court on Monday.
0: Nan.
4: So lahat po ng tinatalap
0: so,
4: nila.
0: Amo ni Radyoman Alain, why pa ko ni may nakita bisan diyan nga balita. Nakapokus tanan sa Linok Panay mo. Pero dire kuya interesado ya. No? Ang mga Linok Panay part na ya sa mga diversion sa isyu ini. Adire kita ya makonvene na sa kuno ya sa Lunes. Kung wala na man lang sa may makwestiyon sang rules kag sila niya nagrihan sa caucus, why na sa may makwestiyon so meaning dayon nun gid nila? Pero ti, magambal nga makonvene, Radyo Man Alain, anong but silingon ha? Anong pagka-insindi mo kung makonvene na sila bilang isa ka impeachment court?
1: Matipon na sila bali, Radyo Manovi, nga mga elected bodies, kag syempre mga people involved dara sa sulod sang Senate, agon istoryahan kung ano gid man ang matabo sa nasambit ni nga impeachment trial.
0: Meaning, suguran na nila pag-discuss nga like, halimbawa, paano tapatalaga nun ang impeachment trial? Sano kita mang isyo sa PINA? Sano kita ma-sok-sok sang robe bilang impeachment judges? Anong ubrahon ta? sino ang una tangay patawag pasunod tanan di ba? So amo ni ang gusto ta nga ma-highlight kay direta naman sukton si kay Tano. As of now, ya, yeah, why kuya ga pati nga maislan siya sa Lunes? No? Kapaluoy-luoy lang ni sila sa tao? Paano mo na islan kay Bisanway si Bato? Duse sila? Mm-hmm. Ang kontra un silang?
1: Not unless kung makonvince to nila.
0: Eh, makonvince mong isa, mo na ka magkambyo.
1: Oo.
0: Sino ang makonvince? Si Pia kay Tano? Din Tabo? Kay Utod niya na eh? No? Sino ang masailo? Si Loren Ligarda? Nga nagsailo na gani, pero posible, basic batsag sa blood pressure. Kasi kay Tano, gani galalain sa o, nga mga association sa mga law schools, pakamalaot sa ila, nga i-delay nilang impeachment trial. Di bugado sa mo, no? Kagti, igo siya kay alma mater niya mismo, kontra niya. Oh, igo gini sila, ang nag-support sa ila sang una, takot saan, saan din yung mag-support sa ila? Si Villar, masailo ay han?
1: Duwa pa sila daan.
0: O, duha na. Masailo na. So, ano man ay ang matabo sa Lunes, basta nagambali as kay Tano, makonvene na siya. Pero pati ka, batsyagi sila presyor.
1: O, batsyagi. Especially, subong kay ang ilang gin-stage Bala Radyo Manovi, o kunang plano, nagkambyo.
0: Nagumirang sila. Una, abi nila kay Mailis ang liderato, gwapo na sila. O, tingkay pinatamaan man nila. Sagad sila tok pinalupok sa Senado. Te, naglain na. Kapos sa sinuya ang galinok panay na, ni mudo kaluluoy sila, sila niya, under attack sila. Mm-hmm. Di pa musdak pa siya sa lamisa. Patihin nyo ko, under attack. Hindi kami magpati. Napiliton mo kami. Oo. Oh. Mapati kami si mo. Pag gusto kami ha, kaya nga, ginawiin na mo ng facts, why kami kapati.
1: Kag may media, Radyo Manovi, oh. Na naragito yung susulod, eh, gabi ka ni ka, panikatakto ka nga, ton nga Senate correspondent.
0: Oo, oh, why kami kapate, kung anong isugid mo, kisili niya, why kuno sang, bilog niya kabuhi, kuno, permi lang sa ginaduwa-duwaan, pero ang Diyos, why gaduwa-duwa siya? Sino nagsiling si mo? Kuma-interview namon ang Diyos. Base, karong kung numambal sa ilain, kaway ka nagmikbalo kung sino yung Diyos mo? Oh, kaya nga muna yung nabalaan nga Diyos. Ang Diyos ang kamaturan kagustisya. Di paano ito mabalaan ang ustisya kagamaturan kung i-delay nyo yung impeachment trial? Hindi bala, paras bala sa ginambal ni House Prosecutor Nonoy Defensor. Wala kami diya to convict, no, or to acquit the Vice President. Ari kami diya para nga pasugtan ang trial. Para kung magwa ang kamaturan, kag wala sala ang Vice President, untatunta na ni. Kung may salaman sa, timuntat naman eh. May islan na siya eh. Di, blamo nang nagkadapat.
1: Radyo Manovi, grabe, giniyang wake-up call ang natabo. Kay siyempre, subong makita mo yung tao, aware na mo, managuro sa ila, ang iban sila, umpisa to sa na-realize nila ang feedback, bala, wala nila nakuha ang ilang outcome na gusto tani kwaon, nagkakambyo klima na. Tiyo mo yes. Na rin, ibantayan natin sa Lunes, kung ano gidman ang dalagan, kaga siyempre, basi ang duwa ka nag-abstain, nga senador, magabuto na sila, or basi, ang isa gani ka nag-abstain, siya nang masunod, nga Senate President.
0: Nangita sila sa senaryo nga mabakal sa masa. Balukang linok panay iya, mga tiniruhay, uyon giniya sa masa. No? Galing, siguraduhon mula nga kung amuna ang gusto ninyo nga eksina, nga makats yung atensyon sa masa nga amuneng bulk sa mga butante sa Pilipinas, kamadali masway sa mga istorya bisan sa social media, siguraduhon nyo lang nga sakto ka mo. Kaya kung sala ka mo, ate, mamustaki ka mo lamisa, patihan lang daw gusto niya ang balon, nga patihin niyo ko all my life, why ako yagay mo sang kabutigan. No? Hindi mo kami mapapati, sina? Ay, pag nagkatupa ang 10,000 na tinugaan mo.
1: Sa Ron Padasonila, Radyo Manovi, ang minority, galing katagalahan, Radyo Manovi mo, tani bala, ang ibang sila, yung mga aktor, aktres, yung dahil, tani, nangin matuon.
0: Pakalain nila ang minority, imuan nila istorya. Yagin, balaan nyo galing at takihon kami, diyan muna nagpauli kamo timprano. Para sa ako niya, why na yaga mater, Radyo Man, alin? Tuod man na yaw rindi, no? Kaya nagpauli sila iya, kay why naman sesyon, ilan na iya, nga basulon mo sila iya. Ang off ko niya sa Rimen, last 3:30 sa hapon. Kumapuli ko niya, last 3:30, nga punggan niyo ko niya. Kapakalainon niyo ko niya, kung after sina niya, nga got this morphe. Ano yung sala ko? Di ba? Imo ko nang off mo na ano oras launa?
1: Oo.
0: Oh. Ti ko na launa imidya na way kada di mo ya. Dayon halimbawa, bi may kinananay di, dayon way kay mo mabinlan sa kinananay. Ano kigan ka namon ya? Sala mo na, nagkalapan os, di way mo ubos kay nagpuli ka. Di ba leng?
1: Gani. Di ba si gusto nila, mga Facebook live man tong
0: di,
1: mga ma, minority.
0: Mapuli yung minority, kaway naman sesyon, ano yung business nila magsagad tininerda? Kamuya tinerda kay gusto nyo pa yan dipinsahan si Bato. Oh.
1: Si Tito Soto, gani radyo manumi, no, lamid pa tayo sa lakyan niya sa mga protesters.
0: Oo, tiara, latawa, former Senate President nyo, may statement ka mo. Nga basyahon iya, sa nga, oh, ginhaboy, no? Sa mineral water.
1: Mm-hmm. Yung mga boy to mo?
0: Oo, oh, ang sa lakyan, sang senador. Sakto pa na, senador Cayetano. Kung namo man ang ubrahon sa imo, kami man mambal, hindi na nagakabagay. Amo nang hambal tabla, respetuhan nyo ang tao, bisan ga disagree ka mo sa ila. Di para sina sa NBI, abi anong sala ni Direktor Melvin Matibag?
1: Mm-mm.
0: Kung pasudlon niyang NBI sa Senado, kay may mandate sila, nga bilang law enforcer, ang warrant to bares implementar nyo. Bisan kay sino, tinatiming karon ang dalakpon nila after sa malawig na panago, ara galing sa Senado, hindi ba remiss sila sa ila duties and responsibilities kung hindi nila pagsudlon, kay galantaw ang pumuluyo. Balang NBI ni, ahaw bungguana sa motor, yak may waran ka, sudlon ka ginila kunin ka, pusasan ka. Di karon mabalans ang tao nga ara, senadoro, on live TV, kabuto ba to? Di may waran to ba res, hindi nyo na yung pagdakpon? Te, tapos paklainon nyo yung NBI, abi ka mo di kapalamati, may mga bana ka mong mga pulis, may mga hinablos ka mong NBI, may mga pakaisa ka mo sa law enforcement agencies, ta? Masulod sila to kay part na sang duty nila maserbi warrant. Panukpan sila sang security guard. No? Tapos palupok ang manager sang kumpanya. Ma-announce na yun nga gina-attack kami di.
1: Sorry,
0: hindi
1: ni
0: sakto. Oh. Hindi ba? Sala na yan kay may warrant sa sabto niya na to ya sa kurte. Hindi na yung madesisyonan sa Senado. Amo na ang ginasukot sang tao kay Senate President Alan Peter Cayetano. No? The rest sa mga isyu ya, ti istoryahin nyo na iya, no? Ang mga impeachment ni VP Sara, ya, to follow na iya. Pero para lang ya, sa inyo maneuver iya, sa sining natabo ng inikaroon nga agawon yung majority, no? Nag-amon niya ang Senado, kay pinapuli nyo na si Bato, kagindipinsahan. Pero kung ginambalan nyo ba si Bato nga, kadtoday, buto ka at your own risk. Then after sila kung dakpon ka, sagtalan to yas korte. Ilayo, hindi nila ipagpasudlo ng otoridad. Dinami bla na Radyo Manalay.
1: Si former Senator Triani, siguro Radyo Manobi, kung may ginainitan, siguro nga tao subong si Senator Tano ginaguro mo.
0: Si, kagi na. Mo na sila bungguanay.
1: Oo.
0: Amula na aton, pero ba't sa gani Senador Cayetano ang pressure? Kita mo sinabat siya sa Facebook. Dira na sa iya sa agad ka live subong.
1: Nangin okay patulas.
0: No, patulag. Ito siya ay pinatol na siya subong. Kita mo binatsag niya ang statement sa mga law schools. Kaya bugado sa insindihan niya na kung ano ang kapasidad nila sini. So, sigihon yun eh. No? Kay galalain sila sa public opinion. Si Pia kay Tano, galalain man sa public opinion. Sako man live niya subong. Oh, ang ginahulat ang mag-ahod subong. No? Ang nabalaan niya, tapungulay lang si Ruben Padilla. O, oh, diin ka na. Kaya ginapangita ka subong ni Ombudsman Buyeng Rimulya. Ano yung gadgad mo imuya? Nga balaan mo nagid nga wanted si Bato subong. Updan mo pa imo to pagwa. Oh. Tingwa niya nito siya nagtago kay Bato. Until nga may clarify niya ni person of interest sa subong sa Ombudsman. Kag sa Department of Justice. Tiang head sang Sergeant at Arms to office. Preventive suspension 6 months ang Ombudsman. Masulod yung NBI. Plokpan mo yung muya.
1: Tapos si Robin Padilla, Radyo Manobi, yung muna ito natabo. Ega, yung yuhom pa saya. Kung matuod, di man bala, at risk kang ilang akabo. Hindi kaya, Radyo Manobi, isa ka pa ka public figure, let's say, base si Amy Marcos, controversial sa nga daan. Hindi sa yan, magpalak-palak. Hindi nga, ga-live gid man, pero mahinahon, wala, pala balang tono.
0: Wala nag-asrinanto ang ilang masunod nga ginhulag. After linok panay. Pag linok panay si Ruben Padilla, kundi inang lupok dito pa sa nagkanto. Baliskad na niya sa human nature. Human nature, yung nago kung may lupok mo. Dayon ang mga iban nga white yung magsantaw sa lupok, magkanto kundi inang lupok, nag-Facebook live dayon. tinabalaan ka naging karon sang mapatay to sa inyo kung patsyon di man ka mo o kung maumid ka mo da? Mabalaan ka takuro ko din ka kinag-live ka mo? Di ba? Tindi ka pa bimalive yun sa opisina mo? So, ang gwani nga, hindi nyo mabasol tao kung magambal scripted in eh. Gin-stage nyo ni. Kaya pag linok panay, dahil nyo live. Asa si Mark Villar, nga hindi mo gani na mapambal, nag-live man. Oo. Oh. Tingwa nyo inyo, gusto nyo lang inyo, ya, nga magpintas ang senaryo para hindi lang niya madakpan si Bato de la Rosa. Te, lamang lang nga naglinok panay si Bato yan, lagyo. Oo, oh, sumunod ka pala mungol si kay Tanok Sabat.
1: Ang isa di Radjomanovi ka interpretation dapat ikabigo ni Senator Cayetano nga insulto ni sa iya nga leadership ang pagpalagyo ni Bato kay ara sa under sa imo nga jurisdiction nag-provide na kamo gani isang Senate protective custody pero nalagyo sa putiling ano laya ka ginarespeto eh
0: correct
1: syempre no? Ang pag ginamo pagid sa nagapagwa si Senator Soto isa pa nakapatimaan nga hindi makontrol ni Cayetano ang ila mga tinawo
0: ginatagan mo protective custody meaning biya hindi lang na ipadakpak, care off lang ni Sakon. Tapos nalagyo sa, ti anay nalagyo, mambal sa tiyo niya, way man sa warrant mo. No? Ti ang guwata ni Karon, di daw nangin kasangkapan ka mo sa obstruction of justice. Dahil may nawong pa ka mo ng NBI nga nag-implementar lang sa lawful order. No? Ipa-contempt of court nyo. No? Kaya may power to contempt ka mo. So magamugalin na kung may senador yang kung hindi man ni si Bato, limbawa na si Ruben Padilla, tinukapan niya si Kiko Pangilinan, dayunon niya tong pamahog-pahog niya. Nga nagawa niya naman ang pungol sa, huwag kung kamera sila niya, butlang. No? Limbawa, sinumbag niya si senador Pangilinan. Pag sumbag niya, be, hindi na niya kay away lang na sa senador, Juman Aling. That is already a crime. Manawag si Kiko, be, sa pulis, kundi ng opisina sa senado. Din ni Pasay. Oh, pagkadto to sa pulis, ano, yung obstruction of justice nyo, kinakpo nila si Ruben Padilla, libla, mas guro nga hindi nami ang ubrahon sa pulis kung nanawag ka nga may fugitive di sa Senado or aware ka nga ready ang silirbihan warang tumari. Why ka nagkadto? Oh, tiyabugado si Cayetano, senador pa siya, ang laye nga ginaimplementar sa law enforcers ta, sa time nga to, kamo na ang nagubra sa Senado. Oh, kaya na-implementar ang layang inubra nyo. Paglainon yung NBI. Paglainon yung mga pulis. So muna ang sabton nyo sa pumuluyo.
3: Tatak RMN.
0: Sa aton karon nga STP3, sapat turismo kag pumuluyo kay sa Bado Subong. May istorya kita sa street art as tourist attraction. Ba, mga drawing-drawings kali, kag kunano da nga mga sculpture kag iban pa. Abi, ano ini ka mabakal sa iban nga mga nasyon kung try taman diri sa aton karon sa aton nga pag pangalaga.
3: Tatak RMN.
0: Pero sa aton nga mga tagpalamati, wish you luck Radjoman Aling sa mga fans ang Straight to the Point kapin pa sa Sabaduhan nga edisyon. Magalisin siya na sa aton si Radjoman Aling Kate Leda. No? Magabiya na siya sa RMN. So last niya na ni nga pag-upod sa aton dire kag last niya naman nga program sa iyang eksperto legal program sa sinina nga Domingo. Di imong oras subong para nga makalisin sana sa imong nga mga fans Radjoman Aling.
1: Ang una ko lang gusto ang balon is that gabi daw.
0: Ah, pais ah. Ga emotional subong si Bioto. Di, thank you, Gid. Naka 1 year ka man sa Amon Radjoman Aling, no?
1: Dumagduwa.
0: Kataas, tanis ang investment ko sa imo. Kita mo, kaya paupod-tagid ka di. Abi ko malawig ka. Pero sige lang, no? May mga bago nga direksyon sa kabuhi si Radjoman Aling. So, thank you, Gid. Sa primetime program kami ni Boss Idol, kag sa programming department under my leadership, convince ako yung, nakadeliver ikaw sang subra pa sa ginalauman Radjoman Aling. Ikaw ang pinakaunang babae nga na-train ko nga mag-anchor. Nga nakalabot sang akon expectations. That is why nga may mga break ikaw nga magbulos sa mga programa diri sa aton sa RMN. Thank you for that and good luck sa imo Radjoman Aling.
1: Kag thank you man Radjomanovi kay bilang isa balaka neophyte sa industriya nga balaan man nato ng estasyon sang RMN na puno sa mga veterano ginsaligan ninyo ako nga mag-lead man eh sang pila ka primetime programs, reassured kun ano ang natun-an ko di ipagalaloon ko gid sa akon nga pagsulod man sa pagkaabugada. And of course, madamo gid nga salamat sa tanan nga nagsakdag sa akon. Balaan ko man nga at first challenging siya kay halina ko daan niya sa private institutions kun sa diin bala English gid niya ang amon nga main nga ginapractice. Pero diri sa RMN, madamo ako sa mga bagay nga natunan sa una pagsulod ko na Jomanovi, tandaan ko nga tamaan sa akon ka idealistic. Idealistic in a sense nga wala na siya bala nagamatch siya matutuod nga standards nga makita mo sa sosyudad. Pero bangod sa RMN, madamo ako sa mga realidad nga nakitaan. And of course, subong kung magtanaw ako sa isa kabutang balanse na sa katama. And grabe, gidya ang ginimpart sa ako ni RMN when it comes sa sense of justice. And of course, sa pagbulig man sa mga pumuluyo kag sa ilang kinamatarong. So madamo nga salamat sa tanan nga nagsakdag sa akon sa duwa ko man niya tuig nga pagwaragwag diri sa istasyon. Kag sa masunod tanga kitay, nagalaom ako nga isa na ako ka abogada. Kag wala ta man na Jomanovi nga ginapangayo kay base bala sa dason, ako nang imo legal counsel.
0: Takapakot, no? Basi ikaw ma-lawyer sa amon ni Boss Idol sa live. No? So si Radjoman Alain, ma-preparar na siya para sa iyang handom nga mangin estudyante sa College of Law, and hopefully magrasyahan nga mag-abugada gid siya. Kagayam confident mangin abugada ni siya kay ti ang media exposure niya damo sa dinatunan. Nag-graduate man siya sa kuleyo as magna cum laude, kag maayo ni siya magsulat, no? Kapin pa sa medium sa bar examination, which is English. So, may eskwila si Radjoman Alain sa College of Law. And of course, samtang ga-eskwila siya, mangita sa isang trabaho nga less gawa ang demand. No? Sang iyang physical presence. No? So, thank you, gid Radjoman Alain. Kaga, good luck. Kagtimamati pa kami ha, sa last mga program sini nga Domingo sa Experto Legal sa Domingo sang hapon. Tiyang akon nga goodbye gift sa imo, ihatag ko lang galing sa Sunday, sa last mo man nga program. Abi mo, anong gin-prepare ko? Secret. Sige, ti, good luck, Radjoman Alain. Thank you, gid. No? Kag, kabay pa, nga mangin kasangga, kasang animal welfare, kung ikaw isa na kabugada. Mulang ginang akon, ginapangayo sa imo. Why giman ko ga pangayo, hindi ko pala pangayo. Pero ang pangayoon ko si mo magabugada ka na, please, no? Mangin na pro bono lawyer ka sa tanan nga mga animal abuse cases, Radjoman Alain.
1: Ti ang advocacy sang RMN ni Lilo. Sang una, Radjomanovi, atagan ko lang sa gambay nga pagtamod. Sang una, hindi kami mahilig sa mga inoptanan. Pero so good, sang nakilala naman si Murphy, and of course, ang kausa man sang RMN. After pila ka years sa 24 katuig nga nagapakakabuhi ako, ari na kami subong may tatlo na kami kaido bangod lang sa RMN. And bisan ang ako nga Iloy, grabe ng pagpalangga iya sa amon mga inoptanan. Kagisagi niya ka-impluensya na ginatag sang istasyon sa amon ng inyong kausa when it comes sa pagpakitbato sa kinamatarong sa mga sapat.
0: Tandaan mo lang ang M for M. No? Mic for the muted, Radjoman Alain. Ang equivalent sang voice for the voiceless. Why giniyang kasapatan kung why sila sang kaliado? No? Ilihawon na gini sila, silipaon kag sila kiton. So they need us more than anyone else. No? Mic for the muted. No? Voice for the voiceless. So good luck. Salamat gid Radjoman Alain.
1: Kag thank you man Radjomanovi kag sa tanan naton nga pinalangga nga tagpalamati.
0: Kasama nyo sa DYRI RMN Iloilo. Radjoman Novi Malyon Guaso.
1: Kag Radjoman Alain Kit Arador Leda.
3: Tatak RMN.

0: GMN Network News.
1: Sa mga taga Bicol, marhay na aga. Alas 7:22 na po ng umaga. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, nilino naman ni Senador Jinggo Estrada naging pahayag niya kaugnay sa manong ipagtatago ng CCTV footage ng naganap na pamamaril sa loob ng Senado itong nakalipas na Miyerkules. Una rito sa isang viral video, maririnig ang umano'y pag-uutos ni Estrada na itago ang CCTV matapos naman ang putukan. Paliwanag naman ni Estrada, sumang-ayon lamang daw siya sa naging pag-usap din ng Senate President Alan Peter Cayetano at Senadora Lauren Ligarda na isecure ang CCTV footage para magamit bilang ebidensya sa nangyari namang kaguluhan. Gayun pa ng Senador, ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan. Ikinalungkot umano niya ang pagbaluktot at paglalagay ng mali siya ng ilang media sa kanyang pahayag para maghasik ng anya ay maling interpretasyon sa publiko.
2: Sinuspin din naman ng 6 na buwan si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Mau Aplasca kaugnay na nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kinakailangan ng preventive suspension habang iniimbestigahan yung umano'y warning shots na pinaputok ni Aplasca laban sa mga ahente ng NBI. Nakakabahala ani ang ginawang warning shot ni Aplasca at hindi katanggap-tanggap para sa isang law enforcement officer. Ayon kay Remulla, posibleng maharap sa kasong obstruction of justice, illegal discharge of firearms at gross neglect of duty ang mapapatunayang responsable sa kaguluhan sa Senado.
3: Dala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina ng na itinatag ng ating saligang batas. Ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na sa na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa ang ipaputok unang putok ng baril. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude.
2: Samantala, iginit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat din suspindihin ng Ombudsman ang direktor ng National Bureau of Investigation dahil ito daw ang main suspect sa nangyaring pag-atake sa Senado. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang pagpapaputok ng warning shot ni Aplasca.
4: Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na huwag na kayong lumapit sa bahay namin? Lumapit sila, naka-full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot?
2: Mga kasama ang sunurang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Diyan sa mga Ilocano na imbaga bigat, alas 7:25 na po ng umaga. Pinag-aaralan na rin ng Philippine National Police ang CCTV footages sa nangyaring putukan sa Senado itong nakalipas na Miyerkules. Dito kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kasama rin sa kinalap na ebidensya mga video na kuha ng media at body-worn cameras ng NBI. Nakagawa na rin ang PNP ng initial na 3-day reconstruction kung saan kasama sinusuri ang trajectories ng mga bala, yung basyo, yung bullet holes at iba pang forensic evidence mula sa crime scene. Layo nitong malaman kung saan ipinutok ang baril, kung ito ba ay warning shot o hindi at kung saan nakapwesto ang mga nagpaputok ng baril. Umapila naman ang PNP sa publiko na antayin ang resulta ng ng investigasyon at iwasang magpakalat pa ng mga haka-haka sa nangyaring gulo doon sa Senado.
2: Nagkasama si Senator J.V. Ejercito, pinagpapaliwanag ang liderato ng Senado kung bakit nakalabas si Senador Bato. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Resi Bordon ng RMN Iloilo.
5: Naninindigan si Senator J.V. Ejercito na dapat magpaliwanag ang Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit nakalabas sa kanilang kustodiya si Senator Bato de la Rosa. Sa panayam ng Alderman Iloilo kay Ejercito, sinabi nito na umaasa siya na mapaliwanagan ang nasabing pangyayari dahil pananagutan ito ng Senado, lalong-lalo na nasa protective custody si de la Rosa.
6: It's being investigated. Kaya natin, I think the Senate leadership has to explain, no? Kay yun ang ano, dapat under, nag-ano sila na Senate custody, dapat ipaliwanag siguro ni Senator in the same manner that Senator Gatchagan said na kailangan ipaliwanag kung ano nangyari.
5: Aniya, may malaking epekto sa mababang trust rating ng Senado ang nangyayari sa loob ng institusyon. Dahil dito, nararapat na imbestigahan ito at umaasa siyang makaka-recover ang kanilang institusyon at mabawi ang magandang imahe nito. Dagdag pa ni Ehersito, hindi maganda na napapanahon pa ang pagbago ng liderato ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at sa isyo kay De La Rosa kung kaya't nakaka-apekto ito sa pananaw at pagtiwala ng publiko sa mga senador.
6: Siyempre, ang Senate now, I think it will be yung popularity or trust rating will be one of the lowest. I hope that we can recover because of all of these things. Kaya siguro sa akin, personally, I think yung timing ng siguro nung leadership change, tapos may impeachment, tapos yung kay Sen. Bato na naghalo-halo na, pero I think yung timing of the impeachment, yung ano, yung parang hindi magandang timing sa leadership change na. So hopefully it will be we are hoping for the best, pero it definitely tarnish the image of the Senate, no, because of this, all of these things.
5: Si Ejercito ang pumunta kahapon sa ceremonial oath taking ni former Iloilo City Mayor at ngayon DILG under Secretary Jed Patrick Mabilog at nagbisita sa kanyang mga proyekto sa lungsod. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Rajuman, Rezi, Danioso, Bordon. Tatak, Armen.
1: Sa mga taga Samar at Leyte, maupeng agha iyo. Alas 7.28 na po ng umaga. Samantala, ilang Davaoenyo naman sang ayon sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Mula sa Ramin Davao, may detalye, Rajuman, Gretchen Igot.
7: Live report. Tang-ayon ang ilang Davaoenyo sa naging pag-alis ni Senador Roland Bato de la Rosa sa Senado noong Huwebes, May 14, 2026 sa panayam ng DXDC Araman Davao kay Samson na tagapanakan Davao City. Sinabi nitong pabor siya sa ginawa ng senador upang maiwasan ang kaguluhan. Naniniwala rin siya sa layunin ng senador na kung dumating ang panahon, mayroon itong mga sekretong ilalabas. Sa parehong pananaw, ipinahayag din ni na alias Gregre, 54 years old na taga-Maa at Zacarias Dumandan, 77 years old na taga-Takunan. Nasangayon din sila sa ginawa ni Bato upang makaiwas ito at hindi magmukhang hinahabol ng mga tao, pati na rin upang maiwasan ang gulo sa loob ng Senado. Matatandaan na noong May 14, 2026, kinumpirma ng Office of the Sergeant at Arms na wala na sa loob ng gusali ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos iulat ni Senator Jinggoy Estrada kay Senate President Alan Peter Cayetano ang naturang insidente. Kasama mo sa DXDC, Armen Davao, Rajuman, Gretchen Igot, Tatak, Armen.
2: Mga kasama, tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ang majority ang magiging dahilan ng anumang delay sa impeachment process. Sa gitna pa rin niya ng naratibong kaya nagpalit ng liderato ang Senado ay upang harangin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan, ayon kay Cayetano, naipadala na sa lahat ng opisina ng mga senador ang kopya ng Articles of Impeachment.
8: Nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachment are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays. Nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anumang delay.
2: Aminado naman si Cayetano na karaniwang inaabot ang 3 hanggang 4 na buwan ang pagdinig sa kada Articles of Impeachment, pero sisikapin daw nilang ibuhos ang 90% o 90% ng oras ang Senado para matapos ito. Gayun pa man, nag-aalala ang senador na lalong tumagal ang mga pagdinig na sa 6 ay pananabutahe umano sa proseso ng impeachment.
8: So I'm really concerned about how we can have the eyes on the ball. Yes, we will have to multitask. That is our duty and we will do that. But how much time do you spend every day on each task is very important. And it's getting harder because of certain people who want to sabotage the impeachment process because of their narrative or because of 2028. Let's forget the future next year, 2028. Dito mumunta day by day. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday.
2: Bago rito, pinalagaan ni Cayetano Ani ay tila paninisi sa pagpapalit ng Senate leadership sa nangyaring gulo sa Senado noong Miyerkules.
4: Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na makasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President?
2: Samantala, kinumpirma pa ng senador na ilang kasamahan daw niya sa majority bloc ang tinawagan at tinakot sa panibagong leadership change sa Lunes kung saan nagkatakda na mamag-convene ang Senado bilang impeachment court.
4: Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito, willing po. Dahil napaka-importante to. At sabi niya, may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. O yung pala, sinasabi ng mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatakot dahil kailangan daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po yun, isang tabi natin yun.
2: Ang mga kasama, si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Diyan sa mga Pangasinense, Masantos siya kabuwasan, alas 7.34 na po ng umaga. Samantala, nanawagan naman ang Student Council ng Assumption College San Lorenzo na alisin ang portrait ni Senadora Lauren Ligarda sa Wall of Empowered Women ng Universidad. Sa isang pahayag, sinabi ng Student Council na hindi naman o tumutugma sa mga pinapalaga ng institusyon ang makamakailang political action ni Ligarda. Kasunod ito ng pagboto ni Ligarda na pabor kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President sa gitna ng kontrobersya sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Gitnang konseho, nakakabahalan timing ng pagbabago ng liderato sa Senado na maaari manong makaapekto sa pag-usad ng paglilitis. Dahil dito, hinikayat nila ang komunidad ng Assumption na suportahan ang petisyon at anawagan din kay Senadora Ligarda na linaawin ang kanyang mga naging aksyon. Binigyan din pa ng konseho na ang inilalagay lamang sa Wall of Empowered Women ang mga individual na patuloy pong nagpapakita ng integridad, pananagutan at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng mga paaralan.
2: Mga kasama, sensitibo ang ating susunod na balita dahil dyan po sa Poso Rubio, Pangasinan, tatlong taong gulang na bata patay matapos hatawin ng kawayan ng sariling lolo. Ang kasama natin sa balita ngayon si Idol John Victorio ng IFM Dagupan.
9: RMN Police Report. Nasawi ang isang tatlong taong gulang na batang lalaki matapos sumalong hatawin ng kawayan ng sariling lolo sa isang insidenteng naganap ng Mayo 14 sa bayan ng Poso Rubio, Pangasinan. Sa pahayag ng Pangasinan Police Provincial Office, sinabi nitong patuloy ang investigasyon sa kaso habang hinihanda ang kaukulang reklamo laban sa suspect. Ayon sa pulisya, ang natamong pananakit sa bata ang sinasabing naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na muna isinapubliko ng mga otoridad ang iba pang detalye kaugnay ng insidente habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang kapulisan sa pamilya ng biktima at tiniyak na pananagutin sa ilalim ng batas ang suspect. Kasabay nito, muling nananawagan ng pulisya sa publiko na maging mapagmatyag at agad magsumbong sa mga otoridad hinggil sa anumang uri ng pang-abuso o karahasan laban sa mga bata. Mula rito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tata Ariman.
1: Samantala naman mga kasama, halos 3,000 piso na halaga ng illegal na droga na kumpiska sa dalawang tulak droga doon po naman sa Quezon Province. Mula sa FM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
10: RNN Live Report. Inaresto ng Quezon Police Provincial Office sa pamamagitan ng Lucena Caponan City Police Station at Lucban Municipal Police Station personnel ang dalawang hinihila ng illegal drug suspects sa magkahiwalay na buy bust operations nitong nakaraang May 14, 2026 na kumpiskang nasa 14.10 gramo na pinaghihinalang shabu na may standard drug price na 95,880 pesos at ang street value nito ay nagkakalaga ng 287,640 pesos. Unang naitalang naraso ay si alias Sabog sa operasyon na naganap sa Purok Damayan, Barangay Babangiam, Lucena City. Anim na sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 12.8 gramo ng street value ay 261,120 ang nasamsam. Habang si alias Loy naman ay nahuli sa Barangay Tinamnan, Lucban, Quezon at nakumpiskan ito ng nasa 1.3 gramo ng shabu. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Araw ng Kalabarson and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak Aramen.
2: O ito, good news sa mga government employees dahil nagsimula na po kahapon yung pamimigay ng mid-year bonus para sa halos 2 milyon na kawani ng gobyerno sa buong bansa. Ayon sa Department of Budget and Management, katumbas po yan ng isang buwang sweldo ng mga empleyado mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Aabot sa 73.45 billion pesos yung kabuwang mid-year bonus na inilaan ng DBM kung saan nasa 1.9 million na civilian, military at uniform personnel sa buong bansa ang makikinabang or makakatanggap po ng bonus. Sa ilalim ng DBM Budget Circular Number 2017-2, ang nasabing bonus ay ipinagkakaloob sa mga kawaning nakapaglingkod nang hindi bababa sa kabuang 4 na buwan na nanatili sa serbisyo ng pamahalaan hanggang sa kasalukuyan at nakakuha ng hindi bababa sa satisfactory na performance rating sa nakalipas sa evaluation period.
1: Mga kasama, balita naman sa Bayong Dagat. Umabot na sa 65 patay sa Ebola outbreak sa Ituri Province sa Democratic Republic of Congo. Sa uling pagtaya ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, nasa 246 na kaso ng Ebola na itala naman patuloy na sa bayan ng Mungwalo at Rwampara. Unang kinumpirma ng Congo Health Ministry ang isang 59-anyos na lalaki na nasawi matapos magpositibo sa nasabing sakit. Ito na ang 17th outbreak ng nakamamatay na sakit sa bansa. Ang Ebola virus ay nagumula naman sa mga panikok, kaya naman ay sa mga bats. Karaniwang sintomas nito ang lagnat, yung pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahapo kasama ang pagsusuka at pagdurugo. Ayon naman sa World Health Organization o WHO, wala pang gamot para naman labanan ang Ebola virus. Mga kasama, bigo pong makapasok sa medal round ang mga pambato ng Pilipinas sa ikalawang araw ng 2026 Karate One Youth League matapos mapatigil sa knockout stage ang kampanya ng ilang Pinoy sa Mall of Asia Arena doon po naman sa lungsod ng Pasay. Abay pinangunahan ni Eduardo Berco III ang opensa ng Team Philippines matapos umabot sa mas mataas na bracket ng competition, ngunit kinapos ito sa crucial matches nila naman sa nakaabanti naman sa podium finish. Matinding defense at mabilis na counterattacks mula naman sa mga banyagang karibalan sumalubong sa matlit ng Pinoy dalan upang maputo ng kanilang winning run sa nasabing torneo. Sa kabila ng kabiguan na makapag-uwi ng medalya sa day 2 na natiling buhay pa rin ang chance ng ibang miyembro ng national squad na makabawi sa mga susunod na laban habang nagpapatuloy ang international meet hanggang Mayo 17.
2: Kasama mamayang gabi na po ang much-awaited homecoming concert ni America's Got Talent Season 20 winner na si Jessica Sanchez. Diyan po yan sa Araneta Coliseum. Masasaksihan sa konsyerto ang powerhouse performance ng singer kasama po ang kanyang mga special guest na si Gary V, Regine Velasquez, andyan din si Martin Rivera, si Morissette Amon, James Reid, Darren Espanto at si Vice Ganda. Ayon kay Jessica, excited na siya mag-perform sa harap ng kanyang fans dahil iba ito sa pagiging contestant sa isang singing competition. Una nang inihiyag ng singer sa kanyang press con itong Lunes na maraming dapat abangan sa kanyang concert tulad ng pag-awit ng kanyang old songs na magbibigay ng nostalgia sa fans. Duet nila ni Morissette sa collab song na Stronger Than Before at iba pang sorpresa. Ang concert mga kasama ay hatid po ng Wilbros Live at kapartner ang DZXL News Arm and Manila.
1: Partner, sino kayang maswerteng
2: nanalo?
1: Hindi ka ba napasama
2: sa buhay? Swerte sa raffle eh. Si Jen Corpus.
1: Ay, ganun ba?
2: Ay, hindi din. So, sino manonood?
1: Si Dayan daw.
2: Si Dayan.
1: Kaya pala, nakaporma na ngayon ha. Aba, imagine natin si Gary V ha. Yes. Regine Velasquez,
2: saka Martin si Rivera. Si Vice, ganda. At saka doon pa lang sa pag-awit ni Jessica Sanchez. So, na yan? Winner na yan.
1: At saka, diba? America's Got Talent ha?
2: Yes. Kabang-abang yan.
1: So, kapartner dito ang DZXL News, RMN Manila, mga kasama naturang malaking konserto.
11: Network News.
1: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol.
2: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: Mula po sa Rabin Broadcast Studios, Atlanta, Central Manila, dyan sa mga Surigao noon, Marajaw na Buntag.
11: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. RMN Network News.
12: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show stars at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isang ara sa balay. Nahibalaan ko, nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs, ang ginainom ko. Upodang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide, para fresh. Kag focused gihapon, bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan nyo man, mag-stress tabs.
15: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persistence.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
18: Char, fab, con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdog kumaka bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
16: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: RMN.
4: Ang oras, alas 7:47.
3: RMN News, Derecho Headlines.
4: Sa mga balita subong adlaw. Alawan sang malapit 400 ka atleta sa probinsya sang Iloilo, gin-release ang SDO bago magpadulong ang delegasyon sa Agusan del Sur para sa 2026 palarong pambansa. Sa hinampang Bolik, Fajardong, Kagabaryentos, nagapanguna sa Commissioner's Cup BPC contest. Kag sa showbiz, tatlo ka mga bagong album ginpagwa ni Drake. BTS ginmentionar niya sa isa sa mga kanta.
3: RMN News, Derecho, Balitang Metro Iloilo.
4: Maayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagbalita dari sa RMN News Derecho. Subong adlaw sang Sabado, Mayo 16, 2026. Kami inyo live nga makitaan kagubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ng Radyoman Regan Arlos kag Radyoman Maggie Maleriado, ako ang inyo tag balita. Ako si Radyoman Jaylin Tamayo para Onda.
3: RMN News, Derecho, Balitang Metro Iloilo.
4: Mga karadyuman, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nakabaton sang ila allowance ang 390 ka-atleta halin sa probinsya sang Iloilo antes ang ila pagpadulong sa Agusan del Sur kahapon para sa 2026 palarong pambansa. Sino kay Mr. Nicasio Valenzuela, ang sports coordinator sang Schools Division of Iloilo, ang allowance sa mga atleta na galing sa Special Education Fund sang probinsya. Payag pa ni Valenzuela, iniman ang pinakadako nga pondo nga ginpain sang provincial government para sa mga atleta sa palaro bangod sa pagdamo sa nakasulod kag ginabagaman sang probinsya ang pamasay sa barko sa mga delegasyon nga Sadto Regional Office ang nagabayad. Kalakip sa mga allowances ang training allowance, meal allowance, pocket money, participation allowance, food allowance nga nagalabot sa kabugusan nga masobra sa 14,000 pesos kag may luwas ni may dugang man nga allowance ang ginhatag sang mga LGU.
5: Actually, ganit, this is the first time nga before maglakat sa palarong pamasa, all allowances na distribute na. Kaya sorry na dito na sa venue because of the anuman action ni, of course, ni Governor Toto Defensor, ang Provincial School Board especially with Ma'am Freda, and then of course si P. Ibanias ang nag-order si ni pag board meeting I was invited to attend to justify isang number na nagdamo and then the amount. Doc Banias, the P. Ibanias ordered sa aton nga secretary sa school board to fast track the release of the budget.
4: Ang kabahin sang pahayag ni Mr. Nicasio Valenzuela. Last 7 kagabi, naglakat ang bilog na delegasyon sang Western Visayas paagi sa barko padulong sa Cebu kag magabiyahe naman padulong sa Agusan del Sur nga ginalauman nga magaabot buwas Mayo 17. Sa dugang pa nga balita lokal, lauman ang ginrebrand kag mas maduagon nga pagsaulog sang 2026 Manggahan Festival sa probinsya sang Guimaras. Suno kay Guimaras Governor Maria Lucille Nava, pareho sa naligad nga tuig, 40 million pesos nga pondo ang ginpainila para sa subong nga tuig nga edisyon sang kahiwatan. Payag ni Nava nga apisar pareho lang sa gihapon ang kantidad sang ilagin alokar nga budget. Mas madamo nga sorpresa ang ginpreparar sang gobyerno probinsyal para sa mga turista kag Guimarasnon. Ginsaling sang gobernador nga sa ika-34 nga

0: Uig sa manggahan, mag ako nagpatuman sila sang rebranding. Sa diin ginbago ang itsura kag duag sang festival name, logo kag jingle. Dugang paniya nga lakip man sa mga balantayan nga aktibidad, amo ang cultural dance competition nga pasakupan sa lima ka mga banwa sa Guimaras. Ini ang ginabugusan sang Jordan, Buena Vista, Nueva Valencia, San Lorenzo kag Sibunag. Mga kasama na nindugan si Senator JV Ejercito nga dapat magpaathag ang Senado sa idalom sang liderato ni Senator Alan Peter Cayetano kon nga akag paano nakagwa sa ila kustodiya sa Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo kay Ejercito, ginpayag sini nga nagalaom siya nga maathagan ang ini nga hitabo bangod nga sa labton man ini sang Senado ilabi na nga napaidalom si de la Rosa sa ila nga protective custody.
1: It's being investigated. So, sayin natin, I think the Senate leadership has to explain, no? Kay yan ang ano, dapat under, nag-ano sila na Senate custody. So, dapat siguro, ano, dapat ipaliwanag siguro ng liderato in the same manner that Senator Gatchagan said na kailangan ipaliwanag kung ano nangyari.
0: Dugang pa ni Senator Ejercito nga may dako nga epekto sa manubo na nga trust rating sang Senado ang nagkalatabo sa sulod sang institusyon sang damlaglang. Bangod sini nagakadapat suno sa senador nga maimbestigaran ini kay nagalaom siya nga makarecover ang ila institusyon kag mabawi ang maayo sini anay nga imahe. Ginpunto ni Ejercito nga hindi maayo nga nation pa ang pagbag-o sang liderato sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kag sa isyu kay De La Rosa gani mahimo ini nga maka sa paglantaw kag pagsalig sang publiko sa mga senador.
1: Siyempre, ang Senate now, I think it will be yung popularity or trust rating will be one of the lowest, no?
2: Correct,
1: so,
2: correct.
1: I hope that we can recover because of all of these things. Kaya siguro sa akin, personally, I think yung timing ng siguro nung leadership change, tapos may impeachment, tapos yung kay Sen. Bato, na naghalo-halo na, pero I think yung timing of the impeachment, yung parang hindi magandang timing sa leadership change. So, hopefully, it will be... Are we hoping for the best? Pero it will definitely tarnish the image of the Senate, no? Because of this, all of these things.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Senator JV Ejercito sa exclusive interview sang RMN Iloilo. Sa dugang pagid nga balita lokal mga karadyuman, sigurado si Bicol Saro Partilis Congressman Terry Ridon nga ma-convict si Vice President Sara Duterte kung basihan lang ang mga ebidensya batok sa iya. Sa exclusive interview sang RMN Iloilo, ginpayag ni Ridon nga lunsay mabugat ang mga grounds sang impeachment nga ginfile batok kay Duterte kag ang pinakamabudlay nga sabton diri amo ang pamahog sini sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag ang indi niya mapaathag nga manggad. Naibaluan nga may apat ka consolidated articles of impeachment batok kay VP Duterte nga ginsumiter sang Kamara sa Senado kag ini ginakipan sa mga masunod. Una, sala kag irregular nga paggastos ang confidential funds ang Office of the Vice President o kon OVP kag Department of Education o kon DepEd sang si VP Duterte pa ang secretary sini. Wala mapaathag nga manggad kag discrepancy sa iya statements of assets, liabilities and net worth o kon SALEN kag bank transactions sa gintumod sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLAC. Ang ikatatlo nga article of impeachment mga karadyuman, bribery nga naangot sa sobre sa mga kwarta nga ginreport nga ginhatag sa mga DepEd officials ang siya pa ang secretary. Kag ang ikaapat, ang controversial sini nga mga pahayag sa November 2024 nga may ginsugo na siya nga patyon sa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kon may magpatay man sa iya.
1: Yung apat ko na yun, makakondict ko talaga si Vice President Sara doon. Kasi malinaw ho yung ebidensya ni each and every one.
2: Yes.
1: Pero siyempre, yung mabigat po na ground po talaga doon, yung banta sa Pangulo. Kasi yun yung evidence po yung nagpapakita na walang kailangan pag-usapang ibang bagay doon. Yung una, pangalawa, yun po unexplained ground. Ibabangga mo ho yung 88.5 million na salin doon po sa 6.7 billion na total transactions. Yung mag-asawang Duterte Carpio, yung po 4.4 billion na inflows at yung po 1.5 billion in outflows. So, yan po yung mga datos na parang mahirap pong ipaliwanag para sa isang public official, mga abogado at meron pong mga naluluging manipulasyon.
0: Ang kabahin sang payag ni Bicol Saro Partylist Congressman Terry Ridon sa exclusive interview sang RMN Iloilo. Sa dugang pagid nga balita lokal, mataas ang pagsalig sang kamara nga mangin impartial o konpatas ang mga senator judges sa pagpamatbat sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ini ang ginpayag ni Bicol Saro Partylist Congressman Terry Ridon sa exclusive interview sang RMN Iloilo. Sunod kay Ridon nga ang liderato man lang sang Senado ang nagbag-o kag indi ang komposisyon sini gani nagasalig sila nga mangin patas gihapon ang mga senador sa ining butang. Payag ni Ridon nga siguruhon manila nga maplastar nila sang maayo sa impeachment court ang mga ebidensya batok sa vice presidente.
1: Ang nagbago lang naman sa Senado yung liderato, hindi naman nagbago yung composition, ano? So, mataas yung tiwala ko namin na maging impartial po yung mga senator judges at itiyakin ho namin na mailatag ho namin ang maayos ebidensya.
0: Ang kabahin sang payag ni Bicol Saro Partylist Congressman Terry Ridon sa exclusive interview sang RMN Iloilo. Maga-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18, last 3 sa hapon. Magakadto naman ang mga miyembro sang House Prosecution Panel sa Senado para saksihan ini. Sa katapusan ng balita lokal, mga karadyuman, nakabaton sang libre nga serbisyo sa ikaayong lawas ang mga pumuluyo sang Barangay San Andres kag kaiping mga lugar sa San Rafael, Iloilo, paagi sa PHO on Wheels nga programa sang Provincial Health Office o kon PHO. Nagatuyo nga mapalapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad. Gipatigayon ang nasambit nga aktibidad kaupod ang Uswag Ilonggo Partylist sa diin ginatagan sang libre nga medical consultation kag bulong ang masobra 80 ka mga benepisyaryo. Tinutuyo sang programa nga matagan sang gilayon kag mahapos nga pag-angkon sang serbisyo sa ikaayong lawas ang mga pumuluyo. Ilabi na ang mga yara sa mga lugar nga may limitado nga access sa mga medical facility. Sunod sa Provincial Health Office, kabahin ini sang ilapadayon nga pagtinguha nga mahatag ang dekalidad kag barato nga serbisyo sa ikaayong lawas sa tagsa ka Ilonggo, partikular sa mga komunidad nga kulang sa serbisyo medikal.
2: RMN News Sports.
0: Nagapanguna sa statistical point standing Sunday Robert Bolick sang NLEX, June Mar Fajardo sang San Miguel, kag RJ Abarrientos sang Barangay Hinebra para sa Best Player of the Conference Race sa katapusan sang elimination round. Yara sa unahan sang listahan si Bolick may average 41.9 statistical points o kon SPS, halin sa 20.5 points, 5.7 rebounds, 8.8 assists, kag 1.8 steals per game. Samtang nag-average naman sang 16.8 points, 14.8 rebounds, 2.5 assists, kag 1 steal per game si Fajardo nga may average nga 39.5 SPS. Si Abarrientos naman ay nakapost ng averages nga 21.5 points, 3.6 rebounds, 5.1 assists, kag 1.2 steals per game. Nalakip man sa top 5 sa Richie Rivero sang Phoenix nga may 34.9 SPS, kag Zav Lucero sang Magnolia nga may 33.5 SPS. Sa Best Import Contest naman, nagapanguna si Bol Bol sang TNT nga may statistical standings nga 59.4 SPS, halin sa averages nga 38.2 points, 14.7 rebounds, 1.7 assists, kag 4.3 blocks per game.
2: RMN News Entertainment.
0: Mga kasama nagpagwa si Drake sang tatlo ka bag-o nga mga albums. Kahapon gin-release ang One Dance Hitmaker ang albums nga Iceman nga may 18 tracks, Habibti nga may 11 tracks, kag Maid of Honor nga may 14 tracks. Sa kanta nga Make Them Cry alin sa Iceman, ginalimbawa sang rapper ang iya kaugalingon sa K-pop superstars nga BTS. Nga sunod sa iya, kinahanglan pa ang bugos nga career agud nga ma-discover. Sang 2019, nagkita ay sa Drake kag ang BTS. Kilala sa Drake sa iya hits kaangay sang Hotline Bling, In My Feelings kag ang One Dance. sang 2024, ginistoryahan siya bangod sang iya issue sa rapper nga si Kendrick Lamar.